0: 3. Bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
1: Kung galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit-sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy!
13: Charmy, let's go with the flow.
19: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Menthol salicylate, menthol co-ferol acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
21: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
22: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
21: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The sleep specialist.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga.
7: Kita.

0: kitang-kita.
1: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Wala amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: 101.5
9: K5 News. K5 News.
10: Puro Kalos. Panigin naman ka K5 sa Tormang. Yung pagpalangin duwag ka mga shooting incident. Isa karon sa area sa Gibamaylan. Isa man diri sa barangay 28. Kaya isa ka lalaki. Naging tiro kagabi. Patay git. Sino sa report kaya itong sinigin naman ito. No? Ito nag-matamat naman lala ang sitwasyon. No? Natabo ini sa barangay 28. No, gintiro. Check ta kun patay whatever, no, pero lalaki gintiro tanawon ta. Kun bala anong sitwasyon niya sini. But natabo ini kagabi pa, dira sa may Losoriaga Street. Losoriaga barangay 28.
11: Barangay 28.
10: Ilang ginabaklan ta sa mga parts sa sasakyan daga second hand? Amo na mga Losoriaga.
11: Losoriaga Street.
10: Grabe.
11: Tabok na si may kwadrat
10: kabligya. So this time around, K5 Eric, it's time for us, ato naman nga for trivia, nga ginidulong sa inyo sa kalawansang Ditri Bio. Hinarat si Pon Kiltrangkaso, Ditri Bio mo. Tagkun malipaton ka, mag Ditri Bio.
11: Yes.
12: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia.
10: Here we go with Lori the Explorer.
11: Tira.
13: Maayong buntag, mga kaibigan.
11: Hindi,
13: Foro Trivia. Is atong hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atong kaalam.
14: Mga ka-K5 sa nagligad ng mga semana, ato na hibaloan ang nagkalain-lain na trivia angot sa atong mga kasapatan. Subong, ato naman hibaloon ang nagkalain-lain na persona na mayara dako ang kontribusyon sa pag-uswag sa atong pungsad Pilipinas. Mga ka-K5, kibalugala ka mo kung sino nga architect ang nagdesanyo sa isa sa pinakadato nga palas sa bugos ng kalibutan?
15: Isa ka Filipinong architect ang nagdesenyo sa isa sa pinakadako kung pinakabantog na residential palace sa Brunei. Ang Istana na Rule Aiman o kung Palace of the Sultan of Brunei. Ang nagdesenyo sini, amo ang Silaynon architect na si Leandro V. Locsini. Natawo si Leandro sa itong Agosto 15, 1928 sa Silay, Negros Occidental. Nagtuon siya sa Prilo kung ganit kilala nga pianista antes siya nagkuha sa kurso ng architecture sa University of Santo Tomas. Mahilig si Leandro sa modern art kag Chinese ceramics. Gintunaan man niya ang literatura, kasaysayan kag traditional na arkitektura nga nangin inspirasyon sa iya mga obra. Isa sa iya pinakabantog nga obra sa Pilipinas amo ang Church of the Holy Sacrifice sa UP de Leman. Ini ang una nga bilog o kung circular nga simbahan sa Pilipinas nga may altar sa tunga kagkilala sa iya manipis nga concrete dome. Nakilala si Leandro bilang isa sa mga nangunguna nga modernist architects sa Pilipinas. Lakip sa iya mga obra ang Cultural Center of the Philippines o kung CCP, Philippine International Convention Center o kung ang PICC, kagang Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 o kung ang NAIA Terminal 1. Sang tuig 1990, ginpasidunggan siya bilang National Artist for Architecture. Pagligad sang duha ka tuig, nakabaton man siya sang Fukuoka Asian Culture Prize tungod sa iya dako nga kontribusyon sa arkitektura kag kultura sa Asia. Nagtaliwan si Leandro V. Locsin sa tuong Nobyembre 15, 1994, sa edad na 66 anos.
13: Ini si K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia.
10: Alright, thank you, Lori the Explorer. Now you know, nga si Leandro Locsin, isa ka-architect from Silay. Grabing yes. Silay nun, gali, no?
11: Grabing.
10: Kag, da palas ang Sultan of Brunei. Siya gali nag-imo.
11: Siya ang nag-ubra. Damo, Pinoy ga-excel eh.
10: Ninoy Aquino International Airport.
11: PICC.
10: Ya design.
11: Leandro Locsin.
10: Grabe.
11: You know, there's so many architects.
10: Kag siya lang nag-design sa simbahan niya, Sir Cole.
11: Kag wala na isang haligis, no nga?
10: Wala.
11: Ang iya, sila nang nag-obra gitsang una. Hindi siya una pwede ka-obra nga wala. Kuan mo wala aligis. Nga kay maruslak. Kaya yung steel siya una, hindi pagin manamuto. Grabe.
10: Nipis ko no ang iyang
11: hindi doom, lang siya no? Bugat para nga hindi mag-rosdak.
10: Correct, correct. No?
11: Ayun man, common
10: sense so, na gamit. So, no? Grabe ka-abilidad na ng mga Pilipino and would like to credit that. Iling si architect Leandro Locsin from Silay City.
11: There is also one Filipino architect who designed the boards Al-Arab plus Dubai.
10: No, it's Dubai.
11: Kita mo nang may cross. Mm-hmm. It's the only structure in Dubai with a very big cross. Mm-hmm. Nga wagin pakwa sang kwan sang sheikh.
10: Mm-hmm.
11: It is designed by a Filipino architect man. Mm-hmm. Ang nag-design sina siya.
10: Kilalahon to lang sila, no? Bo aga pagpamati si Ma'am Chuli Nunez Culado sa ton. Si Mercy Martisano, one of the best architect na Pinoy. Proud de Grusanon.
11: Siya pala?
10: Si Ma'am Mercy Mistan eh. Si Romar Duran, morning in the lorry the explorer, mga ilog sila sa atong. Dugay masikat na di mo, no? Si Lori the explorer.
11: Ang iya nga tersbong of shoulder.
10: Shoulder? Ang ayan siya, gadug guwapa yang kadlaw.
11: Ang ayan, ayan.
10: Pila kadlaw basi magtabay banas sila ni BT Transport.
11: Ay, isa pa na. Masya mo ba? Ay, mga kamaninoy, kita this oras.
10: Ay, kaso rin kaluwanta siya sa lichon nga baboy nga manulit. Kanlaw ka kita. Gusto mo lichon na baka manulit.
11: May isda pa nga dako. Manulit.
10: Manulit, yapon. Ayo. But this time around on a serious note, mga ka-K5. Like i-check na si K5 Red Salgado before si yes. Obrey Noy, no? Si K5 Red Salgado, inikapitan lang na bunan.
11: Dinatabi, namin eh.
10: Ang report ka na ba tunta, daw na hinablos yung mga ng suspect.
11: Ay, no, no.
10: Anong circumstansya kay daw gipangiwan siya tabang, abing, nga daw while itong hinablos niya, ang ikatuan niya, I don't know kung nang dinablos on the right mind or whatever, binuno sa hinablos, dinuslak yung pertahanan. Lumapos ang kutsilyos, kapitan ng tutugli.
11: Tanda mo siya magbuno ba?
10: So para may chidiyantag ng istorya sa likod, yan yung pagkabuno sa barangay captain sa kanladog sa Morsia. Naka-standby na si K5 Red Salgado para dalon sa ato ng detalye sa linga balita kag standby Obrey sa Spenye. Tutukan tama ng gin-report patay dito sa Himamaylam. I-check na sa line number 1, K5 Red, good morning.
11: Morning, Red.
8: Yes, good morning, K5 L. John. Ikito nga rin sa atin sa mga tagpalamati sa program Magapuro de los Pueblos. Nagapun nga na, huwag ipadulungan at kung dira ang barangay Kalandog, Banwa sa Murisya, medyo sulod-lo na sa namahin sa Murisya, K5 L. John. Kag dito kamati ang nagwa sinig balita ang iya sinig nga ginablos amo ang nagbulo kapitan dira sa barangay Kanlandog kay K5L diyan na si Honorable Celso Biliaza. Ini sa kag L diyan ang nagluntad sa Biyernes sa aga dira ni Pesado alas 7. Ini kag L diyan sa Pesado inablos niya nga si Alias Ronald kanti ini siya ginaligar may ara sa problema sa iya sinay nga paminsaron ang natubo dira sa pagsaysay sa aton dira kag L diyan sa isa sa mga nakasaksi tirano pa mga lasa isang aga iling sa Pitsado na kasilinggita na diraki ng Eljan iya sa guha sa ilang sinigapuloyan at ipuloyan dira sa biktim si Capselso kagining nga sa Pitsado nga iya man sinigapuloyan blos ginabulubanta iya lamang sa mga 50 metro si kita ng Eljan eh. Lapitay naman sila balay kag ang impormasyon na nakuha pa naton sa mga barangitano dira na ang mga bulong ang gina-provide man actually ni Kapitan Juan Cabral Jan, ni Kapitan Celso, sinis sa biktima. Ibanti, nag-supreher, inis ang depresyon. Pagkong kaisa doon, nag-kurog-kurog, di ba lang niya sa mga lawas. Nagmayara man nga, Best Cabral Jan, nga inis siya ang nag-pabuyayaw. Mira, ang ginakahadlok lang, kanatikpis ako ni Mauyatan sa malang mga matalong nga bagay o mga barto, doon ginapanghaboy na skilet. Kaman kung isa ako magmahoy sa kuna buton sa kuno, ginapanghaboy ya ining mga balay o mga dingding. Mira ka kita ni Aljana. Kaya magtingin din na sa first time, ikaduwa na ni siya eh. Galing na pungga na to siya sa unang best na nakabuin eh. Kay plano yung matanik niya na buon si Capselso. O galing ka bang kita pong kanti nga dyan o wala magayon. So, iniya, sa Biyernes ng aga, ang sitsang nagpadulong pira sa puloy ani Capselso kay Tisirado, ila sinigipartahan, galing ka tigimu lamang ini sa plywood gintinda kaniyang pertahanan nag-abrik kay Kitab El Jan. Wasak actually ang main door sa Isingila, sinigang puloy ani.
11: Okay.
8: Wala niya actually kundal kasi ang likod sinabalay sa sustitsado eh. Sa nakasunod na yun siya, nakita niya ang pertahan sa kwarto to ni Kapitan Celso kay ti gubaon na Kitab El Jan eh. Mm. Kumbaga pang plywood sini, daw buka na.
11: Oh.
8: Ang nagapugong sini sa sentro dala sa pertahan, si Kap Celso. And then, ang asawa ni Kap Celso, ara sa wala nga bahay, sila sa pertahan, kumbaga para sa may dingding, kumbaga pa daw silang, kunara ka sa idalom, makita mo dira kung sino, dira ang nagapugong sa pertahan, kay may ginauyatan nga binangon, ining si alias Ronald, 22 inches from tip to handle kay Kitab El Jan. Amuni ang ginbunot niya sa pertahan, lumapos sa pertahan.
10: Kaya pertahan, gabok naman galing ako. Tikita, no? Magalis kapitan sa guwa. Kaya daw, busloton naman to.
11: Nagpugong siya, makita siya.
8: Oo, kay ang diri kay Kitab El Jan, wala niya siya maguna-una, nabidala niya isang binangon si Celso eh. Ang asikwan si Ronald, ang abin niya na ay dumaoy-maoy na balangad daw tapungulay. Huwag sa maguna-una na may ginauyatan ini nga binangon. Sus Mariusip, dinbulo niya ang tertahan dito ni Dumiretso tupak sa tuong abahin sa tiyan ni Kapitan Celso.
11: Uy.
8: Pagkabuno ka kinamial dyan sa impormasyon nga nakuha natin, nagwa ang mga tinae ni Kapitan Celso.
11: Grabe.
8: Wa gigan tira ikinrel jan. Ang wa sini do ato bala may ginauyatan kay ang kuryente bala or extension dira sa
10: tipaguno siya nagluwa gid.
8: Oh, wa dia.
11: Shush grabe.
8: Ang estimate kita del jan guro do mga duha ka dangaw nga tinai nga nagwa sa
10: ano ang by the way, ano gigamit ang kutsilyo nga nagdala gid ako?
8: Tay actually ang wala ginagbas sa kayo nagamaoy sa kinagbas.
10: Ang nagbas ang kutsilyo may ano may dotaga nga type nga pagbutong madala tinai.
8: Actually may padera kita dira ka picture kay Bell jam para at least bayar kita sa ideya.
11: Ko abitan.
8: Ina kay Bell jam do ginagbas
10: sa Wala ba sensya na sa matag pala bitali ug lang ko sa kabataan niyo da. May nagopod blank. Ug lang ko da guide si ila kay na video sensitive istorya na mon sa bungde kay Fabred Blau kag kay Fabric. Do ka budlay no. Go ahead ka kay Fabred.
8: So, dira kay Bell Jan sa aton sinig na Kwan Jing sinig ipadala ko dira. Amuna ka
10: na. Dako, galing may tiyanan niya kag i-five Eric mo. Tiyanan, blay na blang, ano?
11: Kwan Jing, talibong ganyang tuntuo dyan. Talibong ni
10: kay So, pagbuno, gali, kay kumudako siya, mariri ang imo. Kang ilo, kag i-five red.
11: Grabe, nabalita mo, grabe, grabe. Kalam-kalam.
8: Actually, kay Bell Jan, sa pagsaysay sinig sa aton, do mga isa kadangaw ang gisi. Sa ni Kapitan Celso.
11: Okay, tiyanan mo, tiyanan mo.
8: Oh, pagbuno na daan yan, doon nagpaidanog pa rin si Kevel, dyan kay parating
11: naipit
8: din sa plywood.
11: Sakit-sakit, Red.
8: Pagdasok din to, din paidanog niya pa, ang good mouse lo, ining
10: talibong
8: gusto dito kay Dante. Kung pagdasok mo para magabot mo ang talibong dira sa plywood.
10: Nilo-nilo ba?
8: Nga pala, og mani ang pila sa tiyan ni Kapitan Celso. Kevel, dyan, dito, gumawa din. Kalain ka na kay Bell Jan, si Kapitan dito, pagkagawa ipangayo siya bulig, hindi ka uyatan, mo balang ko rin, extension, kagati dito, maayo lang ganyan, pagtapos sini, nagagawa na yung sa malay, kining sa kitsado nga si Alex Ronald, maayo lang din, kapati ang asawa ni Kapitan, wala yan naging hinabtan, ka nagsiligitan, na kinin El Jan ay kapangayo, at ang tabang sa ilang sinig mga mata, dara sa palibot. So dito, ining sa kitsado, 50 meters, malang ilang sinig distansa sa puloyan, nagbalik to siya kinin El Jan. Tapos ining si Kapitan Celso gintabangan sa mga trabaho dira sa barangay rescue team kagilayon ining siya kanadala sa pribadong ospital Dres Bacolod.
10: Okay.
8: Ang iya naman sini nga asawa tinito do malipong kay Beljana. So dito ginreport dahil sa kapulisan. Actually, yung suspect, wala gid man nagpalayo kay Bell Jan, wala man nagpalagyo. Grabe lang sila, sinig ang puloy, Andra, sa Pagapog, siya nagpadulong dito ka pulisan, sige patagayon nga, hat, proceed operation, pagpanguna, ni Police Captain Hanny Labaro, nagpuko, malang kay Bell Jan, dira, sa Maydapog, kanti, doon nakataklos, dira, niya, sining talibong dito, nagpansin din siya, sa iya, sining tiki na matarong man, nag-gindakop man sa Kimmel Jan, protikaron ng sertiksado gindalaman sa may ospital kati may ari ni isang daw medical or psychological balang kasi actually may mga certification or mga papeles ni siya nga naging supplier ni siya sa depression kati Pedel dyan galing ka man ti o ni siya gakuan gatik sa iya sa nga may pinas kamagdala na nga inay nga doon naglala ang iya sila nga ginabatsyag kati 5L dyan. So, ari pamatian naton, ining bayaw ni kapitan siya siya naton sila nga malabot kagapon nga daw kaubod si kati 5 Solomon Recto. Yari.
9: Ang bata ko, ari dire, kaya namulungulagan ni nagsinggit na siya o. Di tapos ang pagsinggit siya, di sumulod siya sa ilang kapitan, di ba layo? Kagin, tikwang yan, tiyo ay madaog. Yung sipa, ya?
16: Si Kapitan.
9: Pag, si Kapitan, ara, nag-kwan sa iya, ya, tanaw. Di, gulpi lang, di, pag sipa, ya, di, nag-ubang pirtana, o. Ara si Kapitan, nakakasawa, ya, kapungong pirtana, ya, masunod sa mga saka na sa, o. Yeah. Pagkita kay Kapitan, na nga, ara, na may kwan sang sira na, o, kikigasi lang, ginbunuin na lang. Ginhalo, yung binangon.
16: So, ini siya, wala mo na kainom? May
9: wala. Umula na siya, may kuwala sa akin, kinabot-abot.
16: Okay, pero sa inyo pag-ibalo, sir, ng ano man, may daan na niya nga doon kalain doon sa kapital?
9: Daw, wala man, sir.
16: Wala man.
9: Kaya halos ang kamay na sila, hasta nga nagalago na kung anong problema nila, si kapital man ang asawa yan nagabulig sa ina sa ila.
16: Kailan na sila kamag-uto daw?
9: Anom?
16: So, gabulig man si Kap sa ila sa mga kinalanan nila?
9: Oo. Nabuligan yan ni kapitan kung mag-mulis siya lang kami aras si kapitan. Nagtagaan yan na sila. Kaya na si kamay na maglago na sila. Kung anong ginahoder nila, dili ka bulig sa kapitan sa ila.
10: Yeah.
9: Sa?
16: Pero ano gin pagtapos buno do gina tawag sini do gina uyata lang nakap ang mga tinae ya
9: oh gina pungan niya tinae gi gua lagwa
16: do na wa gito gele
9: oh na wa na ko dako sa wa wa
16: tapos ano da yon nagtawag to sa barangay do yon sa
9: kamo to nga nabuno saya nagwa puno sa ilate amo to nagdaga ng bata ko nga nagtawag sang sakyan para dulo sa kapitan sa ospital.
16: Okay. Pero kamusta ko na kondisyon ni Kapitan?
9: Nung paumpawan man siya kayo, nahingaga man sa operar.
16: Wala mo na pilasan mga tinaan?
9: Na may pilas hindi. Tiya mo ito nga, magay kayo, wala kayo maglapta ang higko. Ito yung nahingaga sa opisa kayo, opera ko, nung ayaw sa mga kapit, ba sila yung paguro eh.
16: Pero ti ang ano tabo sa suspect, nagdilagan talagyo?
9: Napuri sila balay.
16: Wala mo sa nalagyo sa ibang
9: ilokan. Pag-abot na sa kinatawagan, polis, pag-abot sa polis, ara na sa nag-pungko sila balay, gakapot na binangon.
16: Gauyat sa binangon?
9: Hmm.
16: Yung polis, kung paan man nalang alam.
9: Yung polis, siguro nga naluluhan man siya.
16: Hmm.
9: Tiyan mo ito maging palapitan sa kagindakop.
8: Okay, so yan to, KTVL.
10: Ano kasuhan niya siya?
8: Ginatanaw pa nila KTVL dyan, kibating may problema sa probinsyaron eh. Subasi di bala mag-outro, subasi bala iparihab, din siguro anay.
10: Kaya mo na kinanglanggin nato ng mental facilities,
11: ang,
10: no?
11: Ang ayaw lang din kaparte ka balita kay Pavel dyan.
10: Kay Pavel, safe si Kapitan.
11: Safe si Kapitan. Correct. Okay, no? Number two, si ini ang tao nga suspect, obviously suffering from mental
10: disorder.
11: Disorder. So, gindakop siyang pulis, kag-ara naman subong, wala man siyang untoward niya insidente.
10: Mm. Siya nagbato. So, dapat, guro, amun nga, nag-push kita, nga dapat may mental health facilities kita.
11: Correct, gano.
10: Nga makabulig sa mga tao nga may kangay sinibla.
11: May gadamo, isang may mental...
10: Doon kalabanan naman yung problema. Kaya kung hindi kakbalo magandol, abis yung mga problema mo, doon mo inidangtan mo, K5, Eric mo. Sige. K5, ready, follow up talaga na whatever development ko ng pamilya, desidido pa sa kaila, binis kapitan or patawaron man, depende sa desisyon nila, K5, Eric.
11: Intra-family mo lang eh.
8: Okay. So, muna itong sinigabalita ka magulong sa programa ng Affordable Spamblocks, gulong siya itong sa Power Trio. Nga itong sinigang DTX 500, MyPC, kag B3 Bio, aga nga itong man sinigang DTX British Hope, kag DTX Coffee Mix. Naupon si Patron, si K5 Vincent Curalde, ako naman si K5, Brent Selga. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, pagkalingaman sa Negros, K5 News FM.
10: Salamat, K5 Brent Selga, 12-1, talista maraon si K5 Carla, kung nakaready na, kag si K5 Mabrik, kung ready na. Sa iluhan takaroon si unahon itong resyo para kapreparar si Carla Ebeginti Roman, no?
11: Kahapunan.
10: Dito sa area sang barangay 28. itutukan ta na, no? Gado gagaroon sa kalibutan sa bungaw. Doon ga pinasingit na mga tao. Doon mo nang kabudlayan, takakipay barik. So, i-check ta this time, si Kipay Bobri Suspenye, ibarong tayining natabo nga shooting incident.
11: Boundary binalbagan, hinigara na. Ay, mamailan.
10: Anong natabo, di ba? Nga natiruhan ni siya?
11: Actually, ina kahapon, naagyan ni sang ato, bana, sang ato, Furonian, bla? Bana ni Ma'am Imalin Cordoba, naagyan. Nga may ara gintiro. So, he alerted us, and we alerted
10: sa Changi, sa BM, kuno sa Purok ka BM, gapamati sila, si Lizel Tamon, no? Salamat, Gid. Good morning. Bings Delphine, Imaling Cordoba, salamat, Gid. I-check on this time around, dara na, si Kipay Bobri Suspenye.
11: Ay, kontak pa.
10: Grabe, Kipay.
11: And as we broadcast right now, bas kung ulan sa sumaga, Drea sa downtown area.
10: Nawayaw. Amo na ginatawag dito kap normal sa kalibutan no from time to time.
11: May loyalty gid to lang
10: balik. Loyal awang wala niya loyal gini kayo kisa kapin pa kon may habagat.
11: So
10: very loyal. Ang ulan way gid jagontat no. Amo na medyo subo-subo nga sitwasyon kay ulan sa sumaga ton dia do. Probasi karon sa pon kita naman. Loka ba lusay malang nimo. Ari na naka-standby si Kipay Aubrey Suspenye. Yes, 8:30 na okay na ni si Kipay Aubrey. I-check na sa salay number 1. Kipay Aubrey, anong natabo? Paano ini siya gintiro? Anong motibo nga gintiro ining lalaki dira sa boundaries ang himamaylan kag binalbagan? Kipay Aubrey, good morning.
17: KK5 L John ka KK5 Eric maayong aga kag sarana nato nga tagpalamati kapon na KK5 Eric KK5 L John wala pa ini siya nakilala. So gabi na ini siya nang gin-verify sa iyang pamilya ka K5 Eric. So kita sa istorya kung paano siya nasapuan kay K5 Eric. So may ara sang duha ka mag-asawa nga nagbiyahe o kung nagasakay sa ila sininga tricycle ka K5 Eric kay K5 Eljan. And natakna ni siya una sang hapon na kahapon ni adlaw. Nagapapuli sila, halin sila sa barangay na Balian, sa syudad sang Himamaylan. So ining area by ka K5 Eljan ka K5 Eric, higad na ini siya sang National Highway.
10: Yes.
17: Then dumitan na pa sulod nga pa kampo-kampo na ang kilid. So medyo sa higad lang gina sa puan ining lalaki. Nakita sing asawa sang naga-tricycle nga may iya lalaki nga nagahamyangon. Ginpunduhan nila kay K5 Eljan kay K5 Eric kag dito nila nakita nga may pilas ini sa ulo kag sa dughan.
10: Ang ining lugar na sa Pansya, highway o kung barangay road?
17: Highway siya ka K5L dyan. At least ni siya ang welcome arc bala sa Himamaylan.
10: Welcome arc Himamaylan. Pag lampuwas mo sa ano, kung di galing nga welcome arc sa Kabangkalan o kundri sa Bacolod?
17: Anang ano siya ka K5L dyan, after, from south, ano lang siya, nang lapit lang siya, kung ulunhan lang sa police station.
10: Sa Himamaylan. Ulunhan, kiti pagliko mo sa tayo lang sa Binalbagan, kundi may welcome arc na da, Himamaylan. Ulunhan niya, before sa City Hall, aran ng police station.
11: Tapos ang lugar ni, paglampuha sa welcome,
10: kino kalaba, mo na long stretch na siyang hawan.
11: Long stretch, pero may aran na nga, kwanin nga daw, banas-banas, bla, yas ang asyenda. Tapos pagtabok mo sa taytay, binalbaga na dayon.
10: Okay.
11: So do dra na siya dapit ma almost boundary gid siya, almost
10: okay.
11: Boundary gid siya.
10: Ang ina nga lugar ginagyan gid sang mga salakyan kay Pablo Bray.
17: Yes, ginagyan gid sang salakyan ka K5 Eljan.
10: Ano oras siya nakita sa dalan?
17: Mga 1 PM
10: kahapon. Priska pang dugo kay Pablo Bray o kondo nagmala na?
17: Yes, priska pag gid ka K5.
10: Ibagulang?
17: Ibagulang. Sang mga bata, actually mga bata dito, suno kay Police Lieutenant Peter Henovea, nga mga bata, ka K5L dyan ang nakabati sa nga duha kalupok. So layo sila, kaya sa tabok sining dalan, and dito ya, nakabati ang duha ni kakabataan, kay naga, may ginapanguha sila nga seashells ka K5L dyan. So nabati ang kalupok, wala man sila kabalo, kung nga amo na tugali, nga wala man sila kakita, kung
11: may gintiro gid
17: ang ining lalaki. So K5 Eljan ka K5 Epic nagtawag ining mag-asawa sa 911 kag dito nga gin-respond sa pulisan. Paglabot sang kapulisan dito sa area, nakita nga may duha ini ka igo sang bala because na recover man ining bala sang basiyo sang 9mm nga
11: 9mm.
17: Uy. K5 Epic. And naga ano ni siya ha, naga ano ganyan, nagakaya may igo ko kag sa dughan do sa dalom sa iyang ano bala ka K5 Elgin ka K5 Eric do upper left niya bala nga dughan. And then ginstorya man ni Police Lieutenant Colonel Hinovea ang ining mga bata nga nakabati. Then what kasang witness nga iban ka K5 Elgin ka K5 Eric nga nakita nga gintiro ini siya. So nakita man sa kapulisan nakuha man na recover sa iya sa lawas sa isang biktima ang 38 nga revolver.
11: May pusil siya.
17: May ara siya sang motor ka K5 Eric.
10: Anong motor yan? Bili ara man sa tupad ya?
17: Yes, ara man sa tupad niya ang motor. So probably nagabiyahe ini siya halin sa sur pakadto sa norte. Wala pagaling sang information because wala sang CCTV sa area ka K5 Elgin mo. Pag wala gidya sang iban nga nakikita ang agintiro inang lalaki. Nakita lang siya sang mag-asawang nagapapuli halin sa nabalian nga nagabiyahe sang tricycle. So sang hapon na or gabi na ka K5 Elgin ka K5 Eric gin positibo nga gin kilala sang iya sini nga live-in partner. Iya nga pagkaisa kagagin kumpirmar man ini isang iya nga manggod ka K5 Elgin ka K5
10: Kung mayara ko nakita sa iya nga bangkay kuni nakapaha siya ito mayara do galabaw ano na pusil ya bi remote
11: may 38 siya
10: so, may pusil siya o may taklo siya ka pusil kay Pablo Breo
17: 38 so na ang nakuha
10: siya kibi armas man siya
11: may armas siya pro waya magabot
10: diba sige gatalikod siya guro gisunod siya
11: oo okay ang iya ari siya ara siya may sunglass siya may 38 siya Arang 38 na sukbit pa, wayagin magabot.
10: Sino ang pangalan niya sa Liki Pabo Bray?
17: Ang iya pangalan kay K5 Eljan, si Eman Elania Mumbai, 31 anyos ni siya, residente sa nga barangay Tanawa, nagkabantalan.
10: Tanawa? Ti, paano siya kalabot dito, Yaman? Anong transaksyon niya ito, kuno?
17: Amo pa na ang wala panabalaan ka K5 Eljan sa kapulisan, kaga wala man knowledge ining iya nga pamilya because... suno iya sa iya sini nga manghod na istorya ta ka K5 Eljan actually pero truth chat lang kay iya sini nga manghod ara ni sa Palawan mo ang iya sini gihambal wala nakita ni iya sini cellphone tag kwarta kay suno sa information nagdaog ni siya kuno sa scatter mo pero wala ka K5 Eric kun diin siya halin kag diin siya pakadto amo pa na ang investigasyon nga ginauso isang aton sini kapulisan because wala sang CCTV sa area. So, probably, ka K5 Eljan, i-check sang aton sini nga kapulisan ang mga dalan, national highway, laman giagyan niya ka K5. Kung halin sa sur, ang aton si mga CCTV na sa national highway, makita man na kung halin did man siya sa sur, kagpakadto siya sa north. Sa kapon, wala pa iya sang information kung ano ang iya nga transaksyon, kag mapadiin siya bala ka K5 Eljan, ka K5 Eric, kag gina-verify pagid, kung nagsinko ang tag-iya sining Honda Click na motor na ginadala niya ka K5 Eljan ka K5 Eric.
11: K5 Obre, kung CCTV, ang most likely nga CCTV nga makuhaan, dira na sa restaurant, lampuwas ang taytay on the Binalbagan side. Kay kung diri sa CCTV, diri sa Himamaylan side, layo kaayo ang City Hall, ang police station, medyo may pagkadistansya, siguro mga 2 kilometros. Pero tadlong ang dalan. Kung halin siya sa Binalbagan, pwede makuhaan siya sa CCTV diri sa kalanaan paglampuwas mo gid sa taytay.
10: Ang report nga na baton ta kami utod siya lagi natawag siya tol, no? Salingya mo ni tol. Tol nga katig agi sa ulo mo man. Kit anay na kamo ni tatay palangga kakayo tananging himo ko biskan wala ko kwarta. Tunga sa gabi ga kinanglan ka ginapangitaan ta kapaging nga mapadalaan nga agin dulong may mukabuhi si Mamaylan. Rest in peace, magulang. Ang pagpalangga ko sa imo, way tupong, kaso kay tiga ulo mo. Anong namin yan eh? Nga, kakinanglan guru kwarta, gipadalaan sa kwarta, nagkadto sa Himamaylan. Anong iyan ang iya nga?
11: Halin sa Kabangkalan.
10: Halin sa Kabangkalan. Oh. Kagdo halangpon, nagpangita sa kwarta, gipadalaan sa gani kwarta.
11: Okay.
10: I don't know nga gambal sa tiga ulo. Anong butang balon siya? Ito tingin mo, antar diba labot si Otol niya? Pasi kung makachansa kita siya, malabot na siya, kipay bubri, no? So, sige, kuhayin kipay bubri, na anong investigasyon sa pulis?
17: Sa karon niya ang kapulisan ka K5 Eljan ka K5 Eric nagpaninguha kung ano ang kung sino ang person of interest nga posible may kayo na sining paglutang patay sa kay Eman kag especially ang motibo sa krimen. K-5 Eljan, ka K-5 Eric. So sa karoon niya, wala sa person of interest. Kag, actually, pag interview natin kay Police Lieutenant Peter Henovea, igapaidalong pa sa autopsy ang bangka.
10: Hindi pa bala, anong motibo? Utang, personal grudge, panguldap, whatever.
17: Wala pag dyan ka K-5 Eljan, eh. Kay wala pag
11: dyan K-5 Obre, pag abot ninyo kahapon, anong itsura sa motor na ka-side stand o kung tumba?
17: Pag abot namon kahapon, wala na ang ining bangkay because wala man na soko ka K-5 Eljan, K-5 Eric. Actually, okay. Na-transport ni sa hospital for declaration. So, okay. Na-interview na namon, istorya namon, off the record, ining investigador. And then, nag-interview kami, balik kami ka K-5 Eric sa police station para interview kung ano bala ang sa pagkasapo sa ining bangkay ka K-5 Eric.
11: Kay kahapon, K-5. More or less, mga udto, between 12:30 to 1 o'clock na tabo ang krimen, kay nagyan sa ni Jan Cordoba nga bana ni Ma'am Imalin Cordoba, mga pasado launa, ara pang bangkay, why galing mapicturan ang motor. So kung may na kung ma-follow up kay Five Obre, no, sa police dira sa Mamaylan, ano ang sitwasyon sa motor pagkasapo? Kag kun bala may ara na sila person of interest as of now. Kay kay Five Eljan may nabasa nga ang utod gahambal nga aging dulong mugi ng kabuhi mo dira kag pangayo ka kwarta. So ano ini siya? Anong background niya sini? Kay kun taga kakaban ka lang, at least makantuan nyo man dastan awan siguro.
17: Yes, tingwa unta ka kay Isabel Jan kay sa karon.
11: Lapit man lang ni.
17: Ang mga iya sini mga pamilya are still part magbalik sa punerarya kay Isabel Jan. So tingwa unta karon.
10: Kasi kinanglan tala makuton ano ang background niya sini.
11: Sila balay lapit man lang
10: natala. Oh, kay gahambal lang iya utod blado ka lang pon sa mga message ang utod. Jack, tani may picture sila gak sanay.
11: Okay.
10: Tapos nagpost ang utod yung magulang ni mo. Utod yung babae sini niya.
11: Tol.
10: Walang paglalagyan ng sakit tol. Utol, mahal kita, mahal na mahal kita, napakasakit, mahal kong magulang. Biskan ano kapaya sa tanaw sang iya tanan, but siguro there's something
11: may ara siya
10: bigay. Oh, nga kinaiya nga lain niya pananaw sa iban. Pero hindi ka nagkulang nga utod sa akon. But siguro may problema man siya sa iban, pero plangga ini ang utod niya.
11: Oh, the provider, no? Abigo.
10: Plangga ta ka kayo. Oh. Amo nang hambal sa utod niya ka K5 Eric, no?
11: Ano ni siya man?
10: Kaya mo nito video, basi makapangusisa ka ni sa barangay sa record niya, kag sa iya pamilya, kag i-five obre, para makilalagin siya. Kaya hindi siya pagpatsyon kung ay dalawang motibo sa likod eh.
11: Kag ti kung duha kabilog, 9mm, ang akong tanaw ganiho do, kuha ng igo siya do, likod ganiho. Kaya kuha man ang tubang eh.
10: Basi ka talikod siya?
11: Oo, kuha man entry sa tubang. Kag ang dugo, arap man lang sa iyang liog. So, what could have been the motive of nga ang agintirogin siya? In broad daylight, ha? Broad daylight pa, untong adlaw. Between 12:30 to 1 o'clock. So, in broad daylight, siya gintiro. K-5 Obre.
17: 5 Eljan, K-5 Eric. Tingwa unta, subong adlaw, nga makuha ang parte ya, ang bahin sang pamilya, kag especially ang investigation na sang kapulisan kay K-5 Eljan, K-5 Eric. Kag sa karon, mayara ang mayara na baton sa piyak na bahin kay K-5 Eljan, K-5 Eric, balita diriya sa Kabanchalan City. Sa karon, ang Talabangi National High School wala sa klase, bangod may nakabaton isang shooting threat man kagabi kay K-5 Eljan, K-5 Eric. Kag sa karon, iga follow up at isang aton na patrol.
11: Ang anong eskwelahan, Obre?
17: National High School.
11: Come again? Anong liwat?
17: Talubangi National
11: High School. Okay. Talubangi. Lapit lang na sa aton man. Sa Kabangkalan mismo. Uy, yes. Dito ko siya ako. Sino si mga tret-tret daw.
17: Madamo naman sa kapulisan sa palibot sa eskulahan kaga sa dira. Kilid lang niya siya sa highway ka K-5 Belgium.
11: Yes, yes.
10: Ang iya utod, ang iya pamilya, listener niya sa K-5. Kaya nga, tanan niya share sa utod niya. Puro K-5 doon si Pem Kabangkalan.
11: Ang utod niya?
10: Muna nang gambal na tol-tol. No? So, basi pwede nyo na siya makantuan doon sa lugar, ano?
17: Ang iya sinautod ka K-5 Eljan ay nanggap post, ara na siya sa Palawan.
10: At alam ba yung mga recoveries, gibang hindi pwede madibolds for security purposes? Sige, Obre, ni Chidianta, no? May ibang yung mga recoveries ka nakita abis sa iya. So, but siguro sa iya, basi bla may si Hanay naman na tabo.
17: Posible ka K-5 Eljan ka K-5 Eric. Nagkakaroon ang panaysayon o kung investigation pagid sa kapulisan kung ano ang latest nilang update kay K5 Eljan, kay K5 Eric bahin sa pagpanlutang patay sa isang lalaki diri sa syudad sa Himamaylan.
10: Uy, grabe. Ano may threat man niyo? Ano niyo mga pagpamahog?
11: Sa Talumbangi National High School, ano nga way klase subong?
10: Kay Bangod. Ay, pakita lang threat. Tingnan, umandam kamubwasa. Sadya gini para sa inyo pang tiroho namon sa ulo mga maestro kag mistra. Delikado ni. Timing gini nga flag ceremony. Sinod ang lain reputasyon. Siya gidna umandam la kamo tanan kay makaon kamo bala. Bo grabe kisog. Sadya gini boss. Dapat ma-identify tani kay nga ining tunto nga isog ni gapago man. Gagamit man siya sang fake account kay Five Obre.
11: Adamo da, damo ga usar.
17: Amo gari ka kay Fabel, jan ka kay Faberi kay gin cancel sang Talubangi National High School ang ilang nga klase subong adlaw bangon kagap nila na batunan.
10: Gin
17: pa. Okay. Sa karot gina-secure naman sang Kabankalan Coponi City Police Station ang area kag ang eskwelahan mismo para sa seguridad man sang eskwelahan.
10: Sige. Salamat Kiki Pebobre.
17: Report gikan diri sa sur nga bahin sa Negros Occidental ni Secretary K5 Aubrey Suspenio para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Eman Mumbai, abon ang pangalan sang napatay. Actually may bantong nga mga bagay nga na-recover kay Pebereka. For reasons ka dapat tutukan. Actually ang gagawa din nga
11: gina- matik off ang investigasyon.
10: Oh, may investigasyon. Ami ara naman na.
11: Silent lang.
10: Silent kay bati hindi man kinanglan taran di balls. Importante hustisya gyapon aton di nga bottom line mo, no?
11: Kag untong adlaw 9mm.
10: Inibot siya ganun niya, big time yung nagtira sa iya eh.
11: Kag, nga ang, kundi ang lugar along the highway, national, nga dito siya sa sunod-sunod nga bahin.
10: Basi dito ang transaksyon?
11: Oo.
10: May kwarta siya mo?
11: May kwarta siya. So nga ang ato sa sunod. Kaya kung gintira ka, ginsundan ka, kundi sa highway.
10: Correct.
11: Nga ang dito sa ginatawag na nang
10: hindi yan, nga gintayaan siya, nga ginambalan nga liko.
11: Oh, dira ka? Oo nga dito ta sa sunod.
10: Pag dito, na binosangan na lang siya.
11: Kag talikod. Oh, kag 9mm, humok eh. So, amo ni mga kakipay, medyo may pagkakwan eh. May pagka jutay nga misteryoso. Mabalanin sa lakad sa investigasyon. Kaya paglabay kagapon sa aton nga mga, sa banan ni Ma'am Imalik ko dubabla. Paglabay, nikingala siya, jutay palang tao. Pagli-li ya, ay, nga may gintiro, amo to nagpabalo siya na yun.
10: I-check na naman si Kipab Carla, no? Development sa saning gintiro kagabi. Halin sa Imamaylan, kantuan tamang gintiro, Mandis Maragay 28. Kung sa kwan pa, mariit ang tsimpo, tapos mong kagipay, mayari ikaw. Amo na gani nga, ti. Para hindi ka nervison, di ti expermanded, tanay, bla. Para ti sa blood pressure, hindi magsaka, gulpi. Mga mo ni klase barita, kag tapos ang sugar level mo, do, natural lang. Level na level, kag normal. And by the way, congratulations sa K5 News FM San Jose Antique sa ila 11th anniversary celebration sa Karongid nga law. Tiyato dito, nag-aubuylog ang aton si Presidente, CEO Dr. Emil Uy. Congratulations sa ila sinistation manager, Sir Arjan Del Coro. Now, okay this time. I-check ta si K-Pab Carla. Anong development? Sino yung biktima sa pagkatiro? Anong status ni biktima? K-Pab Carla, good morning.
18: Yes, K-K-Pab Aljan, K-K-Pab Eric, good morning. Ari, kita din subong sa isa ng isa ka shooting incident kagabi. K-K-Pab Aljan, K-K-Pab Eric, kung sa din pipinason, ato si itong informasyon na nagikan kay Police Captain Peter John Ramos, Police Major Peter John Ramos sa Bacolod City Police Station 6. Pinaton kag natistable. Istable na subong ang...
10: Di natabo ang shooting incident, K-K-Pab Carla. Anong exact location sina? Aras Carla, subong natabo. Yes, di na yun natabo.
18: Luzuriaga Street, Barangay 28. Luzuriaga Street, Barangay 28. Kapitong Aljan, sa kilid ang inisyal sa South Barminada.
10: Sa likod.
18: Sa may kilid, Cantino Ring Shop, inisyal.
10: Lapos na sa Barangay 30? Lapos na sa Barangay 30 to?
18: Yes, ako na. Lapos sa Barangay 30.
10: So, dira na tabo ang shooting incident. Ang biktima nga ara na kalabot kay nga da sa gintiro.
11: Dindapit.
18: Yes, so, kay Kipa Bajan, kay Kipa Bajan, sa atong sining information kay Police Major Ramos, ang biktima is a caretaker, sining na building kay Kipa Bajan, kay Kipa Bajan, kay nag-pacify lang ini siya sa isa ka sinag-moderate sa duwa man ka renter o kung rent, nag-rent diri sa ining area kay Kipa
10: Bajan. Okay, siya yan na pasintan.
18: Nagtambag lang ini siya. Galing kay tungod nga may ara sa armas butang kay Kipa Valjan, kay Kipa Eric, na tiruhan gilini siya sa abdomen, ng iya sinikido.
10: Okay, Tiyan.
18: At iini siya gininagaw dala sa ospital kay Kipa Valjan, kay Kipa Eric. Kaya ang status naman sinisang suspetsado at large. So, hindi pa ini siya subong matrap sa atong sininga mga kapulisan. But pero gina-prepare naman nila ang kaso. At willing magpasakas ang kaso ang biktima kay Kipa Valjan, kay Kipa Eric. So, may ari din siya pahayag na nagigan kay Police Major kay Peter John Ramos at ang niya pamatian.
11: Okay. Major?
10: Major? Itan?
11: Sir, pambala tan si Sir Ramos tan. Tanahon tabi, ang investigasyon sa polis.
10: Okay. So, pamatian na ito mga kakipa.
16: So far, ang biktima on operation sa gabi, pinamonitor ba natin siya? Pero ito stable naman ito, sir.
19: Okay. Sir, paano ni natabogin, sir, ang shooting incident kagabi, sir, man?
16: Ang suspect, isa pala siya sa mga stall renter. Stall renter.
19: Okay.
16: Ang biktima man niya isa, isa man ka stall renter.
19: Okay.
16: May argument na sila. Hindi na ito niya caretaker na palang nagpatunga. Then suddenly, nag-draw na siya sa firearms ang suspect. Kagitiro itong victim.
19: Oh, okay. Sir, ang victim, ano ni O'Brien, dira, sir, sa building?
16: Caretaker.
19: Oh, caretaker. So, kumbaga, nag-pacify lang inin siya gali. So, anong ginawa yan? Sinisang mga stall renter sa Rao?
16: Mga old radios nila.
19: So, subong, sir, ang ini sa suspect?
16: At large.
19: Wala pa ini siya subong na kitaan?
16: Wala pa.
19: Anong background sini sir sa suspect aside sa renter siya?
11: Sugod na.
10: Okay.
16: So far, wala pa kanyang mamungan-ugid sa iya sa background siya. Pero ginadigap na siya naman until sa ma-identify siya.
19: Mm-mm. So, sir, ang na-mention mo kaina nga may kontra ini siya nga renter man, may ego to siya, sir? Or napilasan man siya sa nagluntag yung insidente?
16: Hindi sa dati makita. Kay after sang sang pagbuhat sa pagpaniro is naglagyas na yun.
19: Oo. Ang iyan niya, sir, wala nakaalita niya rin, sir, may pilas, wala?
16: Wala.
19: Okay. So, subong, sir, mambal naman nato niya stable na ang victim?
16: Yes, ma'am.
19: Okay. So, wala na, wala iya sang rason niya, natiruhan lang gini ang victim. Din ka niliwatang iya, sininga, sir,

0: cerado ini tinawal tatlo gidiri ka bloke ang cerado kay duha na di ka tailoring shop ang nagato paray and then may ara sa isa ka bakery. So bakery and ang isa ka karinderia ka kisag aljan ka kisag Eric. So cerado man tatlo ni subong ang cerado so duha kita diri may maana pero initial naton kay ina isa magali ka e-bike driver ang caretaker sa sining building ka kisag aljan ka kisag Eric. Ang building from here ang mga school bala kailin din sa pula nga roll up and then makanto dito sa may punta sa Kisabal Jan, Kikipaveri corner sa nga Luzuriaga sa Lopez Haina Street na Kikipaveri Jan, Kikipaveri.
1: Sige,
0: so,
1: okay.
0: So, ang suspect, wala panadakpan kasi ang biktima sable naman niya sininga kondisyon na Kikipaveri Jan, Kikipaveri.
2: Salamat, Ginoo. Okay, good.
1: Salamat, Carla!
0: Yes, thank you, Kisabal Jan, Kikipaveri. Ikan na rin po sa kaya Kikipaveri Vincent Coralda. Inig ang balita sa dulo siya yung sa BDX 400 Mike Speaker D3 Bayo. Inig si Kikipaveri Carla Defensor para sa kampiyon niya balita sa Servisyo Publiko Kampanito sa Negro sa Kikipaveri Vanessa Pam.
1: Salamat, Kikipaveri Carla. Kasi mo sining report. Ba, K5 ba? Hindi maripat. Subong adlaw, may libre kita nga clinic dira sa Kabangkalan, sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center sa Aros Building.
2: Barangay 1, Texas.
1: Barangay 1, Texas. Hasta na, karoon last 3 sa hapon.
2: Yes.
1: Tendin sa Bacolodya every day from 9 a.m. To 5 p.m. No, adlaw nila.
2: Ang aton nga libre nga konsultasyon, kagkabay patanin nga nadunlan ang nagkawat sa rampa sa Klinika de Alternativa.
1: Yung kawat sa rampa, yung kwat kay Cargas Tricycle.
2: Cargas Tricycle, kabay pangatanin nga madunlan, to yung uli na lang. To maluoy ka ang iba nga
1: senior. Kilala naman siya kung nakusin mo, balik mo na.
2: Ibalik mo lang to ya. No?
1: Kilala ka man na. Nabala naman to kung din mo gindala. So ibalik na lang. Okay
2: na
1: sa mo
2: na.
1: Dulo na da. So mga K5, thank you so much. Ang aton mga kauturan, nagupod sa mga material, ginapabalot na lang nagsugod ng pang ni Alex Yala.
2: Gusto ko magkita yung tsura ni Benchits kaya na gina...
1: Alex, karoon na. Maaaring na tanong may live na niyo. Para mo tanong karoon on the break. Sa ato ka ba kung ito namun like gaya mo ni, ang tao nga pangabuhi is illegal ng aktividad. Kag ang imo ginaubra nga katuntuhan, at the end of the day, mabalik na sa imo tanan.
2: Correct.
1: Subong palang untati na, samtang hindi pa ulihi ang tanan. Another day,
2: another FDLP.
1: Sa pangalan naman ni Reynel Alcantara, atong technical partner in Ata James Sarmiento with our CEO and President Dr. Ramil Ui. Upo na atong tatlo ka mga station managers, Rods Palma, Jean Chatita, and Colleen Manzanares Cubia. Ako si K5, Elgin Castano.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerife.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kagaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bye-bye.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
4: D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
4: akong tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX.

0: Coffee Mix.
1: Pamasahe butika.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasahe sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips.

0: Hoizul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamayo, sang Diyos mangin ara sa atong tanan. Oras bong, alas 9:05. Kag-istoryante dre, sa informasyon sa ikayong lawas, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga dapat naton i-adhere, kag aton dapat nga tumanon adlaw-adlaw para kita maging healthy. Na maayo nga tulog, exercise, healthy foods, kag iban pa. Pero istoryanta karon ha, about sa benefits sang tubig sa aton nga lawas. Upod naton sa aton nga programa, Sir si Brad Paul, kag si Sir Kevin. Na ako naman si Engineer Ronnie Albao. Mayong aga sa tanan, kag before anything else, gusto ko lang agdaon kamo nga mag-take kita permi adlaw-adlaw sining aton Klinika DTX 500. Amoni nga suplemento nga sa diin makahatag sa aton ayuda nga maging healthy ang aton nga mga cellula. Of course, mighty C ang alkaline nga vitamin C. Amoni ang super nga vitamina kinanglanon gid naton sa matag adlaw. Of course, ang D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Sa aton mga partners, ari na, no? Nag-aso-aso. Sir Jean Paul Generoso mag-explicar about sa mga benefits sang tubig. Hindi niya ahaw nga tubig kundi mga kaiwan nga mahatag sang tubig. Sir GP, mayo nga aga,
2: malipatan mo naman nga Paul nako. Balik ka naman sa JP.
1: Ah, Jean Paul, Brad Paul.
2: Brad Paul. Oh. Good morning sa aton nga mga suki nga tigpalamati sining programa impormasyon sa ikayang lawas. Turihan ta subong. Ano bala ining mahatag nga benepisyo sang tubig? Hindi ba ha?
1: Hindi kay flood
2: tubig yang gininom ta sa lawas.
1: Hindi kay flood control.
2: Hindi flood sa Lacson. Tubig yang nga maginainom ta, anong benepisyo nga mahatag sini sa lawas ta?
1: Uh-huh.
2: Ano kadamuon nga tubig ang aton nga kinanglanon? Kag ini balang kun mag 2 liters per day ka dapat pag inom mo tagtunga sa litro dayon o oh, ano ang ideal nga pag inom sang tubig?
1: Amo na ambal sa iba niya dahan-dahan na lang. Yes. Oo, amo na ambal sang uyab.
2: Nami man ang fast pro kisa mas okay ang slow. Sige. So ina ang aton nga mangin topiko. Good morning Sir Kevin.
3: Good morning Sir JP. Good morning engineer no. Kag sa mga suki naton nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, mga solid listeners naton. K5 solid supporters naton no nga padayon nagapamati nagasuporta sa aton. Kasi syempre dapat naka DTX 500, naka mo naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio kag naka Klinika Spore Biotics para nami ang estado sang inyong nga health protektado kamo sa anuman nga sahi sang balatian.
1: Okay, so diri na ta about sa tubig.
2: Dasig lang Sir Kevin kay nayaya sang vitamina sa mata nga anyway, sige. Good morning again Sir Kevin, engineer. Now, dire kita sa question about tubig. Madamo abis ang nagahambal 10 glasses of water per day.
1: Ah, okay.
2: 2 liters, 3 liters. Pero don't you know, engineer, there is a di man siling exact formula gid, pero estimated formula.
1: Okay.
2: Para mabalaan mo what is the appropriate gidya nga tubig kadamuon para sa imo.
1: Okay.
2: Kung ubis ka kag dako-dako kay engineer, kulangon yung 2 liters lang.
1: Correct. Oh.
2: More body mass, more fluids ang kinanglanon.
1: Okay.
2: Kung iwang ka man daya karon niya, sobra-sobra naman ang kurong 3 liters sa imo.
1: Uh-huh.
2: Oo, di ba lang? Mas strain man ang kidney.
1: Kag kung may mga strenuous nga exercise kay gidabi, di ba yung Sir Kevin, grabe na nga pa balas mo.
2: May water retention.
3: May water intoxication. Pag nga ginatawag, no, Sir JP, engineer. Kag syempre, hindi lang man kay body mass or
2: activity pa.
3: Ano ang imo pagid activity no, ka-contribute sina sa imo nga the more nga ga-require sang body water. Mm-hmm. Ang imo nga lawas, no? Kay example, isa ka ang imo lawas, do sa lakyan. The more kadaga puga sang gasolina, the more na siya gakaon sang gasolina man. So,
1: correct.
3: Same goes ginauhaw ikaw dason, engineer, no?
1: Correct, kaya correct.
3: Kinanglan mo na sa ang water, no, kinanglan mo ni siya sa pagproseso sa aton nga lawas, especially sa aton nga metabolism.
2: Mm. Sige. Now, let's talk about water. yung aga sa among Vice President for Operations, Sir Eljan Castaño, si Kuya Eljan. Now, may arakit na computation, engineer, na siling diri that for every body weight nga in kilograms, ha?
1: Uh-huh.
2: In kilogram. For every kilogram sa imong nga weight, i-times mo lang 35
1: ml. Mm-hmm. Like, ikaw 60 ka, 60 kilogram ka?
2: Nasa 78 ko, engineer.
1: Ah, 78 ka galing.
2: Nag-guan ko subong, bulking up ko.
1: Okay.
2: So, 78 ko subong, times partly fat, partly muscles. Now, mag 78 ko, engineer, ara ko sa 2.750.
1: Oh,
2: nasa 2 liters and 3/4.
1: Okay, okay.
2: 2 liters and 3/4. Now, kanta ka example, typical nga weight ng tao nga Filipino is around 70 kilogram.
1: Correct.
2: Times 35, no, is 2 liters and 450 ml.
1: Okay.
2: In shortcut lang, imunta lang para hapos.
1: 2.5.
2: Tunga.
1: 2.5.
2: O, 2 ka litro kag tunga. Now, amon ang imo nga kinanglanon. May ginatawag kita nga hourly resting formula. Kaya hindi na pwede, engineer, nga mainom kay isang litro.
1: Okay, oo.
2: Hindi pwede. Dapat yung gina-apportion mo na. So, ang ginatawag na engineer, i-determine mo, anay, imo nga weight. Ikaduwa, but before that, dapat mag-inom ka DTX na padalondanan mo ganyan tubig.
1: Correct, correct.
2: Part na dala na natin sa pag-inom mo sang DTX 500 para maging healthy ka.
1: Pero yun ang mga ginamugmug yan, hindi na dapat unlon.
2: Hindi eh.
1: Hindi ah, okay.
2: Patangan mo mag-inom ka, i-count mo na to ah. Ang pag-inom mo sang MyTC kag DTX para healthy ka everyday, i-count mo na to ang isa ka baso mo to. Now, ari, i-calculate mo ikaduwa, after sang imok timbang, i-calculate mo man kung i-determine mo pila ka oras kada adlaw ka nga bugtaw.
1: Okay.
2: Butang tabi 8 hours ka lang yung tulog. So may remainder ka nga 16 hours.
1: 16 hours.
2: Nga awake ka.
1: Okay.
2: Hindi mo na to pag sumahon ng 8 hours, kitulog ka na iya.
1: Aha.
2: So ang imo nga butang tabi 2.5 liters, ang imo nga desired kay 70 kilogram ka.
1: Aha.
2: I-divide mo na sa 16 hours nga gabugtaw ka. So most likely, ang imo sina nga per hour, ara lang na sa 153 ml. Or butang ta mga 3/4 ang baso.
1: Okay.
2: Kada oras.
1: Kada oras.
2: Oo.
1: Uh-huh.
2: Kada oras. Kita ka, engineer, nga mag-inom ka, dugay-dugay ihi, kay sobra ka damo. Isa sa platandaan ba, engineer, nga ang imo yuri, nga nasubrahan ka. No? Nasubrahan ka sa tubig. Because ang imo nga urine, puti-puti.
1: Mm-hmm.
2: Clear ka ayo. Dapat medyo yellowish lang gamay. Your kidney can only process 800 to 1000
1: liters
2: per hour.
1: Okay.
2: 1 liter 800 to 1 liter per hour lang ang iya nga makaya i-process.
1: Aha. Uh-huh.
2: Nag-inom ka na, yakarong dumudamo, yung kidney mo ma-strain.
1: Okay.
2: Kag hindi lamang ihi ng magwa, hindi lamang tubig, dala na nadang imo electrolytes, ni Sir Kevin.
1: Mm.
2: Magka electrolyte imbalance, kag ginawas out mo to.
1: Mm-hmm.
2: Kunting ihi. That's why, engineer, ginalimit, ha? Ara ka lang sa 3/4 baso, 3/4 ang baso,
1: mm-hmm,
2: every hour. Amo na lang na imo, ha? Sa oras nga gabugtaw ka. Now, ari pa.
1: Pero ako, Sir GP, nag-inom ko yung tubig. Kung makabugtaw kong gabi, blaga-inom ko yung tubig.
2: Ako, kung batasan, bisan palimpasang sa Amerika, ako sa una.
1: Tugnaw to yung, tugnaw to yung imo to yung. Ito yung mana.
2: Hindi, no. Mainom ko.
1: Before matulog?
2: 30 minutes. No. 30 minutes before sleeping.
1: Okay.
2: Mainom ko na. Kay enough naman siya, ipagwa ko na, iihi ko na.
1: Saga na?
2: Hindi. Before matulog, tapos matulog ko 9. 8:30, mainom ko 3/4 sa baso or isa ka baso.
1: Okay.
2: Before ko magtulog, mangihi ko na.
1: Okay.
2: Para nga empty bladder.
1: Okay.
2: Because when you sleep, importante nga hindi ka madisturbo.
1: Correct, correct.
2: Ang kaiihon ka, meaning full bladder ka, makaisturbo na sa imo sleeping, quality sleep. Kaya ang goal ta, we can have dapat quality sleep for 8 hours.
1: Mm-hmm.
2: So pag 30 minutes before sleeping, mainom ko tubig, isak baso, before magsaka sa bed, mangihi na ko na.
1: Okay.
2: Rikta-rikta na ko na bilog.
1: Hasta sa aga?
2: Hasta sa aga, wala na ko na ihi. Nan. Pero kung mangi, mainom ka before magtulog, especially may bladder, may half or may unod ang bladder mo to, bupagtawon niya guna 2 hours, 3 hours after, kay mangihi ka. Kung wala ka man nag-inom before ka magtulog, sige kaya bugtaw, ti kwan aya ng sign niya sang diabetes?
1: Sign niya sang diabetes. Irregular na irregular.
2: Polyuria na iya nga sige kaya bugtaw, no? Natremia. Ano gyud nang si Kevin man?
3: Natremia.
2: O daw muna.
3: Hyponatremia. Dubo ng sodium si mga.
2: Nan, kay sige mo to kaihi. Now, so engineer mo na ang simple. Now, pero sa amo ni Sir Kevin nga exercise, we add up another 500 ml per hour. Kung ga-exercise kami. So example, ang amon inom ni Sir Kevin, abi na sa 2.5 liters. Kung mag-gym kami, mabalon kami na isa ka, 500 ml nga tubig. Kaya takos na mo, isa ka butilya, blang nga
1: galigyan
2: na, litro. Ubusan na in 1 hour mga gym. Kay Bot Silingon, well hydrated ka sa during ga-gym ka. So importante sa tanan, aside sa water nga matag sa aton ang mga benefits, sa Wednesday we'll discuss the benefits of water. Subong, what is the proper timing? Tag ano kadamo nga water ang aton nga gi-discuss. By Wednesday we'll discuss ano ang benepisyo sini kung sige na ta inom. Because may D3 bio pa si Sir Kevin. So ngaton lang amon ni. While you are particular with your water, hindi lamang water ang makapahilty sa imo. You still have oxidative stress nga dapat ikumbat. Nga hindi niya masarangan dulaon sa water. You need antioxidant engineer. Antioxidant supplementation like DTX 500 plus water nga insakto nga pag-inom, healthy ka engineer. Healthy si kidney, healthy si atay, healthy individual ka. If you have DTX 500 and MyTC incorporated sa imo daily nga diet plus your water. Kaya subong, nagakulo coffee with the DTX coffee mix na namit ka sa bulong kape.
1: So sigurado may tubig mo na. Of course.
2: Yes, but we do not usually count liquids nga hindi siya pure water. Ang soft drinks hindi mo pag-count as your water. Kay ang soft drinks siya may upod niya ng mga chemicals.
1: Correct,
2: may,
1: correct.
2: Pang may caffeine, may sugar. Pure water ang inistoryahan ta. Clear and drinkable pure water. Sige, I'll go ahead na. Let's go sa talk ni Doc with Sir Kevin.
1: Sige, Sir Kevin. Mayong aga sa imo liwat.
3: Thank you, Sir JP. Thank you, Engineer. Thank you, sa aton D3 Bio Health Talk, no, ang aton pag-istoryahan. Siyempre, na-istoryahan ta na ni sa DTX 500 Health Alert sang una, Engineer. No, sa D3 Bio naman, istoryahan ta naman, no, ang chronological order, chronological aging versus biological aging. So ano ini blang chronological aging kag biological aging. So
1: ang edad kaya numeric nga taas imo edad that is chronological.
3: Kung ano kakadugay na diri engineer sa ano na sa kalibutan, that's your chronological aging. So let's say by example 40 years old ka na, no, nag-birthday ka kagapon, and it's your 40th birthday, amo nang imo nga chronological birthday, no? So amo na siya.
1: So 40 ang 40.
3: Oh, amo nang ga-reflect kung ano ka nakadugay nagakabuhi sa sininga kalibutan. Pero okay, ang aton naman nya mga pagatutukan engineer, amo ning biological age, no? Ang biological aging nga ginatawag kay it doesn't mean nga 40 years old ka, pero ang imo lawas can function just like as the 40 years old.
1: Uh-huh. No?
3: Kaya matag ko isa ka scenario engineer, no? So, isa ka person A, no? Person A, tawagan sa si person A, or si Juan,
1: okay,
3: 40 years old.
1: Okay.
3: Si Pedro, 40 years old man.
1: Uh-huh.
3: Galing kay si Juan, bisyuhan.
1: Uh-huh.
3: No? Palakaon fast food. Tambok si Juan. Si Pedro, healthy. Palakaon utan, prutas, gainom D3 Bio, gainom DTX, Mighty C.
1: Okay, okay.
3: No, ge-exercise pa. So, ini sila, si Juan kag si Pedro, nagpanghakwat sila sang mga gamit sa ilabalay, no? Kaya masaylo sila kuno balay engineer.
1: Okay.
3: Si Pedro, wala pa yung ginahapo, pero si Juan, monoblock pa lang yung ginakwat, ginhapo na siya. So, amo na ang difference engineer. So, dira na nagsulod ang ginatawag nga biological aging. So, paano bala mabuligan ni D3 Bio ang isa ka tawo nga nagaedad engineer no or nagatigulang. Kaya ang pagtigulang hindi ta man ni malikawan engineer. No, ang ang chronological aging hindi naton malikawan pero hindi man naton mapahinay.
2: Uh-huh.
3: Okay, kada tuig ka birthday kita pero ang biological aging engineer pwede naton mapahinay. No, let's say biya 40 years old kada pero imo function sang imo nga lawas do ka 30 years old.
2: Di amo nang mga ideal gidya ka mga maayo yung health ya Sir Kevin.
3: So amo na engineer no ang isa sa ka mga scenario para maintindihan naton kung ano bala ang chronological age kag biological age. In short, ang chronological age number.
2: Uh-huh.
3: Ang biological age ang imo performance.
2: Ang quality, no? Quality yes. Ang imo nga lawas.
3: So, paminsaron ta engineer no, paano bala naton ma-tap na or mapunggan ang biological aging? So hindi na naton mapunggan. Pero pwede naton mapabata.
2: Uh-huh.
3: Ang naton nga biological age no. Paano? Syempre kinanglan responsable kita sa aton nga pag-alaga sa aton nga lawas.
2: Healthy lifestyle man kag mga pagkaon nga healthy.
3: Yes, engineer no. It doesn't mean nga butang ta 50 years old ka na da kag bag-o ka pa lang nagsugod inom D3 Bayum or DTX 500 magahubin ka na. No, it's not like that. It's a pattern no, lalo na sa pag-alaga sang imong nga health. Kag syempre kinanglan mo mayara ka physical activity.
2: Mm-hmm.
3: Pwede ka ka-walking no sa mga may edad da. Pwede gid ka mo kasugod walking kada aga or kung kaya nyo mag hakwat no, mag exercise, pwede gid ka mo ka-exercise. Kag ikaduwa engineer ang diet no, so mayara kita ginatawag nga hambal nila ko no engineer pagkabati mo gani sang ano ni cheese curls.
2: Mm-hmm.
3: Anong gasulod sa pinsar mo?
2: Di mga junk foods.
3: Oh, di ba? Junk foods, unhealthy.
2: Aha.
3: Pero in a, ano ni, in a fair judgment, wala sang pagkaon nga unhealthy. May ara lang gidya pagkaon nga nutrient dense kag
2: no nutrients
3: at all engineer, no? So, amo na mga junk foods. So, no nutrients. Meaning, nga pagkaon mo sang cheese curl, ikaisa ka lang nagkaon na, it doesn't mean nga unhealthy na siya.
2: Uh-huh.
3: It's the pattern. Kung adlaw-adlaw kagakaon cheese curl,
2: uh-huh,
3: amo na nagapa-unhealthy sa cheese curl engineer.
2: Okay, okay.
3: So, amo na siya.
2: Understand.
3: So, it's the pattern engineer, no? So, gasulod ang importansya sang diet engineer para ma-reverse naton ang aton nga biological aging. Ikaduwa, sleep engineer, no? Kaya ang pagtulog, amo ning recovery sang aton lawas every day. Ginaabusaran ta, ginagamit ang aton lawas, no? Aton gani sa lakyan, ginagarahe naton sa gabi para lang
2: makapaway ba
3: niya? Makapaway. How much more ang aton lawas kung ginagaan mo importansya ang pag-exercise, ang pagkaon sang balancing nga diet, mas tagaan mo importansya ang pagpahuway, no? 5 times mo tagaan importansya ang pagpahuway, engineer, kag ika-apat, engineer, no? Ang stress. No, dapat kabalo kita mag-manage ang atong stress. Syempre sa tiun subong no, sa kalibutan tungod sang kasakuon no o kadamuon sang responsibilidad, kamahal sang balaklon, gadamo ang atong stress pero kinanglan naton mag-set sang bag-o nga mindset para ma-manage naton ang atong nga stress. Kasi syempre ang pag-exercise makabuli gina sinyo sa pag-manage sang inyong nga stress. Kag syempre engineer paglikaw sa mga bisyo, kaangis ang pagpanigarilyo, kag pag-inom sa mga makaulubog nga ilim nun, kag syempre mga exposure pag natin sa environmental factors, isa na sila sa nag-pataas ang natin biological aging. So ina sila, kinanglan na sila natin i-manage through our healthy habits, no?
2: Mm-hmm.
3: Because magambal ta habits, it's also a pattern healthy actions like
2: regular ng operation sa lawas mo. Eh.
3: Yes, engineer, hindi lang na siya kay one time payment nga pagbayad mo or pag-ubra mo ikaisa, okay na.
2: Uh-huh.
3: Nga magiging healthy ka na kay nag-jogging ka lang sininga aga tapos pagkabuwas wala ka na naguntat ka na jogging,
2: uh-huh,
3: naguntat ka na exercise. Hindi na siya muna ga-work, no. So, ang goal diri engineer is suportahan ang inyong lawas samtang nagataas ang inyong edad, no? So, in short, gaan naton kabuhi ang inyo nga mga lawas even though ang aton nga edad is tigulang na. So, diri na nagasulod engineer si D3 Bio. No, kay ginambal na naton gina kinanglan nila mag-exercise. Kinanglan nila magkaon sang balancing nga pagkaon, kinanglan nila sang sakto nga pauway engineer. So makabulig si D3 Bio sa mga tawo nga nagakinanglan sang vitamin D kay ang tigulang engineer, dako nila demand sa vitamin D. Kag ang vitamin D ara sa D3 Bio nga ginupdan sang extra virgin coconut oil. Kag nga aginupdan ini naton engineer sang extra virgin coconut oil ang aton vitamin D sa aton nga D3 Bio. Kaya ang vitamin D is a fat soluble vitamin. In short, maabsorb na siya sa aton lawas nga kinanglanon sang fat. So ginparisan ina naton sa formula sang D3 Bio sang extra virgin coconut oil, which is a healthy fat engineer, no? So hindi tanan nga fat malain, hindi makapatambok, no? So ang iba nga fat makabulig ina para sa metabolismo sang aton lawas, sa pag-utilize sang aton lawas sa mga fat soluble vitamins, kag at the same time sa pag-govern sang aton nga mga hormones nga ginatawag engineer. So ang vitamin D nagabulig ini siya sa pag-absorb sang calcium para sa normal bone health sang aton nga lawas. So di ba kung mga may edad na taga galuya aton bones, no? Kay samtang kaedad kita engineer, nagataas ang ginatawag nga bone loss or ginatawag nga osteopenia.
1: So mga requirement ta, dako man kinanglanon ta.
3: Yes, engineer, that's why kinanglan aton magsuplemento sang D3 Bio ilabi na kung kita nagaedad 40 up engineer, no? Kag nga nagamatter gid ini, nga importante gid ang pag-alaga naton sa aton biological order engineer. Let's say yo ara simo tanan nga manggad engineer.
1: Mm-hmm.
3: Tapos retired ka na, ara na simo tanan nga
1: oras.
3: Pero wala ka na sang lawas nga makasuporta para makalagaw-lagaw or enjoy yon imo manggad.
1: So hindi ka man happy, no?
3: So amo na siya engineer.
1: Dapat samtang medyo may energy pa. So, may kwarta.
3: Amo na sang punto ko engineer nga samtang nang samtang temprano pa, no? Alagaan niyo ninyo lawas. Kag syempre ang tagaanta importansya ang pagsapak sa ginatawag naton nga biological age naton, no? So dapat aton lawas yahubin japon ang performance or capable magsuporta sa aton nga gawi samtang kita nagaedad engineer, no? Kay storya gani ni Doc Ramil sa kon engineer sangga gym siya kuno sa Palawan, may nakasabay siya nga 85 years old sa gym pa. And gakwat pagi di engineer bugat. So mo nang naka-inspire kay Doc nga mag ipursue niya ang ginatawag nga fitness journey niya engineer. So diri na ta, na-maintain na nato ng strong bones kay inom kita sang D3 Bio nga may aras sang vitamin D3. Kag syempre, ang vitamin D3 is also an anti-aging vitamin engineer. Kag, di ta malipat, ang pinaka-importante gid sa tanan sa D3 Bio is ang extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, amuni siya ang superstar sa D3 Bio. Kaya gina, proteksyonan niya ang aton lawas against mga microbes, no? Nga, pwede maka-atake sa aton kung kita mahina na to, kung kita gatigulang. Kaya aton yung immune system engineer, galuya man kung kita gatigulang, no?
1: Oo.
3: So, kinanglan taman dugang nga suporta. Kag ina, iatag ina sa aton sang D3 Bio. Kay may ara siya sang extra virgin coconut oil, nga may ara sang MCTs, nga ginakabig, nga potent antimicrobial agent, nga nagapabakod sa aton immune system. Kag syempre, engineer, hindi lang amo na. Kay ang D3 Bio, ang extra virgin coconut oil, nagabuligid sa pag or ginapabaskog pagid ang epekto sang vitamin D3 sa aton lawas. So kung gapangita ka mo vitamin D3, dire ka mo sa D3 Bio, kay may ara siya sang extra virgin coconut oil nga upod, no? No? Sa aton nga formulation. So vitamin D3 plus extra virgin coconut oil is the perfect combination sa pag alaga naton sa aton lawas kag para ma-reverse naton ang ginatawag nga biological aging. So ang aton diri engineer is sa aton nga mga suki nga tigpalamati nga may ara na sang edad pero gusto pa mag-healthy lifestyle, hindi pa ulihi ang tanan, no? Every day you can start your day one, no? Day one sa inyong sa inyong health, no? Sa pag-alaga sa inyong health, kaupod nyo ang tanan nga suplemento sang Clinica di Alternativo, ang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, kag syempre ang D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics.
1: Salamat, Sir Kevin, daw grabe gid, namigid ang mga informasyon nga ginatag mo para sa internal health nato, no? Pero sa external health naman, Sir Kevin, dapat kuna ang appearance ta bala ka na manayanaya, natural skin nga doga bright ang aton nga skin, aga exfoliate man ang mga dead skin naton, dapat healthy ang aton nga skin, Sir Kevin. So ginarekomendar taman ining aton DTX beauty soap, Sir Kevin, hindi lang niya pampabeauty kundi pang healthy man sang aton nga skin, Sir Kevin. Anong madugang mo pa? Anong may ara sa aton na DTX beauty soap? May ara mi sa papaya, Sir Kevin, extract?
3: Yes, ang DTX beauty soap na ito, engineer, may ara sa papaya fruit extract nga nagahatag sang iya whitening property, no? Ginapaputi niya ang aton panit. Siyempre, ang antimicrobial property kaya dyan, engineer, ang matawaran sa DTX beauty soap. Halin sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, at sa VCO nga ara sa DTX beauty soap nga ginatap na ang anuman nga sahi sang skin diseases, no? Or gina-prevent ang anuman nga sahi sa skin diseases nga pwede mag damage sa aton nga panit. So kung gusto mo nami imukutis kag wala sang skin disease, mag DTX beauty soap ka.
1: Okay, partner lang taman na ina na sang Clinica Diofresh para malikaw ang baho, Sir Kevin. Kundi tanan kita ya ginabalhas, labi na gyud kung mag-exercise kita or mag-inot nga panahon, ginabalhas kita. Situate na kung balason ka, hindi manimaho ang imo balhas, labi na gyud imo ilok, Sir Kevin, kinanglan mo mag ining Clinica Diofresh para 48 hours protected ka, hindi ka magasala-sala, Sir Kevin, nga kalait yung baho, nga palagyo ang mga kilala mo, mga friends mo, kaya nga, ang solution ang natabo sa imo, Sir Kevin.
3: Yes, engineer, no, sa DTA, sa Clinica Diofresh, ang Clinica Diofresh, may 48 hours of freshness. Siyempre, may pilian sila, engineer, ang Dio Glow, no, bago nga produkto sa Clinica Di Alternativo, nga nagasolusyon sa mga medyo magalom ang kilikili, engineer.
1: Correct, no?
3: Siyempre, nag-aatag man Japan protection against body odor. So, may araw sila pilian, either sa natural nga Diofresh or Clinica Diofresh or sa Dio Glow sila, engineer, no, nga bag-o nga product line sang Clinica Di Alternativo kag ginatanan available na sa clinic sang Clinica Di Alternativo.
1: Medyo maulo-ulan, Sir Kevin, medyo bugna ang panahon, kinanglan tiya mga pi. Ako ya kadaaga. Oo, kadaaga, Sir Kevin, magapainit-init iya ako gamit ang DTX coffee mix. Amo na gibutang ko sa ulo ko permi, nagakapi ka na, nagadetox ka pa.
3: Nagadetox ka pa kaya ang DTX coffee mix, engineer, bugana sa antioxidant. Isa sa mga component sang DTX 500 man, no, ang antioxidant nga may aras ang anti-aging property, no. Ang baltagan ni anti-aging gina pahubin nato natong biological age, engineer, no. So makapa at ang function sang aton lawas hubin Japan, kag syempre ang DTX coffee mix may chia seeds nga nagatinlo sang aton nga digestive tract para ang mga undigested food particles da mabrush pagwa sa aton lawas. So that's why naga-detox ka pa kung ang imo kape, DTX coffee mix. Pero kung gusto mo ya
1: double barrel
3: or double dose ang antioxidant, mag DTX premium coffee ka, kay duwa ang antioxidant nga gindugang sa DTX premium coffee. May ergothionine ni kag ang antioxidant sa DSE. Kag syempre ang sweetener, engineer, stevia, isa ka natural sweetener. So ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis sang isa ka timplada nga kape, no? Sa DTX premium coffee nga wala sang pagtaas sa imo blood sugar level, kay ang iya nga sweetener gani, engineer, stevia, no? So hindi ka gid mag-worry nga magtaas imo blood sugar level. So mag DTX premium coffee ka. Pero kung gusto mo layo ka sa stress, prebio coffee, no? Kaya prebio coffee may probiotics nga nagabulig sa paghimo sa mga happy hormones sa aton tiyan para stable ang aton nga mood kag layo kita sa stress. Mag prebio coffee. Kag hindi nyo pagkalipatan, ang Clinicas Probiotics, kung may gabutod-butod na imo tiyan, gina LBM kabala or gina diarrhea or hindi ka matunawan, no? Constipated ka, hindi ka ka-aria, basi kulang ka lang sa probiotics or even gabalik-balik ang urinary tract infection mo da, engineer.
2: Mm-hmm.
3: Basi kulang ka lang sa probiotics. So, ginapakilala namun sa inyo ang Clinicas Probiotics, no? Kaya Clinicas Probiotics, 80 billion colony-forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo. Nga, Clinicas Probiotics, engineer, kay sigurado sila ya, nga ang probiotics, nga ara sa probiotics, buhi. Kag mapuslan sang ilalawas. Kay in order para mapuslan sang aton lawas ang probiotics, kinanglan buhi ini nga magsulod sa aton lawas hasta makalabot sa bituka, no?
2: Ang mga good bacteria nagamultiply, gadamo
3: man. Yes, engineer, gadamo. Kay may iba nga probiotics nga once mabulad lang sa initan, engineer,
2: patay
3: na. So ang base ang ginainom mo da nga probiotics, patay na, hindi na mapuslan, puro na lang tamis ang imo ginainom, no, sa imo nga probiotics. So mag-switch na kamo sa Clinicas Probiotics kag ang nami padre, it could prevent the development sang colorectal cancer kay ginapanubo sang probiotics ang carcinogenic agents nga ara sa aton pagkaon, no. So once pag-abot sang pagkaon sa aton nga tiyan, ginapangkaon sang probiotics ang mga carcinogenic agents da para hindi na magsulod sa aton lawas, engineer, sa bituka pa lang naton ginapangtinloan na sang probiotics. So ina, kung adlaw-adlaw ka nagainom sang Clinicas
2: po. So malikawan ang kwan ining colon cancer, Sir Kevin. Mm. So isa pa ang akong nang idulong sila, Sir Kevin, ini bilang extend food supplement for men.
3: Mm.
2: Ang importante na direya para ini sa mga may edad-edad na nga mga lalaki kag babae, bisan nagambal diri nga for men, pero actually pwede man ini sa babae. Aprodisiac ini, Sir Kevin, buti nga nun may ara ni siya makakaglabuwas ka nga traditional ginagamit bilang aprodisiac kag sexual health. Ginabuligan,
3: Sir Kevin. Ginabuhi ang gakatulog nga dugo, engineer, wastas ang extend food supplement. Kay kung nami ang blood circulation, nami man ang pagdulong sa mga sustansya or mga nutrients sa tagsa-tagsa kaparte sang aton lawas, no, pati si manoy lawas gaan gid supply sang dugo, no. Kay nami ang blood circulation kay naka-extend, plus may extra quality time ka sa imo partner kung naka-extend ka, engineer. Ilabi na gid kung pag tapos nyo extend naman news kamo sang DTX
2: at grabe pagid ang kwan blood flow
3: pion, engineer, no. Ang pressure blas ang himas, saktong-sakto gid kakas ang pagpalanakit sa imong kalawasan. Plus ang nami nga aroma sang DTX liniment oil nga nagapakalma sa imo samtang ginahagod.
2: Correct. Amo nang nami daya. Ina kung isa daw ginadagat paka blaster Kevin, nami man niya simut-simutan samtang nagabiyahe ka. Ha? Kaga namin sa kay ang pinakaimportante ang penetration bala, sing init kag lamig.
3: Sakto lang gid ang init lang kag lamig, no, sa pag-absorb sang imo nga panit sa DTX liniment oil, no. Kay may iba niya nga bala news nga pag pahid mo hapdi dason. Area saktong-sakto ang init, sakto ang lamig sa DTX liniment oil.
2: Okay, daw lang tayo po, Sir Kevin.
3: Yes.
2: Din sila pwede makabakala.
3: Sa ito niya mga suki nga tigpalamati, no? Available ang produkto sang Klinika de Alternativo sa mga pili nga mga butika sa inyong lugar. Kag syempre, available gid niya tanan sa branch sang Klinika de Alternativo nga lapit sa inyong lugar, maski diin ka muda. Para sa address ng Amon Clinics, kag sa dugang impormasyon, magbisita lang kamo sa Amon Facebook page, Clinica de Alternativo, or magpadala sang mensahe sa aton Facebook page, kag dito kamo pamangkot sang dugang impormasyon sang aton nga mga address sang clinics nga lapit sa inyong lugar. Kag syempre, engineer, sa aton nga mga suki nga tigpalamati, madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod kag pagpamati sa aton programa impormasyon sa ikayong lawas. Diri lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM. Ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
2: In behalf ni Doc Ramiloy, amon pinalangga nga CEO, wala untat yo, Sir Kevin, sa pagpang
1: kang pinsar kung anong mahimo makabulig na kita tanan maging healthy, no? Gina-open ini permi, ina-offer ini ang information sa ikayong labas para magiyahan ang tagsa-tagsa nga nagapamati. Of course, sa aton Vice President sa Operation, salamat man, kag sa aton nga Station Manager, Sir Rods Palma, ang aton mga technician dire, si Sir Ethan, kag si Sir Alcantara. Ha? Salamat sa inyo pagapod. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, nagasiling, i-albao mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ano, Dan?
2: Ah, tanan makaya. Tanan mahimo kon maggiho na ang kwarta. Amo na nga wala ko yaga problema sa kadalagaan ko sa pagkakagawad. Manang eleksyon pormalidad na lang na iya.
1: Tuod ka, Daddy?
2: Oo, naisip ko na kung pila ang mabuto sa akon.
1: Paano na, Daddy, man?
2: Pagi sa sorbet ni Bong Sansaw.
1: Basi Sansaw na yung sorbet, ya, Dad?
2: Sulo sa sorbet ni Bong Sansaw. Posible ako makakuha sang boto nga 3,457. Kag ako gid ko nang number 1 nga kagawad.
1: Hala, sadya-sadya, no?

0: Puro cheap nga tanod.
1: Yes, Magdalena. Sekretarya nga kurap.
0: Ah! Aba, naghambalang hindi kurap?
1: It's a tie, eh.
0: Kamburong, ano ba lang ginapaminsar mo, ha?
1: Madam, kukon. Nagahuna-huna ako kon ano ang palaabuton sang barangay Hulta.
0: Ha? Ito kadalom sang pinsar mo, ha?
1: Mayotani kon may bago nga lamesa kag electric fan.
0: Hala, abi ko daw ano na. Kay do ka seryoso sang imong panulok?
1: Madam, abi mo may nagambal sa akon nga mangita kakunos ang pwede kalawaton.
0: Ti, anong sabat mo?
1: Ambal ko nga ang pwede mo lang makuha. Ballpen nga imo man mismo, eh.
0: Ay, mayo na lang kay wala kagid ba tabinas ba, no?
1: Oo, kay ti kon mangawat ta, mangawat ko ba kay kon madakpan ta. Base ang magshot ko. Ang mag-shot ko pang una makita sa Facebook, blaw.
0: Kag, madalahe gid si Kapitan, eh, no? Ano nang hambal mo nagligad nga daw nakonsensya ka? Tapos subong, daw ikaw naman ang gagad sa akon nga mga wat?
1: Eh, daw nagkabala na ko, madam, ha? Sakto ka gali, madam, no? Una lang na yung makonsensya ka, pero magdugay na gali, madula man lang, no?
0: Amo na gani. Kainaagyan ko naman na.
1: Amo na nga samtang kabalan pa ko tuduhan ko na pangawat.
0: Hala. Agay ah.
1: Kay basib lang magabot ang time nga matubuan na kuya konsensya sang konsensya gadya lang at tuntuod. Hindi na kuya ka pangawat.
0: Ay, ang konsensya ya agi lang na iya.
1: Nga man, Madam Magdalinao.
0: Wala gani na konsensya dang magagapangawat sang minaleta. Kita pa yato niya nga sobre-sobre lang.
1: Bah. Sadya-sadya, you know?

0: Do, kami nga naman isang akon balayan. Kaya ako naman di isa. Klain sa kami nga o do na matyan. Ang mayo pa, mamati na lang ko sa radio. Bahala na sutab ang galawag basta malingaw ko. Are. Are na? Are na si DJ Nilo. Siya na ganyan?
1: Hello, hello, hello! I'm back again!
0: Bilangga ba nga intro ya?
1: Good morning, ladies and gentlemen! Most especially, people at the back! Let's get ready to rumble!
0: Animal! Do, paawayo niyo pa kami niyao? Parayan ba, DJ Nilo?
1: Sagyapon, ako niya. This is me, DJ Nilo, sa programang Ang Tinig ng Mga Sutab, Tab, Tab, Tab, Tab.
0: Wow! Gaiko-iko ka na,
1: Sagyapon, yari naman kita sa isa ka oras nga programa. 10 minutos nga wakal, 50 minutos nga commercial.
0: Para na siya. Ginpagwaya naman ang iyapang bugas-bugas nga intro. Sadya-sadya, no? Wow!

0: How are you, Yusuf Castre?
1: I'm fine, thank you.
0: Good. Kamusta ang mga media naton ng mga bayaran?
1: Nabayaran, ha?
0: Agoy! Amo na yan.
1: Kailapit na nga da ng imong asona, Mr. President.
0: Ba?
1: Maayo na. Nga nabayaran ta na sila nga daan para magtikom ng bibig nila.
0: Sakto gid na. Kay kabalo ka. Hindi ko pa sa ulado ang speech ko eh.
1: Isa na kabulan nga memorize, hindi mo pa japon sa ulo?
0: Hindi pa. Eh wala, kung na ginapasulod sa ulo ko yan.
1: Ay, ang ginapasulod mo sa ulo mo yan?
0: Ang paggamit sang kok, kukwa, kagpanipon sa mga malita.
1: Ba, Mr. President?
0: Oh.
1: Basi magbulol ka naman mag-speech, ha?
0: Ah, pwede, tama na, guru, i-pre-record.
1: Hala!
0: May kilala kong recording engineer. Patigayon mo sa ako na. Basahon ko samtang gina-record niya.
1: Kagsadiin ta na mapa-record nga recording studio, Mr. President, man.
0: Sa kampyon nga recording studio.
1: Ay, sadiin na, Mr. President.
0: Sa K5 News FM Drama Recording Studio.
1: Ah! Ay, dara gali. Kag sino nga aton himuon nga recording engineer?
0: Ah, ang chief technician sang sad radio, ah.
1: Hala. Mayo na siya mag-edit, ha?
0: Ah, kung pag-edit lang hambalan, bisan siya na lang gani mabasa. Sundo niya lang ang tingog ko.
1: Hala.
0: Amo na lang himuon ko. Tapos, malipsync na lang ko, ah. Kung magsuma ko, ah.
1: Ay, hindi na tani pwede, pero ti... Ikaw man yung masunod kay ikaw man yung presidente eh.
0: Nana mo na ya. Wala sila may mahimo. Kay ako ang hawak ng bit.
1: Sadya-sadya, ino.

0: antioxidant, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
1: Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
2: Kag-stress adlaw-adlaw?
1: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan?
0: Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit di kakatama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
10: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The sleep specialist.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga.

0: Mega ka bang kay kagsoon ko pa. Ano ba lang ang dumos ka buhay?
1: Simple lang mega. Gusto ko lang maging milyonaryo ah.
0: Animal? Simple lang pero grabe ba? Ano mo mo para maging milyonaryo?
1: Mangita ko na isang isa ka milyon ah.
0: Ako ya Meg, handom ko ya maging sikat ng artista.
1: Kabalo ko na mag-acting ah.
0: Oo kung may utang ko sa Tiangge, ag-acting ko nga wala agad ko kakilala sa manog panukot.
1: Maayo agad mag-acting ah.
0: Ikaw bala Meg, kung maging milyonaryo ka, anong una mo baklan?
1: Mabakal ko siyang makina nga gahimo, kwarta. Para adlaw-adlaw, maaay mo na lang ko kwarta para mamintin kung akon pagka-milyonaryo. Ikaw, Meg, ano nga pelikula ang gusto mo, Meg?
0: Ang pelikula nga gusto ko? Ang pelikula nga ako kontrabida. Killer ko.
1: Killer sa ano?
0: Killer sa milyonaryo.

0: Burog. May sobra ko nung solar panels nga wala nagamit.
1: Ti, madam, din ta na ibutang.
0: Ano ang una mo nga napinsaran, Hal?
1: Sa balay ko ta ni ibutang, ha?
0: Nala! Hoy! Amogid na ang hindi pwede.
1: Hindi pwede nga itakod ko sa balayaw.
0: Hindi eh.
1: Sa diin ta dapat ibutang?
0: Dapat sa balay.
1: Balay mo?
0: Oo.
1: Bye-bye!
0: Hindi pwede, pero sa amon balaya, pwede.
1: Nga? Nga sa imo balaya, pwede ako. Sa ako niya, hindi.
0: Ay, human. Kung sa imo balaya, ibutang, di masalaan ka gid nga ginpalapaw mo.
1: Ay. O, tinga akong sa imo balaya.
0: Eh, tito, hindi pa yung mahalata eh.
1: Kaya nga, hindi mahalata ako.
0: Kiti, pwede ko na yung rason nga. Kaya ko na yung baklon. Kiti, may sweldo ko may... Ay, may sweldo ko ya?
1: Di ako ha, wala ko yung sweldo ha?
0: May ara man, pero... Hinmuno na ya kayo.
1: Kaya naman?
0: Kiti, dali ka man katulog sa barangay hall. Sumugod sang... Kinbayaan ka ni Maria Capra. Pabang sanagan mo to sinyo, kaya wala ka naman to ga-star.
1: Hala. Sadya-sadya, inaho.
0: Wow!

0: Palayo nun na rin pagpamati kay DJ Nilo.
1: May ara naman kita bago nga mga balita.
0: Sige, hindi na pagpadugay eh. Balita na lang.
1: O galing, nabudlayan ko siguran. Kay basi, hindi ko matapos. May malipot lang adahan ng oras ko eh.
0: Animal, naghambal ka ba tapos hindi mo malangali pagtapos ng imo balita?
1: Malapit na lang ang barangay kag-SK election. Bao, ang mga tao sang una nga wala nagapamugno, subong nagapamugno kay mapapili gali kagawa.
0: Dausto ka, dausto ka kid.
1: Ang iban, naglibot-libot na sa mga purok na sang una, panago lang sa ila sininga balay ang obra, bisan kagawad na nga daan. Pero may ara, ako sang i-endorso sa inyo. Kay mahal niyang talent fee nga bayad niya sa akon.
0: Animal, buhay-buhay kanyang lakat ni DJ Nilo.
1: Dira sa Barangay Puso, La Castellana, may ara da, nag-aarangkada, El Jan Liba. Ato na ha?
0: Haba! Animal, dako kinigurong bayad siya ni El Jan Liba sa Barangay Puso, La Castellana?
1: Sa mga gusto da nga magpa-promote, message nyo lang ah. Kay sa 10 minutos, kung awakal, dalunta ka mo. Da sa pag-indorso. Wala niya sang bulubalita. Buhay-buhay na lang niya ah.
0: Hala! Sadya-sadya, no? Wah!

0: Hanson na pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Masali, si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang abutika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Walagit ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakang abutika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: good day. Magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanap ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: beat. That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka ang butik.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatsagan ko na lang na natula ang minod sa kabaga kung ang planakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift!
22: OT!
23: Breadwinner!
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go!
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy,
26: let's go with the flow.
27: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult the doctor.
26: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
19: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News. D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ng infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kadtota sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kauno na kagtod. Meaning pa ang mantika lang imo ipasulod sa imo halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon sir boy ti nabalaan nato na permi nato ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya angon ang mga water molecules. Amo na nga kung pala inom ka D3 Bio tingala ka normal imo pupo.
3: Nami ang pupo mo.
2: Isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, taki gigoya sir boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung di inhasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours. Untat ka man gali.
4: Nalumbos.
2: Lumbos ang kagaw sir boy. Patay ang kablawa sir boy. Before I take gin ko anak ko antigen test, it was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours kumpawan sir boy.
3: Negative.
4: Kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Pasulot ka sa ospital. Ang 5,000 mo dahil napuhin mo na to.
2: Di ba sa check-up pa lang, yeah, 700 na bayad mo. Check-up pa lang.
4: Check-up pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
2: That's how effective is D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may busy. Ang VCO, yung may D3. Mga
6: yes, kag ang kanami pagod sir boss ang D3 Bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy. Kaya ang D3 Bio, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation sir boy, ang imo nga digestion, absorption.

0: or fungus, pero isa sa mga other benefits ni ginatabunan yung imo nga selula, ang cell membrane ginaputos ni agud hindi makasulod ang mga carcinogen. Mm-hmm. Gapanigarilyo ba na mo, mm-hmm, ikaw nga wife, mahaklo mo ang, mm-hmm, grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo selula, mm-hmm, kay ginatabunan ina sang MCT sang D3 bio. Now kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung guga D3 bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 bio.
1: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kagilayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw God D3 bio adlaw.
2: Hindi pagulata, Sir Boy, nga madinggi ka, mm-hmm, matibi ka, mm-hmm, maulser ka, matrangkaso ka. Ti before pa na matabo, inom na D3 bio.
3: D3 bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio, D3 bio. With Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butga. D3 Bio. Health News.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo, 95.7, K5 News FM, San Jose Antique, 100.9, K5 News FM, Rojas City, 97.7, K5 News FM, Dumaguete City, 88.7, K5 News FM, Iloilo City, 95.7, K5 News FM, San Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9, K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Three. Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, puno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di jakatama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako. kabag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix.
0: Pabaka sa mga butik.
3: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix.
0: Pabaka sa mga butik.
3: TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:07 sa aga.
17: Alas 11 na! Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
18: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
17: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Indiang 11 Mbps.

0: Masakit anay nga to, lokaitan na. Tan. Isa la ka na naman.
1: Grabe boy.
0: Babes gantalaw pa to ha.

0: minsan. Mikos-mikos na, ha? Romar Duran, Juna Duga Duga, Merlita Malvas, Candy Weeks Cross, Annabelle Santisteban, Bernales Goles, James, Joniel Tipawan,
1: hundreds of people in each room,
0: Bings Delphine, Bernie Granada, Richard Bilando Pasilan, Jane Montesino Arroyo, Jan Ray Tabara, Leonardo Sevilla, Roda Angelis Knight from Dumaguete, Miriam Lorieso, Rafi Armunio. Kung dito ka nami, Iroda Angelis Knight kay Magambal, Kuyara, kalangya sa Dumaguete. Roda Angelis Knight from Dumaguete City. Nagliga dyan. Roda Angelis Knight from Hong Kong. Kalayo la, yuyab la si Muya. Hindi kaya yada yun niya reachable. Kenneth Javier, amigo kong chuper. Natag-iyas ang iyang ginachupiran. Yan Mondihar from Bacolod. Jennifer Gumban, Drua. Mercedes Tabuhara. Gina Purano. Kapal ni Candy Weeks, good morning sa gwapo. Belia Rendon, Roberto Batayo. Si Jong ang gwapo, ha? Si Jong, ha? Kay may ga-idol-idol gali siya. Jong, may ga-idol-idol gali si mo. Jong at taga San Carlos, Jong. Jong! May ga-idol, idol, glisimo, kuno nga taga San Carlos, ay.
1: Remember this song, everybody. This land is your land.
0: Si Loy Abrot, mayong aga. Si Loy.
1: From California.
0: Liz Nat, good morning. Kim Ariosoni Flora. Gina Purano. Albert Third de Dios. Yan Mondihar sang Mr. Bros Chicken sa Bacolod. Osjo Mercedes na Buhara. That's Wifey Redobles. Aranaga pamati na si That's Wifey Redobles. Sige. Jan Ricanya Gani.
1: To the Gulf Stream
0: James Red, good morning.
1: This land was made.
0: Mga balita ang aton pag-istoryahan. Sininga.
1: Hey. La la la la la la.
2: Oh, sing it pretty.
0: Bag-o bunag nga bata, oh, nasapuan ginsulod sa ikubag, kaginbilin sa kampo subong nga aga sa San Carlos. Yawan on klase Eloy ni,
1: oh.
0: Bakon mo na bata, may bilin mo sa kampo. Ibaloon ta ang mga bagay-bagay concerning sining pagbilin sang imo bata sa kampo. Ano ang mga layi nga naga-cover sini? Ano nga mga law sa Pilipinas ang pwede naton ma-cite? That would tell us ano ang mga criminal responsibility or criminal implication sining pag-abandon sang Eloy's bata. Istoryahan ta. Kag subong man ang Talubangi National High School sa Kabangkalan nakabaton sang shooting threat. Kagabi ko no, ng adlaw, Domingo, nakabaton naman sa pagpamahog ang Talubangi National High School. Halin sa isa ka-account nga Tonyo Shooter. Amuni ng ambal ko, mintras tanto nga ang pulista hindi makatrabaho kag hindi makahimo sa mga tika nga madakpan ang gapang threat sini. Hindi ni sila mag-untat kay Whitas ang sampol. Nami sini may dakpon ta or kung madakpan isla kastigohon bla. Kastigohon igtan ang kamot kagi bilin to sa kampo. Kagbutangan nga nagapang threat ako iskwilahan. Yan tawunta ko may mang threat paliwat. Oo! Oh! Doka na may bla pang sampula no? Ibilin sila kagpang butangan to karatulang ah. Lagapang threat ako iskwilahan. Te, siyempre hindi tanong pag-imuon, pero ang ambal ko lang ya, daw kanami. Kailan daw abala? Inahimo nila yung kalingawan amang threat-threat ya sa social media. Ambalo nila yung isa kaskwilahan, maniro sila dito. Mang butang sila bomba, mamatay sila, mamuno sila, mang ano sila, mahimo sila sa mga malain ng mga hilimuon sa eskwilahan. Di siyempre, ang kapulisan, ang eskwilahan mismo, ang DepEd, i-take niya nila seriously. Di laban-laban na hindi naman kaskwila mga kabataan ta. Hindi naman kaskwila mga kabataan, bangon, may threat. Ang mga wala yasang ay mga inosente nga mga wala buot nga mga kabataan niya ma. Di dapat somebody ma penalize. Someone madakpan. Kagpara ni blang nga magaan gani sample. Kay nga aambe basta gani way ka may madakop. Why sang mahimo ang aton cybercrime division sang aton kapulisan, wala sang may madakpan, wala sang katudlaan. Kaya di mambal sila, ay pwede laman ko to ka pang garo-garo, pwede laman ko to ka pang halit-halit sila, pang threat-threat, hindi makugyapon, madakpan. Abi ipakita once and for all police na kaya nyo ni sila tultulon. Oo, kaya tanitap na on. Kag kita man mismo buligan tang police. If you have information nga inyo ni upod, kilala nyo, migo nyo, nga mo ni kapang titisugid nyo sa police. Parandak pa na. Kayong aga kay Kuya Arnel Ortiz.

0: Guardya sa ospital sang Cadiz gindakop pagi sa gun by bust operation. Ba, guardya sang Cadiz District Hospital nakuhaan sang armas kag ginapatian siya buong nga balor 40,000 pesos. Ay abaw, nanok na si guardya ni.
1: Ah, grabe po.
2: Anong to? Ito?
0: Alias Bitek, nakuhaan man sang armas kag droga sa Barangay Granada. Subject ini sa by bust operation sang Police Station 5. Netco magapatigayon sang paginun-anon sa mga operators kag drivers sang traditional jeepney para istoryahan kag diskusyonan ang fuel subsidy kag fuel increase. And I will sing the songs. Ibalon ta dugidugay kay ka K5 Berto. Pero duwara ka na butang sa ika-anom, sa ika-lima, galibad. Good luck. Paimnon ta na kamo subong sang DTX 500 para sinyo nga ika-ayong lawas. Dapat inom gi DTX 500 para nga himsog, kusog, kag nami ang aton nga kondisyon. Gadugay ni blang makay gadugay kay blang magtigulang lang tawa ko balaho. I am already 54 years old, bro, daw 53 lang ya. 54 na ko, pero daw 53 lang. Sang pagsugod, so kundi sa Radyo Bandera, that was 9 years ago. I was only 43 years old. Man! Sang nagsugod ko sa Radyo Bandera, nag-apply ko kay Doc Ramil. In 2017, I was only 43 years old lang ako. 43 years old. De karon, 9 years after. Ay, hindi 43 ah. 45 years old. Ah, 45 years old, gugli. Sang nagsaylo ko sa K5 as a Radyo Bandera in 2017, I was only 45 years old. 9 years after, to date, siyam na katuig na nag-uwang di kag nagawal dati sa radyo. Hapon-hapon sa una, subong unto-unto. Ate, 9 years now, ti 54 na ako. Grabe, no? Dugi-dugay, isa na ako katikada, this K5. 10 years yun na ako nga nangin kaupod. Eh? I'm already 54. Pero ti ang lawas, yun di pa yung pang 54 eh. Guya lang na yung gatigulang, guya lang. Kahit ti sige, Japon niya. Sige, Japon niya gym. Sige, Japon niya exercise. Sige, Japon DTX 500. Kiti wala man tayo bisyo. Wala man taga inom. Wala man taga panigarilyo. Kag of course, bulig sang Ginoo. Pauway takon adlaw ngayon nagpauway kong Sabado. Pangamuyo ta sa Diyos. Di siyempre, hindi taya pagtigulang dayon. Especially kung naga DTX 500. Now, drink kita sa pulong sa Ginoo, anay.

Para naman sa aton bala sa Horn for the Day, ang aton teksto makita ini sa Matthew 19, verse 24. I'll be reading from the King James Version. Masiling diri, "And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter into the kingdom of God." Suliton ko again. "And Jesus said, and again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God." Ano bala ang buot silingon ni Ginoong Isos? Nga kung ikaw ang manggaranon, hindi ka naging maluwas? Ang ini nga teksto, upod ini sa istorya nga ginimo ni Ginoong Isos, ginistorya niya ang isa ka manggaranon. Manggaranon nga lalaki. In Matthew 19, verse 16 to 22, may isa ka manggaranon, he was moral, he was religious, kag successful, big time, big time. Pero, intrisyado siya nga maluwas. Intrisyado siya nga makasaka sa gingarihan sa Ginoo. Intrisyado siya nga makaangkon sa kabuhing walay katapusan. Kati again, manggaranon siya. Manggaranon, religious, successful. Gusto niya nga maluwas. Gusto niya nga makaangkon ang eternal life. Di, sila niya, paano ko Ginoo maluwas? Anong hambal ni Jesus sa iya? Hambal ni Jesus sa iya? "Surrender your possessions and follow me." In verse 22, ginambalansa ni Jesus, "Ah, gusto mo gali maluwas? Sige, ipanghatag ang imo nga manggad sa pigado. Buyin at tanan mo nga manggad." Oh, Kuya Cesario, tao pa bitong pare? "Ya buyin ang imo tanan nga manggad, yatag sa pigado, kag magsunod ka sa akon." Ay abaw, pagkabati iyang ipanghatag ang iyang pagkabutang, ang iyang manggad. Ay, naglain ang iyatsura, naguol siya, kag naglakat siya, nga may pagkasubo. Kay dako ang iyang manggad. Kay dako ang iyang manggad. So karon ang ambal ni Jesus siya mo ni. Budlay, mas mahapos pa siling ni Jesus, magsulod ang dako-dako nga kamel sa buho sang dagom kumpara sa manggaranon na magsulod sa langit. Eh? Amo na ang ambal ni Jesus. Now, let's talk about this. During the time of Christ, dito sa Israel, why man to ya elepante? Why to elepante? Why man to giraffe? Why man to rhinoceros? Di modo, ang ila to pinakadako. Pinakadako nga sapat that time sa Israel, sa time ni Jesus, is camel. So ang ginggamit sang Dios nga pala ang giran in his hyperbole type of storytelling is the biggest animal during the time, which is camel. Kag ginggamit siya man ang pinakagamay nga buho, imaginable, and that is buho sang dagom. Subot silingon ni budlay galing kalawasan. Tibo silingon ni budlay galit niya maluwas. Kay masapos pa gani sa camel nga magsulod sa buho sang dagom. Tibo budlay budlay gid gali eh. Libudlay gid ang kalawasan. Now, kung naton lang tawon, ang ginamin ni Jesus di is kay ang big time nga tawo, ang iyang nga buot, ang iyang nga tanan-tanan, dito na focus sa iyang manggan. Wala malain nga big time ka. Hindi sala nga big time ka. Hindi malain kung damo ka kwarta. Pero nga mabal sang Ginoo, kung ang imo buot, ang imo prioridad is your money and not sa Dios, busy ka na katama, why ka nagasimba sa bato, why ka na sa sabat, why ka na chimpo sa Ginoo kay puro ka nalang negosyo, negosyo, negosyo, negosyo, and ginaprioritize mong negosyo sang sa Dios, di
mabudlayan kagid. Budlay magsulod sa langit. Yes, budlay. But there is Jesus. The answer is Jesus. Oh, budlay magsulod sa langit. Kag hindi kagid gani kasulod pa no bing camel makasulod sa buho sang dagoman. Ang implikasyon sini budlay gid magsulod sa langit. Pero with God, with Jesus, it is possible. Nan, it is possible. Sila niya, I am the way, the truth, and the life. Nan. No one comes to the Father but through me. Eh, amo na. Have Jesus in your life. Hindi magsagay gid focus, hindi pag i-prioritize ang imo negosyo over God. And you will enter eternal life. Jesus is the way. Pagi lang sa iya. Why na iban? Pagi lang sa iya. You can have eternal life. You can have salvation. Amen? O, ti amen ah.

0: Mayong aga sa tanan nga mga taga Barangay Kabog, 70 Adventist Church members, subuman sa mga taga Barangay Bakuyangan, SDA Church. Mayong aga na sa inyo, mga nagapamati naton nga mga kauturan, tanan nga mga brothers and sisters sang SDA or 70 Adventist diri sa sakop sang Negros Occidental Conference, NOC, sa akon nga mga friends nga mga pastors, good morning. Diri kita sa subo nga balita. May isabi ka bata lapsag ginbutang sa sako kagin bilin sa kampo. Stand by, Jong. Nasapuan ini sa mga estudyante dito sa Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental City lang mga aga. Now, kapilata na ni i-discuss, hindi lang ni kaisa. Since nagtrabaho kita diri sa K5, balik-balik ni nga mga isyo, siguro may kabainte na nina ako na-discuss ang about sa kabainte na guro kabilog ni nga may ara sang mga kabataan, mga lapsag nga ginbilin sang iloy wala gin sa pupo matapos nga magpanamit, mag-enjoy sang sex, mag-abot karon sa punto nga mabata na bilin nilang bata. Bilin nilang bata. Now, ang bag-o tawo nga bata, they are very sensitive sa temperature. Oo. Ang bata nga bag-o balatawo, they are very sensitive sa changing of temperature. Hindi na sila ka-adapt dayon sa tugnaw kag sa init. Kay man, for the 9 months nga buhi sila sa sulod sang womb sang mother, ang mother ang nagakontrol sang temperature nila. Constant na temperature dito sa sulod sang uterus o sulod sang placenta. Sa sulod sang placenta, ang temperature sang bata, constant na iya. Ang nanay na iya ang nagakontrol. Hindi man tama kainit, hindi tama kabugnaw. Because ara sa sulod sang nanay. Now, pagkagwa karon sang bata, wala na ang normal temperature sang iloy. That's why makabatsyag na sila nga first time nga daw kainit. Ang bata pagwa gitsatsyan sang iloy, ang very first thing man notice nila, ya kainit aw, nga daw katugnaw aw. Ito kalain na gahod na ang ilang sense of hearing, grabe na kagahod na andi makaginhawa na sila, makasimot na sila baho. Lain na. So that's why ang bata sometimes they are very anxious, no? Gahibi sila gamay nga why sila binaanad nga dito sa sulod ya tawhay kagton sila sang subay, kagton sang lamok. First time nila kabatsyag kagat. Di siyempre sakit na, may libion na sila. First time sila makabatsyag nga ang ilang pupo to gapilit sa ilang buli. First time sila kabatsyag nga ginauhaw sila, ginagutom sila. Kasakit ang ilatsyan. So initanan, kinanglanon sang bata. Number one, protection sa weather. Protection batok sa tama kainit sang kampo. Protection batok sa tama katugnaw bangod gainulan. Ano pa? Kinanglan niya ni nutrition, kinanglan niya pagkaon, kinanglan niya hygiene. Kinanglan niya ini medical attention. Kinanglan niya ni responsive care sang iloy. Nga kun ano ang iyang hindi manami nga mabatsyagan, ara ang iloy maagubay sa iya. Ara ang iloy makungkong sa iya. Dati kun ibili ni sang iloy, these are the basic needs sang kabataan nga mga lapsag nga pagkugwa sa taguangkan sang iloy. Now we have a law actually in Republic Act number 11767 or Republic Act RA 11767. Ano ini siya? Nagahambal ang RA 11767 nga ang ang parent, pwede niya ang iya bata igahatag sa mga safe haven providers kaangay sang DOH accredited hospital, DOH accredited health center, pwede yaman ini madala sa barangay, pwede yaman ini madala sa local social welfare office ang iyan newborn nga bata kag ipa-adopt allowed ina sang layi under Republic Act 11767. Di nga hindi taniabi mo on. Gakinanglan lang man ni sila proper turnover na agi na allow sang layi ini. Because damo abi nga mga iloy, damo case abi sang unwanted pregnancy. Inablang hindi mo ya gusto nagbusong ka. May mga ginikanan nga gambal, sari nga magbusong gani kay sumpa ta ka. Di karon ang bata ang iloy nga babayi, nakulbaan nga babalaan sang parents niya nga gabusong sa isumpa sa gani. That's why ginatago-tago nila kalabanan sang mga kabataan amo ni matabo. Magbusong gani malaya sa ila balay, na delayed laya sa balay nila. Makalayas na sa balay nila, hindi magbalik, hindi magpuli kay dako ang tiyan. Hulaton nga magbata. Naglayas, hulaton nga magbata. Pag nagbata na, ihaboy nilang bata. Kung nagamay ng tiyan, puli sila sila balay. Tiway kamaan ng amay kag iloy nga nagbusong gali saya kag nagbata. Do amo na abi ang pangunahuna sang iban. Most often than not, amo na ang sitwasyon nga ang may mga kabataan nga ginapangbilin man kadamo sa mga rason nga gabilin ang iloy sang bata. Una, isa na diri ang mga ultog ng mga tatay, mga buwisit ng mga lalaki nga mapanamit sila kutibaw sang bata sang iban nga babaye. O ila da makighilawas sila. And then kung magbusong na gani ang bata sang iban nga estudyante, bayan nila. They don't have the balls to face responsibility. Di sa mga kabataan ng mga estudyante, tandaan nyo ni Permi, pamati sa laygay sang inyo mga ginikanan. Kung nga si papa kag si mama, hindi gusto nga sagay ka nobyo-nobyo samtang estudyante ka pa, kay hinali ka ni bumusong ka, guba ang imo puturo. Lain niya nga wala kaya bata kumpara sa may bata ka. Mabudlay ang mag-eskwila nga may bata ka. Madelayed ka sa klase mo. Delayed ka. Kag ining nobyo-nobyo, kung ganobyo gidman ka mo, pilia man na ang mga lalaki nga responsible man. Hindi na mga lalaki nga mapanamit lang tupad sa imo, check-in, kamo kundi inda. At di kung magbusong ka na gani, pabayaan ka niya. Kayaan ka niya. Ambal gani ni Antonio Dominic niya, dapat ang mga lalaki, mga Christ-centered, pariho sa iya. Pariho kay Perry, bala kay Papang Perry, yung muna tani ang mga tipo ng lalaki. Christ-centered. Oh! Hindi nang gusto yun lang yung lawas mo. Pagbusong mo ba yan kanya? Namo ni matabo. Now, that's why ang law, ang Pilipinas nag-craft sang law na pwede ang iloy iatag yung bata, i-relinquish niya ang iyang motherhood, i-turn over niya sa iban, pwede pa-adapt ko ni, hindi ko ni kaya nga sagod doon. Di ang gobyerno naman, masagod na. Pwede na yung ang gobyerno makuha sina. And ang gina-required by law, at least mga 30 days man bla. Padugay-dugayaman ang bata sa imo anay, padako-dakuaman. Kaya ang bata, kinanglan pa na for the first week, kinanglan niya na sang mom's milk. Kinanglan niya na. Kay ara da ang immune system for the first week. Oo. Ara da full of immune system ang gatas ang iloy. Padugay-dugaya man ang bata. Hindi kay pagwas ang bata haliin mo dayon. Hindi anay. Uyati anay ang bata. Patako ako guskugusa anay. Para ma-realize mo, is it worth nga ihatag ko ni? Kaluoy man sang bata, do not act on impulse. Ngayon na ba lang pagkagwas ang bata, dayon diyon ibutang sa plastic kagiyaboy? Hindi. Hug man blana yung baby mo. Your baby needs you. I-hug, i-cuddle, i-kisan, patuluga, kung gahibi da, padidia. Kinanglan asang bata mo, kinanglan kasang bata mo. Pag dako-dako na after 30 days, kag hindi mo ginmasarangan, tiyala ipa-adapt. Properly. Hindi ka ibilin mo lang i-imuya kundi indiin. Ay, ambot na lang oo. May ara bala sang penalty ang aton nga lay eh. Oh, the Republic Act 11767 kagining Republic ining article article 276 ang revised penal code. We have this article 276 of the revised penal code of the Philippines. It states nga kon imo gani biyaan ang bata, which is a minor, and ining lapsag usually is a, of course is a minor, ikaw ang pwede mapasakaan, kaso kag ang pinakalain pada hinali gani mapatay ang bata, mas bugat ang penalty mo under the law. Mas bugat ang penalty under the law. Istoryanta ining paano nakitaan ang bata? Kag di nakitaan, kag nakilala lang Iloy. Ara sa linya si Jong. Jong, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong?
2: Kagina GP, nagtibang ang duha ka mga estudyante kay nasa aga, mga alas 6:30. Sang ini sila puntani ang mapadulong na sa eskwelahan halin sa Barrio 2, Barangay Guadalupe, sining syudad sa San Carlos. Ining Barrio 2, kakita GP daw, small community ini siya, kag medyo suludlon halin sa National Highway sa may barangay Bulwangan, and diretso na dito pag pa banwasang Valiermoso, Negros Oriental. Kaya na, ginpadulungan ako ng lugar, angot sining baby boy nga nasapuan allegedly nga nakasulod sa isa kapula nga eco bag.
0: May mga picture na Jong, ipakita ko Jong ha. Ang unahong tanong video Jong, aradatan, i-play bitan. Ara. Jong, ang ginbutangan niya gali Jong, may mga tubugi niya tuudo?
2: Oo, nagbuo pa man nga ko.
0: And then may ara ikubag nga pula.
2: Amo na ang ginsudlan na sunok pa kasi 580. Dira ginsulod.
0: Na paano na diskubrihan Jong?
2: Okay, kundi may nag mga estudyante nga taga ito sa Rio 2, paglabay nila, sino pa nag-ibi niya ang bata, kaki 5GP, kaya ang kastada, abisin ng Rio 2, kundi daw small community siya, daw may araw siya daw entrance bala. Pagbuwa nila sa nang daw entrance na, sa higad lang din kayo sa alagyan, dito ginpilak niya ang bata.
0: Grabe, yung ang imong award yung ba? Ginpilak yung ba? Grabe ang imo nga word yung ginpilak. Hindi pwede nga ginbutang niya lang. Ginpilak niya. Kaya kung pilak niya, ipuhurabog mo na iya mo. Ginbutang lang guro. Sobra na kung ginpilak niya. Karoon na pilas na.
2: May mga pilas actually.
0: Agali ka?
2: Oo. Siguro sa sige ka, nagkabulid-bulid ng bata niya. Oo, nakuan siya. Inang na... puno balas ang mga balas-balas kag mga
0: ay,
2: mga lata ng mga hilabon.
0: Ay, ambot na lang. Jong, mayo na lang, Jong. Kay wala, Jong, manog. Jong ba? Kung may manog, Jong ba sinakaon pa ng bata? Ari pagi, Jong. Mayo na lang gani, Jong. Kay waida, Jong, kwan, Jong. Wala sang, wala sang ido.
2: Amo pagi na.
0: Naan, may ido. Ari pagi bala, Jong. What if, Jong, may mumu? May manananggal.
2: Daw wala na lang. Wala na lang exist siguro subong kasi 5
0: ha? May manananggal ko lang kilala.
2: Manananggal ano?
0: Manananggal itnap.
2: Lain nga lang yung manananggal. Dali lang. Dirita mo lang na.
0: Ay, ay, ay, ay, hindi ako kinalantaw kung tanan nga mga anggulo, Bladjong. Nga ikahamak sa bata, di ba?
2: Oo. Okay. According sa isa sa mga cities, residente nga nag-star dito sa lugar, why did sila yung katalupangon kay kita GP? Posible kay nasang kagahon, may nagwa, kag may naglabay. Na may bit-bit niya kuan, nga may bit-bit niya ikubag, may nabatian sila nga naga taghol sa mga ido. Pero daw why man lang nila bilagin kuan, wala lang nila yagin sa paka kay GP, not until kay nasa kaga paglabay sang duha ka mga estudyante pagkabati nila nga may bata nga nagkindi, bumalik sila sa agi. Kag ang balay na bala nga tambis sila.
0: You know what, Balajong? You know what, Balajong? Mayo na lang kay Ginaboya Lunes.
2: Yan,
0: may mga estudyante nga nagalabay. What oo. If John ko ginaboy ni Domingo?
2: Oh, tiambot lang.
0: Kag mayo na lang nga nagibi ang bata. Kay saya pagibi, naibaluan nga may humiara, may traktura paglabay-labay. Jong what if kung may traktura to jong kag nalapakan niya pa jong?
2: Kag dito na naala na kon bala nalapakan bala?
0: Lantaw ta bing tsura sang bata jong, pwede lang jong, pwede ang bata.
2: Pwede, pwede, pwede ko.
0: Naglisensya ka sa sa health worker, pwede lang. Hoy, ipakita tagur I think jong pwede tagur ipakita jong. I think pwede taguro ipakita ang picture sa bata kay makutong Sir Julius. May violation ta Sir Julius if we are going to show the face of the kid. Kay para basi may ibanda yan nga wala bata, pwede pa nila madap, makita nila. I think there is no malice and there is no wrong. Kung ipakita ta picture sa bata kay nga jong, basi magka-interest pang iban nga mga couples nga wala bala bata. Kag gusto ni
2: na damo-damo interesado ka kay
0: Mamzi. Gani, so ipakita ta picture jong nga. Why man jong kwan? Aha. Pakita ang picture sa bata. Sige bitan, pakita ang picture sa bata tan. Ay, ala, kagwapo pag, ahay, may mga rashes sa jong sagbuya, jong.
2: Ay, mga bagras na.
0: Mga bagras ang talom sang subo. Tila tawa na bala, ang hill na yan, jong, o, oh, kaputi, pablanga bata. Kag, jong, taas, sa blad, jong, ilong, taas pa sa ilong mo, jong.
2: Gani, o. Oh,
0: tila tawa bala, ang, jong, magdako ni jong, gwapo, panasay mo, jong.
2: Pati piho, ginakakita yung GP.
0: Kag, kagkataas pa sa iya.
2: Ang assumption sa mga pumuluyo dito sa lugar, nga tastada bala kung paano siya ginsunod, posible ang ulo yan sa dalom, natili aras babaw.
0: Uy, tiyan ma, kung maging suli pa siya pagkarga?
2: Ang suli, posible, posible ang pagpati sa mga pumuluyo dito sa
0: ay,
2: lugar.
0: Katun,
2: kaysa na kuan sabi, ang kuan, ang inibalang babaan sang puyo, ga patkorek pa dalom. Ang ulo ya, sa puyo. Asang sorry sang
0: ining Jong ikaw Jong mamangkot ko Jong sa imo mahilig ka man sa bata Jong bata ano, Jong bata? Ha bata na min ko hindi ba tan-on ha bata mahilig ka man sa bata
2: siyempre eh.
0: Ha siyempre gusto mo man mangin tatay
2: siyempre
0: tidako na nga problema Jong kay way ka uyab inaidako gina nga problema Jong. Gusto mo mangin tatay ang problema, di ka makuha uyab. Adapt ka na lang, Bidjong. Adapt.
2: Tintestingan ko niyo kung mapasagot.
0: Din unahon mo adapt. Bata o mangin iloy?
2: Mamang kamay siyempre kay 5GP.
0: Oh. Abi mo, Bladjong, isa Bladjong sa... Ano, Gidjong, mamangkot ko bisi mo, Jong. Hypothetical. Ano, Gidjong, ang imong purpose sa Earth nga natawo ka, Jong? Ano, Gid...
2: sa ako ni realization sa edad ko subong kay 5GP siguro gin
0: sumpa ta ano ha? Anong imo realization
2: daw gin bundag lang ko siguro para magpatin sa mga nagsakot bala sang digidigidigidong
0: kasubo ng abuwi na Jong man Jong ang purpose ta di Jong nga may ara ta baby kagpadakoon man
2: sa bagay. Gani, oh,
0: kay para nga may generation man nga mabulo sa aton. Nan, ti, abi pila ka na gani? Pila ka na subong jungaw?
2: Ako?
0: Oo. 50?
2: Oo, ay,
0: pa ba? Ay, pa 50? 30 pila ka pa lang?
2: 30 plus. 30 plus.
0: Hindi pa siya manugid, nga 39. 30 plus. Okay. Di, Jung, kinanglan ka na pala, Jung, mga sawa. Pala, Jung, para ka baby ka, Jung.
2: Yan, hunta kayo. Huwag man may mapasugot. Huwag man may mabulun. Pero, ito, Jung, mga anak.
0: Jung, hindi pala, Jung, hindi pala, Jung, ma, hindi pala, Jung, manubo ang moral mo kung laway ka, Jung. Kwan lang bala. Kinang, ano lang bala. Responsable yeah. Pakita yung responsable kaya Jong.
2: Yeah, rada gin pakita ang pwi ang hindi gani pwede pakita gin pakita na gani gin pwede mo man gapon.
0: Kuti kalon gibo si Jong, Jong, Jong.
2: Hindi gani dapat supo Jong. Di hatag pero amo man gapon.
0: Jong, ari na lang Jong, oh. I-try bi Jong apam, pakita bi apam.
2: Rada naman, nagbalik na naman.
0: Kibasi Jong, ang mga apam bla Jong mahilig bala sa doka weird.
2: Dra na ko halin, hindi na ko magbalik, maluhoy ka.
0: Jong, hindi ko kapadugay kasi si Sir Mo Iljan bla Jong. Si Sir Mo Iljan bla ma drama program may TC Network News. Sige, so dapat mauntat kita 1 minute from now. Jong, isa lang ka question, di ng bata subong.
2: Ara sa antitol ingin permission din sa City Hospital para nga alang taon bala ha yes ni nga status. Kaya so on to follow up kay GP kung ano ang
0: okay. Next step. May naka-adapt na wala pa.
2: Wala pa gid, wala pa gid sang ongoing pa investigation kung sino yan ang Eloy sining bata ni nga lalaki.
0: Nga gid ah, si Pampam, si Pampam hindi maggusto mag-adapt.
2: Mangkuton ko siya nay.
0: Si Obre.
2: Kung huwag ko kambalo.
0: O si Daddy Rovic. Ba si Gusto?
2: Pwede, pwede, pwede.
0: Inaya kay huwag ginayong plano ang bata si Rovic. Tiyari na lang oh. Oh. Sige, B. Hindi. Hindi pang rekomenda, Jong.
2: Hindi pa bangkot kung willing siya kung hindi, no?
0: Si Jerry Lo, may negosyo man. Si Daddy Bobby. Daddy Bobby.
2: Yeah, hindi pa ako pa sa ila kung ari man lang ko di pwede.
0: Ah, willing ka man. Sige balajong ya, dot balajong.
2: Distingan ko rin gani karon to.
0: Oh, si Daddy Joseph bala, why mo to bata? Siling Daddy Bomba.
2: No budlay na yan, budlay na disip ako magawa.
0: Pero jong ako balajong nami gibla mi bata ka balajong. Kung daw ay ka jong chance makahimo jong, adapt na lang jong.
2: Ate, kamugin mo na isa sa
0: tama na total, Jong. Pwede ka, Jong, pwede. Pwede ka naka-adapt kay dako naman si Shanin.
2: Pangitaan ba ilo?
0: Jong, with all seriousness, we are praying for the health ng bata. And we are praying may makakuha sa iya, maka-adapt sa iyang responsible parent.
2: Kamay pa, may ara gina ka kay Pepsi P.
0: Kamay pa.
2: Ito palang gani kayo na base sa
0: tanong. Oh, oh, ara si Neri, si Neri Sugilon Almay, siling niya, ako lang ma-adapt kay wala ako bata nga boy. Na, Neri, pwede ka makakontakt sa San Carlos. Coordinate with Jong. Oo.
2: Ahay. I-work out na ito ni Pepsi P kung kamusta.
0: Oo.
2: May ara naman bala, base diri pa lang. May ara naman.
0: Kabay pa, kabay pa. Kagabay pa may mas masantong Eloy kag magpakita siya. Face the consequence ng inobra niya. Oh.
2: Yan, eh, oh.
0: Kay para matagaan sang proper documentation, proper, manami gidya nga ma-document mayo mo. Oh.
2: Yan, eh, oh.
0: Ang tawag siya na Jong Kwan mo, sa Republic Act 11767, tawag siya na is relinquish, no? I-relinquish mo ang imo pagka-Iloy. Ipa-adapt mo sa iban. Alright? Jong, wain ako time, Jong.
2: Sige, so salamat sa GP. Ano yung madunog natin ng report? Sige, auto para sa 11
0: and last na lang, Bijong. Jong, last na lang. You think si si Rovic kung mangin mami, responsable man? Hangayan man siya, mag-take care, baby?
2: Hindi ko sure, pero maybe.
0: Okay, anyway, sa bagay, mas experience si Rovic yung mag-alaga, hinablos, kaysa sa baby. Okay, no? Araga kadlaw ka naman. Huwag lang inabla ka na daw. One do. Sa inablus. Sa inablus na kunanay.
2: Sige na. So sa liwat ni Pepsi Phil.
0: Si Joseph kuno ma-adapt man pang. Dahil lagi bla si Joseph ma-adapt man. Hindi na lang sip ah. Bayo na lang da. Kaugalingan mo nga anay. Sip ang adapa sip. Sip, kaugalingan mo na lang anay ang adapa.
2: Ano na gusto mong adapt?
0: It ay adapt anay ang self mo sip ah. Bang, sige na pang.
2: Sige, sa liwat, halidin rin sa Sunan San Carlos. Ako naman si K-Pam Zong Marsalas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng kalingawan sa Negros. K-Pam, yun.
0: Ay, salamat yung sa mga report White at Chimpo. Kay dari ang network news, ang Mighty C. Himoon sa Bacolod. Good luck sa amon nga Vice President for Operations, Kuya Eljan Castaño, siyang madala. Standby! Ang oras, alas 11:53, 11 Mbps, magabalik pa.
1: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Si Erin Grace Paglungutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: So wow.
3: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuslok-tuslok sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
1: TTX 500.
0: Ako si Jean Paul Hinoroso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO. Doc Ramil.
4: Actually, Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
0: Gabi, no?
4: Kag bangod sini ang Pilipinas sa pangatlo sa Western Pacific Region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health.

0: Mahiligtam is pagkaon, di junk foods,
1: uga,
0: damo-damo, mantikaon, tambok ang karne, natural, nga manabage gina ang cellula sa imong brain.
1: Husto.
0: No? Amo nang matabo, may lang kon, anxiety lang, what if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag Mighty C para sa imong ikayong lawas?
1: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
2: DTX 500.
3: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500!
1: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
0: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sang brain, pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
1: Oxygen nga ginaginawa. No?
0: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radical. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka-gastos ang glucose sa oxygen. Oh. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatap.
1: Yari ang pinakarason. Kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sa mga neutral cells. No? Tapos, ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amunibang pag-cell divide, sa mga neurons. Gani, wala na ini, nag-replicate. Ikadua, ang structural characteristics ang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
0: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka na ganito DTX 500 kag Mighty C, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo. Tapos, gina-migraine ka. Naga-mental block ka. Tapos, confused ka, bangod ina sang mataas nga free radicals sa imong brain, which is cause ang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
1: Correct.
0: In the first sign of anxiety, importante na gid nga, painumun mo na DTX 500 kag Mighty C. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag Mighty C na. So, hindi magulat, hindi na gulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na may sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong nga pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag Mighty C na kanadlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung pisang nagligad, sikisakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsang
2: ako tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times. sa day. Wala week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo.

0: Tapos na akong ubag nga tiin, pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi, sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butik.
1: K5. News FM.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K-Pop News FM Philippines, ganap na alas 12:01 ng tanghali.
4: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K-5 News Philippines. Sumasay niyo ang Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
4: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster. Pag-uulat ng K-5 News Team. Mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K-5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
5: Headline. Regional. Sa ating mga nagbabag at mainit na mga headlines, hatid sa inyo ng Mighty C. Mahigit 100 mga estudyante sa Western Visayas apektado sa suspensyon ng face-to-face classes dahil sa habagat. Tatlong mangingis na huli sa illegal dynamite fishing sa Palawan. At dalawa mga lalaki biktima ng sunod-sunod na pamamaril sa Negros Occidental noong Linggo. At sa balita abroad, Houthi drone attack nagdulot ng sunog sa Jazan Refinery sa Saudi Arabia. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Sa pangalan po ni K5 Clarissa Vera, ako naman inyong tagapagbalita, K5 Elgin Castano. At sindetali na sa mga nagbabagang mga balita. Mahigit 100 na mga estudyante sa Western Visayas apektado sa suspensyon ng face-to-face classes dahil sa habagat. Ang detalye ng balitang ito ay atin ni K5 Kim Caluyo.
7: Nakapagtala ng 112,758 na mga estudyante sa Western Visayas na apektado ng suspensyon ng face-to-face classes dahil sa masamang panahon dala ng hanging habagat. Base sa data ng Department of Education o DepEd Region 6, nasa 73,127 ang naitala mula sa Schools Division Office o SDO Iloilo City. Samantala, 39,631 naman ang mula sa SDO Iloilo Province. Itong hakbang ay para sa safety ng mga estudyante at school personnel dahil sa malakas na mga pag-ulan at posibleng pagbaha. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Sa iba pang mga detalye ng mga nagbabagang mga balita, tatlong mangingisda huli sa illegal dynamite fishing sa Palawan. Ang detalye na balitang ito ay atin ni K5 Gilbert Basho.
8: Isang 4 na taong gulang na batang lalaki ang namatay matapos madulas at mahulog mula sa tulay at tangayin ng ilog bandang alas 9 ng umaga noong Agosto 7 sa sityo na Willy Barangay Igsoro, Bugas, Antique. Batay sa impormasyon na natanggap ng K5 News Team kasama ng batang kanyang ina at dalawa pang kapatid na babaeng minor de edad habang tumatawid sa tulay na kawayan nang siya ay madulas at mahulog. Nang mapansin ng ina ang pangyayari, tiniyak niya ang kaligtasan ng kanyang dalawang anak na babaeng minor de edad at sinubukan kang hanapin at sagipin ang biktima. Ngunit mabilis ang tinangay ng malakas na alon na. Alas 11 ng umaga noong Agosto 7, natagpo ang palutang-lutang sa ilog ang bata na may mga sugat sa katawan at wala ng buhay sa layong humigit kumulang 4 na kilometro mula sa tulay. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
5: Yun ang ulat mula po sa ating reporter mula po sa Antique kung saan isang bata po ang nahulog sa tulay at nalunod. Samantala, balikan natin ang ulat mula po sa K5 News FM Palawan. Tatlong mangingis na huli sa illegal dynamite fishing sa lalawigan ng Palawan. Ang detalye ng balitang ito ay hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
2: Tatlong lalaki ang arestado sa isinagawang operasyon ng Magsaysay Municipal Police Station dahil sa paggamit ng pampasabog sa pangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Canipo, Magsaysay, Palawan. Ayon sa otoridad, edad 59, 51 at 44 anyos ang mga sospek at pawang mga residente ng Barangay Alcoba. Naabutan ang tatlo habang gumagamit ng improvised explosive devices sa kanilang pangingisda. Nakumpiska sa mga ito ang 5 batsa na may blasting caps, 40 kilo ng iba't ibang uri ng isda, air compressor, mga hose, lambat at iba pang mga kagamitan. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 92 ng Philippine Fisheries Code of 1998 na inamyendahan ng Republic Act Number 10654. Binigyan din naman ng Palawan Police Provincial Office na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mapanirang pangingisda upang maprotektahan umano ang yaman dagat at kabuhayan ng mga lehitimong mangingisda. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
5: Ang oras alas 12 sa isda ng tanghali. Sa iba pang mga balita, dako naman tayo sa lungsod ng Bacolod. Dalawang mga lalaki biktima ng sunod-sunod na pamamaril sa Negros Occidental noong Linggo. Ang detalye ng balitang ito hatid ni K5 Sunshine Lacson.
9: Isa ang patay at isa naman ang isinugod sa ospital matapos ang sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa probinsya ng Negros Occidental noong araw ng Linggo, Agosto 9. Naganap ang unang kaso ng pamamaril sa lungsod ng Himamaylan sa Southern Negros Occidental Linggo ng hapon, kung saan isang lalaki ang natagpuan na wala ng buhay sa gilid ng kalsada sa Barangay Agisan. Katabi pa ng bangkay ang isang motorsiklo na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng biktima. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at dibdib ang lalaki na pinangalanan ng mga otoridad bilang si Eman Mumbai, 31 anyos at residente ng Kabankalan City sa Southern Negros Occidental. Hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Linggo ng gabi, narinig na naman ang putok ng baril sa downtown area sa Bacolod City sa Negros Occidental. Naganap ang insidente sa isang building sa Lusuriaga Street sa Barangay 28. Ayon sa isang tricycle driver, isang putok lang ng baril ang kanyang narinig bago isinugod sa ospital ang biktima na ayon sa mga otoridad nagtatrabaho bilang tagabantay ng building kung saan naganap ang krimen. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Buknoy na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tagiliran. Isa umanong mananahi ang suspek sa pamamaril at napag-alaman na nagtatrabaho rin sa building na binabantayan ng biktima na si Buknoy. Ngayong araw ng Lunes, Agosto 10, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
5: Sa iba pang mga nagbabag at mainit na mga balita, dating beauty queen ng Cagayan City, Isabella, patay sa aksidente. Ang Italian balita ito atin ni K5 Justin Keys.
10: Nasuwi ang dalawang katao habang malumhang nasugatan ang isa pa matapos sumalpo ang isang Toyota Vios sa nakaparadang 10-wheeler truck sa Barangay Minante 2, Cagayan City, Isabela. Dakong alas 3 sa madaling araw nitong Linggo, August 9, 2026. Kinilala mga nasuwi na sila Alexis Ann na dating Miss Cagayan City, Isabela at isang bank teller, 25 years old. At ang kanyang kasintahan ni si James, 25 years old, na siya ring driver ng kanilang sinasakyan. Kasama rin nila sa aksidente si Brian Hayes na 30 years old na taga San Fermin, Cagayan City, Isabela. Ayon sa paunang investigasyon ng Cagayan City Component Police Station, patungong Santiago City ang Vios nang bumangga ito sa likuran ng truck na may kargang palay na nakaparada sa southbound lane ng National Highway. dead on arrival ang magkasintahan na kapwa pasahero ng naturang kotse. Isinugo naman ang isa pang pasahero na residente ng Kawayan City dahil sa malubhang pinsala. Samantala, hindi naman nasugatan ng driver na drunk. Patuloy naman ang imbestigasyon sa sanhi ng aksidente kabilang ang bilis ng vios, kondisyon ng kalsada, epekto ng ulan at kung may sapat na warning devices ang nakaparadang truck.
11: At para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, just in case, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
12: Sa ibang balita, ang 4 na taong gulang na bata na paulat kanina na namatay doon po sa Bugasong Antique, hinatid po sa atin ni K5 Eugene Murillo. Samantala, nawawala ang account officer sa isang microfinance company na tagpuang patay si Isabella Leyte, sospek arestado. Ang detalye ng balitang ito atin ni K5 Carol Medino.
13: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 22 taong gulang na account officer sa isang microfinance company matapos itong matagpuang wala ng buhay sa basukal na bahagi ng Barangay Matlang, Isabel Leyte kahapon. Unang naiulat na nawawala si Rena Jane Gulani Brihildo noong Agosto 4 taong kasalukuyan at huli itong namataan sa Matlang Housing upang maningil ng mga utang bilang bahagi ng kanyang trabaho. Samantala, na-aresto din kahapon ang sospek sa pagpatay sa biktima na isang habal-habal driver. Kinilala ang sospek na si alias Apiolo, 21 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Base sa inisyal na imbestigasyon, ang nasabing driver ang sinakyan umano ni Rena matapos itong makakulat na ng bayan mula sa mga kliyente. Mula noon ay hindi na umano nakauwi si Rena sa kanyang tinutuluyan at pinagtatrabahuan sa Isabel Leyte. Umamin naman ang sospek sa kanyang ginawang krimen at ngayon ay nasa kustodiya na ng Isabela Municipal Police Station. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
12: Samantala, bahay na sunog sa Rojas City. Ang detalye nito atin ni K5 Roldan Villarreal.
14: Tinupok ng apoy ang isang bahay at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog Linggo ng tanghali sa Barangay Milibili sa lungsod ng Rojas. Ayon sa Rojas City Fire Station, hindi na naisalba pa ang bahay na pagmamayari ni Donna Arnido. Samantala, partially damaged naman ang katabi nito. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog na pag-alaman na nitong mga nakaraang Linggo. 3 insidente na ng sunog ang naitala sa lungsod. Ito ay nagresulta sa pagkatupok ng 11 bahay sa Barangay 8 at 3 rin sa Barangay Punta Tabok, Rojas City.
15: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
12: Mula sa lungsod ng Rojas, dako tayo sa isla ng Boracay. Boracay, dinagsa na mahigit 169,000 mga turista noong Hulyo. Ang detalye ng balitang ito, hatid ni K5 Leonard Viray.
16: Umabot sa kabuuang 169,911 na mga turista ang bumisita sa sikat na isla ng Boracay para sa buong buwan ng Hulyo ngayong taon. Base sa pinakahuling datos na inilabas ng Malay Tourism Office, nananatiling ang mga lokal na bakasyonista ang pangunahing nagpapasigla sa turismo sa isla. Sa kabuuang bilang 146,435 rito ay mga domestic tourists mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sumunod naman ang mga layuhang turista o foreign arrivals na umabot sa 19,068. Samantala, nagtala naman ng 4,408 na bilang ang mga overseas Filipinos na pinili ring magbakasyon sa World Class Beach mula Hulyo 1 hanggang 31. Ang patuloy na pagdagsa ng mga turista ngayong tag-ulan ay nagpapakita ng matatag na atraksyon ng Boracay, hindi lamang sa mga Pilipino kundi maging sa mga dayuhang bumibisita sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
12: Samantala, mga nagkakagiliw na mga hayop magpapasiklab sa Cagayan Higalaay Dog Day Year 4. Ang detalye nito hatid sa atin ni K5 Kay Boscaino.
17: magpapasiklab ang mga nakakagiliw na hayop sa Cagayan Higala ay Dog Day Year 4. Handa ng intablado, kasuotan at ang mga paay nakahanda ng magningning ng mga cute na fur babies kasama ang kanilang fur mom o dad sa Twinning Passion Show ngayong Agosto 23 sa West Event Center, Lemkit Kai. Tema na ikaapat na taon ng Higala ay Dog Day. One City, One Heart, One Pack. Bawat kalahok ay bibigyan ng 2 minuto upang magpakitang gilas. Hindi lamang ito tungkol sa pinakamagandang costume, kundi sa tibay ng samahan ng alaga at tao, pagkamalikhain sa presentasyon at magpapakita ng pagkakaisa. Patuloy pa rin ang registration para sa mga nagnanais lumahok.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
12: Balita naman mula po sa Dumaguete City at Negros Oriental, 27 na wanted persons na arresto sa bayan ng Valle Hermoso ngayong taon. Ang detalye ng balitang ito ay atin ni K5 Sierra Humilio.
19: Inaresto ng mga tauhan ng Valle Hermoso Municipal Police Station ang kabuang 27 wanted persons sa bayan bilang resulta ng 27 operasyon isagawa mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Batay sa mga record, 8 sa mga naresto ang itinuring na most wanted persons at 19 naman ang nasa kategoryang other wanted persons. Sa kampanya laban sa legal na droga, inaresto ng pulisyon ng Valle Hermoso ang 13 individual na sangkot sa droga na pawang itinuring na street level individual. Ayon pa kay Patrolman John Erwin Yiserion, kaugnay na kanilang kampanya laban sa legal na pagmamayari ng baril, nagsagawa sila ng 21 operasyon kung saan 5 rito ay mga bypass operation at nakuha ang 17 baril kabilang na ang mga isinuko sa pamagitan ng Opla na Katoka. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sierra Marie Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: Balita International.
12: Samantala, dumako naman tayo sa mga balita abroad. Inatake ng Houthi Group ang Jizan Refinery sa Saudi Arabia gamit ang drone na nagdulot ng sunog. Bukod dito, nagpakawala rin ng missile at drone attack sa port city ng Yemen na pumatay sa 7 katao at sumira sa infrastruktura ng daungan. Nangyari mga pag-atakilang araw matapos lumagda ang Saudi Arabia sa isang defense pact kasama ang Turkey at Pakistan kung saan itinuturing na banta sa lahat ang pag-atake sa alinman sa 3 mga bansa. Gayunpaman, nilinaw ni Turkish Foreign Prime Minister Hakan Fidan na ang kasunduan ay pangkalatang suporta lamang sa seguridad at hindi nakatutok laban sa Iran o sa alinmang partikular na bansa. Mga kababayan natin dyan sa Olongapo City, mag-ingat dahil patuloy po ang pag-ulan at meron ng napaulat na mga pagbaha sa naturang lungsod. At subay nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar sa mga tagapagsubaybay ng K5 News FM Antique, Kalibo at Bacolod. Ang tabayaran ng pagbabalik ni K5 Reynard Apostol, Romy Cahilig at Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, itong inyong naging tagapagbalita sa pangalan ni K5 Clarissa Vera. Ako po si K5 Elgin Castaño para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.

0: C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galis si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit di katama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 adlaw, wala ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
10: Extend. Food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: 11 MBPS. Balita kag public service.

0: 3 minutos ang nakaligad sa takdang alas 12 sang udto sa aton pagbalik sa programang 11 MBPS. Ako si Jean Paul Hineroso, inyo ang Angkorman.
1: Jean Paul

0: Remind talaga mo mag-inom D3 Bayo. Importanting panguntra sa kagaw. Ano man nga impeksyon nga pwede magsulod sa aton lawas, dapat naka D3 Bayo ka, protektado ka. Ubo, sipon, hilanat, katarot, trangkaso, ano man nga infeksyon. Viral, bacterial, fungal, D3 Bayo mo. Even tonsillitis, even sakit sa imuunto, may guab ka sa unto. Patuloy, bla D3 Bayo. Paso, lamote, hadhad, alipunga. Ah, kung ano, pwede nga mga problem, skin disease. D3 Bayo, ipalhit, biya, na kakas, patay, kagaw, ayo kadayon. Oh, gani ko may mga ubo, sipon, ilanat, katarot, trangkaso. Relax lang abiyan, gusto mo mag-ayo. Mag D3 Bayo. Mikos! John Alendron, Desgalila, Mercy Matisano, Binks Delphine, Junimay, Ritita. Mercy Martisano Rumar Duran, Binks Delphine. Verne Granada, Busjo, Padayon, Japon. Now, ang Talubangi National High School, bao nakabato naman sang shooting threat, ho? Kagabi. May isa na naman ka-Facebook account na namahog, na maniro sa eskwilahan. I-check ko si Arf, naka-standby sa linya. Ka K5 Arf, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Arf?
2: Mayong udto ka kay Five Paul, mayong udto sa aton nga matagpa na matinag hatag sang kakugmat ka katlo ka kay Five Paul sa loob na komunidad sang Talubangi High School na sa akop sa barangay Talubangi diri sa syudad sang Kabangkalan kay Five Paul. Rason nga gikansilar ang tanan nga level sa klase sa Talubangi National High School sa Junior High School kag Senior High School subong adlaw sang Lunes, Agosto 9, Agosto 10, 2026. Sunod sa investigasyon sa T5 poll, ang among threat ang ano sa ilang Facebook page at ang isa ka Facebook account na Toyong Shooter. No?
0: Tonyo Shooter! Oy!
2: Toyong Shooter.
0: Bebe. Sige, padayon Arf, kaya may instruction ko kay Ethan.
2: Sunod sa iya ka T5 poll sa mensahe nga iya ginpadala sa Facebook page mismo sa Talubangi National High School, umandam lang kamutanan sa diyagi ni Buas ang tiroho na agon sa ulo ang mga maestro kag mga maestra. So bangot sini ka kay Five Paul, halos tanan ng mga manunudlo sa nasambit na eskwilahan, wala nagbalik kaina no, sa aga. Kaya halos man tanan ng mga estudyante, wala man nagsulod sa ilang klase kasi Five Paul. Kagintantilar naman ini sa principal sa nasambit na eskwilahan. Ginpalabot sa Five Paul sa bulatuan ang among pagpamahog sa kapulisan. Kagilayo naman ini nga ginkatuan sa Kabangkalan City Component Police Station sa ginsecure ang bulatuan.
0: Ang guwa na iya, Arf, daw balik-balik, daw routine ng aton ginihimo. Pag may threat, kadtuan, secure. Okay, muna. Do asta lang tada. Do ay tayag Japon niya sa klaro nga paglagas, pagtukib, pagihibalo sa mga identity sa mga tonto ni. Repeatedly, abusuhan lang tanag Japon kaya nga hindi ito silang dakpan. Dibla Arf?
2: Correct. Amuna gani ka T5 Paul nagahatag man ini sang kabalaka no, hindi lamang sa nasambit ng eskwelahan kundi sa iban man nga mga bulutuan diri sa kalan kay may ikasarang nagit ang mga kabataan nga magpaunta sa eskwelahan
0: pag amuna da may ara karon isa ka tamaran or may init sa mistra niya himuan niya lang fake account kag butang-butangan da manghalit saya now ari gusto ko makita sa ato mga tagpalamati, may ara sang screenshot sang threat, no? Ipakita ta, Arf, ngayon ko time mo, ipakita namon sa live, no? Ang iyang threat. Sige tan, please tan. Araw, Tonyo Shooter, umandam ka mo buwas, ha? Ginabasa ko ang threat ni Tonyo Shooter, di lang. Silingin doyo. Umandam ka mo buwas, ha? Sadyagin ni para sa inyo. Pang tiroho namon sa ulo mga maestro kag maestra bukon home do ka tunto. Timing gid ni nga flag ceremony. Sinoda ang lain reputasyon. Umandam lang kamo tanan kay makaon kamo bala. siya jagi ni mo. Kita mo? Kita mo? Mga wala pulos arpa. Why?
2: Yes.
0: Abot silingon, mga empty threats, but still, it's a threat. So, kinaseryoso, inasang polis. Ano, ako yes, ni ikaw, BR, ang pagustuhan, na anon ni sila kung madakpan? Bebe. Anon nami, anon ni sila. Kung ikaw ang pagustuhan, Arp, ano imuon mo sa ila?
2: Kaya itong di pamangkot ka kay Paul, ang principal, may suspect naman siya, pero di, hindi natin makakaum-haum lang.
0: Dapat siya may aragitan niya, proof niya, may cyber crime division ang polis. Ano pagit miyari pagit miyari pagit na threat ng iban? Sige, pagkita, bitan, ari pa. Bisan pang tawagan niyo pa na mga polis, ano himuon sina? Pang ubuson lang na sila sa mga taga-babaw. Binyo galahog kami, basi ubos ka mo, blaw. Yeah. Mga words from bata. No? Bata. Bata, gamay, gro ni. Tilang tawag, blaw, mo ni nga mga style art. No? Ti estasan, oni, ti, uwaigid kwan? Uwaigid dya nag-klase ang talubangi? Arf?
2: Wala siyang klase, bilog na adlaw kasi kay Paul, bumangod ang mga maestro, ang mga maestra, ang mga manunodlo kasi kay Paul, wala man nagbalik. No? Kasi isang kita dito ang istorya, ganita ina kasi kay Paul, nagsulod na siya sa ara na niya mga kapulisan, no? Na-secure na ang lugar. Tungod sa iya, nakurok siya, tungod na isa sa kamanunodlo, kasi ang din-address sira, no? Sa mensahe niya dipadala sa ilang Facebook page, ang tiruhon, hindi sa ulo ang mga maestro, ang mga maestra. Wala ini nga ginakonsider na lahog, no? Sa mga manunodlo, kasi kay Paul, bangod siya, posibleng hindi niya matabo, sa natabo, sa iban nga mga eskulakan din sa Pilipinas, kasi kay Paul. Di kayo na, at

1:50 PM mga aton oras mga ka-K-Fan. I'd like to greet also Ma'am Yasha Milan. Tagapamati Monday sa afternoon sa It's Your Time to Shine program. Happy birthday lang sa ilan ni Mama kag ni Papa, manang kag manghod ko, Tita Shine, this coming August 25. Bonifacio Ohoylan, Luisa Ohoylan, Lizelle Paras. Grabe, isa lang ni ang ilang birthday, Ma'am. August 25 tanan. Isa lang kapetsa. The bilog nga family, isa lang kapetsa, August 25 ang ilang birthday. Luisa Alvarado, Ohoylan, Jenilyn Gardoque, Ohoylan, August na sila tanan, Tita Shine, tingob ang celebration. Mas 70 na si Papa, 67 na si Mama, kagsima ng Lizelle, 50 na. Siya, 50 na siya, manghod ko, Leonis

Mama 28 kag si Jeline 2 years old. Salamat sa pag-read dita Shine. Always gid si Papa nagapamati sa imo. Samta nagatanom humay dito sa Escalante sa barangay Magsaysay. Kung lapit-lapit lang tani, mamya siya, makadtugig ko na sa August 25. Manyaga ko, or mamahaw, or manyapon. Thank you, Ged. Mamya siya, Milan. Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa mga suki na to dira sa Escalante. Especially sa Uhoylan family, ha? Advance happy birthday sa inyo tanan, no? Sa August 25. Isa na lang ni ka-celebration. Grabe! Alauna, 52 sa ngaton oras, mga ka-K5. By the way, no, antes kita magpadayon sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program, gusto ko lang ipahibalo sa tanan nga ato ba lang nagpangayo sa aton sang bulig last time nga 24 years old nga si Ryan Flores na buligan na, no, nakakonek kita sa probinsya sang Laguna, sa Laguna PNP and sa DSSD sa Laguna, no, sa Cavite, and sila na lang ang bahala nga magbulig kay Ryan para nga makabalik dito sa probinsya sang Laguna. Tapos ang isa pa gid nga ginbuligan naton, yes, si Baby Roy, no, ato ba lang si Don Don nga ginpakita ko sa inyo sa live, no, diri sa ato nga program sa It's Your Time to Shine last week. Nakatipon kita more than 12,000, pero basi kung makatsempo karon si Sir Boom Granada, basi may mga updates pagid siya, no, angot sa sitwasyon ni Baby Roy, ang ayo niya is Don Don. Actually, ara na siya sa aton nga Facebook page, no, daging butang na dara ni K5 Marv Aranuez, ang aton nga assistant manager, no, diri sa K5 Bacolod, kay gasigi-sigi pa kita sa baton sang bulig halin sa inyo. Gusto ko lang pasalamatan ang tanan-tanan nga nagpadala, no, pinaagi sa GCash number ni Sir Boom Granada. Halin sa 5 kapisos nga ginbulig ninyo hasta sa 1,000. Ginapasalamatan gid na sang family ni Don Don. Kag ginapasalamatan nato diri sa K5 News FM. After nga nabuligan si Don Don, kag na-send ang inyo tanan-tanan nga bulig, si Don Don gindala sa ospital. Wala siya ugaling ma-confine dito sa Mercy kay ti kulang sa gihapon ang pondo for kwan, for deposit, no, they're asking for a deposit nga 15,000, and sige lang kay ipadayon ko lang na karon, pero naka-confine na siya sa kwan sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kay nagsuka ang bata, no, to medyo naglain ang iyang sitwasyon. Anyway, ang update sina karon later on idulong namon sa inyo diri sa It's Your Time to Shine program. Balik ang It's Your Time

0: taas ang iyang medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya angon ang mga water molecules. Amo na nga kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal imo pupo.
1: Na, may ang pupo mo.
0: Isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung diin hasta si ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
2: 14 hours.
0: Untat ka man gali.
2: Nalumos.
0: Lumos ang lumos kagaw, sir boy. Patay.
3: Kasing lang, no?
0: Kamulo ka, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
3: Negative.
2: Kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Pasalot ka sa ospital. Ang 5,000 mo na inapoy mo na to.
0: Di pa sa chika pa lang niya, 700 na bayad mo. Chika pa lang.
2: Chika pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
0: That's how effective is ditribayo. Ditribayo!
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng ditribayo, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may busy ang VCO, yung may D3. Mga butika.
3: Yes, kagang kanami pagod sir boss ang D3 bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang D3 bio, no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation, sir boy, ang imong digestion, absorption, pigaw, good, sir boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imong tiyan, makure ang imong problema sa imong tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang satiety hormone sang ginatawag magnormal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No? So,
2: sakto na, doksan.
3: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
2: Ang D3Bio, permita ni mahibaluan o ginadiscuss dari nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane ginaputos yun. Agod hindi makasulod ang mga carcinogen. Kapanigarilyo ba na mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo selula. Kaya ginatabunan ina sang MCT, sang D3Bio. Now kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection. May anti-cancer ka pa. Kung gaga D3Bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
6: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga, paduway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw D3Bio adlaw.
0: Hindi pagulata, sir boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3Bio.
5: D3Bio! Problema sa trangkaso, hilara, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio! With Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka. D3Bio.

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Happy birthday, anak.
1: Thank you, Tay.
0: Ano? Nalipay ka man bala sa birthday mo, nak?
1: Gamay lang, Tay. Anong bike wala man di si nanay mo. Tani, kunara si nanay, mas happy kit ko, Tay, eh. Nga, tiyaw, din si nanay nagkatuaw.
0: Kukuhan, anak. Si nanay mo may obray.
1: Tani, nag-absent lang sa kay birthday ko daan.
0: Kuhan, anak, eh. Hindi abi pwede.
1: Guron, digid ko palang ganin tataya at ni nanay galitay. No, tay, no?
0: May nagapanoktok, nak.
1: Tay, ako na lang, Wabria. Basi si nanay na ya.
0: Ate, siguro eh. O, daligid lang ha, kay abrihan ko lang siya.
2: Parichong.
0: Uy, Marie Jovi? Dali ka man, magsunod ka.
2: Ay, salamat. Si Iada?
0: Ara na siya, Mads.
1: Maninay! Maninay!
0: Oh.
2: Opo! Happy birthday, Iada. Ari-ari, oh. Gift ko ini si Imo.
1: Wow! Salamat, gid ninay, ha?
0: Marie, salamat, gid nga nagadto ka,
2: ha? Basta para kay Iada, pare. Wala, gid sang problema para sa akon.

0: ang anak ko. Natulogan na siya nga nagalahay ng buhat. Tungod wala gid makaingagaw si nanay niya.
1: Tay? Tay, kiss ko, baby. Oh. Tay? Nagikaw ka, ha? May problema bala kita, ha?
0: Kinahanglan pala balay pamangkot.
1: Chong?
0: Si Nini. Natulugan na lang sa hulat sa imo. Ikaw ang ginapaabot niya.
1: Di bala tanan nga gastugin shoulder ko man para madayon ng birthday niya? Hindi pa gina-okay, ha?
0: Ikaw ang ginapangita sa anak mo. Pinaka-importante nga adlaw sa anak mo, pero wala ka. Ano gid balang importante sa imo?
1: Di bala nag-aubra ako para sa inyo? Kung makahambal ka daw, tosala ko pa nga wala ko gina.
0: Hindi amo sinambot ko, Siningon. Isa lang idkad lang ang ginapangayo sa anak mo, pero nung hindi mo pamahatag.
1: Pwede bala? Chong, kapuy ako. Imbis nga atipanon mo ko, hawayon mo pa ko? Talak, tulog ta!

0: Sino ba lang, Chong?
1: Tay, mayong adlaw.
0: Mayong adlaw man. Dali ka, magsulod ka.
1: Salamat, Kitay.
0: Ari ka man.
1: Kontay, naluoy na ginako kay nene. Uhaw siya sa pagpalanggas ang iloy niya. Ano ang buhaton ko sinitay man?
0: Anak, istoryahon mo siya nga maguntap na sa obra. Kaigo naman ang kinitaan mo sa work from home mo.
1: Ang managaling hambal ko siya, tay. Pero akoon ko, konsweldo ko man lang sa liga ng unti. Kulang idyapon.
0: Amo na ang babudlay, anak. Pero dapat nag-aintindihan na ikamo. Kay kung padagan nyo lang na sa away, ate, wala na. Wala ginasang may mahimo ang pangabuhi ninyo.

0: Marie Jovi, ikaw?
1: Ay, oo pare. Ay, ari gali o. Oh. May dala ako sa imo nga pamahaw kag para man kay ihada. Siyempre, para man kay Marie Agnes.
0: Boa, kadahang mo siniba. Salamat gid ha. Ay, dali ka. Magsulod ka, Marie.
1: Ay, salamat gid pare.
0: Marie, magpungko ka.
1: Salamat gid pare.
0: Ay, oo, gali, Marie. Ari ka man. Ano, wala ka sang duty?
1: Ay, wala. Kami nga abis sa balay eh. Kabalo ka naman si pare mo Ivan ato sa abroad.
0: Ay, amulan na galing, no? Ako di ganyo, mingaw man kay ti. Si Agnes sa duty na. Tapos man ko dulong kay ihada mo. Tapos ang duty ko, alauna pa man sa kagahon.
1: Amo gani nga nagbisita ako diri sa imo eh, kay kabalo ko nga si Marie Agnes. Ato na sa duty niya. Kag si ihada naman ato na sa school. Kag kahibala ako nga ikaw lang isa diri sa balay niyo. Kanin, nagkato ako diri agud. Updan ka pre.
0: Marie Jovie?

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik.
5: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
5: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imulawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy booster.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Dugay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go. With
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy,
26: let's go with the flow.
27: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: It's the best part of the day.

0: Marie Jovi, ano ang buot mo silingon man?
1: I mean, pare. Ari ako agad makatoking-toking ta.
0: Ha?
1: Kaysang nagligad bala, bitin tong talk ta kay, ato balang pag-birthday ni Ihada.
0: Marie Jovi?
1: Pre, kaya bala ako nga daw ginakuga ka na sa sitwasyon mo, supong. Ari ako, handa ako mamati sa mga problema mo. Iyang balang sakon, pre. Willing gid ako mamati sa imo.

0: Tay, what time ang pulis si nanay?
1: Kon, anak. Karoon to kay dugayari na si nanay mo.
0: Pami na lang kung hindi ka upod kay nanay magkaon. Kung magmata ko kung aga, wala man si nanay.
1: Anak.
0: Tay, gaaway ka mo ni nanay?
1: Ha? wala, anak. Okay kami ni nanay mo. Busy lang siya katama. O sige na, sige na, sige na. Magkaon ka na kay Dugay-Dugay. Ma-movie marathon kita. Kiti, wala ka man sa klase.
0: Sige tayo.
1: Ang messenger ko.
0: Tubig tayo doon,
1: please. Si Marie Jovian nag-chat. Basahon ko.

0: maayo kay wala mo ako ginpaslaw, pare Chong. Dali ka. Sulod.
1: Mare. Kukuan, Mare.
0: Pare. Buot silingon nga nagkanto ka diri. Gusto mo man, hindi pala. Nahidlaw ka gisang amusin niyo.
1: Mare. Mare.
0: Pare. Kaya pala ako nga wala ka na nag-aamo si ni. Tugod mo sa ako sa obra mo si asawahon mo. Kapoy naman kung magpauli.
1: Mare. Ang cellphone ko.
0: Ay, pre.
1: Hindi ka panawag.
0: Pre, karoon na lang na pala, pre. Bago palang tagani ka, umbisa.
1: Mare.
0: Karoon na lang na pala.
1: Pagdaligin ang Mare, ha? Sabton ko lang. Hello?
2: Hello, sir. Sir Officer Wilney? Office mate ni Agnes? Sir, pwede ka kapahigagaw sa hospital? Si Mama Agnes, abig, nagulpid na tumba, sir?
1: Ano? Oh, Diyos ko! Sa din yung hospital, sir, well! Sa din!

0: Doc, kumusta ang asawa ko?
1: Na mild stroke ang asawa mo, mister.
0: Oh, Diyos ko, Doc.
1: Bale sa subong, ginobserbahan pa namon ang pasyente. Aragali, sir, ang reseta, oh. Baklon mo, eh, ha?
0: Doc,

0: Chong.
1: Oy.
0: Inutil na na si Agnes. Mailup na lang tabala. Malagyo na lang kita tiri.
1: Imposible nang ginapanghambal mo, Jovi.
0: Handa ako nga atipanon si Ihada, Chong. Kagparte naman sa bana ko. Makigbulag ako sa iya. Tungod may kirida man ang tuntunga to eh.
1: Jovi, hindi ako.
0: Kung hindi ka okay lang. Basta, tago-taguon talang ang relasyon ta. Kaghulaton ko kung saan o ka magkadesisyon sa plano ko.
1: Oma.
0: Ha? Chong?
1: Jovi? Jovi?

subsubong may relasyon gihapon kami ni kumare ko. Nahibal-an ni Agnes ang tanan na hanungod sa amon nga duwa ni Jovi, kag nadugangan pagid ang balatian niya. Nagakakonsensya na gid ako tungod sa ginahimo ko. Kasimple man lang tani isang problema namon, ugaling nagsunod pagid ako sa isa pagid kabudlay na problema guwaan. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa para magpangayo sang nagakaigo nga laykay. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Chong.

0: abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Our Time to Shine program. Alas 2.32 sa ngaton oras, mga ka-K5, less than 30 minutes na lang ang, in less than 30 minutes, pwede na kita makapangapig. Eh, ma-end naman ang ating program pagka alas 3 ang hapon. Amo na ang kwan, ang oras sa mga utod natin ng mga construction workers sa pagpangapi, pagpahuway, break na na nila mo, break time. No, sa mga drivers nga ginatuyo, ipahigadaanay ang salakyan, basta gabatsag na gani ang, kung basta nagabatsag ka na gani isang katuyo kag nagabiyahi ka, pahigad ka anay kag magpangapi, no? Mga 15 minutes okay naman na, pulupong ko ka anay, medyo kinahanglan ibalik anay ang energy, budlay ang disgrasya. Mayong hapon kay Sir Manny Filamo. Good afternoon. Pabalaan niya gid ko no ang tingog ni Kuya Kenneth sa drama Michelle. Si Kuya ka makabalo na ginaya sa buong magdrama, no? Intra-intra na na siya. Thank you, Sir Manny Filamo. Good afternoon dira sa imo, sir. Mami Liliinting Balinas, nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Ma'am Annabel Alonzo, good afternoon. Kalawig-lawig sang chat sa ako ni Ma'am Annabel Alonzo. Anyway, sa inyo nga duhan ni Nanay Utay, dara mama yung hapon gid sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, no, sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Bings Delphine, ba si Ma'am Bings siguro ang pinakatawhay gid sa subong hapon kay gapulo pungko lang, gapulo pamati sa iyang radyo. Thank you gid. Ma'am Bings, kamay TC ka na. DTX Coffee Mix. Excited na gid kuya bala mga pe. Pagka alas 3 karon matimpla naman kita. Para nga kwan balik ang, para magbalik ang energy ka, magsiga naman ang aton nga mata. Balikan naton ang drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love, no, sa sini nga istorya. Kaina ang bata bala nga nagapangita sang iya nga iloy. Pag-atipan sang isa ka iloy, kung bata ka pa ang gusto mo, ara ng permisi nanay mo sa tupad mo eh. Ako hasta pagtimpla sang gatas ko sang una, hindi ko kasaho kung hindi si nanay ang magtimpla. Si nanay gayuhum-yuhum, ginadayon ko magsiling ko nga, nay, gusto ko yung imo gidza timpla kay nanamitan gid ko na yan. O si nanay ko gayuhum-yuhum, ginadayon kag magsiling ay nugaye na kuda. Yun ang iyang ihambal, no? Basta bata ka ba, gusto mo si nanay mo aragid, gusto mo may nagaluto sa imo, gusto mo may nagatimpla sa gatas mo, gusto mo may nagaatipan sa imo. Pero kung nagadako ka na, nagadako na galing langga ang demand, nagadako ang gasto, hindi pwede nga si tatay lang ang nagatrabaho kag hindi man pwede nga si nanay lang ang nagatrabaho, dapat si nanay kag si tatay ang nagabuligay para nga mabakal ang tanan mo nga kinanglanon, especially kung nagaeskwela na ikaw. Ay, kaluoy man kay nanay nagabako-bako man, na stroke na, no, amo na bala, no? Subong, kanami gani subong eh, kay may mga work from home na nga arrangements. Pwede nga sa balay maubra si nanay or si tatay, hindi na mabudlay, kay bisan paano may tawo na sa sulod sang balay, no? Kay ara lang dira sila nag-work, mamonitor na ang bata kung ara sa sulod sang balay samtang nagatrabaho si nanay or si tatay. Galing kay ambot na lang gid sa kabuhi sang mag-asawa, sa kabuhi sang magkarelasyon, ara gid sa ang pagsulay. Kagamo giniya perming ginahalinan gid sang problema kag pagbulagay gid sang mag-asawa or magkarelasyon. Kun ara sa trabahuan, ara man ang sulay. Pwede nga chicks, pwede nga lalaki,
pwede nga bisyo, no, pwede nga inom, pwede nga barkada, mga sulay na tanan, mga pagsulay na tanan. Amo na gani si Linko, kung nato ka dito sa imo ginatrabahoan, may pagsulay gid. Kunara sa sulod sa balay, dira ka nagatrabaho, may pagsulay gihapon. Bo si Linko maalam, ginibala ang panulay, kung ano ang imo nga kahinaan, dira kagid sulayon, dira gina siya masulod. Kung ikaw nga bana, nag-aayo ka sa imong asawa, nga kuntani atipano niya mga anak mo, nga kuntani siya ang, nga kuntani ara siya sa mga special occasion sa mga anak mo. Baudera ginadayon mapalapit ang manugsulay. No? Ti, dira ginamapalapit ang babae. Kuno abi, atagat-aga niya sang regalo ang anak mo. Kuno abi, atipano niya ang anak mo. Nga daw siya ang iloy. Tapos, ang ending gali. Sulayon niya ang bana. Ti ikaw nga bana, silingudo ka nami, gina-appreciate mo, bauti ka nami kay kumari, kanami sa iya, kay siya ang nag-aatipan sa anak ko, kung wala ang asawa ko, hindi mo matalupang dan, daw amat-amat nagali nagakahulog ikaw sa paon. Tubtob nga madakpan ka sang imo nga asawa, tubtob nga maguba ang inyo nga pamilya, no? Masyado ka simple sang diskarte sang panulay, no? Masyado ka dasig sa mga hitabo. Gado nagtulog ka lang kag nakabugtaw nga ara ka na sa magamo nga pangabuhi. Imagine, ginaluiban mo ang imo asawa nga nagabako-bako. Gusto niya manakuntani nga maghatag sang oras sa iya nga anak nga siya ang matipan, nga ara siya sa mga special occasions, nga ara siya sa mga birthdays. Galing kay ti, may trabaho siya. Siya ang manuggasto eh. No? Kung hindi siya magbako-bako, wala man sang birthday, wala galastuhon, kay ti hindi man makaigo ang sweldo sang amay. Samtang ginaluiban mo ang imong asawa, siya nagabako-bako, hasta nga natumba, hasta nga na-stroke. Ti, subong ano ang imong pangabuhi. Diba ginakonsensya ka? May gabigi na nga makita mo siya nga siguro gatulo ang luha mo. Kay siling mo nga ang ginamo kuman sini ang akon nga asawa, hindi ka happy sa imo nga pangabuhi, diba? Kung makita mo siya daw ano ni galain man siguro ang buot mo, kay ti kun anong matabo sa iya kag kun maglala siya, my goodness, madulaan naman sang iloy ang anak mo. Ti diin ang ginahandum-handum mo nga kuntani may iloy ang bata mo, pero wala na kay ti. Amo na na ang sitwasyon sang iya nga iloy. End time, pwede niya na nga bayaan ang anak mo kay ti nagalala ang iya nga sitwasyon. Tapos ginatraiduran mo pagid siya nga ginatraiduran. Kung mapatay ng asawa mo, mahinulsol ka. Pagkahinulsol mo, hindi mo naman mabalik ang tanan, bisan kadtun mo pa ang siko mo. Hindi mo na mabalik ang anuman nga nadula. So sa mga babayi, sa mga nanay, ang trabaho, yes, importante. Pero please, hindi nyo man pagbabayi ang inyong ikaayong lawas. Importante man ang pamilya, pero syempre, paano kita makaservisyo sa family? Kung ang aton nga ikaayong lawas, kung ang aton nga health, hindi maayo. Kung hindi kita healthy, diba? Paano? Kung hindi kita healthy, hindi kita makaservisyo sa family. Okay, ginaiyang magtrabaho, pero kinahanglan nag-take ka mo sang inyong supplements, kinahanglan nagapahuway man ka mo. Kinahanglan sa isa kasimana, may isa ka mo kaadlaw, nga pahuway, nga hindi ninyo pagpresyuron, pagpiliton, pagpuwersahon, ang inyong kaugalingon, nga mag-obra. So, in
nang isa lang bala kaadlaw nga makahuluhigda kadera sa sulod sang imo nga kwarto, sa imo nga katre, makabasa-basa, no? Nga do wala lang gid bala pressure. And sa mga bana, hindi solusyon sa problema ang magpa-comfort sa iban nga babayi. Bawa mo gina. Kung may problema ka mo gani sa ibo nga asawa or karelasyon, hindi ka magpa-comfort sa iban nga babayi. Siya ang atubangon mo, siya ang istoryahon mo. Importante sa gihapon ang communication, importante sa gihapon nga maka-istorya ka mo. Hindi ang habuyanay sang mga masakit ng mga tinaga. Alas 2:43 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule. Mabakal sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall.

0: ng pag-asa.
1: Good afternoon sa kay Parikoy Mix Vlog. Nagapamati sa It's Your Time to Shine.
0: Hiram lang ba?
1: Basta alauna, kuno nagapamati siya. Parikoy Mix Vlog, good afternoon sa imo. Thank you very much, good sir. May hapon man sa kay Sir Bongbong Tolentino Paklibar.
0: Di na akong mag-iisa.
1: Alison Chavez, good afternoon, sir. Salamat din. Ma'am Rodora Aguado Despe, good afternoon. Good afternoon, Miss Shine. Pa-shout out sa MG Kulot Store sa Adela Market. Sa Mansilingan, salamat gid sa inyo. Sa mga suki ko din sa Adela Market, good afternoon. Sa may Nonoy Store pa gid. Sa mga nagapamati sa Batsuyan, sa mga bakery, salamat gid sa inyo padayon nga pag-suporta. Thank you sa kay Ma'am Marilyn Caranza. Good afternoon as well kay Ma'am Venus Halmas. Okay, gid ko di Ma'am Venus Halmas. Sila ni Ma'am Venus, kumusta, Canada? Thank you very much, gid.

0: Sunshine, good afternoon. Always here sa Goldcrest. Please greet Goldcrest, no? Sa bata ni ang Goldcrest, no? Please greet my friends. Rogelio Samuel Tico. Tico, Rogelio, Samuel, Uyad, Rainier, Alonzo, Danilo. Huwag ko kabalong kundi ng apelyedo. Kag kundi in ang ngalan. No? Anyway, thank you very much, Gid, sa inyo. Sa family Balayo, sa Kabankalan, salamat, Gid. Sir Orlando Balayo, may hapon sa imo, sir. Thank you very much. 2:47 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5. Sir Boom, ano nang update kay Baby Roy, Baby Dondon? Ara na siya sa hospital.
1: Mission, mayong hapon man sa aton mga
0: tunog,
1: listeners.
0: Tunog ba? Galupok ba?
1: Galupok ang tingog.
0: Oh, galupok. Sir Boom, good afternoon.
1: So, mayong hapon sa aton mga ka-K5, no? Update kita kay Baby Dondon. No, si Baby Dondon, Mission, balikan lang naton. Amo to ang iyang iloy, nagkagto diri sa istasyon, sa K5 News FM Bacolod, para mangayo sang bulig nung maoperahan si Baby Dondon.
0: Mm-hmm.
1: No, si Baby Dondon ga edad sang 1 year and 8 months.
0: 1 year and 8 months.
1: Oo.
0: Okay.
1: So nakatipon kita sa aton nga GCash sang 12,909.
0: Okay.
1: Amo to gin padalata sa pamilya.
0: Nasenta na na tanan.
1: Tanan-tanan mi Shine, nasenta
0: yes.
1: Na.
0: Yes. Okay.
1: So si Baby Dondon kahapon mi Shine ginoperahan dito sa hospital sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. So ginoperahan si Baby Dondon para magwang higko sa iyang lawas.
0: Mm.
1: Pero wala pa siya ginoperahan sa iyang bukol.
0: Sir Boom, I'm sorry to cut you. Ari lang, no? Sa mga nagbulig, wala. Kundi ang ginpakita natin dito sa live, ang bukol sa likod ni Dondon. No? Ang bata, may problema pagid aside sa bukol. Hindi siya makabuna. Siguro every time nga magbuna siya, kon magpupo siya, gasakit. May sakit siya nga nabatsagan. Mm. So ang bata naglabo 26 days wala makapupo. Tinaghabok ang iyang atsan. And nagdoble na gid ang problema kay may habok na sa likod, may bukol na sa likod, may meningocele na siya sa likod. Mm. Naghabok pagid ang iyang atsan tungod sang higko nga wala mapagwa. So gindala ini siya sa Corazon Locsin sa nabalaan ko Sir Boom, nagpalanuka na siya.
1: Mm-hmm.
0: So ang problema to, nagpalanuka ang bata, it's because of the higko nga wala mapagwa sa iyang atsan. Hindi kay tungod sa bukol sa likod.
1: Mm-hmm.
0: Which is amo to tani iyagani ang problema gid. No? So ano tong update?
1: So amo to mission gin operahan siya kahapon para magwa lang higko sa iyang lawas.
0: Mm-hmm.
1: Then ang bukol wala pa na operahan.
0: Yes.
1: So si Baby Dondon subongara sa Corazon Locsin gapa kondisyon para kung maayo ng iyang kondisyon, maoperahan na siya.
0: Okay. I'm sorry to cut you again, Sir Boom, no? They need 15,000 nga i-deposit tani sa Mercy Hospital.
1: Uh-oh. Dito ya sa private hospital.
0: Para maoperahan tong bukol.
1: Oo.
0: Galing kay wala kita makalabot 15,000 and ang iloy kag amay nga nagatrabaho sa kampo, nagaworry kay basi kon i-admit nila sa private hospital si Dondon.
1: Mm-hmm.
0: Ang dako naman nga balayran kon magwa, amo naman ang ila ginaproblemahan. So may mga nag-advise even us here no sa K5 even Doc Itik Iturriaga nag-advise man nga sa Corazon Locsin sila. Para nga hindi sila madak-an sa kwan, sa galastuhon.
1: Correct.
0: So nagkadto sila sa Corazon Locsin o galing kay wala gid sila ma-schedule. Amo to nga nagkadto diri sila sa aton para mag-raise kunta na isang 15K for Mercy Hospital. Naka-raise kita 12K for them.
1: Yes, Michelle.
0: Pero gin-admit sila sa ospital subong sa Corazon Locsin tungod gani isang pagpalanuka.
1: Mm-hmm.
0: No? So, correct. Naoperahan siya. And ano to ang
1: naoperahan
0: tubo?
1: Si Baby Dondon para magwang higko siyang alawas, Michelle. Pero wala pa siya naoperahan sa iyang abukol.
0: Oo. Amo
1: so,
0: na
1: amo na si Baby Dondon. Gintubuhan siya ko ng Michelle.
0: Mm-mm.
1: Pero subong, gapakondisyon na siya.
0: God.
1: Kahapon to, Michelle, you know? So sa aton ng mga ka-K5 no, madamo gid nga salamat sa inyo sa tanan-tanan nga nag-send sa aton nga GCash, Ms. Shine.
0: So, and we need more.
1: Yes, Ms. Shine, no?
0: For them, for Don Don. Hindi ko na namian abi anak sang ginhambal wala nga gintubuhan siya. Kay nakaagi kita sina astang tutunlan mo na astang Diyos ko kasakit.
1: Tapos sa edad ya pa lang amo na Michelle
0: nga diba? Wala pa magduha ka tuig.
1: Oo, damo
0: isa
1: na sang iya na
0: kag 8 ka bulan pa lang and makita mo gid siya nga bisan nagayuhom siya hina gid siya kagagmay sang tiil niya kaniwang sang mga kamot niya. I mean kaniwang gid siya and ako ang iyang tsan. Amo na ang sitwasyon. So hindi manami kung magsiling kita nga gintubo ang bata. I think hindi pa siya maoperahan sang bukol niya sa likod.
1: Hindi pa ma-shine kay ginapaano pang kondisyon pa sang bata.
0: Yes.
1: Kay
0: ang isa ka problema nagdoble, nagduha. Because sang paghabok sang iyang tiyan. My God. So what will happen
1: sa mga ka-K5 naton Michelle no nga luyag maghatag sang bulig kay Baby Dondon.
0: Okay.
1: Pwede sa gihapon makapadala sa aton nga GCash number amo nang 0991592905. Again 0991592905 ang GCash name Carlo Oberas. Para sa aton nga K5-Hugot Love Lines 11.5 FM Bacolod, nakabutang dira ang aton nga GCash number.
0: Number.
1: Oo, pwede nyo dira balikan ang aton nga live.
0: Thank you very much, Sir Boom, for that update. Halin sa piso, 2 ka pesos, 3, 4, 5, 6 pesos, nagabaton kita. Amo nang ginatipo naton, abi ninyo nakalabuot kita, lapit na 13K. Pag na-send na naton sa ila, amo nang ginagamit nila sa buong. Sa mga kinanglanon, kabay pa nga mabaklan si Don Don, sang inabalang gatas, bala Sir Boom, nga ginapainom sa mga, mga ginaoperahan para mas madasig sila nga magtambok, makaangkon sang energy.
1: Makarecover yung ilang lakas.
0: Makarecover, no, para nga maoperahan naman siya sa problema niya to sa likod, ang bukol. Thank you very much, Gid Sir Boom, for that update.
1: Thank you, Ms. Shine. Magamuman sa ato ng mga listeners dira, no? Madamugin niya salamat sa pagbulig kay Baby Don Don.

0: alas 2:55 ang aton oras mga ka-K5. Antes pa man mag-develop ang balatian, please take your supplements. Hindi nyo na pagpabayi nga mag-develop pa ang cancer, diabetes, balatian sa korason. Take your supplements every day. Clinica, D3 Bio, DTX 500 Capsule, Mighty C Capsule. Ang inyong mga kabataan, hatagin ninyo sang Memory Plus, hatagin ninyo sang Mighty C Syrup. Sana'y madarapa, minsan di Buas kita ay kita para sa isa na naman ka edisyon sa ngatong program It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuslok-tuslok.

0: sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag mighty C, layo ka sa anxiety kag depression surgery.
1: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
0: Amunang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sang DTX 500 kag mighty C. Imagine bala, wala gid ibato ang imong nga selula sa oxidative stress, especially ang imong nga kuan, imong nga brain cells.
1: Ang brain,
0: no?
1: Oh.
0: Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas, puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tam is pagkaon, junk foods.
1: Uga.
0: Damo, mantikaon, tambok ang karne. Natural, nga manabids gina ang selula sa imong nga brain.
1: Husto.
0: No? Amo nang matabo, may lang kon, anxiety lang. What if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong nga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag mighty C para sa imong nga ikayong lawas.
1: Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas ini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
2: DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times ID.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500!
1: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
0: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sang brain, pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
1: Oxygen nga ginaginawa, no?
0: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang selula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose nga oxygen. Oh. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
1: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
0: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka na DTX 500 kag mighty C, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga-mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause ang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
1: Correct.
0: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag mighty C. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag mighty C na. So, hindi maghulat, hindi na maghulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag mighty C na kanadlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. K5 News FM.

K5 News FM Philippines. Magandang hapon mga ka-K5. Kasama rin yung Agent Jack para ho sa tingin the Big Mix hanggang alas 4 ng hapon, 3:07 right now. Ang oras na yan ay hando sa inyo ng ating DTX Coffee Mix at ang ating Super Trio D3 Bio DTX 500 at Mighty C, ang ating alkaline based of vitamin C. Sa mga sugyo na ating butika, mabibili ho yan nationwide at sa natunang kaklinika branches nationwide.

At ang oras na para mag-take ko ng ating suplemento. Kung kayo ay may mga karamdaman ho ngayon na ba'y mas kakailanganan ho ninyo ito ha, ang ating mga suplemento, especially yung may trangkaso, ubo, sipon, lagnat, trangkaso na ko, mag-clinical D3 Bio ho tayo araw-araw. Sabayan na rin ho ninyo ng DTX 500 at Mighty C.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics!
6: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
8: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay ka kidiya.
7: Siyempre. Naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver. Extend lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Nanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

6.03.44 on the Tic Tac. And this time check is brought to you by DTX L500, D3 Bio, and our alkaline based vitamin C. That's a mighty C. Kailangan natin to mga K5 para palakasin ang ating immune system para maiwasan natin ang magkasakit. So take ho tayo rito religiously. Mabibili ho yan sa mga suki natin ang butika nationwide. Maraming salamat sa pagtutukunan nyo. Kita ka sa bukas. Adios.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Payo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Payo.
0: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, suguran natong sumong sa pagsipan-sipan ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kaginan. Kayo gitbakuhan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain, yung babae!

0: Basta kun ano ang makapaayo sa aton barangay. Abo na kong yunan ta. Kay mga sinsuning barangay ta. Kamu ang mga kagawad ko. Upod sa guwapahon ta nga sekretarya. Iduso ta kun ano ang makapasanyog sa aton barangay. Uswag barangay, Kipay!
1: Og yunan ta ginaya dapat sa kape. Kay ginbutang kita dari sa posisyon sa pumuluyo eh. Ang kwarta kap, para sa proyekto. Dapat matupag niya sa usto, yakap.
0: Sakto kagit kagawad nisto. Oh, ate. Mabat-abat na kita pa uli kay nagagum-guum na ho. Basi ko magbundak ang ulan, balahaw.
1: Ay, lang.
2: Ay, ho, kap. Ay, anay ka, kap. Ay, damo pa ba ni nagakabilin nga pamahaw, ho?
0: Dala nyo na. Wala man siya makaon sina sa balay.
2: Ay, pwede ko ka pangayo, dakap.
0: Baw, ariya si Ara, ho. Malisin siya pagit. Kusiyon talang kita karon. Dalaan nyo na si Lingko. Ah, kagawad nisto.
1: Kap?
0: Kuha ka na sa ginapay kag Diyos, ho.
1: Baw, salamat, kikap, ha. Salamat, kikap.
3: Inday, Ara. Dungan na pa ulit.
4: Aha? Ay, una-una ka lang guru kagawad nisto ah, kay may talapuson pa ko nga ulubrahon kay papirmahan ko dayon kay kapitan.
5: Kap, ako na kami, kap!
1: Ati, sige! Kap!
0: Ay, sige,
1: muna
0: sige!
1: Muna kami, kap!
0: Pag-ano ka po, ha?
1: Ara, along da?
0: Ara.
1: Kagawad, kaputis ako na.
0: Ara. Ano to si kagawad nisto nga?
1: Aro, plastiko!
0: Nga madungan gito siya po uli sa si buhaw.
4: Ay, kakuan kap kay lapitay lang kami balay.
0: Do, hindi ko na namian siyang panulok niya sa imo ya.
4: Ay, kap.
0: Ara, akon ka lang ha?
4: Ay, kap. Abi, pinupinuha man bala ang galawan mo? Pilakadlaw, madakpan kita sa mga kagawad nga may relasyon kita. Maguba gid ang ngalan ta. Kag ang pamilya takap. Panumduma permi nga pariho kita nga may mga pamilya.
0: Ara. Ako ya aber bisan boss dahil madakpan kita. Wala ko ya nadlok. Unungan ta kaya.
4: Kap. Hindi ka pala mag-amusin na. Hindi lang ang kaugalingon ta ang panumdumon ta. I-considerar naman ang pamilya ta. Ilabi na gidang kabataan ta. Hindi ko yakap gusto mahuyan. Hindi ko ya gusto mahuyan sa pila ka adlaw kung magbalahuba gid man ang relasyon ta.
0: Di ko din din abi ako kapitan. Kagunagaron ta ka nga mailop kita. Masugot ka? Ha, Ara? Masugot ka nga matabanay kita?

0: Bao. Nagdulom lang. Wala ko ginakita nga naglabay sa tubang balay si Ara. Pasikun. Nagbalbalan na ipatusla ni Kapitan sa Barangay Hul?
1: Ga.
0: Opa.
1: Eh, nagano ko na sa bintana man. Kaina ka pa din nagatindog. Ano may ginabantayan ka nga maglabay?
0: Oh. Ha? At kukun. At kukun. Si Marie Ara Blau. Kay may inugapit to di siya nga pagkaon. Nga bilin bla kayo na pagsisyon namon sa Barangay Hall. Ano abi kayo nalipatan kong parte ko kayo na eh.
1: Ay tingabantayan mo, Gid. Manawag lang siya karoon niya kung may inugapit di siya.
0: Ay, kukun. Galing, no? Naano man, kuya man.
1: Oh, nakasukad na ko to, ho. Kat na kayo manyapo na ta.
0: Ay, kaon lang to bala. Naano kun. May kun ari di sakon ng kalanoon kay. Kaon to kun makaon ka. Kay busog pa, kuya.
1: Te, nga mga kigagid, haw, ha? Nga kaburingot si mo, haw? Ano ka ga, nag-andropos
0: ka? Ay, kuy, sus, abasi kun ikaw yung nag-aminopos, ha? Abi mo, Blakiting? Wala pa niya gamin niya si Manoy? Ha? Ikaw mo nang permilang gabalibad nga kapoy. Sakit ulo. Arakon pa mula nun. Tanan na lang ang baligad para makalikaw ka sang balbalanay. Ano? May ginatiganaan ka na sang lusong wow? Hakiteng? May araguro eh? No? No, Kiteng?
1: Nesto?

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: K5 News FM.

0: Apa? Toto apa?
1: Ha?
0: Nakaabot na si mama ninyo? Tonton? Toto, Tonton? Wala pa na luto dang kanunta?
2: Pa? Palaro ka na lang pa. Mga 5 minuto, luto na ni.
0: Sampaw na lang abi ang itlog sa kanunto. Kagbutangin na lang dayon sang asin.
2: Oo pa. Bukaon ko na lang ng itlog pa. Kag isampaw ko na lang sa tinigang para dasig maluto.
0: Ikaw nang bahala, dira. Ay.
2: Ayos pa.
0: Pasensya gid kamo ha kay mga anak. Anhuntay ni kay nabulag si papa ninyo.
2: Sige lang pa. Pila ka adlaw? Kung magdako na ko, kung makapitan ako sa barko, paislan ko ng imo mata pa.
0: Ay, salamat. Salamat ginto. Kabay pa nga matuman mo ang mga hando mo nga magkapitan sa barko. Kabay pa to?
2: Oo pa eh. Amo na ganing agatoon ko mayo. Kita mo? Halin sang kinder ko, ako permi ang first owner. Hasta subong ang grade 5 na ko.
0: Di buinas gid kami sa imo, Toto.
2: Oo, Toto, apa. Di buinas gid si Papa sa aton nga duha. Di buinas gid sila ni Mama kag ni Papa sa aton.
0: Na ano to si Mama niyo man? Nga wala pa siya makapuli man.
2: Ara na siya dugay-dugay pa. Ustuhan na niya maluto ang ato niya panyapon. Kag, basi may dalaman to si mama nga sudan ah.
0: Oo man. Amo man tong siling niya kaina eh. Ay, kabudlay sining inutil ka. Kabudlay katama.

0: 冻卵的啊，冻卵
1: 隔壁的那个不够没什么毛病，跟来自什么？
0: 嘎，没看面子呢。Naka duha makuba. Sige na. Napuhin na yung tura mo. Kagbagwa ka dres brangayon.
1: Oo, gini. Kikainap ako din. Kakainap kita din eh. Naulan na kita kag nahulawan na aming matatigyapon.
0: Salamat kita, ha?
1: Pasimbala matingala na to si Julio nga gabi na. Wala pa ko nakapauli. Ote, di na kwarta naging promisa mong ihatag mo sakon.
0: Ariho, dugay bala ko sa mo. Igaduga pagi na kataho mo ho. Dali. Aryo, 1,000 na ha.
1: Sige na, mauna na ko ka pa.
0: Halo. Gusto na ba na? Matext na ko sa iyo. Ara.
1: Dasun. Sa sunod, hindi na ko yung magpasugot kung 10,000. Hindi na. Ay, tunto ka. Bagiin ka nga klase tao. Pwisit. Basta subong dumadabilan ko pang kalangsa sang ramag ni Kapitan. Ay, kagdukabaho pa sang tubo, ya? Do pinaksyo nga isda. Ay, pwisit. Man, kung hindi ko lang kinahanglan ang kwarta, hindi ka kayo magpatol sa imo kapya. Hindi, gid. Hindi ko yung magpatol sa imo.

0: Bah, may nagapanuktok. Si Ara na siguro, ina.
1: Ton! Ton, abriko, anay Ton!
0: Ah, syagi daw. Ton, ako na lang maabri kay mama ninyo.
2: Oh, kasarang ka ba?
1: To, abri ko anay to.
0: Oo. Day Ara, dali lang gid ha, ara na ako ah.

0: Dai? Dai, daw nadugayan kagidhaw?
1: Nangita pa ko kwarta. Agod may baluno ng kabataan, boss.
0: Ah, awa.
1: Awa? Abi mo yadin, gid ko nagkadtuhaw? Namiga?
0: Hindi man sa mo sina, Dai, ah. Natingala lang ko, ah.
1: Te sa sunod, hindi ka na matingala kung hindi gid man ako kapauli. Kay buot silingon sina, nagapangita ako sang kinawala, ta.
0: Pasensya gid, Dai, ah. Nabalakaman lang ko, ah. Kaga, kaibulo ako nga, kinabudlayan ka nga ikaw ang naga baka-baka sa pangabuhi.
1: Ay, drama naman, ah. Hoy, Julio. Super nakadrama ang kabuhita. Hindi na pagdugangi pa. Kay katalaka na gid. Ay matak-an gani ko? Bulaganta na lang ka.
0: Oh. Tayara. Hindi man ay. Hindi pag-imuha ina. Ka. May kinbulos ka na sa akon. Kagamunak nagatag sa kwarta sa imo. Amo bala? Aara? Amo bala ina?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula galgitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundag ninyo sa papamati ang makahalaw at hawat niya kasumpun sa aton drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhaan sang pagtulunan yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Number 1, K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: El Castigador.
11: El Castigador.
10: Ang tinig ng bawat mamamayan.
11: El Castigador.
10: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
11: El Castigador.
10: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
11: El Castigador.
10: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Diyos. Maipanitugan ka, Piyasipyan!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kamutanan? At sa Jess, kita karoon sa bulan naman sa Agosto, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5. Sa aton siga palatuntunan, palatuntunan nga ginabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki na itong matag palamani sa bilog naman ng probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Nagaungot naman sa sur ng bayan sang Negros ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 103.5 Radio Mascovado Sud FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagda rin naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga kaki-5 sa numero 1 ng estasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Makit-an mangkita kag babatian sa amon singa YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 via TikTok Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa amon singa mga official Facebook pages sa K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Mabatian magita sa ato singa frequency sa 101.5 diri sa siyudad sa Bacolod. Kumusta nga aton singa masuki nga nagaungot sa atong pagpangalagad sining hapon? Medyo kanami sang panahon o kanami sang adlaw kagina, duway siya nagtupa ang ulan, nagaguom-guom lang. Pero ti daw karami mga kaki-5s nagahiwat karon sa iya sa ikatlawan, manamyaw ko anay blah.

0: Happy, happy, happiest birthday kay Mama Divina Longgatin dira mismo sa may Morsia Negros Occidental nga nagahiwat karon si kasining ika-88 nga kadlawan. Oy Lula Divina, may hapon da. User ginisang DTX Coffee Mix kag Mighty C, Alkaline Base Vitamin C. Happy happy birthday ma'am, man kay Romeo Labrador dira mismo sa may Victoria City. Happy happy birthday man sa kay Lilita De La Cruz Magbanwa dira mismo sa may Gintubdan. Ay grabe. Sa nagahiwat karon siya sing ikatlawan, happy happy birthday. And happy happy birthday man kay K5 Vidrian. Abi pakita daang stasyon da sa Antique. Kay birthday man subong sa ngamon sing isa ka labi amoning pinakalabing una namon nga stasyon. Sa K5 News FM San Jose Antique. Happy happiest birthday and happy happiest anniversary. Sa ila sininga ika-11 na nga tuig nga pagpalayag sa kahanginan. Congratulations kay Doc Ramil Uy for 11 years. Ang isa ka radio station nga gin talanaan lang pilakbulan dinaglawig na 11 ka tuig. Aliwat, happy happiest anniversary and happy happy birthday sa K5 News FM San Jose Antique. Congratulations Doc Ramil Uy and congratulations sa guwapong station manager. Si station manager Arjan Villasor del Coro. Ari pa ba tina may sa may audio na? Abi check tabi. Ibutang ibi audio.
1: For 11 years, one voice has risen above the noise, dominating the airwaves and connecting communities across Antique. K5 News FM San Jose 95.7, the first station of K5 News FM Philippines, stands as a symbol of truth, service, and commitment, guided by its mission, championing the lives of the Filipino, and through the Rayo brand of leadership, Servisyong May Puso. K5 continues to serve with purpose. This year, we remained a reliable source of news and information, delivering stories that matter.
2: Sa kadzang edisyon, kang K5, crime.
3: Ang kapati kabala, sa white.
4: Darawa ka kabuhi, ang Indira.
2: Mataas kabalay, daan sa kuryente.
5: Sa sitwasyon, nagyasamibahin kang barangay kalalahang.
6: Kang dugo, kasunod kang natabo nga dito.
7: Sa nagluntad garambol, rigya. Sa may district 4.
8: Kita ninyo, naglapaw rin ang atubig.
1: With fearless and fair commentary.
9: Makapila na lang ka, business kinreklamo sa polis, ano ya, attorney na?
10: Demo ko na bukato ka!
1: We speak not just to inform, but to stand for truth.
11: Explicar mo. And that nga, amo to ang ginimo mo.
12: Kung ikaw ang mahubog, dabla nga perte kanimo sabad, no?
13: Ang kamay ka dyan hindi magintindihan ay usamtang timbrano, mag-istoryahan nyo.
1: Through K5, Kalingawan sa Barangay, and outreach programs, we bring joy, service, and connection closer to every community. Beyond the airwaves, K5 dominates the digital space, reaching millions through Facebook, TikTok, and YouTube, anytime, anywhere. Together with our partner in health and wellness, Clinica del Tarativo Medicina and Wellness Center, we care for the well-being of every Antiqueño. And as we mark this milestone, we renew our promise to continue serving with integrity, passion, and unwavering commitment to every Antiqueño.
14: Happy 11th anniversary, K5 FM San Jose Antique, campeón!
15: Happy anniversary, K5 News FM San Jose, campeón!
16: Happy anniversary, K5 News FM San Jose, campeón!
10: FM, kampiyon!
16: Happy anniversary, K5 News FM, San Jose, kampiyon!
1: K5 News FM, San Jose, 95.7, 11 years strong.
17: Ang kampiyon ng istasyon, Santi K, K5 News FM!
1: Para kaninyo, para sa Antike, para sa Pilipino.
0: Wow, katahom, no? Happy, happy anniversary, K5 News FM, San Jose, Antique. Congratulations, Doc Ramil Uy, and kudos naman sa team ni Station Manager Arjan Villasor del Coro. Alas 4.42 na magka-K5 check. Tabi si ka-K5 Shine Lacson. Ibaloon ta na yung pipila ka mga dalagko ng mga balita nasyonal. Ay di bala mga ka-K5, ikunin nga dumduman si Apollo Kibuloy bla, muni ang anointed son of God sang ano gani iya ng kwan man. Jesus, Kingdom of Jesus Christ. Something nalipat lang ko sa inyasin nga simbahan, pasensya lagi na. Ang Malacanang nagpagwa sang ilasing pahayag kati ginahulat pa yung desisyon and within siguro pilakas man na magwa ng ilang desisyon sa request naman sang Estados Unidos nga iga extradite na ining si Apollo Kibuloy bangod naman magka K5 sa mga kaso man nga ginatubang ni Apollo Kibuloy dito sa US. Pipila na dira ka mga kaso ining pipila naton ka masiling nga ti kwan ng sex trafficking of minors, may fraud siya nga kaso kag may ginatawag nga dalagko nga mga cash book cash smuggling. Bo grabe nga mga kaso ni Apollo Kibuloy. Siling naman ni Palace Press Officer Claire Castro nga ti hulat-hulaton lang kag pagatun-an anay sa Malacañang kung ipadala nila si Kibuloy. Kaya tinadakpan si Kibuloy that was last 2024 sa may Davao mo. Madumduman nyo to. Dito nagsikat si first one-star general De La Torre sa Antong Talikdan nga tuwing 2024. Pagdakop niya kay Kibuloy, from one-star, nag-two-star, and then nag-four-star. Tidasig promotion kaya tinakadako dakong isda si Kibuloy mo. Dito ginagsugod magkakipap ang karir ni De La Torre. This time, check on ICK K5 Shine. Hibalaon ta. Kung ano naman yung pinaka-good news, may good news kung gusto mabatian subong hapon mo. K5 Shine!
1: K5 News FM Live Report.
0: Ibalita mo!
18: Sa Rods, unahon ko bilang good news kay tiyan mo ng gusto mo. Pero mo nang inisawan, doon na nag-i-gad. Ano ba lang big time para sa ato, para sa ila? Di ba lang 9 pesos to nag-i-gad ang din
0: saka? Saka?
18: Big time price hike ato. Subong niya 4 piso, big time rollback, gapo.
0: Hindi niya big time, kundi medium. Dapat medium. Medium time. Oh, hindi pa man asli nga small time. Daw medyo dako-dako sa small gamay, medium gani.
18: Grabe. 1 pesos ang bin-increase na bigad, tapos nag-rollback. Why gani ka to nga?
0: Tisubong ang diesel, pag-agi ko kina sa Runpet, kwan? 84?
18: 84?
0: Oo.
18: Ako kaina, 89.
0: Hala?
18: Maan, happy anniversary sa mga taga-antik. Pero sa gasolina, siguro mapuhina ni mga 4.70 kada litro.
0: Uy.
18: Ang diesel, 4.30 kada litro. Then sa kerosene, mga 4.88 kada litro. Kani ginhimo na nang ninyo, 5-5.
0: Oo.
18: Parang flat balaway na sa sinimpi mo, 5 kapiso. Hapos pa na si si Kumpi.
0: Hapos pa Kumpi. Oo.
18: 82 dugangan 5, kundi 87.
0: Would you think ining mga oil companies ka K5 Shine? Kung maghambal sila, bikis sila ka-control mo. Ngagsiling sila binga daw dako man ang pagnubo per barrel dito sa international. Imbis nga 10 ka piso supposedly ang computation time mo, ano lang 5 pesos ah.
18: Oh. Wala lang natin, no. Galing kay kung sa ano niya, sa negosyo, sa produktong petrolyo, pati 10 centimos doon nag-matter. Hindi ba na si Rods mo?
0: Yeah. Pila nga daan kay Kipab Shine? Millions of liters nga daan ang ginaisip niya?
18: Yes, oo. So,
0: Ti magsiling ka ba isa ka million bi per litro bisan sentimos na nati tangtabi 0.60 cents lang ang pagsaka o pagnubo ti da would be si isa ka million mga 600,000 kagi 5 shine dako nang bagay
18: amo na yan sa negosyo ti ano mapatindog sa gasolinahan ano sa imo
0: hindi mapatindog na lang kami solar.
18: Kung mapatindog.
0: Hindi kayo ba, kolbaan ko, nga aman, mapatindog pa ko niya, tapos siradaan mo lang tong Strait of Hormuz. Oo, maperde na lang ta. Kundi din lang ta sa solar. Lain na da, kung may mapatindog mo ng China sang panganod nga artificial nga dako-dako, bla nga tabunan ng Pilipinas ang panganod.
18: Ayun. Klaro ho, ang tangas. May nagapamati. Ang ginatag namon kaina sa inyo mga figures amuni ang dapat i-implement target kay amuni ang kasugat with the oil companies on the Department of Energy na so kung magsiling sila nga buhina ng presyo sa gasolina sa 4.70 kada litro dapat 4.70 kada litro gin. Hindi pwede nga 3 pesos lang ang ibuhin. Kaya muna nani ko nga nagpagwa ang gobyerno, ang Department of Energy, sining mga figures, kay amuni dapat ang sundon sang mga oil companies, sang mga gas stations. So kung gasolina, 4.20 kada litro ang ibuhin, hindi pwede nga 4 pesos na. Ang pinagpanugun, 4.70. Sa diesel, 4.30. Sa kerosene, 4.88. So, buwas, pero, ma-full tank kagin.
0: Oo, kay, ang akong itong gas tank kagin 5 shine, ahay, daw tag-iyam lang, ubas-ubas. Tigaulat na lang sa buwas kay mga limog ginasa.
18: Nag-dimension naman kay ina si Pastor Kibuloy.
0: Oo. So,
18: ang kaso yan hili sa Amerika, sex trafficking, kag racketeering charges.
0: Oho.
18: Grabe, no?
0: Kag mayara pa sa ginatawag nga book cash smuggling. Sibutin ka pasulod siguro, I don't know kung paano yung smuggled ang mga kwartada, ano ni, dollars or Philippine peso or nanuman.
18: Kaya nadumduman ko abis ang una si Rob, limawa sa timbahan nila, sa ilang religion, may ginarecruit na siya ng mga kabataan. Tapos ining mga kabataan, doon ginapursa nga magbalibya sa mga items, or ginapursa nga magpangayo sa kung pilang kantidad. And then pagkatapos na nila, allegedly, gamito niya na para yung personal na paninahanglano kung ano man yung iya yung gusto ipahimo sa bata o sa isabi kababayi so muna nagkatabo isang uli doon na booking yung siya
0: pero kaki 5 shine sa imobi oh sa imobi yes. Personal opinion sugot ka nga ipadalas kay Buloy sa US di bala ang iban gadi ka mga utod naton nga mga FW sa sagwas ang pungsod may mga kaso na may mga murder may rape may mga drugs to nga mga kaso gapatay-patay ganing gobyerno to di bla para makakuha makuha lang to aton sing Pilipino dalon balik sa Pilipinas ti subong aton ipadala ta to sa US ha?
18: Kung ikaw yung may salig sa korte sa Pilipinas, lumahagan sa musisya. Ang mga naging biktima no, ni Pastor Kibuloy, anyway, aligasyon pa man niya.
0: Correct.
18: Kung natuod ang mga aligasyon sa iya, kan may salig kaya sa korte sa Pilipinas, siguro makasiling ka nga, dre lang sa anay. Oo. Pinangan malitis sa anay kung sa Tagalog pa. Pinangan
0: kaya doon, kung may, may nagpasaka, di kaso kay Kibuloy din sa lokal, ha? O din sa may Pilipinas, ha? O daw ay kukbate?
18: Actually, ang kaso niya din, yung pinapangatubang is sa anti-trafficking yes, violation of anti-trafficking.
0: Ati, dako mo nga kaso.
18: Act. Yes, oo. Ina ba lang kuhaon niya ang tao?
0: Oy.
18: O niya dito? Or,
0: ipaubrahon niya dito sa US?
18: Oo. Oo. Kanpari, limus-limuson to, pabalik niya ito, pero ginapilit sila, kag may kota sila.
0: Uy.
18: Ako lang nabalaan naton, basi na sa mga aligasyon na or no, antes nga nadakpan ini si Pastor Kibuloy, no, or antes na din pa sa kaso. Amo na yung mga aligasyon. See, as I've said, no, kung may pagsalig ka sa Korte Pilipinas, diri sa anay. Ha? Galing kay ti, kung mapamatbatan, di siya, kag-prisong di siya, may kaso man to siya sa Amerika, I don't know kung anong plasadas na. Amo ni sila yung pala secretary, pala press undersecretary Claire Castro, nga dapat tunan ni Anay ni Presidente Marcos. So, minpamangkot, sa tiyanong desisyon ni President Marcos sa kaso ni Pastor Kibuloy,
0: mm-hmm.
18: ang siling niya, siguro ni Presidente, sang ilang desisyon, ilang couple of so, we need to wait for 2 weeks. Hulato na to ng duha kasimana antes nga magtagwa sa desisyon ng Pangulo kung bala ipadala si Pastor Kibuloy dito sa Amerika.
0: Mm-hmm.
18: So we will wait for that, si Rods. No? Meanwhile, katong ito sa baha, no, 15 tanan ang report sa PNP angot sa mga nagkalamatay sa Pilipinas bangod sa halos wala untat na pagbuk-buk sa ulan tuga sa habagat. Now, si Rods, na-jump na lang ko, no? Alumpak na lang ko sa isa pagod ka gusto ko ihatag na report sa imo. May ginsend ko dira si Rods na parada sa bagyo. It's some weather news 24/7.
0: Si Dolphin,
18: sa Pilipinas.
0: Si Pilo, si... Hindi kitaon, mayo ba? Pilakbilog ni isa, duha, tatlo, apat, lima, anom?
18: Yes.
0: Uy.
18: Subong nga Lunes, anom na ang anom ka mga weather disturbances ang ginabantayan, ginamonitor sa pag-asa. May bagyo, tatlo kapilog, may FDA, panadari, kaya may... Basta anom na sila tanan.
0: So, grabe.
18: Ang tawag, maparada sa bagyo. Amo ni gili si Rods mo ang sitwasyon no sa gwa sa teritoryo sa Pilipinas. May good less in Philippines
0: are sa Pacific Ocean ni Guro kaki 5 shine mo grabe gili. Do ti amo ni Guro nga ti wala untat ang linggi-linggis balod to. Dagudag ko mga balod siguro na. Kay gabi no tungay ning mga limak bilog mo.
18: Ining bagyo nga si Pilo, daw amo ni ko no international name niya nga. Wala pa sa forecast ang pag-asa kung magsulod ini siya sa teritoryo sa Pilipinas. Pero reportedly, amuni siya ang magpabaskom sa habagat sa masunod ng mga inadlaw. So ang forecast ng pag-asa, hindi lang subong kay nakita. Kaya subong daw medyo nagsanag na ang ni si Haring Araw. Hindi mo silingon na mawala na sang ulan sa masunod ng mga inadlaw. Kaya ang forecast ng pag-asa is may magabaskom pagi ng habagat. Kaya yung mga galpong di sila, no, nga nakita sa West Philippine Sea, na amunang bukong naman sa bagyo nga Telu, no, amunang iya nga international name, kaya magbukbog niya ang ulan sa Luzon area. And isa ang dintumod nila nga direkta nga maapektuhan sa habagat, amuni ang probinsya sang Antique. Report bigan sa news center ni si Sunshine Lapsan para sa Kampiyon ng Balita. Pero dear sa publiko, kan kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: K5 News FM Live Report.
0: Madamugid nga salamat ka K5 Shine sa imo sininga balita. Way nako panahon, mabuhi ko na commercial kay pagbalik ko tutok nako sa mga balitang lokal. Pagkatapos sining pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
19: Babalik ang inyong Kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
20: DTX 500.
21: Nagandaan mo na ba ang kulubot sa iyong itsura?
20: Mag-DTX 500 na.
21: Masamihin na kapalatian?
20: I-DTX 500 muna.
21: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
20: Mag-DTX 500.
21: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
20: DTX 500.
22: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
23: DTX 500.
24: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
25: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
24: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
25: So wow.
24: Nami nagit na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
25: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
24: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami git ini sa akon nga lawas.
23: DTX 500.
26: Ako si Jean Paul Hinoloso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunti sa karon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO Doc Ramil.
27: Actually Sir GP, sunod sa datos, may ara sang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
26: Gabi no?
27: Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
26: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance sang pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sang

0: kon anxiety lang, what if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong alawas. Ang muna importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag Mighty C para sa imong ikayong lawas?
1: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
2: DTX 500.
3: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times ID.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
1: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
0: Although 2% lang Sir GP ang total body weight sang brain, pero ini naga-consume sang 20% na sa imong oxygen.
1: Oxygen nga ginaginawa. No?
0: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose kag oxygen. Oh. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
1: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics ng neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
0: Amo na Sir JP, nga kung wala ka naga DTX 500 kag MITC, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imong brain, which is cause sang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobra nga worry and fear, that's anxiety.
1: Correct.
0: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag MITC. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Di wala na tasang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iyang nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag MITC na. So hindi magulat, hindi na gulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong nga pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag MITC na kanadlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung may D3, mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggo. DTS.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pag

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here is how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talent, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete. Get a city. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: Number 1.5 K5 News.
10: Welcome back, mga ka-K5. Sa susunod pala, tuntunan. Oy, may hapon na kay Juna Dugaduga, kay Smeg Duazo. Nagabamati man sa kag kay Mamila Perez sa sitio Mantamilok, Barangay Isyo, Banwas ang Kawayan. Upod sa kay Angelica Umbion. Ay, nagabamati samtang nagapanahi si Mamila. O, nagabamati man si Mambings Delphine, Maida Guy. Nagabamati man si Candy Wicks Cross. Wow, Ma'am Candy Wicks, hi. Dugay man kami waay kakita ay ba? Huwag gid ka bulo bisita di sa estasyon, Ma'am Candy Wicks. Larry Saison, nagbamati man si Leonardo Relos, Tristan Wyatt Gulay, kag si Leonardo Sevilla, Estilita Bravo, Miriam Loriezo, nagbamati man si Jennifer Gumbandrowa, Nenat Aranelia, maing hapon, Margie Chua, Verano Malinaw, oh, dawagon ko din kinigliga, daway ka daw program ko, hindi ko mahilig maglawag, kasi dawagon ko na niyo. Ramon Barnal, Jordan Pula, Sombise, Lurivic Ambino, nagapamati man sa itong pagpangalagad si Bro Carlos Losernas Guapo Estrera Namit Iaputo.
11: Alright!
10: Nagkaon kami ni Board Mats ang puto ni Bro Carlos Estrera Jr. Jan Ramel Estapon, Idna Palomaria Kuntapay, Susan Guillen, nagpamati man. Kag sa iban pa, nanggatutok sa tukapang pangalagad. Check na si Kaki5 Obre. Ang balita ni Kaki5 Obre, kundi kahapon, may isa ka lalaking ginluthang dito sa area sang Himaylan. No? Area sang isakop sa Himaylan. Kaya daw ba, dito mo, may ara na person of interest. karon nga gidalantaw sa mga otoridad nga posible siya ni ang nagpatay sa biktima. Check tang balita upod naman kay K5 Obre Suspenye.
3: K5 News FM Live Report.
10: K5 Obre, balita mo.
12: K5 Rods, maayong hapon kag sa tanan naton nga tagpalamatino. So ginpahayag ni Police Lieutenant Peter Henovea, Deputy Chief of Police ang Himo Island Component City Police Station nga mayara na sang person of interest ang kapulisan bahin sa pagpanglutang patay sa kay Eman Mumbai sa Purok 11. Sityo tanate ni siya Barangay Agisan na Himo Island City kahapon nga adlaw mga alauna ni siya ka K5 Rods.
10: Uy.
12: Natabo ang
10: Mumbai ang apelyido.
12: Yes, K5.
10: Damo ko dabi kilala sa dira nga area nga mga Mumbai lang apelyido ka K5 Obre. Ano na da siya nang dira sa Gapuli?
12: Ka K5 Rods ang ining biktima amo si Eman Mumbai nagapuyo ni siya sa Barangay Tanawan, siyudad sang Kabantalan ka K5 Rods.
10: Uy.
12: Kaya tumandok sa Himo Island.
10: Okay.
12: Apang dito lang siya ka K5 Rods na sakwan. Kumbaga wala pa nakita lang ni siya mo founded body lang ni siya kahapon.
10: Ay.
12: Wala sang witness kidya nga mm-hmm. nakakita nga ginluthang siya. Ang nakabati lang niya sang duha kalupok amo ining duha ka bata nga sa malayo sa tabok sang kampo ka K5 Rods.
10: Tapos
12: ining gitaran sang pagpanglutang sa higad lang ni sang National Highway before bala sang welcome arc bala if you're from Bacolod welcome arc pag boundary na siya sang Binalbagan and Himamaylan before sang Taytay naka K5 Road diri gad lang gid siya sang National Highway.
10: Uy.
12: May sulod nga kampo-kampo ang kilid then wala na tuya panimalay pang kung sundo na tuya ka K5 Road. May nakita sa mga alauna nakabati sang lupok ining duwa ka bata tabok ni siya sang National Highway which is kampo magyapon nagapanguwa samtang nagapanguwa sila ka K5 Rods sang ining seashell
10: so, nakabati
12: duha ka lupok pero wala sila kakita nga amo na tuwaling lalaki and then nalabyan sang mga 130 nalabyan ini sang nagatricycle nga mag-asawa
10: mm-hmm.
12: from kay nabalian papuli sa Ilabalay so National Highway ni siya given ka K5 Rods. So damo sang naga ano
10: linabay
12: linabay
10: mm-hmm.
12: so nalabas nakita sang asawa nga nagasakay sa tricycle nga may nagahamyangon nga lalaki and then di pa nauga nila kag check didtong may dugo ining ulo kag nagahamyangon ka K5 Rods
10: sus.
12: And then nagtawag sila 911 among pagresponde sang Himamaylan nga PNP ka K5 Rods
10: dito
12: nakita ang biktima na recover man ang duha ka batiyo sang 9mm nga armas luthang kag nakuha man sa iya ka K5 Rods ang 38 nga revolver sa iya nakasukbit pa sa iya
10: sini
12: nga short bala ka K5 Rods nakasukbit sa iya short wala pero wala ni sa iya niya napalupok nakasukbit lang gyapon and then may isang Honda Click nga color gray nga ara sa tupad niya actually wala ni nakatumba nakatindog lang ni siya ka K5 Rods so karon ma-determine sang kapulisan kung nagabiyahe sa bala from south to north ka K5 Rods because wala gid siya sang taho kung may ara
10: wala sang witness
12: and then wala man sang panimalay dito sa kung halin siya sa sulod ka K5 Rods. So sa karon niya, miyara na sang person of interest, ginhingadlan ini siya sa kapulisan sa iya lang nga alias.
10: Okay.
12: Reggie ka K5 Rods.
10: Man
12: sang kapulisan nga illegal nga droga ang ginatanaw sang kapulisan nga motibo sa krimen because nakita man ay nakuha man sang kapulisan ang unod sang iya nga bag sang biktima ka K5 Rods nga mayara sang droga.
10: So posible of the night ini si Reggie kag ining biktima.
12: Yes, posible ka K5 Rods apang wala pa gid ya gin klaro sa aton si nga kapulisan
10: po. Or posible nga dira na dang ila meeting place nga dasla makita ay.
12: Posible man ka K5 Rods because wala man na determine sang kapulisan kung moving ang iya sini nga vehicle mo, ang iya nga motor.
10: Kay nakatindog, naka-stand ang motor niya. And then, daw wala sa yabla gulpihan. Why bala nga sila nga may arap pa kumusyon? Kay T, kung may komosyon ni, posibilidad na bunot, yung niya 38 nga revolver eh. Di ba? Kay T, gabit-bit karmas, araw na nga kung may linaway, hindi mo niya paggamiton. So, posibilidad ba si bala kung nagkilalahay ining duha, nga ang biktima kagsuspitsado, nagulo istoryahan na, kag wala isang duruga mo, pinusangan na siya isang duwak beses?
12: Posible na ka K5 Broads kagin pamangkot taman ang Himamaylan PNP kung niyara balas ng prior records, but then since kabankalan siya ya wala yasang records siya sa Himamaylan PNP kay K5 Broads kag ang pang pamilya kinatry taman nga labuton actually basi tomorrow because mabalik pa sila sa punerarya basi mapa makukuha ta tang ila naman niya bahin sang natabo sa ila siling nga himata pa K5 Roads. Pero handa man niya nga magpasaka sang kaso ang pamilya Batok sa suspect ka K5 Roads.
10: Oh, ang importante diri ka K5 Obring gabay ara na person of interest meaning may ginadayday na kag may ginausoy na nga lawa sang kamaturan ang aton sing mga otoridad ra mismo sa may siyudad sang Himamaylan. Sige, bulaban tayan nato ni ka K5 Obring, salamat gid.
12: Yes, K5 Broads, report gikan diri sa Sur nga Bahin sa Negros Occidental ni si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM live report.
10: Tibula batayan tani magka K5 kay lapit-lapit sa angulo nga gidatulok sa mga otoridad naton regarding sila sing initial investigation as of this time may ara na person of interest sa kundigitalantaw no kag ginausoy ng atong otoridad regarding sining angulo sa pagpatay sa kay sa biktima sa kay Mr. Mumbai nga dira mismo sa may area naman sang Himamaylan. Ti hindi na iya dapat ya punduhan ti dira sila posibilidad dira sila nagtinabuanay or nanuman o transaksyonis nila and posibilidad kilalahay ining biktima kag suspitsado. I-check na na, bulaban tayan tanit and ginaangot itong illegal nga droga. Okay, tinagkuhaan sa armas lutang and at the same time may arapas siya droga siya sininga posesyon. I-check tabi si Kakipay Berto Gakit. Nagligad, nag-uso ang mga piki kag smuggled nga mga sigarilyo. Nag-uso ang piki nga rap sa jikma. Rap sa jikma na. Rap sa Jigma. Muna sa mga bagong mga pangalan sa mga kwan. Rap sa mi Jigma.
11: Alright.
10: Tisubong may ara naman, illegal naman nga mga kanister. Ti gin raid sa mga autoridad, special minty ining Philippine National Police Maritime Group diri sa siyudad sa Bacolod.
11: Alright.
10: I-check nato ng detalyo po naman si Kakipay Berto Gakit. Kakipay Berto Hanot.
13: K5 Broads, mayong hapon sa aton sininga mga ka-K5, ginpatawag ang atensyon kag mismo exclusive diri sa K5 ang ginpatawag kita ni Mr. Luigi Rome Corpus, ang Roof France LPG distributor. Balido siya ang head sa bilog ng LPG sa bilog ng Negros sa K5 Broads. Bangod, nag-file ini sang reklamo matap actually taga barangay Kabug ni ha, taga barangay Kabug ini siya ang ila sininga manufacturer sang sambit nga LPG matapos nga nadiskubrihan nga ginagamit ang iya mga kanister sa illegal LPG refilling sa Purok, Lumboy, Barangay Uringaw, Kabangkalan. Kagibay ba,
10: what do you mean iya kanister naka-brand sa ila?
13: Sa ilagid. Ilagid kanister.
10: Okay.
13: So no, kay Corpus dere, ang mga kanister nga iya mga kanister ginagamit sang suspect sa illegal nga operasyon. Ang ginahimo dere kay K5 Broads, no? Ang kanister nga na, no? Arang kanister kay K5 Broads
10: sa nagapamati sa radyo nga way nagalantaw sa aton via Facebook Live, ining kanister amo ning tin biobla, no? Mga butin do mga mo ni.
13: Ginabakal ba sa tiyanggit tag 23 na tag 20?
10: Ginabutang sa butin. Kanal nga oh ng butin na. Kag iba na puro la ini klase ho. Daw anunsya daw pariyo gini siya kadako sang
13: pariyo gid sa simple. So ang ginahimo nila kay
10: sorry Berto, kagipay Berto, wala ko bi butins balay.
13: Actually ang mga butin na mga ano nagkagipay mga instant na bala.
10: Okay.
13: Ara mabakal pa lang at tag 600 may ara na mo no. 600 lang then ang imo da gatong hindi LPG.
10: May ara na ang sa balay butin. Pero hindi butin, bio 20.
13: butin kagipay Barods ti actually ginagamit ni sa mga boarding house. Uh-huh. Arab lang madalian, no? Uh-huh. Kay ti isa lang ka
10: pindot. Pang-camping, no?
13: Oo, namin na. Pindoton mo, may kalayo na dayon. So, isa ka simana na, kung nalantaw tayo, isa ka simana man nga gamit. Di ba, 20 pesos lang isa ka simana.
10: So, Dason, nagreklamo siya sa mga otoridad?
13: Oo. Actually, Kakipa Broads, may aragi na siya yung produkto nga mo na, no? Distributor ini siya, doon siya ginang tigiya, damo-damo ni, mga taga-singkang iyan at tanan.
10: Ano yung ngalan sang kwanda o?
13: Ang pangalan niya na dira sang iyagid mismo dira nga name, damo-damo na eh. Isa diri ang Roof France LPG.
10: Roof France, ang isa ya, dumilain ba itong ngalan o?
13: Oo, gani.
10: Nasa butin na.
13: Damo siya.
10: Wala ka nag-focus sa mga brands ang mga beauty, no?
13: Eh, naka-focus ko siya mong.
10: Tiyan mo na niyo. Tidason lang taon mo to. Kaya nakita kong itsura. Ang itsura sang beauty, bala kang ipiberto. May aralin-lain nga mga brand.
13: Yes.
10: May dumikita ko dog. Ano to? Do hindi ba to si Gasco? Ara? Daro do may Gasco? Ara raw?
13: Yes.
10: Nagasco, ano na?
13: Regasco.
10: Regasco. Ano na dapat ang kwanon mo?
13: Regasco LPG.
10: Oh, lang taon ta ako sidong tagiya sina nga Regasco sina. Kay posibilidad mga used na nga mga canister empty na binaligya kag binakal nila kag ginsudlan sang LPG kag gibaligya liwat.
13: Kakipa Broads, ang problema amugid ni ang sentro sang problema.
10: Sige.
13: May ara sila, they are licensed of Department of Energy mong, ha?
10: Gaid ka kay Roberto.
13: Do sila may manufacturer sila.
10: No, igdi kay manufacturer sila. Dason.
13: Ilagid na ya kay Viva Roads no ang legitimate sila nga manufacturer sang LPG o kon butane ngani. Kay Viva Roads. Ang problema may natukiban sila, hindi lang binulan, tinuig na ning obra ngang ilang canister, ang ila ba lang muna canister kag Kiva Broads dito na niya ginastack dito sa Kabangkalan.
10: Uy.
13: So ang ginaobra dito sa Kabangkalan sa Uringaw, may ara to sila illegal nga proseso.
10: Hmm?
13: Ang ginahimo nga illegal, kita mo na kag Kiva Broads. Amo na siya ang ginapasuyupan, kita mo na may ara na nga gamay nga duhos.
10: Uh-huh.
13: Dito sa tangke, dito nila ginadirect nila. Wala processing.
10: Pag-refill na naguro.
13: Ginabotanggin nila refill.
10: Hindi pa sa yupan eh. Ginatugungan.
13: Ginatugungan.
10: Oo. Ti ang inang kanister nga empty, ginatugungan gamit ang mga LPG nga binakalan nila sa diindiinda.
13: Ti which is isa ina sa illegal
10: refilling
13: wala
10: station.
13: Wala sang permit.
10: Uh-huh.
13: Wala sang prior nga ano ba lang pagbutang no ko nang ila sini nga
10: kag delikado, very risky kayo anything nga magsungaw inang LPG nga na kag kun may naga sigarilyo dira or may baga posibilidad
13: lupok ginala amo ning ambal ni sir ano
10: ina nga lugar kag Pemberto residential area or is that a commercial area
13: ang ano
10: ang inang lugar na da inang nag-raid.
13: Ang gin-raid sa Kabangkalan na ya, no?
10: Uh-huh.
13: Kabangkalan na ya. Ang ari diri ya, adiri na di nabutang ang tanan-tanan nga mga gingkwa nila tong mga kanister. Mostly taga Bakulod gid.
10: Okay.
13: Amo na nga adiri kita ya nag-interview sa
10: so kabo. Meaning ini nga ginapakita nimo diri na ning ginpangstack ang mga illegal na ginhimo sa may Uringaw.
13: Yes, kag diri nila mismo ginpangkwa ang mga kanister nga ni nga ginpangdala nila dito sa Kabangkalan.
10: So di modo ang tanan nga damo-damo user o kon nga konsumidor sining mga illegal nga kontrabando nga ni, no? Diri sa Bakulod gid eh. Kiti diri ang mga stack sa mga supply diri lagi na panghaboy sa aton mo.
13: Kag dito man sila mismo luwas sina Kagiba Broads, ginareklamo ang sa barangay Uringaw kung sa din gin-raid dito sa PNP Maritime Group.
10: Uh-huh.
13: Upod ang CIDG, ang PNP, ay iban nga mga operatives naton, luwas sa ginahimo nila nga mga illegal ang pag-refill, ang isa man dira nga gina problema sa mga trabat-balay, reklamo, ang baho, may tiyama ko.
10: No? Masungaw na.
13: Isa mga dalang, wala sila yung ano mong lugar bala?
10: Wala sang fences na hindi covered.
13: Hindi. Oy. Kung malantaw mo ang lugar, do ano lang, do iskinita, no? Do balay lang, iskinita, din may mga tubad balay.
10: Kagi Weberto, gusto ko lang confirm sa imo, sa Uringaw, sa Kabangkalan, nagahimo sila illegal nga kanister? Gahimo, gidya?
13: illegal nga yeah illegal nga ano nga ang kanister abi amo nang amo nang ano mangdo
10: oh, amo nang amo nang ganing tube ya sige himo na sila dito ang kanister
13: ginarifilan nila
10: ah illegal man dito refilling station refilling. And at the same time daw sub refilling station man niyo aro
13: hindi
10: amo na ang tugong man sila mo ho
13: amo na ya kagi abroad sa ano ang dito gindala lang
10: ay, diri ni mo ya
13: ako na pero halina sa kabog
10: Akabang,
13: gindala lang diri sa Bacolod
10: ay okay gimpakita okay, lang gali
13: gimpakita lang tanan nga recovery nga dito nga na
10: gimpakita lang
13: nila, diri
10: okay
13: diri
10: pero ang nadakpan diri sa area sa kabog wala sila ga refill
13: wala niya sa
10: nagabaligya kabog. Na lang sila kagin stuck na lang ila okay
13: sila
10: okay
13: sila gidya ang major diri nga ginkuwa diri hali pakadto ka bangkalan para gamiton ang canister lang
10: okay, okay.
13: Sila gini diri ang mamba naton nga legitimate yang mga distributor kagi abroad
10: legitimate no? Sang illegitimate nga distribution eh
13: gani sa ilo
10: legitimate sang illegitimate and illegal distribution Kay unang nga best ang ila sini nga paghimo illegal.
13: Mm.
10: Ginkwa to mga stocks nga ara na may mga unod na from Kabankalan gin travel pakagtos Bacolod gin stock diri sa isa ka area sa Kabog. Kag dira nila ginapang distribute diri sa Bacolod or maybe sa iban pa kaiping nga mga kasyudaran kag kabanwahanan.
13: Hindi kagibrods. Diri sa Kabang sa Kabog wala ni problema diri sa Bacolod. Actually wala ni problema dira sa Kaiser, wala problema kay siya niyang legitimate mo nga ara gina sila yung mga machine. Kag distributor gina sila ya sang LPG ang
10: dali
13: ginagamit.
10: Dali lang ng sala ko kag fiber to dali lang kita.
13: Right.
10: I-plaster tamayad.
13: Diri sa Kabog may ara na dira gid sila amo ni ang legitimate gid nga ulubrahan
10: okay.
13: Ng LPG kag ibabroad no. Ang canister nila ginakwa sang taga Kabankalan kag didto sila ya gahimo sang illegal. So ang canister lang ang ginakwa diri
10: okay.
13: Sa may Kabog.
10: Tapos pag-imo sa Kabankalan, di na ginahaboy dito sa Kabankalan.
13: Sa Kabankalan, dito nila ginakwa to sa mga illegal.
10: Oh, okay.
13: Mga illegal nga nag-refill, dito nila ginahimo ya ang illegal nga pag-refill. Do, no? Kung di nila ginapaslak ni ang ilang nga mga nakuha ng mga illegal nga canister kaki Febrons.
10: So yun ang mga picture sa mga canister, amo na illegal na na?
13: Illegal na na, okay. Halin na sa Kabankalan, ginsailo lang.
10: Pero ano ginang color sa ilang nga kwanhaw nga canister nga original, amo gina sa?
13: Ang ilagid ni sir?
10: Ilagid na tanan?
13: Ilagid na tanan.
10: Lain ang unod?
13: Lain ang unod, ang mga unod na amo na to ang mga...
10: Yung unod sa nagro, basi imbis nga 100%, nag-debt 50% na lang na.
13: Baligya
10: mo!
13: Ang ba ni sir, pero... Isa pag nilang tao din nila ginapabarato nila. Ginapabarato nila. That's why damo man supplier nga supplier
10: mas sponsor ni si Sir Sato no sa League of Champions ta.
13: Pwede gid.
10: Mas sponsor ni siya kay gina-hype tang iyang kuno mo iya business oh.
13: Oo.
10: So tungon talaga nga hype hype subong dason nga adlaw kapag sponsor sa hype sa liwat.
13: Sponsor pwede gid kag
10: sige.
13: Sa aton sini nga mga kakivibe. Sige kakivibrods, amo ning madulong naton nga balita subong lamang adlaw, balita dulong sa aton sa kaluan sang DTX 500 D3 Bio Might UC kag DTX Coffee Mix. Ako si Kakibay Berto Gaket para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM, live
10: report. Madaming salamat Kakibay Berto Gaket. So mga Kakibay, ang illegal nga pag-refill sa mga kanister dito ginahimo sa may Kabankalan. Ang gin-raid dito sa mga otoridad, nakuha ang mga kargamentos, mga ginagamit kagindala diri sa Kabog kay amo na diya ang legitimate yung distributor. Kag nagabaligya gidya, no? Sa mga pipila kang tawag na, butin, no? So, ano, kuhan ka mo ha? Sige na baklan nyo, i-check nyo mayad. Kay basi pala kang ginagamit, latod basi kung ginadayaan ng mubla, mahal ang ginabakal nyo and at the same time ang ginabakal nyo gali 50% lang unod imbis nga makaluto tinigang inang excited ka nagdabakal ka lechon man oh.
15: Tayo na sa danda tayo
16: ayho may lechon manok ko de sponsored by Doc Ramil oy
15: doon tayo sige tayo
16: ay nakatigang ka niya
15: Tay, ang ginbakal mo blang nga butin tayaw.
16: Ano to gibakal ko?
15: Wala naman to tay unod.
11: Alright!
16: Ay, bago ko lang to binakal. Ginpabukal na lang dinig ang da, tapos waya ginpaluta.
10: O, basi amunap lang mga kakipay.
11: Alright!
10: Gatigang ka, gabukal-bukal, dugay-dugay na unod, gali kay, oh, illegal kag piki, gali yang butin ang binakal ni mo.
11: Oh,
10: right! May ma-message sa mani, may agligad, may nag-message sa akin nga nagabligya butin mo.
11: Oh, right!
10: Dumduman ko to, may gin-raid man dito sa may Granada, somewhere, upod ba to si Kaki Fiberto?
11: Oh, right!
10: Dito sa may Granada, may gabligya man to Kaki Fiberto, no?
11: Oh, right!
10: Sa may Granada, so... Hulo aligmat ka mo mga kikipip sa mga piki, ah. Pag piki na gani, hindi nyo na pag i... Ano ni? Hindi nyo na pag...
11: Oh,
10: hindi
11: right.
10: nyo na pag i... baklon, no? Kay basi makahalit ni. Kay basi kung gatulutig ang kada, oh, grabe na pag hilamos mo, grabe na butang mo sa ka... Ka ano ni? Ka sunblock,
11: right.
10: ka sunscreen, ga make up ka,
11: right.
10: tapos galuto ka, ha? Oh.
11: Da
10: pagwapa ka, gulpiada lumupok ang imo sininga ginalutuan, wasak guya mo kundi balda lawas mo. Nag-invest ka sang mahal-mahal sa guya mo, isa lang kapag bakal sang pike, guba ang tanan nga boss damlag mo. Last time check tadi ang iban pa nga mabalita na gayuhom gisinalin rundes kaliya grabe ka gidiya kay Five Roads no. Tigi na kuan ko lang na. John Ro Aguirre ang ila sa pamati lang kami di sa Bluetooth speaker sa man busaw tabu ilog. Oy, maing hapon da John Ro Aguirre ang ila sa nagapamati subong aton singa pala tuntunan. Kag Five Michelle Patino. I-check ta man ni ang balita no ni Kaki Five Michelle. Aran siya pang nakaplasta na sa ambal pag ni niyo ang damo na di nagabaligya sa muno sa may sa oh no, drama na da sa may isa ka subdivision man ni. Oh, niya ti damo na da pike bisan di na lang pike may pike mga tao. May tanan na lang pike. Ti sagi niyo man kamo kwan mo sagi niyo man bi tawag ni ano ganin ang isa ka term na inang dog gina ano mo bla kagi Five Joes ang gina tangkilik mo bla nung inang tangkilik patronize. Oh, ti damor niyo sa gina patronize yun ang mga product ng mga pike. Ti maanad na kamo na until such time nga may use na kamo. Oh, maanad na kamo, may use pa kamo.
17: Uh-huh,
10: sang gamit sang pike. Uh-huh. That's why itsura nyo daw pike lang na.
11: Right.
10: Check us ka K5 Michelle, ready niya pike.
18: K5 News FM.
10: Original na original niya ni Tuting. K5 Michelle, ibalita mo. Bato.
19: K5
10: Michelle, the
19: original.
10: Oh. Dito kita hindi kasabat ha, original. Ah.
19: Ano to?
10: Oh, sige na, wala na kwan ko lang to na tabi na sa sakon nga bibig.
19: May na wala ko maklaruan.
10: Oh, sige.
19: Yes, caught in the act ng isa sa akto sang pagpangawat kay Kita Broad.
10: Caught in the act na sa akto nga pagpangawat ah. No kasadya subong sa aton nga po no. Caught in the act na siya sa akto nga pagpangawat. Amo na ya. Sulit para sulit la. Oh.
19: Overwhelmed.
10: Ayo.
19: Ang nadakpan kita ko nga nagabakintol. Listening mga kagamitan sa sulod ng isa kabalay ko na lin. No sa sulod ng isa kabalay diri sa may Lumina Homes. Gamit kay Kay Five Rods mga lamisa, center table wala kay Kay Five Rods. Pagpipila pa sa mga pagkabutang nga pwede pa makwartahan kay Kay Five Rods.
10: Kundi
19: gani magamit sa ila balay.
10: Uh-huh.
19: Sa labanan nga ginapangawak ni Natalia. Gidno na mugin mo na hiya ending day kay Kay Five Rods. Sa mga ginapangbitbit nga mga sa gamit.
10: Oh.
19: Saka concerned citizen ang nagtawag sa bahin niya sa Police Station 7 para nga magpabalo nga ti may aras ang ongoing nga kinawat kay K5 Road ongoing din niya kay K5 Road ati wala na nag-usit pa sa oras sa aton mga kapulisan hindi niya nag-respond sa lugar kag nakita sa nila hindi mga mata sa K5 Road
10: kinakakwat
19: ng mga lamin kag tuyo na dalon.
10: Pamangkot sa polis, oy! Ano na? Ay, sir, nang bulig lang kami hawan kay kagutok ng isbalay nila. Ang bit-bit, isa ka, ano niyo, gasol, nga 7 kilogram ni, pila ni, no? 7 kilogram, nga gasol, plus ang iyas ni nga mga regulator na kaghosya. Dason, ano ba kita kuha?
19: Lamipa ng mga center table. Basta K-5.
10: Ah, ining plastic? Oh, dahil langit plastic nga center table kay K-5 Michelle? Duga. Dugo to do to da. Basing linya ta kag K-5 Rimwell, basi amo ning pike.
19: Actually, nga biyahe kami kay Pepe Broad sa Bong Padulong sa Silay.
10: Para
19: na-expect kong nag-iuntas niya puno sa may mambulak. But then, anyway, going back to Pepe Broad, ang balor sa mga pinangawat nila ni all in all, 13,000 pesos kay Pepe Broad.
10: Wow.
19: Hindi sila yata butig na nagbulik sila sa mga kwat. Mati masayin yung balay. Kaya wala yung tao. So, sulod ng balay.
10: So dugay na ang ining balay, wala ginakuan, wala ginatauhan kayo mga ilamon do way malimpihan ang balay, basi kon bakante ni blang ginsiradan lang way na ginaisara ng balay.
19: Yeah, so binahin mo na may shadow balakasyonan kay tay may balay ang tagiya sa ni sa syudad ng Kapansanan. Pinagpauli lang din siya kumakaisa sa dira na katinereg in case may ginakantuan siya dari sa Bacolod kag maalangan siya tiyan mo na dira siya mapuli sa iyang balay sa Lumina kag kay Senor. Pero sa modo wala gid siya nagatiner dira ang tagiya, that's why hindi sila karason nga nagbulisit sila pangakwat kay wala na ni kamo ang balay. So ang buha pa mga lalaki ngayon ang puro pangayaw
10: kasi
19: sa Barangay Tapuling nila kag kay
10: Senor.
19: Ha? Si Junel sa barangay sa Kuling.
10: Sa diin nga nga purok. Daw, dali lang gid, dali lang gid. Ano nga purok ni do taga purok kwa niyaw? Ayo sige. Oh. Ayo. Ti subong nadakpan sila. Oh. Hindi na lang pag... Ati dito na lapit doon niya ulyan, no?
19: Ang isa... taga Purok Malinong. Ang isa taga Purok
10: Sunrise. Ati yung Purok Malinong, dari lapit sa NGC. Lang pakagto sa Las Palmas da, nga circumferential. Purok Malinong, patuo na. Before sang taytay pa NGC, kung naling ka sa Las Palmas, saling ka sa Takuling, be, pakagto ka sa NGC, may before sang taytay, may patuo na da ngalagan. Amo ng Purok Malinong da. Oh. Sige ah. Well, at least adakpan na sila. Kabay pa nga hindi na sila mga what the son.
19: Yes, but anyway, may ara kita dira sang portion no sa atong interview with the Police Captain JR Reyes, ang station commander sa Police Station 7.
17: Sila nagtawag na concerned citizen dira sa station. So, immediately nag-respond na ito na patrol. Kag dito upot man sa mga citizen no, na na-risk kayo ng juwa.
20: So wala man sila ginano, sir, ginsakit sa mga tao dito sang nadakpan sila sa akto, sir?
17: Wala sila masakit. May ginapakuan ko pa ang record nila. Ginapakik ko pa kayo ang isa ni may information kita na may mga kaso naman ni before sa area sa Station 6. Pero ginapapirapay ko pa. Kung ano ka tuot ka at magkakawin ka ng dapat na detalye. Yes, pumagin na sa atong ng mga tagpalimati. As usual, may issue always secure our property. Especially sa mga layo natin, kung talaga talang palagi na ginabiyaan ka, dapat si tuit natin na nakalakag uklitos ang lock. No, okay din natatasa ng pader, pagputangan sa grills para nga at least nga ito ng mga would-be criminals hindi yun matagaan natin sa opportunity na mag-sulot no? Pag-kadua mag-invest na kita sa CCTV para at least isang na papano deterrent na sa mga criminal natin na nakita sila ng CCTV maging alerto lang kita, no?
10: Tiabi ko yun ang subdivision kay K-5 Michelle, doon may security guard man das la?
19: Oo, ganun may actually may K-5
10: Road. May tag-chat sa ako, di nga kuya, kung may security guard na di kami, doon may nalutsan pa, oh?
19: Kasi sa wayang yung nagagiging
10: K-5 Road. Basi ka, ang security guard, pilam lang bilog, doon, isa, ti ginabantayan man, uy, ato na,
16: Ito na si guard. Nakabungko na siya. Nakascatter na siya. Hatak! Tiyan mo na guro eh. Nganlutsan.
10: Ayo, pwede ato nil example na na. Balibay kay kabalo ka. Bisa nung kadamo security guard mo. May mga tanda diyan kabatan. Oh, ginastadiyan ni nila yung galaw sa security guard mo. Ang kwan lang naka-pattern na alas 9 gaano sila shifting sila. Ti shifting sila gauba pa din sila sa mga armas nila mo kag uniform. Ti
11: right.
10: Takes mga 5 to 10 minutes pa ning plastar.
11: Right.
10: So within 5 to 10 minutes dira na mataki. Amo mo na nga mga strategiya sa mga kawatan. But anyway, salamat kay K5 Michelle.
19: Yes, okay, sir. Pwede ni Dugang pa ni Sir Reyes. Gili, ang aton niya 911, ang pwede man aton magamit in case may mga amo si Nino ang mga hitabo sa tagsatagsa ka mga lugar. Kung may aragid man ko no, sa K5 Road, sa mga suspicious person, nati makapila na magbalik-balik sa inyo, dira, bingo malay, pwede kita mo kapanuwas sa aton mga kapulisan para nga kilayo nila nga makatuan. Nagmapamangkot sa K5 Road sa ang ininga mga persona in case man get sa K5 Road. Anyway, nang aton balita, no, report kikan sa patrol ko, upos si K5 Martin, di maisip. Ako naman si K5 Michelle Patino. Anyway, nga aton balita, sa K5 Road, ang ginadulong man sa aton sa kaluan ng BTS 500 Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kang Kalingaon sa Negros, K5 News Fast.
1: K5 News FM Live Report.
10: Maraming salamat ka K5 Michelle Patino. Nagkakadlaw si Ma'am Risa Bauer o si Ma'am Bings Delfino. sa totoo lang, tipila man lang tuod base security guard sa ka subdivision. More or less na duwa mo, no? Kalabanan, duwa man lang bilog ng mga security guards. So sila man lang nagidamantayan kay most of the time mga security guard ara man lang sa may front, sa may gate, no? Dira na sa naka-standby. So dira na nakatutok ti makawatan tunto man eh dito na magispiat. Oh, dito na magislikod. May nakita pa nagligad nga pati pertahan niya sang balay ginataban mo. Amo na ning epekto sang gutom sa Pilipinas kag plus batasan sa mga Pinoy. Oh, batasan nga tinamaran la. Mang take advantage na lang. Hindi pwede mag-ubra nga ubra ka mo isang normal kag tadlong. Kag mangita kag mga buhi sang normal. Ang tao nga nagatrabaho halin siya sini nga pangabudlayan ganyan nga legal. Gapuli niya, gatulok na siya ng mga upo, yung bit-bit isda kagbugas. Proud na ya. Ang mga tao nga nagapanago, nga nagauklo-uklo.
11: Alright!
10: Yaway na sa, mapuli na ta. Diba si makita yang ang sapatos yang nasuksok ko.
16: Oh.
10: Yeah, arap pada si Rods. Oh, maagi ko kayang bayo yung dala mo nasuksok ko.
11: Alright!
10: Yan mo na bla. Kay gakitid ang dalan sa mga tao ng mga tamaran. Kay nga man, ang pinangauti ng opisyo nila mo.
11: Right.
10: Halin sa gobyerno,
11: right.
10: Kawatan ang adaan.
11: Right. Oh,
10: halin to sa mga tag-as ng opisyal.
11: Right.
10: Oh, sa gobyerno, mga kawatan, asas barangay.
11: Right.
10: Di ang mga komun tao, gaslingat yung mga awat mantaki, which is still the same. Kawat ka gamay, kawat ka dako, still kawat. Pero, dako man ang gamay, kuya ka mo. May ginuob lang nagalantaw sinyo. Aha. Uh-huh. Ay. Okay. Sige, check ko anay B. Si K5 Carla, masakit ni Batyagon mga K5. Nagligad ng mga tinuig, grabing pagbantay kapag tutok na sini. May mga pipila ka mga traditional jeepney ang nagapamalabag mansad to. Sa pagsulod, sa ining natawag naton ng modernized buses. Ining ibantong ipang face out, ang ibantong makluluoy ng mga drivers. Kay ti isa man lang kaslakyan binakal nila nag-invest sila for sila sining retirement fee ginbakal sang di pasahero nga salakyan para mag-retire sila mabiyahe na lang and unfortunately nagpagwa naman sang mandato ang gobyerno regarding sining pagsulod sa mga modernized buses so ti pinamaligya na eh no, pinamaligya ng iban ginimo na lang gani private delivery ang iban no. And ang iba nag-invest man sa modernize, naghatag sang kwarta, nagtunga-tunga, nagimo kooperatiba, hasta mga K5 nga nakabakal, kagin padalagan, masubo nga bahin, no? Kinagaya mo sumong, ang mga pipila ka mga modern buses jeepney o kon modern bus operators, bangod naman kay ti butungon na, oh, ang ilasing ka mga salakyan, tinagpadala na sa sulat sa DOTR, no, sa secretary sa Department of sa DOTR secretary. Kag ang alkalde naman sa Bacolod nagapati nga ti madamo nga piktado eh kun mauntat, oh, ang pagbiyahe sining mga pipila naton kamang utod ng mga modern buses. Check na to si K5 Garla Defensor Longa sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
10: K5 Garla, ibalita mo.
21: Yes, so K5 Road foreclosure sa DJ ako na Bacolod, the Modernized Jeepney Transport Association din sa syudad sa Bacolod. Ang ginakahangawaan man, no, kay dako gidi nga epekto diri sa syudad ka K5 Roads. Susunod diri kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, dako ni nga problema para sa mga sa publiko, sa commuter naton kag sa transportation diri sa syudad sang Bacolod. Ay tinagpagwa diri nga ang bangko gimpadalaan sang foreclosure ang walo ka mga
10: co-op, kooperatiba.
21: Bali, 11 ini sila kabilog, 8 ang ginpadalaan foreclosure. Ti kung maimbargo ining mga salakyan kay K5 Road, dako gid ang epekto diri sa syudad kay ti kadamo adan sa aton sining mga commuters. At the same time, ang pabilin diri kay K5 Road, kadutay na lang kay ti ang mga traditional jeeps hindi man makabiyahi bangod man ti syempre ang aton sining LTO galibot man kay K5 Road. Kagti, syempre, nagapangita man ini sila yasang kompleto nga dokumento sa mga salakyan, especially ang mga PUJs ka K5 Road, kaya ini for public utility ni siya yung ginagamit, for public ini siya yung ginagamit. So, madutay gid ang aton sining source o kung ng pagasakyan sa aton sining mga commuter dari sa syudad sa nga Bacolod ka K5 Road. So, amo ning ginakahangawan, pero ti mabulig dari ang syudad. So, ang syudad dari ti ginahulat Manila ang maging desisyon sa nga LTFRB in kaso por kaso nga maimbargo ini nga mga salakyan dari sa syudad sa nga Bacolod. So, 4 years na ini nga nagadalagan ang mga modernized jeep dari sa syudad ka K5 Road, kay ti sila mismo man nagka-problema. Kahit sa first year nila, okay pa. Pa sila pasahero, halos lang niya pasahero doon sa ila pa nagasakay kay K5 Road. So sa ulihin, dodamo na nagapahuway ng mga modernize, kagati ang kalabanan naman niya biyahe amo ang mga tradisyonal ka K5 Roads. So amo ni ang problema subong sa transportasyon diri sa syudad sa Bacolod. So mayari sa kabahin nga payag si Mayor Greg Gasataya aton nga pamatian.
22: National government has been working on it, no? So nag-meeting man sila with the LTFRB, no, and iban man nga mga sanga-sanga to especially sa finance sector. So amuning isa sa mga dako gidaping nga mga challenges, although we know ati ang iban sini may mga concerns man internally, no? So hopefully more accurate solutions ang pwede man nga mahimo sini, no, kay I think ang LTFRB himo man sila tikang para nga ma hatagan kaklaruhan ang ini concern naton sa modernization. Well, any reduction in terms of numbers atalmente maka-epekto gid, no? But ang pinaka-importante gid siguro at this point in time kay ang pag-up up man sang plan kung pwede may po, no? Especially with LTFRB if needed for an additional or kung paano masulbat, no? Kasi ito malo kita ang isa sa mga challenges kasi ang iba gani there are over number of units na nag-apply sa mga lugar, so i-streamlining probably para nga ma-address kundi in ang may gap in terms of number of units. In terms of franchising, definitely takes the call of LTFRB, no? But in terms of any assistance, the LGU, di man pwede hindi ko mag-drop over.
10: K5 Carla, but ka makita tabi I don't know,
21: so,
10: bus
21: wala amoning ulan to nato na kon
10: makiya o bulutungon sang bangko, meaning may mga pipila ka mga kooperatiba nga delayed ang bayad or wa gidyak bayad
21: why gid Yeah, sakto na. Wala din gid nagkabayad sa amortization kay Kay Fraud. Mayra iban.
10: Anong reason nila nga sa kabayad?
21: Nagdangat sa isa ka tuig. Kagti ang pinakalita, subong 3 months nga wala nakabayad kay Kay Fraud. So, ang naapektuhan is 300 ka mga, masubra 300 ka mga units ang apektado sa karon kay Kay Fraud.
10: Basi balakon may ara man lapses. Basi may ara man gamay nga lapses sa management, no? Nga amo ni Black kong gisa when it comes gani sa amo ni klase business basi nagpang-hire kada sang sekretaryas pagkadamo-damo mahal pang sweldo sa mga konduktor oh mahal pa ang naga-encode da bayad sa driver damo na bla
21: sakbo ginaa kay Kay
10: amo ni example kay Kay Carla mo
21: unlike sa unlike sa traditional ya kay Kay driver
10: driver lang ya kag gasing eh, no? Imo kag ang boundary mo sa modernize, I don't know kung anong ilang schema dira, anong ilang system. Basi, kung kooperatiba, most probably, magdasulduhan na sila nga manager.
21: Yeah.
10: Basi, mahal pa ng sweldo. Oo, oh, mahal-mahal pang sweldo ka manager. Ngang tanan nga income sa mga modernized bases, da, dira nagkakagto sa sweldo ni manager, sweldo ni assistant manager, sweldo si sekretarya, sweldo sang treasurer, sweldo sang messenger. Gamo na bla, ay doon na lang gid anong proseso. Ang akon direk na lang taw ko na as a whole bla ka Kipeb Carla. But masubo eh, masubo ni nga bagay. Si balik na lang ta sa kwan, balik lang sa Egypt. Ato blang mga Egypt ni bla ka Kipeb Carla.
21: The wheels on the bus
10: kay oh. Pero na mito, at least may ara ta gamiton sa makulod.
21: Oo, at least wala ka Kay Fraud. Ti, amo lang nagaling kay Fraud. So, akong natawa na ito, apektado. Gid ang...
10: Kaya isa pa ka Kay Carla, ikataka ha, kaya na ta panahon, ang isa pa, ang system bala sang Balyacar Transit, hindi ta niya ma-apply sa makulod. Hindi ta niya ma-apply. Why? Makulod area lang eh, gamay-gamay pliti. Diba? Gamay-gamay pliti. Kung yung system sang Balyacar, isundon mo man nga may mga manager, may mga muamuni, may mga inspektor. Ay, hindi niya, hindi na kaya. Ang hindi ta kaya, subo nga duwa, wait na panahon.
0: Oho, oho, oho.
21: Kay Fraud, report.
10: Regards sa reporter mo, batian ko ang tingog niya, Do Conrad, kasang siya baby, o niya, kasang sa ligbat ang baby, reporter na si baby, o. Wain ha, wait na panahon. Salamat gi mga K5 sa tanan nga nagupod. Sa tanong pagpangalagad sa kala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM. Sa amon si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side ka K5 Rimwal, ka K5 Adrian, ko naman si K5 Ron sa Palma. Para sa kampiyon nga malita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ikis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tune. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX.

0: awong kaglikod.
1: Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap.
0: Naghinay-hinay na syad na dula.
1: Sa DTX Beauty Soap,
0: hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap.
5: Sa pag-moisturize,
4: pag-hamis,
5: kag pagpaputi sa akon nga pani.
4: May yara inisang antimicrobial property.
5: Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo.
4: Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one,
11: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
13: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang

0: Negros Occidental, nagapalag na ang D3 Bio Evening Newscast sa mga Lunes, Agosto 10, 2026.
1: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa Bugos nga Negros Occidental.
0: Sa mga headlines sa dulumas kaluan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Una kita sa balitang local. Bagong bunag galapsa ginsulod sa Ecobag kaginbili naman sa kampo sa San Carlos City.
1: Sa balita national, 4 patay ano missing sa landslide sa Baguio.
0: Kag sa balitang international, Baguio nga si Dolphin nagalaslas na sa Eastern China.
1: Sa balita sports, sa alas Pilipinas girls sa pag-atubangon ng Peru sa FIVB Volleyball U17 World Championship.
0: Kag sa balitang entertainment, Bianca De Vera kag Dustin Yu magabida naman sa bagong nga pelikula. Ibalaw na to ng dalagan sang panahon, upo naman sa kay K5 Dominic Badiaga.
2: Padayon nga maka-experience sa mga pagula ng pila ka mga lugar sa Luzon kag natundan nga bahin sang Visayas bangod sa epekto sang southwest monsoon o kunhabagat. Suno sa pag-asa maka-experience sa magal-umon nga panahon nga mayupod ng mga pagula ng manakok nga bahin sang Luzon, lakit na diri ang Metro Manila kag Occidental Mindoro. Magal-umon naman ang panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan sa Western Visayas, Ilocos Region, Cagayan Valley, Mimaropa kag Calabarzon. Ang Mindanao nabilin nga bahin sang Visayas kag Palawan na maka-experience naman sang mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod naman sa epekto sang mga localized thunderstorms. May ginabantayan nga bagyo ang pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility apang wala ini sang posibilidad nga makaapekto sa anuman nga bahin sang pungsod kag padayon ini nga nagapalayo. Diri sa Negros Occidental maka-experience kita sang partly cloudy to at times cloudy nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kag pagpanginat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang nga sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni si K5 Dominic Cabral Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Alas 6:06. Sa detalye na sa mga balitang lokal, mainit nga ginsugata sa mga tao si Bishop Louie Galvines sa subong nga Lunes, Agosto 10 sa iyang pag-abot sa siyudad sang Bacolod.
1: Kaupod ni Galvines si Bishop Emeritus Patricio Buzon.
0: Pagkahiwato ng installation ni Galvines bilang ikapito nga obispo sang Diocese of Bacolod, buwas nga adlaw, mga takna pasado alas 9 sang aga.
1: Lakip sa mga magatambong sa installation mo si Manila Archbishop o si Cardinal Advincula Jr. kagpapal nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown.
0: Samtang isa ka bagong bunag galapsag nga lalaki na sapo naman sang isa ka estudyante basado alas 6 sang aga sininga Lunes, Agosto 10 sa Barrio 2, Barangay Guadalupe, Ciudad sang San Carlos, Negros Occidental.
1: Sunod sa duha ka estudyante nga nakakita sa lapsag, nakibot sila sang nagkabati sila sang hibi samtang naglakat sa kampo.
0: Dito na natukiban sang duha ang ecobag nga may unod nga lapsag.
1: Wala naman sang may nakahibalo kun sinong nagbilin sang lapsag apang kumpirmado nga bago lamang inigin bunag bangod wala pa mautod ang pusod sini.
0: Sa karon, ginaimbisigara na sa mga otoridad ang nasambitan nga insidente.
1: Samtang, yara na sa maayong kondisyon ang lalaki nga ginlutang pilason sa barangay 28 Ciudad sa Bacolod.
0: Natabo ang pagpanglutang Domingo sa gabi, Agosto 9.
1: Ang biktima nga si Buknoy among caretaker sa isa ka building samtang ang suspect naman ang isa ka manugtahi sa lugar.
0: Sa interview naman sa K5 News FM Bacolod kay Police Major Peter John Ramos, hepe sa Bacolod City Police Station 6, nagpatunga lamang nga biktima sa away sang suspect sa isa pa ka manugtahi.
1: Suno kay Ramos naglalisani ang duha ka manugtahi tubtob nga nagpatunga ang caretaker.
0: Dito na nga nagbunot sang armas lutang ang suspect kag nagpalupok mo sa diin na igo sa tiyan ang biktima.
1: Daan naman nga hilugot anon ang motibo sa krimen.
0: Sa subong nagapatayin pang investigasyon sa kapulisan agod madakpan ang suspitsado.
1: Sa dugang pang balita lokal, 8 ka mga kooperatiba sang B o kon BMJTA nakabato na sang foreclosure order o kon order gikan sa bangko. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Nakabato ng 8 ka mga kooperatiba sang Bacolod Motorized Jeepney Transport Association sang foreclosed order gikan sa bangko. Nalakip sa 8 ka mga kooperatiba ang Moang Choret Corporation, AXPD Lines Corporation, RSJ Lines Incorporated, Rico Catalogo Lines Incorporated, Loverboy Corporation, MBMJ Oy Transport Services Incorporated, Negros East Transport Services Corporation, kag Cebu People's Multipurpose Cooperative. Ginpapanauga ng mga inisang foreclosed order bangod wala sila nakabayad sa amortization. Inigabalitan na dulong sa yung Sangiri X 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK from Carla Davansor para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Samtang Talubangi National High School luwas na sa katalagman, sunod naman sa principal kagkapulisan matapos makabaton sang shooting threat. May kampiyon ng balita si KK5 Obre Sospenye.
5: Ginpahayag sang school principal sang Talubangi National High School nga si Melvin B. Kalumag nga luwas na sa katalagman ang among eskwelahan matapos ini makabaton sang shooting threat kagabi. Ginpalibutan naman sa mga katapos ng kapulisan ng eskwelahan samtang padayon pa ang investigasyon bahin sa insidente. Apisar nga kansilado ang face-to-face classes, mayara sa gihapon sang online classes nga ginpatigayan ng mga manunudlo. Dungang pa, magabalik naman ang klase buwas nga adlaw kaginalauman nga magapatigayan sang symposium ng eskwelahan para sa mga bata kaginikanan. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inis ka K5, Arby Suspenia para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balita lokal, 176,800 pesos nga balor sang shabu nakuha sa Baybas sa Bacolod. May kampiyon nga balita, si ka K5 Michelle Patino.
6: Nakuha ang kapin 176,800 pesos nga balor sang ginasuspetsyan shabu sa ginpatigayan nga Baybas operation sa Purocros, Barangay 9 sa siyudad sang Bacolod kaina sang kaagahon Lunes, Agosto 10, 2026. Ini ang nagresulta sa pag-aresto sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Raymond Tanyate, 31 anyos nga lalaki, wala sang trabaho kag residente sang Purok Kabuhi, Barangay 10 sa nasambit nga siyudad. Na-recover sa iya ang pitutanan ka mga putos sang ginapatihan shabu nga nagabugat sang ginabulubanta ambiente sa isgramos kag isa ka 500 pesos bill nga nagaserbe naman Baybas money. Ang suspect ang nagapangatubang na sa karon sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Preso na karon ini sa Police Station 2. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako si ka K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Alas 6:11 kag sa detalye sa mga balitang nasyonal. Ginpalayag sang Philippine National Police o PNP nga hindi magnumo ka sa 15 ang nagkalamatay sa Pilipinas bangod naman sang wala untat nga pagbubo sang ulan.
1: Nabawian sang kabuhi ang mga biktima bangod sang pagkalumos kag landslide.
0: Ginklaro ni PNP spokesperson Colonel Alin Ray Co nga nakuha ang datos gikan naman sa PNP personnel nga yara mismo sa mga lugar nga napiktuhan sang kalamidad.
1: Ginpalayag man sang PNP nga mas madamo pa nga PNP personnel ang gindeploy sa mga lugar nga apektado sang kalamidad agud magbulig sa mga operasyon.
0: Samtang apat naman ang patay samtang ano mga padayon pa nga ginapangita matapos matabunan sang duta ang tatlo ka mga balay sa nagluntad nga landslide kahapon na Domingo, Agosto 9 sa may barangay Gisad Surong sa siyudad naman sang Baguio.
1: Nalakip sa nagkalamatay ang duha ka mga 9 anyos nga lunsay mga estudyante, 17 anyos nga babae nga estudyante kag 56 anyos nga lalaki.
0: Samtang nasalba naman ang tatlo pa ka mga individual nga nalakip pa naman sang 37 anyos nga pastor.
1: Padayon nga ginapangita sa mga otoridad ang anom nga nalakipan sa duha ka mga bata nga nag-edad sang 3 anyos kag 8 anyos.
0: Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginpostpone naman ang impeachment trial sini nga Lunes, Agosto 10, kasunod sa mabasko nga pagbubo sang ulan sa Metro Manila.
1: Ginpaibalo ni Senate President Sherwin Gatchalian nga ipaidalom sa work from home setup ang Senado.
0: Sunod sa presidente sang Senado, wala sang trial kag wala man sang session na sini nga Lunes.
1: Base sa forecast sang pag-asa, magapadayon ang pagbubo sang ulan sa Luzon kag Western Visayas bangod sa habagat sini nga semana.
3: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Alas 6:13, kag sa detalya sa atong sigabalitang international, bagyo nga si Dolphin nagalaslas na karon sa Eastern China. May kampiyon nga balita si Kaki 5, May Hikilan.
7: Naglandfall sa sidlangan nga bahin sa China ang Baggy Dolphins sa Domingo, Agosto 9, matapos ini maglaslas sa Ryukyu Island sa Japan. Sunod sa Meteorological Agency sa China, naglandfall ang bagyo bilang isa ka typhoon sa Heilongjiang sa Eastern Zhejiang Province la 5:30 sang hapon. Masobra naman isa ka milyon ang ginpa-evacuate sa mga otoridad samtang nagbubo ang mabaskog nga mapag-ulan sa Zhejiang, Shanghai, Northern Fujian, Northeastern Jiangxi, sentro kagsur nga bahin sang Anhui kag Jiangsu. Magluwas sa mga ginpang evacuate, ginpahayag naman sang otoridad sang Fujian nga 55 ka mga passenger ferries ang temporaryo nga nagsuspend sang biyahe kag madamo nga malugar ang ginbaha. Samtang sa Shanghai, 1,500 ka mga flights naman ang ginkansela kag madamo nga mga pasahero ang stranded sa airport. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balita Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
1: Sa balita sports, sa Alas Pilipinas Girls pagatubangon ng Peru sa FIVB Volleyball U17 World Championship. May kampiyon nga balita si K5 Mar Varanuez.
8: Pagatubangon sa Alas Pilipinas Girls ang Peru sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship. Ini ang labing una nga pagpartisipar sang Pilipinas sa nasambit nga pahampang. Sunod nga pagatubangon sang Pilipinas ang Venezuela sa buwas nga adlaw sang Martes, Agosto 11. Sang Agosto 6 nalutos ang Pilipinas batok sa China, apang nadaugini batok sa Mexico kag Tunisia. Nalakip ang Pilipinas sa Pool B kag yatinguhaan niya makasunod sa top 4 kag malakip sa round of 16. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, My TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Varanuez. Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan, sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment. Ang balita nito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Sa ito naman balitang entertainment, Bianca De Vera kag Dustin Yu magabida naman sa bagong nga pelikula. May ka-chika si K5 Lori Gamboa.
9: Magabida sa liwat ang love team ng day Bianca De Vera kag Dustin Yu o kunang Dust Bea sa bago naman nga pelikula sang direktor nga si Jason Paul at Samana. Ang titulo sa pelikula amo ang Ba't Di Na Lang Tayo, kung sa diin, excited ang duha sa ilang tagsa ka mga role, mangudlain naman ang atake sang ilang nga karakter kumpara sa mga nahimo na nila sang una. Ginpahayag ni Direk Laksamana nga up to the next level ang acting sang duha na nagahangkat sang ilang kapasidad bilang mga artista. Ginpakigbahin man ni Bianca nga ang makita sang mga fans sang Dust Bea sa big screen amo ang lain naman nga version nga dapat bantayan sa mga fans. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Hindi ko sila kilala kay K5 Troy, no? mga bago.
1: Mga batch ko ni Sir Rhodes mo.
0: Ah, ina.
1: Kung kagapon, ang entertainment ba? Ang entertainment, ta kabatch mo.
0: Oh, kabatch
1: so,
0: ko.
1: Kabatch ko naman yun.
0: Si buwas kabatch ni K5 Julius naman yun. But anyway, congratulations sila. Mga promising stars. Kali ka mga gwapo, kagwapa. No?
1: Halini sila sa PBB.
0: Ah, okay. Mm-hmm. Ang ating housemates.
1: Mga housemates ni Kuya.
0: Ikaw Sir Troy, doon naka-try ka man, ano ni?
1: Audition
0: sa una.
1: Naka-try ko na.
0: Oo, dumduman ko to, no?
1: Online pa to.
0: Oo, ga-OGT ka pa di before. But anyway, basida sona, no? Makita nyo si Troy Lorenza Basa.
1: Sa bahay ni Doc.
0: Sa bahay ni Doc. Pero sa totoo lang, ang good news, wadi malaki po. May good news na buwas, ha? May 5 pesos, or 4 pesos to 5 pesos ang rollback buwas sa gasolina, diesel, kag... kerosene. So sa mga manugpatugong subong, no, mga kig iban nga mga gasoline station sa akon niya. Hindi ka mo matugong anay, buwas ka mo hulatan niyo lang, no?
1: Yung ka full tank kagid buwas sir.
0: Oh, buwas na pa full tank kigo. Kon may inog pa full tank. But anyway, kuha na. Tamyaw na ton kay K5 Troy. Isa ka happiest 11th year anniversary sa K5 News FM San Jose Atique. Congratulations sa kay Doc Ramil Uy sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. And of course, sa team naman sa pagpamuno sa gwapong station manager nga si SM Arjan Villasor del Coro.
1: Happy anniversary!
0: Mga kaki-5, amuyad to ang mga dalagkong mga balita subong nga Lunes, Agosto 10, tuig 2026.
1: Bantayan naman buwas nga adlaw ang palibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
0: Masunod na ang Larga Visa Program. Kaupo naman si kaki-5 Julius Marivelas sa pangalan naman sang Bugos nga Puwarsa sa numero 1 nga estasyon sa Bacolod. Kami ang inyosing nangintig balita. Ako si kaki-5 Rod Zapalma.
1: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kitsa
3: ako tutunan.
10: Salamat sa Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik.
14: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
3: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot.
20: Oh, he knocks it down!
19: Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
23: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
24: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
23: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift,
26: OT,
27: Breadwinner.
26: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
28: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
30: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
31: Red Horse Beer, manamit, swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
32: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
31: Drink responsibly.
33: Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap.
31: Red Horse Beer, drink responsibly.
34: Happy!
35: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
36: Playtime Entertainment, born for happiness.
37: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
0: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo Vista.
1: Mayong gabi, Banwa. Ako si Julius Mariveles kag ini ang Larga Vista.
0: Lorgo Vista.
1: Checking in at exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista!
1: Gin palayag sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kung PDRRMO sa ila sinipanugyan sa mga katapos ang media nga burbantayan ang posible pagluntad sang hinali nga pagbaha o kung flash floods suman pagkatipag sang duta o kung landslide tungod man sa mabunok nga pag-ulan nga gina-forecast tuga sang southwest monsoon o kung pag-asa as forecast by Pag-asa ini diri sa pungsod Pilipinas. Ginapabutyag man sa Pag-asa nga ginapaabot ang magulugal-umon tubtub sa magulumon nga ulan kag kalangitan sa Bugos nga Negros Island Region bangod sang southwest monsoon.
0: Larga,
1: wala bagyo, wala LPA nga ginabantayan ang Pag-asa sa pagkakaron.
0: Larga Vista.
1: Apang gin-confirm sang pamuno sang Disaster Risk Reduction Management Office Section sang OCD NIR nga si Aletha Nogra nga madamo na karon ang ginaistoryahan na amat-amat na nga ginapabakod kag gina-convene ang task force nga ginabugos ang nagkalain-lain nga mga talatapan sang panguluhan both sa Negros Occidental, Negros Oriental and Siquijor provinces. Pero tidamo para ligban halin sa tubig ilimnon pati sa pananom kag iban pagid nga mga mahimo maapektuhan tuga sang expected nga pagsugod na officially sang Super El Nino possibly by November 2026 amo ini ang gina forecast nga pagsugod sang Super El Nino nga magalawig tubtub sa tuig 2027 na ano ang aton paabuton. Mas mainit nga panahon, mas malawig nga tig-ilinit katulad sa itong 2015 to 2016 nga Super El Nino. Yari ang interview sang Larga Vista kay Aletha Nogra.
2: Nga first step sa ito was to organize the regional task force. And then during the RDMC meeting sang second quarter nag-update sir ang ano ang energy resiliency program kag ang health. And then sa ano naman sir sa third quarter RDMC meeting iano naman naman sir nga there will be a part sang orientation updating para sa regional task force El Nino.
3: Miss, ano ang key areas of concern nga ginarantaw sa task force that should be addressed?
2: Syempre ang ano siguro sir ang impact sang El Nino phenomenon aton nga mga sectors sa mga sectors sir that's why may ara kita nga mga sector lead sini and then of course sa basement kasi sir sa pre-disaster risk assessment nga forecast ni Pag-asa so ang El Nino sir is ano man nabi though enabling environment siya for strong typhoons daan or extreme weather events.
3: So, that's very dangerous.
2: Yeah. Ito muna siyang pinaka-concern pag EOA's fall.
3: Pero still, ang forecast, November, gina-expect nga ma-start it and ma-intensify until next year.
2: Yes. So,
3: my. Miss, pero to put it simply, ano ang ginalantaw ng areas that could be really affected? Is it agriculture, potable water? What else ang ginalantaw git?
2: Agriculture, health.
3: Umay.
2: Oh, and sa social sector man natin.
3: Oo. Kahit sa iban nga nations, subong may mga heat wave damo nang gakapatay. Ano ang forecast so far for NIR? Is there any model nga na ubra ang pag-asa?
2: Kay ano pa lang bi sir sa present condition subong amo na siya ang ginaano pagid nila nung amo na siya ma-forecast na siguro sir mga ano pa mga last quarter gid.
3: Last quarter meaning pagsugod sang ano pa noon October.
2: Pamo pagid na siguro by then pa makahatag sila sang exam
3: yes.
2: Lang situation.
3: Yes. Miss Aleta, pardon me, no? Pero ang last Super El Nino was 2015 to 2016. Was there any comparison to that event and ang upcoming 2026 nga El Nino? May ara discussion kung is it stronger or just almost the same sa 2015 to 2016?
2: Actually recurring na siya, 'di ba, ang El Nino phenomenon.
3: Yeah.
2: So ang impact na bi sir ma-depend man on how prepared ang mga sectors and then the general population.
3: So,
2: when it comes to comparison,
3: do wala pa.
2: Di pa kami sir kahatag isang general scenario.
3: Yeah, yeah. Miss, pardon me, medyo maminanul ko ah, kay I don't know, I'm just looking at the possibility ba na may impact siya sa aton fishery sector. I mean, may ara effect sa fish catch and what have you. Is this one of those things na i-discuss ninyo?
2: Oh sir, siguro isa na sa mga tanawon naton kay livelihood and then agriculture sector.
3: Pero may ara man miss agreement nga ang QRF sang disaster funds dapat mamobilize na as early as possible.
2: Based naman na may latest issuance sa RA 12287.
3: Which says
1: Lorga. All right, si Miss Aleta Nogra sang OCD NIR sining pamuno sang DR RMO sang OCD NIR ti amo tong preparations for the expected Super El Nino starting November 2026.
0: Lorga.
1: Ti as we speak ang isa sa mga lubos gid karon nga apektado, of course taludtod sang aton ekonomiya sa probinsya. Amo ini ang kalamay, ang tubo, to be more specific. Now, ang pamangkot ni subong may RSSI na no ang ginalantaw ng preparations for El Nino. Let's have Mr. Dave Sanson tonight. Classmate, mayang gabi.
4: Mayang gabi, classmate.
1: Sir Dave, mayang gabi once again. Ano? Sir, may ara, may bisan gamay nga good news lang sa RSSI subong. Ano lang kadaog kita, wala?
4: Compared mo sa kuan sa weekly blood na pagsaka. Kung na-notice na mo na medyo naglubo-lubo na ang iya kuan ang infected na increase bala.
1: Oo.
4: So may light ah, may good news ba yan?
1: Oh, interesting. Nagligad nga si Mana ang interview ko sa imo. Ang increase from 27,000 to 34,000, ang average increase every day is around 1,000 hectares ang gina-invest. Subong niya sir, mga pila na lang na record nyo?
4: Subong reported sa Amon Subong as of July 31 kuha na lang 36,000.
1: Ooh! Oh! So, ka-significant!
4: 36.
1: Oo!
4: Sa nako ang iba.
1: Yes. Ano ang mga factors, sir, nga ginalantaw nyo nga nag somewhat nagpahinay sang lapta ka RSSI?
4: So first of all, ang te aware ng tao, gakwan na, gabulong na, gaspahing na, tapos ang aton weather ng sigi-sigi ulan, so gapahinay man isa sang kwantang RSSI and spread. So amo gina ang 2 points na nagkakaubulig na nagigabay-gabay ang aton increase ng infection.
1: And matyag ninyo, sir, I don't know kung anong data ninyo, did it help nga ang spraying subong coordinated na?
4: Yes, no, dako gina na bulig na although pagpakwa-pakwa subong data ko na mga recoveries na lang, basi may next week may data na ko may mga recoveries na pagkakatong spraying. So, dako gina bulig ng coordinated ng spraying.
1: Mm-hmm. Okay, okay. Interesting, interesting. Nano pagid, sir. Ang inyo sini application subong mainly chemical insecticides pagid gapon.
4: Yes, chemical insecticides pero kundo minimal na gid so gakwan na makamit
1: ang ay, okay. Oo. Pero sir, ari ang pamangkot na muna, may cultural hygiene naman ang mga trabante. So, I mean, hindi ka makalibot-libot lang nga hindi ka anay makapaligo. Gina-implement na subong?
4: No. So, one pa, jutay pa lang ginag-implement sila. No, hindi pa gina sa praktisado sa tao ang ina na ang hygiene din na pagkot. Maski nang paglibyo, ganit siya nga itong mga kwan ba lang, mga tool, mga equipment, so wala,
1: yun,
4: tayo pa lang
1: ginag-spray
4: sila.
1: Oh, isa pa, sir, ang pamangkot, amuni, dugay-dugay, magaling na kita, titanom na naman dayon, ang pamangkot, diin makwapatdan, kung makabaguhan ka, diin makwapatdan nga hindi iya infested sang RSSI.
4: So, medyo mabudlay-budlay pa kayo, so laban fan laban get infected pero if ever infected man get mag-practice na ta sang soaking soak mo ang patdan mo sa kwan insecticide before planting makabuulig man mapatay mangyapon ang insecticide.
1: So amo nang isa kaglaban sir matyag mo makabaguhan gini hindi magkalaanan.
4: So kung makasalaling, kung iban bala, makakalanan, kung medyo kapos-kapos sa budget, makalanan, whatever magkalanan sila, tutdan din nila na ang kampo nila.
1: Ay, okay.
4: So, magin bala, mga limitanan para patay man at
1: sa ang sabagay. Pero sir, ari ang masubo ng istorya, 1 month, pila na lang, 2 months away kita from harvest season, mga pila ang inyo gina-forecast nga drop gid sa production?
4: Dako gid ni ang panao pero wala pa gid kami sang significant numbers no na mahabal na kon pila pero a big percentage will it will be more than 20-30% ang drop gid.
1: Abaw.
4: Pero it's confirmation pa.
1: Yes. Kung sa bagay, sir, atong nagligad nga pag-atake sa aton sang RSSI, pila ganito immediately ang dagdag sa production?
4: Sa 20% po siya naman na-peg
1: sa last year. So you think nga subong harvest season, it could be more than
4: 20%? Yes, so it could be more. Mas damo ang infected subong compared mo to sa last.
1: Ti sigurado Sir Dave ang isa naman ni ka-issue against sa imo kag kay Admin Paul nga ang tuyo nyo ti ginapabayaan nyo lang ang RSSI kay ma-import na naman kalamay ti ano matyag mo sir? Ano ang tulok mo sini?
4: Sige mo, ang yun na nila yun. Pero wala man kami kapabaya sa RSSI. Sige man kami bulig sa aton mga farmers. Sige man kami sa mga LGUs. kaga may task force man ta may magway kami nga pabaya sa ay ara kami sa forefront kina sang away ta sa alis.
1: Yes.
4: So this are with regards to the import. So kung pulang gid kalamay ta si maano ta kung pulang no. Kalamay ta.
1: Kung sa bagay ti na practical nga tikang na mo. Oh. Anyway,
4: practical na.
1: Sir Dave, isa pa gid kabagay after RSSI, El Nino naman ang atubangon. May ara na kamog na ulo istoryahan as of now antes magsugod El Nino?
4: Yes, so may ginakuan na kami sa Amo Disaster Risk. May blue budget na kami for El Nino mitigation si Secretary Lauren. Naghatag man sa aton sang budget para din for our irrigation and cloud seeding. So ara gina-ready naman ang November na makakuha na.
1: Oh.
4: Apekto na ang pagdato ng El Nino.
1: So cloud seeding isagid ka importante nga bagay ni sir.
4: Yes, so isagid ka immediate eh. Immediate ka oh. Muna. Kailan na may seedable clouds ka man.
1: Correct. Correct. May ara na Sir Dave sangin earmark o kung gin identify nga kantidad from DA for cloud seeding?
4: Oo, oh, may ginagpa na siya. So, gagpa na lang kami sumong. Gatag kami sa budget na para ipasa DA tapos i-provide na nila.
1: Oo. I don't know if you can tell us, ay mga pila ang inyo ginalantaw nga spending for cloud seeding?
4: 500 million ang amon gin earmark and that's for irrigation and cloud seeding.
1: Oh, irrigation and cloud seeding. Diin nga part sang budget ka DA ni Sir Kwaon?
4: Wala lang ko balo kung di na part ito. Nag-promise man to si Sir Lauren na
1: mag-sato kang bata. At least, ano? But anyway, sige Sir Dave daw kadamo sang paghangkat subong sa sugar industry gapat na timingan nga kamugid. Anyway, classmate, salamat gid sa tiempo ka good luck sa inyo.
4: Thank you, classmate. Good luck.
1: Good night, sir. Good night. Lorgo Vista. Si Mr. Dave Sanson ang sugarcane planters representative sa Sugar Board sang Pilipinas. Lorgo Vista. Standby sa report ni K5 Jong Bersales.
5: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorgo Vista. Lorgo Vista. Magdala sa paghawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorgo Vista. Lorgo Vista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Lorgo Vista. Lorgo Vista.
1: Ini ang inyo bago nga tilimanan sa balita. Iba na komentaryo kalingawan kag matud nga serbisyo publiko dili sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabitbit sa kahanginan kundi kamatuoran. Wala sang iban nga ginalad sa imo, magluwas akon katampad. Julius Mariveles ang ngalan.

0: Bautista. Pambukas para mang ining mga balita ka komentaryo for tonight. Dala sa inyo sa Kalwan, sang aton masaligan nga mga tagdala, sang libreng nga kinaalam, ihibalo kagdugang nga impormasyon every night diri sa Larga Vista. DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Larga Vista. Hindi lang masaligan nga tagdala sang ihibalo diri sa inyo para tuntunan, masaligan man nga pagpabakod o kung tagapabakod sang inyo karawasan kontra sa balatian. Larga Vista. Una nga balita karon nga gabi, report gikan sa field kay ina sang udto na tandog ako sa sining balita nga gintalakay ni K5 Jean Paul Generoso. Angot ini sa isa ka bata na tandog ako kay ina sa description ni K5 Paul. Angot sa kaimtangan balas ang isa kalapsag nga bag-ulang nakagwa sa kalibutan, ti wala ka namo. And for the first time in its life, or in his life, not its, I'm sorry, in his life, nakabatsyag sang kainit kagkatugnaw sang kalibutan. Kay man hinalid sang konsinuman nga haslo nga iloy o kon amay dito sa norte sang probinsya Manbao. Kung sino ni ba si NPA bala ini, kay man ang disregard for life, ang wanton disregard for life, puwerte, hindi ko mapatihan. Pero ang animal nga naghalid sa bata, iniya klaro nga environmental friendly, kabalaw ka mo nga, gakabalaka sa kalibutan. Kay man ang gingamit, eco bag. But silingon ini balang gina-recycle nga bag. We should care for the earth. We should care for the environment. Eco bag, gingamit niya. Pero ang bata, hinalid niya lang nga sobra pa sa patay nga ilaga. Grabe nga istorya, no? Milagro sa tunga sang tubo na buhi ang bata. Pero I don't know kung sinuning sapaton nga ginikanan nga nagimo sini nga tapos magtulorong ang kalimutaw sa pagpanamit sa ilagin ubra, siling nila ang responsibilidad ihaboy talang sa tunga sang katubuhan. Ari antes magsaka dugo ko, pariporton ko siya anay. K5 Jong Versales. Jong, may gabi. Please come in.
1: Yes, K5 Julius. Until now, padayon sa gapon ang investigasyon sa mga otoridad. Sinubala ang iloy sining isa ka newborn na baby boy nga nasapuan pasado alas 6:30 kay nasang aga.
0: Jong, ano yes, kalayo ang mainland San Carlos sa Sipaway Island?
1: Napit lang, mga hindi kalambot 1 hour gani mo. Mga minutes lang siguro.
0: Diin nga parte sa tunga sang Sipaway kag San Carlos nga madalom ang dagat.
1: Ah, okay. Dali lang. Diri siguro sa may Tanyon Strait.
0: Ah, sa Tanyon Strait. Mga ano kadalom na dang pinakadalom?
1: Wala lang ko ideya, pero...
0: Nami, guro batu-batuhan taning nanay kag tatay, no? Kagitagbong to ba animal nga mga klase tao, no?
1: Gani.
0: Buga init gid ulo ko, Jong, ah. I mean, kala, na horrify ako kaina sa ginmuno ni K5 Paul Generoso. Ngayon na bala ang bata, wala ang lapsag, wala idea sang heat and cold. Kiti ara siya sa sulod sang taguangkan, ang garegulate, that was a very, very good example ni K5 Paul. Ano? Kag ako natandog, ako nga, tiang bata, kinanglan niya tani ubay kag proteksyon sang iya nanay kag tatay. Sa sina nga edad, mga pila ka bulan pa lang ang ginobrubanta nga edad sang lapsang, Jong?
1: Mag-ugid siya bunag ka kita, Julius, eh.
0: Inuras pa lang ang edad?
1: Oo, posible inuras pa. Apisan nga wala naman sang may nakita kay na nga inunlan. Pero balaanon gid siya sunupas mga residente nga mag-ugid na yagin bunag ka kita, Julius.
0: Ay kalinugaw nga klase balita, oo, nino?
1: Oo, bag-ulang gid siya eh. Literal nga bag-ulang gid siya bunah.
0: Diyos ko. Ay, ginoo ko. Oh, grabe, no?
1: Kaya na lang si
0: meaning pagkatapos bunag, pagwa sa taguang kansang iloy, riktang niya ginulid sang lapsag. Ano na ito, bo?
1: Daw mo na.
0: Diyos ko.
1: Hindi pa, balik sa ikubag danay, dason, rekta na dayon dito sa tubuhan.
0: Environmentalist guru ang nagaboy, no?
1: So,
0: sila niya para hindi maguba ang earth, ikubag gamiton ta hindi bag, hindi plastic. Oh!
1: Kandaw ginhungod nga dito ihaboy sa higad lang gin sang karsada, mga lapit lang kayo. Para nga, para siguro nga masapuan or nano nga plastada.
0: That could be possible. Basi may gamay pa man nga nakapulo pamati pa man guru, ang kunsino man nga sapat ang nagaboy sad to. Nakapulo pamati pa man siya sang utik sang anghel. Pero ti ang yawa ara nagidya sulod sang utok niya eh.
1: Daw mo na kagipab Julius.
0: Bo Diyos ko Diyong ah.
1: Katamo sang naaki gani.
0: Balo ka Diyong, wala ni kinalain sa ginihimo sang NPA mo. Ngayon na blang patsyon mo ang bisan sinulang nga hindi kabato. Tiniyalapsag nga hindi man kabato.
1: Tiniyalain ang Samson kagipab Julius kung sino ang posibleng ayara sa likod sini.
0: Kariho lang ni sila sang NPA nga kanami pang baseball baton sa agtang. Grabe no?
1: Ang assumption sang iban base sa aton sining pag panalawsaw kay ina dito sa lugar posible pangayaw nga bataon siguro nga babae.
0: Okay.
1: Posible man lang ha, hindi magid kita sila nga nag-conclude nga amugid na. Posible estudyante.
0: Uy. Ha?
1: Oo. Oo.
0: Ulo.
1: Base estudyante kay ang panabi ang pagpatag sa mga taga dito. Masami kay Rev Julius nga may nanganilabay dito sa ilang lugar ng mga college student kalabanan kay nagakanto sa baybay kay dito nagatagay, dito nagasadya-sadya, nagahulid-hulid.
0: Bimbanganay. Eba?
1: Hindi
0: kay ti. There is no other way to describe sang kagago sang mga tawo kon kaisa mo. Gapaturong mata, gapalaway-laway, gapanagitlon, 'di ba? Manamit, namit giman ang pleasures of sex mo. Hindi ta na manigar, 'di ba? Ba

0: tibot ang kwan mo na tibot ang duha ka mga estudyante kay na nga mo nakasapos
1: ni sa
0: ining nabibiboy ni Gregorius
1: kay anong nakasapo lalaki babae
0: wala ko na makuha kun
1: ano okay. Mga kwan anong nga mga students ni by the way Jong kay para ma-credit ang ila eskwelahan bla
0: sige lang i-kwan ko lang
1: high school senior high
0: daw college man.
1: Ha?
0: Eh, mas wala sila kung tani, oo.
1: Oh. Ay, ahay.
0: Eh, paglabay nila, may naghibi.
1: Ha?
0: Uh-huh. O, nabatian lang hibi ni isang hibi o ni isang bata, di ba?
1: Diyos ko.
0: Kumusanag naman, siyempre, ala size media, bumalik sila sa iling kwan, sa iling agi, kag nagtanto sa pinakalapit nga balay, kung sa diin man ginkwan. Ang ining balay, yung kantuan nila, mo ng pinakalapit nga puluyan, dito sa pwesto kung diin din haluin ang ining bata.
1: Grabe, no?
0: Silang nagsugid, no? Nga may gindilin nga bata. Nga may naghibig nga bata, ito curious.
1: Oo. Uh-huh.
0: Eh, amo to na curioso sila, ilaging kantuan, dito na nasapuan nga ang ulo, gali sining kuya ni, bali nakasulod sa ikubag.
1: Okay.
0: Son, ang tiilya daw, pagwa sa baan sining ikubag. Kumbaga, ang assumption nila gani, base ang pagsulod bala, sulit.
1: Ah.
0: Luya, mga aras sa dalom, ang tiil, aras babaw.
1: Tiki ang nagimo sa tuguro, ang utok, suli mo. Ara, guro sa buli, ang utok. Eh ba?
0: Oo.
1: Ay, grabe man niya man.
0: Oo. Blessing in this, guys. Ganyan ko ang mga estudyante.
1: Ahay.
0: Among nakalabay kay Kang Julius. Among
1: nakalapangod. Bawo Diyos ko. Ti santo ang hirgin ni Toto ning duwa ni kay estudyante.
0: Gani, oo.
1: Yeah. Amo ni sila guro ang ginsugo sang mahal nga makaako diri ka mulabay.
0: Hindi wala actually wala na gidman sang iban nga alagyan kay Kita Julius.
1: Oh. Ah okay.
0: Oo. Amo lang bang gidman to nga alagyan. Kaya ang panabi ang GK Barrio dos Guadalupe. Do sistema kon sabi ina balang small community nga kung lang taon mo sa gwa abi mo anay sa division kay may entrance sa manabla.
1: Oo.
0: Pero hindi gimman siya mo sila kakuan, hindi gimman siya mo sila ka galanti pag ara ka na sa sulod.
1: Aha.
0: Uh-huh. Nan.
1: Ining GK Barrio dos barangay ano ni gani once again?
0: Barangay Guadalupe.
1: Oh, hala. Tuod ka?
0: Siya kwan, pakanto siya oriental nga direksyon halin diri sa city proper.
1: Halin sa city proper diin ka malabay. Lapit ni siya sa highway.
0: Higad highway lang ni siya actually.
1: Ah, okay. Ano nang dagani ang relocation site yan ni Congressman Jules para sa iyang mga trabahante?
0: Dali lang, dadamo na. Di mo.
1: Eba? Inang mga trabahante bala sang ano ganina? Hermanos, ano ganina?
0: Ah, dos hermanos?
1: Ah, oh, dos hermanos, no?
0: Diri na sa city proper, kita Julius?
1: Ah, sa city proper na, yeah. O, sa Punao, no?
0: Damo din, may
1: ari
0: sa
1: okay.
0: Punao, may ari man din sa city proper, may damo lang, may ari man dito sa may somewhere in Ripuyho.
1: So hindi na iya mo? Hindi na iya mo?
0: Daw isa man ibla mo? Ang GK Kwan? Daw isa man
1: ibla? Tuod ka? Anyway, estudyante sang public o kung private nga eskwilahan ni?
0: Na public.
1: Ay, kaayo. Oh. Okay. Paglabay nila, kung di ka bati, ano oras nila nabatian ang hibi ang piangak sang lapsag?
0: Mga alas 6 imidya gid kay ina kay Pa Julius.
1: Bo Dios ko.
0: Pag-usisa,
1: oo. Ano kuno ang hibi nga nabatian nila do gulpi lang nagpiangak o kon sustained na nga hibi?
0: Yung piangak gid Pa Julius siguro gin gutom.
1: Oy Dios ko.
0: Batyag gutom kay according ka sa interview ta kay ina nga isa man ka Iloy dito sa lugar. Sang na rescue na bala? Daw pertigid ko no ang didi sang bata sang ilang
1: ginoo. Eh ba kay usually ang feeding cry la eh, ni do ka sustained nga di ko kun sa to pala go oha oha oha amo na di ba may ara man gulping nga be nga do ka shriek bala o singgit nga di ba nga ina nga patimaan nga basi na sakit ang bata.
0: Posible kay ang pagkakita sila yabi sa iya based sa paglaragway sa mga residente dito sa lugar may ara sa mga gagmay malang mga bakiras kag doson may mga balas ang iya sini nga lawas
1: ti hindi ayan posible ay kalain man ni Jong man hindi ayan posible nga first time nakabatyag ang bata kagat sang subay
0: basi subay o
1: ay

0: Ginoo.
1: Balo o base mga inibalang small organisms nga hindi na halos makita sa aton nga mata balang ipabulos
0: Ay
1: may aram mga
0: Ginoo.
1: munamong
0: Oo.
1: o
0: Wow,
1: nga pag
0: Diyos
1: mag
0: ko.
1: kuan pag pagdapat sa aton nga panit kag mga gat katul
0: Di kun ilaga abito unano nga pagkaimtang uso
1: ang
0: pangadaan leptospirosis, oh.
1: kinalbaan gidya naton kay ina
0: Oo.
1: atong taktura nga nagarado dito sa kampo.
0: Buti magyan ni ang
1: Adan,
0: ti
1: nan, nan,
0: ti ko
1: o, mayroon din kay...
0: nagyan sang disco ni Bejong.
1: Ah,
0: Ay,
1: ambot
0: Diyos
1: lang.
0: ko, Ginoo ko.
1: Mayroon lang gani, kay ang taktura to, duod to naman to kay na nagkuha, arado
0: Tuod?
1: lang dito siya sa babaw-babaw, sa lapit-lapit siya sa highway, nag-start.
0: Animal gining nagbilin, you know what? Environmentalist, gid. Sini niyang
1: No.
0: bata, imuunta organic fertilizer sa duta, oa.
1: Amo gani.
0: Di ba? Dasun
1: Kaya,
0: sini
1: oh.
0: ibutang ta sa eco bag. Ay, Diyos ko. Sige
1: No.
0: lang, kay may solusyon ko karon. Kung makita mo ning animal nga nanay kag ang sapat nga tatay, mangkutagin sila tinaton gaturong gid matanyo sang ginimo niyong bata. Oh, mangkutagin sila be.
1: May katibay na interview kita kay na. Na basi taga dito man lang kay basi may nagbusong bala nga taga dito nanoplastada. Hindi mas lakasabat kay according sa ila. Damo may mga nakita sila nga nagabulusong dito sila sa nga lugar pero daw kay imposible.
0: Aha.
1: Daw kay imposible nga taga dito. Kag himuon ina nga bagay kay Kim Julius. Kay
0: may mga pamalay sa palibot tao.
1: Damo, damo
0: oh.
1: pamalay.
0: Tugnaw na dang nga klase lugar ao.
1: Oo, kay higad baybay dayon.
0: Di basi wala inog pangarumbot ang duwad sa nariwa. Balbalan na ita. Di ba? Uy, ka. Tiya kuya subong prangka ko karon nga gabi. Oo, oh, kita mo gina-describe ko nisla nga duwa nga sapat.
1: Ahay.
0: Oo, oh, di ba?
1: Oh.
0: Di ano, what else would you call this? Ang maka-equal lang di sa ila in PA mo. Ang pamatay sang sibilyan lang nga wala bato. Oo. Oh.
1: Yeah. Oo. Oh.
0: Akig na gid kuya subong jong. Kay ang mga sapat nga tawo do amo pa yang maisog.
1: Gani, oh.
0: Di ba? Abiding kay mo ya kita nga tapos ka nagpaturong mata nag haluhanay kamo to gin sulod mong halo sang laki sa imo lusong ti kundi kamo man lang to yang naghampakan ay halo kag lusong. E ba? Nagbayuhanay kamo to.
1: Oo. Oh.
0: Di nga, ano yung sala sang lapsag, ya?
1: Eh, basi hindi siguro kasarang or nano nga plastada, pero may iban man tani nga paagi, Kipab Julius.
0: Hindi na, yeah, that's why, you know what? Okay man lang ko na kung tani, pero ako ginakulbaan ko kay baby, dapat maayo gining maubay sa iya, Jong, you know why?
1: Oo.
0: Because that means, nga kung kay sino manalin ang iya si Milya, sigurado ko mango gitong duwa.
1: Oh.
0: Oh, mango, mango, nga makambal ko mango. Wala kang kapaminsar ang responsibilidad kag magplano para sa pamilya. Di ba? Ang sa ilaya ang sex kung malukpan sila okay na. Wala sila nang paminsar ay may bata glin eh. Oh,
1: kun ano mangin kun mangin consequence.
0: Correct. Ang abi nila ya ang bimbangan na ya do pareho lang sa fishball bla.
1: Oh.
0: Kanon mo fishball, tapos na itsa, ihalid mo lang ang stick. Tabi ka imos na iya. Ako yan na init, nagid ko na iya. Oo.
1: According sa mga residente dito kay Pam Julius, why kid sila yung katalupangon, pero kabay pa may ara, maski isa lang tani ah, nga nakadipara bala. Kung sino,
0: Ti Jong, liog na lang ko, Toto Jong. Ang iko ang iko bag nga ginputo sa bata, pwede mo na matago indi.
1: Ato lang to bala sa kwan mo.
0: Sa pulis?
1: Picturean. Ato lang dito sa area. Okay, na
0: pero tinga wala ginkwa sang pulis na bilang ebidensya.
1: Ya ato man ambot way ko wala ko ideya.
0: Kay dapat kasuhan mo ning duwa ka sapat nimo.
1: Gani.
0: Di ba? Kag kun ako ang may ara huyog, o may chance sa abi ako, kwaon ko to ang ikobag, you know why, Jong? Kung madakpan ning isa sa duwa o ang duwa sa mga ginikanan sining bata, balo ka na nung imuon ko, putson ko ang ulo nila. Kag-ihal-id, o kag-ihal-id man to sila sa ginaliran nila sang bata.
1: Ay.
0: Diba?
1: Kaya ang tubuhan, hindi pa man sila nalagba pa. Da. Alagba na tayo.
0: Ay, Diyos inang, ko.
1: Saktuhan pa lang pala kita, Julius. Nga, ano pa lang pang tubo, mga months pa lang. Though something, amo na.
0: Ay, okay. So,
1: dasig lang makitaan kung hinali, abi magpinangita ay, kita lang dayon.
0: Timayo lang, kay nag-amuna, Jong, kay butang tabi, tig-alani o chimpo galing na.
1: Ti
0: abaw, ti ang minus na nga maagi sa bata na ispading.
1: Pati ho.
0: Ay, Diyos ko. Anyway, galing kay ti white may memo ni Jong eh. Ginabaton ko na sa kalibutan nga mas damo gidya mango. 'Di ba?
1: Kada damo subong sang gusto nga magkuan mag nabalang makaagom sang bata.
0: Mm. Ay to odd.
1: Wala ano, oh, wala gina bless pero sila yang ginatagaan. Daw abot gani ah, daw mo na ang komento sang kalabanan diri kita Julius. Sila oh. Lang ning hatagan sang ining grasya nga ginatawag kita Julius kasi so, lapay gina iyangan bala.
0: Ay Diyos ko. Balo ka Jong damo ni ma-justify man sa kaimuan sining siguro mga linghod nga mga parents ni o kun gingikanan sang sining alapsag. Pero at the end of the day, I cannot accept any justification. Singati, kulang kami sa panimuot. Yate, kabalo ka gani mag-shoot sang imo nga pisot? Debla? Hindi tuhod. Diba? Eh, sa prangka nga istorya, kabalo ka gani mag-duso-butong, duso-butong? Duso-butong.
1: Anay kayo nagbunga.
0: Diba? Duso-butong, hasta magturong.
1: Oh.
0: Anay, may bata, amo na, hindi ka kabalo magbuhi, sine? Di ba? Hindi na yan acceptable. No excuse for me is acceptable.
1: Gani. May grabe, gani no? Kay buhi kay Pam Julius ang bata. Niti. Kaya nang last information na kuha natin, gindala sa City Hospital.
0: Ahay.
1: Oh, amo na lang to ang last natin ng information nga nakuha kayo na. Pero tinguan talang buwas, kung nga mahibaluan kung nano ng plastada, may nag-kup-kup bala, or sa diin na sumong ara bala sa talatapan sa CSWD, ano ang plano sa syudad ni Kipa Julius?
0: Sabagay. But ang happy lang ako tonight, kay ginareport mo nga ang bata is safe.
1: Safe, ho.
0: Eh ba? Ay, kanami, no? Kanami. Dumahibig ko, Jong, ha?
1: Dumduman mo itong report ko ligad sa tubuso man nga ginsulod man sa sako.
0: Ay, grabe. Diyos ko.
1: Oh, last month.
0: Pero tuyalain pag ituya kay nasubayan tong bata.
1: Oo, ginsubay kagdason. Ginhalid man sa igad man sa dalan. Ato mas worst pag ito kaya ang alagyan ito nga ginatumod na ito kay Pag Julius. Wala gituya dito pamalay.
0: Ay.
1: Ang shortcut lang ato siya sa mga nag-star man dito sa may ano itong lugar na poblasyon. Sorry, sa may quarry.
0: Oh.
1: Shortcut ato siya nga alagyan sa mga nag-star dito sa quarry, pakadto dito sa may tubuso proper.
0: Ay,
1: para nga hindi na sila maglibot dito sa may highway.
0: Daw ginabugayan pang mga lapsag sa inyong syudad, Jong, no?
1: Gani. Ay. Ano ito sa tubuso ito sa nagligad bulan?
0: Sa inyo da, sa norte.
1: Yes,
0: Oo. Gani. Apisar nga damo, yawa da sa inyo, kahit damo, patsanay kay NPE da. At least may mga mulumilagro man na.
1: Wala na subong.
0: Ha?
1: Wala na subong.
0: Ati kinaklaubos sila eh. Oo, di ba? Ay, hindi gali. Sorry, Jong, ha? May journalist gali to. Anyway, ba ilang da? May researcher gali to kuno. Anyway, siling ni Jane Pareha, siling niya adapa na lang Sir Julius ang bata para may maayong nga parabuton.
1: Adamo
0: na Jane. Kag matyag ko ako, hindi ko pagpasugtan mo. Jong, ako hindi ko guro pagpasugtan sang DSWD. Kay pag-assess nila, sinya ko ng bata, ikaw ma-adapt, laban-laban ni traidor ni Magdako. Base amo ning masunod nga Hitler. Feeling ko man gani, diyan nga mo man ang rason nga why kami ginbugayan sang asawa ko eh.
1: Kaya mas isog pa sa imo.
0: Hindi kay gapinsar, gurong Ginoo siya kung gaan ko nila nga dua. Amuning masulod kay Hitler, gurong nga bata nila mo. Diba? Hindi, pero seriously. Pero of course, gusto tamantani Jong-un. Ah? But again, sometimes why natag-stress sa mga butang ba lang nga daw feeling ta wala gina... hindi meant for us. Tibayin na lang ah.
1: Gani. Amugin man lang kung kisa ako namo.
0: Oo. Pero ang importante yan, nagmiguhay ta mo na iya.
1: Correct.
0: Na, oo. Kung nga ah, wala man ko gani, kinjindi nga. Diba? Yeah. Hindi, kung nga ah, wala. Kung nga nagmiguhay ta, kag kung ano ang purpose, wala pa ko kabalo.
1: Ati, oo.
0: Na. Galing kita mo na ginasiling nila, ti. Trust the process, kuno ah.
1: Gani man. Di ka may panginig iloy man kag ang amay sining bata ni Gino Julius. Basi pila ka daw mga kapatong marasmasan man sila blaw. Kag makonsensya, tani ba't sagun man konsensya. Angot sining ginhimo nila sa ilas ning bata.
0: Ah, galing kay may possibility man nga masulit. Siya ga-ga, suliton na tublaga. Haluhanay naman taga. Oo. Kay siling niya kon-kon-kwan, pwede galing na nga iaboy ta lang.
1: Ay, di.
0: Di ba?
1: Lang yan,
0: oo. Balo ka, gapati, naging kudyong nga mango never dies.
1: Ate, oo.
0: Oo. Mango never dies.
1: Gani,
0: oo. Amo nang masubo, skributan, but sige lang. Anyway, lipay ko toto, Jong, ah. Nga buhi ang bata.
1: Yes, oo. Amo na yung pinakakuan, amo naman na yung pinakapositive kung tawag sini. Pinakapositive naman nga outcome ang sini dulog na itong report subuha gabi.
0: May kaluoy ang Ginoo, Jong ah?
1: Gani, oo. Hindi pagid ko na, hindi pagid siguro tion. May mas namay pagid nga kuturo.
0: Ay mali mo yan, basi kung ano ang destiny sang bata nga ina, di ba? Hindi ka kabalo, hindi ka pakot.
1: Correct.
0: Ay nako. Sige Jong, kay nasubuan ako. Ay not nga nasubuan ano, pero daw natandog ako sini nga balita. Sige toto Jong.
1: Sige, so once again kay Pam Julius, puno mo dulog naton nga report sini nga gabi para sa Larga Vista program, dulog sa ato sa D3 Bar Tax Powered Card. Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Barsales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Lagos, K5 News FM.
0: Larga Vista. Sa aton nga pagpanumbalik, may update kita sa Iran. Kag subong man, update kita iniya. Daan kag moderno nga jeepney na nung issue dire. Kag kinawatay LPG. Pati na ang pag-abot sang bag-o nga obispo diri sa Diocese of Bacolod. Sino ini? Hebron ta, pagkaligad lamang sa pinaka-importante ng mga pahibro.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa sa akong tutumlalamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa butik.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista!
10: artista. Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista mayong gabi na sa aton mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga nakahook up sa Fabulous Radio Click FM Toboso.
10: Larga Vista.
0: Subong man mayang gabi iman sa aton nga mga tagpaminaw sa atong mga igsuon dira sa lungsod sang Mabinay, Negros Oriental nga nagapamati pinagi sa Radyo Mascovado CPSU.
10: Larga Vista.
0: Mayang gabi lang kay Emmanuel Buenafique Low Domingo, kay Dad Boy Mendoza sa aton mga kauturan nga mga Grab drivers, kay Toto Mark Abadilla nagapamati subong, kay Rocky Infante, dala na kay Valdemar Mata the Third. Bukodamo sa nasakyan ko nagligad nga semana, nagakakibot ka lang sa sir, niya wala ka programa subong. Balo sila nga wala ko programa Friday. Siya ay Friday gali. Anyway, Valdemar, salamat, salamat gid. Kag salamat sa inyo pagsaktag. Ang iban nga nalimtan ko, ma-make up lang ko, ha? Bawi lang ko sa dason.
10: Larga Vista.
0: Mayong gab-iman sa kay amigo ko Unyot Badaos Jr., kay Mrs. Yasi Connie, dala na si Toto John Paul.
10: Larga Vista.
0: Sa Iluanta this time ang report ni K5 Carla Defensor Longa, gikan sa subong nagsit may City Hall update siya anay. Angot ini sa natabo ukon sa iya sining pagfarap sining balita parte sa ara na si Inday Carla ara siya okay are parte ini sa modern jeepneys may ara reaction si Mayor Greg Gasataya unahon tani ang testa kantuan si Michelle Patino parte sa pag-abot na sang bag-o nga obispo kag kinawatay ariya gamay nga bagay ini it seems para sa kadam-an pero ang kinawatay sa barangay dako nga problema ini standby sa report ni K5 Chel Patino coming up next sa report ni K5 Carla. Carla, good evening, please come in.
17: Sunod kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, dako ang epekto sa publiko, computer, kag sa transportasyon sa syudad kung madayon ang abiso nga foreclosed sa Bacolod Modernized Jeepney Transport Association. Angot inisagin pagwa nga abiso sa bangko sa 8 ka miyembro sang BMJTA bangod wala sa mabayaran nga loans sa pila ka tuig kag binulan nga nagligad.
18: Amo ning isa sa mga dako gidapi nga mga challenges although we know ati ang advance ni may mga concerns man internally.
17: Sa interview kay Mayor Greg Gasataya, ginpahayag sini nga nagalaom siya nga makahatag sa accurate solution ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o kon LTFRB agud nga masolusyonan ini nga problema nga wala sang dihado. Mangud na intindihan man sa alkalde ang problema sang BMJTA.
18: Hopefully more accurate solutions ang pwede man nga mahimo sini no kay ang LTFRB himo man sila tikang para nga hatagan kaklaruan ang ini concern naton sa modernization.
17: Nagapasalig man si Mayor Greg Gasataya nga handa ang local government unit nga magbulig sa mga apektado.
18: You know, but in terms of any assistance the LGU di man pwede nga di mag-trabaho for it.
17: Ini nga balita gradulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
10: Larga Vista!
0: Antes na katuan ang update naton sa Iran, diri kita anay sa kinawatay sa syudad sang Bacolod. May nadakpan nga mga kawatan. Kag nag-abot ang bag-o nga obispo, back-to-back reports ha, with K5 Chel Patino. Aray, katuan ta siya. Ara na si Inday Chel? Okay. Aha. Katuan ta siya sa indigid lamang, madugay.
10: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipad-sipad sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Magabalik ang inyo para tuntunan pagkaligad lamang sini.
10: K5 News FM. News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kaunon ha, kagtod. Meaning pa, ang mantika lang imo ipasulod sa imo, halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3 Bio, tingala ka, normal imo pupo.
4: Na, may ang pupo mo.
3: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, gina taki gigoya Sir Boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung di inhasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours. Untat ka man gali.
5: Nalumbos.
3: Lumbos ang kagaw, Sir Boy. Lumbos ang D3 Bio
5: ka.
3: Patay.
5: Rasig lang, no?
3: Kamulo ka, Sir Boy, before I take, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Kumpawan, Sir Boy.
5: Negative.
3: Kung
5: sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Pasalot ka sa ospital. Ang 5,000 ba na inapuhin mo na to?
3: Di ba sa chika pa lang niya, 700 na bayad mo? Chika pa lang?
5: Chika pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
3: That's how effective is D3 Bio.
1: D3 Bio!
6: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio yung may D3 mga butika.
7: Yes, kag ang kanami pagod sir boss ang D3 Bio. Kun problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, Sir Boy. Kaya ang D3 Bio, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, Sir Boy, nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, Sir Boy. Pero kun imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, Sir Boy. Kaya nga man, gahatag sang satiety hormone sang ginatuwag magnormal ba, Sir Boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, Sir Boy. No?
5: Sakto
7: mag-
5: na, Doc.
7: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, Sir Boy. Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
5: Ang D3 Bio, permita ni mahibaluan o ginadiscuss dari nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane, ginaputos yun. Agad hindi makasulod ang mga carcinogen. Kapaligarilyo ba na mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo selula, kay ginatabunan ina sang MCT, sang D3 Bio. Now, kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung gaga D3 Bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
8: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga, paduway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 Bio adlaw.
3: Hindi pagulat ta, Sir Boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulser ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 Bio.
1: D3 Bio! Problema sa trangkaso? Hilara, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. With Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.

0: Liban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Number 1 K5 News.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marimpires. Larga Vista!
4: Antay sa nga tundugan ng mga balita kag isyu karon nga gabi. Mayang gabi lang kay Christine de la Cruz and family nung Edmond Diaz and family dira sa barangay Tangub. Dala na sa kay paring Fred, mayong gabi sa inyo, tanan. Stephen Park Lim. Bao may ara sa mga poems, mga dinalan sang paghigugma sa iya sinipinalangga nga si Jacqueline K. Anyway, ara makita online na. Salamat, salamat gid sa inyo pag pamati.
5: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
6: They don't know what the hell hit them, right?
3: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga mag-aubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Larga Vista.
1: Alright, ari, ano yung update dito sa Iran? Ari, talalo pang doon ini. May ipagwa nga bag-o nga armas ang Amerika. Ang ngalan Hammer of God, martilyo sang Diyos, na nung buot silingon sini. Wala na gid man bala tuod missile ang Amerika, lain na nga armas ila gamiton. Abe, very very interesting ini. Pamatian ta ang report na no ining ginatawag Hammer of God.
2: So while the United States faces a shortage of weapons, it is also looking for ways to make its enemies' weapons less effective. How? By making their weapons miss their targets. That may sound like science fiction to you, but it is already becoming part of modern warfare. Last month, Washington tested a new system. It has a very dramatic name. The system is called the Hammer of the Gods. Now, it does not fire a missile or drop a bomb or destroy a target. Yet, it could make some of the world's most advanced weapons far less effective. The United States has tested the maritime version of this system. For the first time, the trial took place off the U.S. West Coast. This is during an exercise called Project Convergence Capstone 6. It is one of the US military's largest experiments for testing new battlefield technologies. To be clear, the system has already been tested on land for the past 2 years. But this was its first demonstration at sea. And that is an important signal. It means Washington wants this technology to travel with its Navy.
1: Oy.
2: Why? So that its warships can disrupt enemy weapons even far from shore. So what exactly is the system and how can it stop a weapon without firing a single shot? Tonight we're going to do it for you. Let's start by understanding how many modern weapons find their targets. Take a cruise missile or a long-range drone, for instance. After it is launched, it has to know where it is and where it is going. It cannot do that by itself, so the missile has to depend on satellites. The best-known example is GPS.
1: Okay.
2: That's short for Global Positioning System. It acts like a digital map, telling the weapon its location, as well as helping it stay on course. Now imagine that map suddenly becomes useless.
1: Ooh, paano?
2: The weapon is still in the air, but it no longer exactly knows where it is.
1: Okay.
2: That can make it drift off course, miss its target, even fail to hit it with the intended accuracy. That is the principle behind Hammer of the Gods. It does not shoot down a missile. Rather, it tries to confuse it. The system disrupts the navigation signals. The US military calls these positioning, navigation, and timing signals, or PNT. You do not need to remember the term. Just think of them as these digital directions that help a missile or a drone reach its destination. And like we said, if those directions are disturbed, even a sophisticated weapon can become
1: okay.
2: Much less...
1: Okay, Arewa, sa simpleng istorya, ang ginareport ni sang Forbes, amune, nga ang gamiton sang Amerika, ikarga na nila sa ila barko, isa ka klase sang electronic warfare. Magamba ka electronic warfare, ang buot siningon sine, computer gapon. Oh, amun, that's why nga AI nagidsubong ang dalagan sang inaway. Now, ang imuon sang Hammer of the Gods, wala pa ko kabalo kung ano gid exactly. Kaya wala pa kami kapanyapon ni Presidente Trump mo. Kaya siya lang kabalo sini. Man ang kanukon kay isa damo ni Ricobicos eh. Damo ni Sirimunyas nga siya doon sikrito, dugay-dugay arat naman gali sa YouTube and what have you, no? Now, ang balita, nga ang imuon sang Hammer of the Gods, wala ko kabalo kun daw flashlight kadako ini o nano nga pagkaimtang, pero ang simpleng istorya mo sini. Ang imuon sang sining armas sang Amerika kung ikarga sa barko ang mga missile kag kun ano pada nga ginagamit ginapalupad kontra sa ila, mabalang-balang kay nga patalangon sang Hammer of the Gods tood. Nano na. Aray, pamatian dugang.
2: The United States says the system is designed to interfere with guided missiles, cruise missiles, long-range artillery, and other precision-guided weapons.
1: Aba.
2: But the system has another role. It is designed to help U.S. forces stay connected.
1: Mm-hmm.
2: This is so that they can communicate, coordinate and operate even when the electronic environment is heavily disrupted.
1: Aba.
2: That is a difficult balance to achieve because the same signals that an enemy depends on are often used by your own forces as well. And systems like this do not appear overnight. They are a response to what militaries have been watching in recent wars. Look at Ukraine, for example. The conflict has shown that some of the most effective defenses do not always involve shooting down a missile. They involve making sure it never reaches its target. Both Russia and Ukraine have repeatedly used signal jamming
1: now,
2: to disrupt drones.
1: Subong nga gab-e, ginbalita ko ang pabor naman nga balita sa Amerika kay nagligad nga si Mana laban nga balita do kontra sa Amerika, especially ano? Especially ang balita nga nagakawad-an na sang cruise missiles ang Amerika, mga 600 na lang kuno ang bilin. Tikon ang ila interceptor missiles, jutay na lang. Ang sunod nga pamangkot nga agulpi nagwa ining hammer of the gods. Aring pamangkot. Tuod ba lang nga wala na missile ang Amerika? Tinsiling nila mang jam na lang kami ya. Amo na bala sa simple nga istorya. Siya jamun na lang namon. Ang signal daw ang gwa sini. Daw signal jammer nga mabulag ang missile, mabulag ang drone. Nga hindi sa katultol kundi intong kano nga gapanago sa dalom puno kamunsil o sa dalom sang iba unano nga plastada. So hindi niya makita. Bulagon kagpatalangon sang sining bag-o nga armas sang Amerika nga ginatawag missile or hammer of the gods. Te, pero amo na iya ang balita. Karon dugay-dugay may ara pagid ko balita. May bag-o pagid nga plano ang Amerika magpagwa sang drone pagid. Pero antes ko magkadto sa inaway, kadtoan ta na si Chel Patiño karon nga gabi. Aring balita, may mga kawatan nga nadakpan diri sa Dakbanwa. Dakpan sila. Tinagligad, ginadala diri permis sang Larga Vista nga duro na gid ang kaso sang pagpangawat subong. Kag ang masubo, masami ang ila ginabiktima. Pigado nga mga tawo ay ahayti kasubo sini. Mayanggap ilang galik kay Nanay Puring ha. Kag belated happy birthday. Kay Nanay Puring, dira sa Sipala, yung pinarangga nga lola ni K5 Wilson Villena. Bobilib ko kay Nanay Puring. 87 na siya kahapon. Tinano ang gusto ko ni istoryaon si Nanay Puring. Abi ayoon ko ni pinakadlaw si Toto Wilson, ano ang sikreto ni Nanay Puring, no? Nga naglabot siya, 87. Si, pero ako, ya subong, ang nabalaan ko, pagpuli ko, ma-DTX Premium Coffee, git ko. Nga, tungod ang DTX Premium, amo coffee, amo ini ang kape, nga hindi, digulpe. Ang only coffee, nga may ara, sang stevia, nga patamis, pwede ka, bisan type 2 ka, o kung type 1, nga diabetiko, kaglabi sa tanan, may milagrosong uhong ang Gano Derma. DTX Premium Coffee ang kape, nga hindi digulpe. Pero ariya, katuan ko na yung report na kay Bokanami, panggulpihon niyo ang mga kawatan, buga pang biktima ang lain kay mga pigado man ang ilagi na biktima. Kag nag-abot na ang bag-o nga obispo sang Diocese of Bacolod. Yari, back-to-back reports. Religious reporter, arim naman siya. Hindi lang bypass ang iya balita. May ara, pag-inibana. Chel, good evening. Please come in.
3: Yes, Kati Farb Jules, para sa mga balita sa subong gabi sa programang Larga Vista.
1: Daw hindi, Chel, daw hindi gilayon ang paghansak mo, aw. Ang paghansak daw hindi, daw hindi timing, aw.
3: Wala pang ano, pang makulo, kung pang, ano na ganitawag ni?
1: Kung sa kanto, pado ka atrasado, ah? Do hindi hustong stepping out?
3: Agaluding.
1: Agaluding, ah. Ang hansak atrasado. Oh, sige na.
3: But, anyway, kasunawan kanibala ang pagabot no sa bag-ong bishop diriya sa siyudad sang Bacolod kaina sang hapon
1: at
3: ginabiyahe sa mga Bacolod no ning bag-ong bishop na magapungko diri sa siyudad sang Bacolod kay 5 June.
1: Damo nagsugalaw sa iya, Chel?
3: Yes, sama damo sang mga Bacolod no ang
1: tisigano kadamo kay Ivana Alawi.
3: Masamo kuro kay Ivana Alawi.
1: Dira mo kisa makita, Chel, ang kinalain na gid no? Sang una ang mga religious leaders ginadugukan niya. Subong ahay ti mga influencer na ang mas bantog sang sa ila, subo. Sige, sige.
3: Kung wala nagagwaay mo legs na yan kag cleavage siya do, hindi kaya kiti pagdugukan. Di ka ano, kapakagwapa, kag-cleavage.
1: Ay, tuo, oh, damo na. Iyanon mo na yung karon, Chel, kay wala ko yakinis nga hita, kag wala ko matibsol nga cleavage, hindi ko ya pwede.
3: Hindi na lang ka mag-short, kag hindi ka mag-tube.
1: Amuna na subong, no?
3: Yes, amuna ng trend, kasi produce na subo lang.
1: Di may plano ka man mag-report nga gaamo ka na?
3: Ay, pastor.
1: Di guro, ah. Gani, gani. Anyway, sadya ini. Pero damo, damo. Sige, Chel. Kindly proceed.
3: Yes. So kay nasang hapon ang actually ang schedule kasi for those around 4:30 pa mag-abot ang bagong bishop na si bishop ang bago niya pag bishop wala ka kay schedule sa actually kaupo niya no kaina sa pag marcha padulong sa aton nga cathedral ang outgoing si Bishop Bozon kag tiang bago na ni Bishop ang ginsugalaw man nag-abot siya sa Bacolod before 4:30 kay Pan Jones kag tiini nag pagbagadunan porada ni siya from Cabancalan nag-stop over siya sa Hinigaran kay Pan Jones 3 sa may Tanulo Bridge para nga ti kumbaga kung nagtawin ni mo dira nag-asugod ang jurisdiction based sa Bacolod na church and na the bishop himself ang iyan jurisdiction is from Hinigaran the Tanulo Bridge pakadto no sa Bacolod city sa Cathedral kay Pan Jones.
1: Pagkato sa from Hinigaran down to I think the parts of Victorias kung hindi ko magsala.
3: Yes.
1: Ang Diocese of Bacolod, no? Kay Pasaka, iyan na ka Diocese of San Carlos.
3: Correct.
1: Oo. Oh.
3: Mga dalan pa lang halin sa Cabancalan padurong diri sa cathedral pipila na sa mga deboto ang naghulat no sa paglabay sa bag-ong bishop kag inigaw nag-wave ni sila sa mga flag nga nagaduag puti kag yellow kag San Jose nga may ara nga imprenta nga Diocese of Bacolod ting bag-o naton nga bishop amoni si Bishop Louis Galvinez kag San Jose nga tinigabot sa buong Agosto 10 although ang installation niya ipatigayon noon pa buwan sa nga adlaw kaupod sa nga aton bag-o nga bishop Ducento tanan ka mga kaparian sa nari-sari man yung mga diocese rin sa Negros kagati ang outgoing na ni Bishop ang ara man. So, na-stop over siya before going here sa Bacolod dira sa May Tanulo Bridge sa Cape Jones. Kag makita mo diri ang gindugin ubra nila pala nga doon simento na ginlapakan ini sa aton ni Bishop. Kung bagay daw sign o tanda ini ka Cape Jones niya, diri nagasubod ang iyang jurisdiction. Now, ang pagpadulong niya diri nag-stop over man siya sa replica dala sa BCGC og siya kasi from there nagsugod ang iyang kumbaga ito prosesyon tawag ni Kasi Sir Jones from there going to the cathedral sa sulod gid mismo at kagati malipayon naging sugalaw ni sa mga deboto sa mga katoliko kung simbahang katoliko ang aton nga bago nga bishop nag-wave ini siya kasi Sir Jones parte man siling padala sa dira ng mga videos kag nag-all out smile gid yan no? Si Bishop Galvinez. So kay na may ginpatigayon man nga misa diri sa cathedral kag ti ang naghatag sang homily amo man ni ang aton bago nga bishop but the installation ang matabo buwas nga adlaw ka kay Sir Jones kag pamatian naton no buwas kung ano ang pwede no nga makuha naton nga mga detalye sa aton bago nga bishop paano bala ang
1: Chel for those nga interested magtambong sa installation sang bago nga bishop ano oras kag di iniwaton.
3: Yes, dira lang sa may cathedral kay Kepag Jules.
1: Okay.
3: Ini sa hapon, around 4:30, kay Kepag Jules was naadlaw ang iyang installation.
1: Wow. Mayo ni. So, bago naman nga leader ah.
3: Yes. So, amo na nga.
1: I don't know. Kindly check Bibuas Inday Michelle. Si Bishop Galbines, siya ay han ang yang guest na bishop sang Diocese of Bacolod.
3: Amo na i-confirm na ton was na adlaw.
1: Kedo hubin-hubin churay ay. I mean, compared to those nga naabtan ko, no? Halin sang edad ko, 19, ang naabtan ko, Bishop Camilo Gregorio. Ang sunod, si Bishop Vicente Navarra. After, hindi, nakaagi pa ko gali alin kay Monsignor Antonio Fortich. After Fortich, nag Camilo Gregorio. After Gregorio, nag Vicente Navarra. After Navarra, si Patricio Buzon. And now, si Bishop Louis Galbines. Diba? I don't know kung siya ang youngest. Kaya it seems ka daw, at least ang ginabasihan, kutsura lang daw, hubin-hubin eh.
3: Pero ang balila ko nung kay Sir Jules, look and be deceiving.
1: Well. Ay, hindi. Masalaan kaya nga dito ka na sa Home for the Aged. Hindi, of course, hindi, you know. Pero, very, very interesting ini, I'm sure, para sa aton mga kauturan nga katapo sang Simbahan Romana Katoliko, kaya this would signify a change in leadership. Diba?
3: Correct. Yes,
1: siya ang first nga bishop. Liyo ko bi-check, kaya ginalantaw ko eh. Is he the first bishop under the new Santo Papa?
3: No, kahit kumadumduman doon sa old pa ni ang aton old bishop.
1: Oo! Sang chimpo pa ni Pope Francis eh. Si Buzon, kung hindi ko magsala ah. So, sa idalong sang bagong nga Pope, ano ay han? May ara bala sang shift sa ano ni, sa gina advanced nga theology sang Diocese of Bacolod? Eba? Anyway, balaan ta na buwas ah. So, ano oras gani liwat siya? Kaya I'm sure damo ning interesado eh. Nga mga debuto sang simbahan nga magkatugid.
3: Official na itong information sa hapon was sa hapon, but at ibulibantayan na sa itong mga K-5 na sa itong official posting ay i-confirm na ito ang oras ng misa ang atipagapangunahan sa pag-una ito ni Bishop Buwan na adlaw sa K-San Jones.
1: Ate, sige, mayugin. Sige, Chela, bantayan ta.
3: Okay, sa Diyos ang dugang na itong reporter, i-breaking ko lang, Anay, sa itong nergabisa. Kaina, na inabaton kita ng information kay Kay Jose, this is concerning coach diri sa Bacolod. Ang hindi ka lang, Anay, pagpagwaol ang pangalan, kiti ginulat at ang mga papeles coming from the court. Kay ti allegedly, ining coach na ini kay Kay Jose, ang ginakusaran sa iya nga mga athlete nga ginamulisahan niya kuno.
1: Uyala.
3: Ang coach na Kay Jose, lalaki ini, nga coach, kasi may kumbaga nakahimo na siya sang pangalan sa patag sang sport. Kasi nag-train ni siya, kasi nag-create din sa mga champions, mga atleta, kasi Evan Josa. But then again, amo na gani ang initial no, nga allegations about him, na kung magtulog ni kuno kung nag-home ang mga athlete, daw ginakamang niya kuno
1: kay
3: Evan Josa. Pati amo na nga ito, ni confirm buwas niya adlaw.
1: Ano ni ang iya nga ginakotchaw, wrestling, nga agakamang?
3: Track and field, kay Evan Josa.
1: At idagan man na iya? Tinga siya agakamang.
3: Kailang-alang siya maglagan, guro kasi malapakan.
1: Uy, yala.
3: Basta may target lang siya nga ginakamang.
1: Uy, yala. Grabe ba? Anyway, sige.
3: Initial na itong pagkabalo. This is coming from a co-coach niya na hindi kumbaga, hindi bala kumpurme sa ginapangbuhat niya. At ini mga estudyante nga ini-allegedly kay Kepa Jones ang nagpangayo bumig sa isa ka-coach para nga matapna ang kinaubra sa ila idya mismo nga coach kay Kepa Jones. Diba, ikulugin pa sa taan, ini siya kuno sa reklamo kaga nasuspended ini sulod sa anong kabulan but wala pa na-kick buwas eskwalahan mismo kag bati ko buwas kuno nga daw amo ang kumbaga doon i-kick siya buwa sa eskwelahan, kaya daw set date is buwas, but we'll check
1: okay.
3: It tomorrow and let's confirm for the additional details. Hindi pa kami magwa ang pangalan
1: oh.
3: At ang coach ni kagusto ng mga estudyante ang involvado kay tigil hulat ka pang mga papeles.
1: Sige, ako sige. Bantayan ta lang, ha? Oh, but then of course we have to verify it carefully, ha? Sige lang, ha? Istoryana lang, Tachel. Sige, sige. Ayos, ayos. Thank you.
3: Anyway, na nga ton, ma-dulong nga balita sa programang Larga Vista sa Pumagabi na balita agigan sa Patawal. Kaupo si Kachefeg Martin, di manisip na nga dulong man sa ato, no? Ang

0: hibadaunta kon paano ini LPG or butane hibadaunta pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Nga a importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama na nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsako nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
5: Gah! Mag-joyride man tabi ka!
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
7: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni

0: pleno, ha?
1: Sige ka, Kidia.
2: Siyempre, naka-extend ko yan.
1: Basta sa ganga driver, extend, lover.
3: Extend Superman for Men.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
7: Kung ang inyo flashlight, kulang ang battery. Natural hindi na magsiga. Ang aton selula, kada selula may makina. May ara sa ginatawag mitochondria. Kabalo ka mo, may ara sang gapatuktok sa aton selula. Amo ni ginatawag free radicals. Amo ni siyang gakawat sang negative nga battery sa aton selula. Oo. Dispues, ang antioxidants amo ni ang gauli gahatag battery para hindi dasig magtuktok ang inyo selula. Antioxidants. Amo na ang panguntra mo lang sa free radicals. Paano? Kaon ka sang gusto laban prutas, laban utan, pahuway sang maayo, likaw sa bisyo, and of course, inom sang DTX 500. Ang DTX 500 kargado ini sang antioxidants gikan sa duwagid, the sugared sugar cane extract kag dahon amargoso. So don't forget DTX 500. Agod makontra ang gapatuktok sa imo selula diri na kita sa DTX 500. Standby K5 Berto Gakit Jr. Ari pagid katapusan ang Paris D3 Bio. Amo ining John Wick sang inyo lawas, mayara sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinagi sa cold pressed method, dimudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw, virus, fungus o kon bacteria kaman. Gani kon may ara ka John Wick sa imo lawas ang D3 Bio, wala ka sang balatian.
6: Larga,
7: are hibalaon ta. Nano ini piki nga pag manug refill butano kun LPG kag nanong rason nga agin raid sang kapulisan anong plastada. Let's have the full details. K5 Berto Gakit Jr. Bert, good evening, please come in.
8: Yes, K5 Julius, good evening sa aton sini nga mga K5 nga nagapamati subong gabi, no? Again, pila man ka mga canister ang na-recover, mga baka canister, amuning can bala sa K5 Julius na ginagamit as butane, no? Kagaginasod lang sa mga...
7: Butane siya, hindi LPG.
8: Ay, hindi. Butane.
7: Butane. Now, ang butane para sa aton mga tagparamatik, katulad ini sa LPG. Ining masami ginatawag tabla gasul. So balik cooking gas ini. nag-uso ining butane sang nagduro bala ang samgyupsalan?
8: Yes.
7: Na, kaya mo nang ginagamit magpasiga sang stove nga ginabutang sa ibabaw la mesa sa mga samgyupsalan. Anyway, damo gagamit sini.
8: Instant gid ni kagila Dios mo?
7: Nga man.
8: Instant edi siyempre isa lang ka click. Ara da yon.
7: Tingasol mo man?
8: I mean, ang gasol mo at di ari pang pwede mo yung mga dala sa camping.
7: Correct. Kay gagmay ang iya suludlan amo ning ginatawag canister hindi tangke.
8: Yes.
7: Oo.
8: Kay kung tangke bandi sa binulan sa to area, pwede ka kabakal by 20 pesos, 20 pesos.
7: Pila?
8: 23 pesos.
7: Ato od? Okay.
8: Ang isa ka gamay lang na abalangad ko kahit tawag na
7: canister. Lata.
8: Lata.
7: Oo.
8: Ang i-refill mo ni, kung may ara ka sina, magka 23 pesos lang na. Sa mga tangki, may ara na.
7: Ito, odd? Oo.
8: May ara na sa mga tangki.
7: Okay. Tinanong plastada, sino nag-grade sini?
8: Nag-grade ang iya-inis ang PNP Maritime Group, no?
7: Ti magambal ka Maritime Group sa dagat man na sila. Nga, diri sila istakas, ao?
8: Kagiba Julius, may operations grade PNP Maritime Group do dala na tira ang ilaman ng mga Intel operative.
7: Okay.
8: May mga Intel operative ka. Actually, iyan ni isang ADG, PNP Maritime Group, same time at on sini ka mga kapulisan. So, ang sistema, ang muna ito, na Kagiba Julius,
7: okay.
8: Kasi sa may barangay Kapog, may arin siyang LPG git niya to manufacturer git ng LPG. So may arin sila sa mga machine git, no, sa pag-produce ang mga canister nga ni kag pagbutang sa mga LPG. So branded ang ila sini nga ginabaligya. I mean, branded ang name sang canister. May papel halin sa Department of Energy. So
7: Bert? To avoid confusion, iambal ta nagid man ang kompanya si Gasco.
8: Ay, hindi, ang kompanya, ang kompanya gid ni Kakipa Julius, Rofrans LPG.
7: Ano?
8: Rofrans.
7: Rofrans. Anong spelling sang Rofrans?
8: R U.
7: Okay.
8: F R A N C E.
7: A N C E, so bali Rofrans. Sino diin ini na base?
8: Ano?
7: Diin ini na base.
8: Adila di sa may barangay Kabog ni.
7: Pinoy nga kumpanya ni.
8: Yes, Pinoy gid ka kumpanya ni.
7: Sila ang ga manufacture, magambal ka manufacture. Sila gid ya gahimo sang canister o lata sang butane.
8: Sila gid may ara gid ni sila ya kagibay.
7: So bali ga baligya sila lata nga may unod nya butane.
8: Yes.
7: Ato odd? Wow.
8: Yes, may ara gini sila kay again may ari sila document from LP. I mean,
7: Katuan ko na karon Berta. Anyway, gina lay down ta pa lang ang background, no? Yes. Anyway, ano na tabo? Ano? Ang operation was based on the complaint of Rofrans?
8: Yes.
7: Okay, nanon tabo ko no.
8: So natabo sini, may nabaton silang nga reklamo halin sa may kabangkalan nga nagkalapos to ila yung canister.
7: Okay.
8: No? Wala man to sila gani nag-deal dito. I mean, paano nakalapot dito bala? Ang ila sini nga do rampant dito nila nga nga do ilang canister nga ilang product at kay Julius. Asa nga ti natukiban sa nga mga Intel operative may ara dito nga isa ka hideout, do hideout kung sabihin ang halin diri sa ang Rofrans nga ni ang ilang canister ginagamit nila dito panulod pero illegal nga pagsulod sang LPG. So
7: danay Bert, i-clarify ta, may gabaligya sang brand nga Rofrans dito sa kabangkalan?
8: Yes,
7: same suludlan.
8: Yes, same suludlan.
7: Okay, same suludlan, pero ang karga sang unod nga butane nga gas hindi na ang diri sa Kabog nga main office.
8: Yes, hindi na ni may ara dito sila ya kagiba Julius nga hideout nga to illegal get nga kinapangsulod nila ang LPG.
7: Bali diin gin operate ini dito sa kabangkalan?
8: Yeah, dito sa may kabangkalan dito kagiba Julius.
7: Okay, dason, tinga paano naglabot niyang balita sa Bacolod?
8: kay ti ang diri nagreklamo ang complainant ari di siya may kabog.
7: Okay.
8: Julius, kag diri gin butang for the disposition ang tangan nga mga recovery nga gin ila nga gin inventory dito sa mga kabangkalan kay Julius.
7: Iplastar anay abi ano ang operation to sa kabangkalan, anong nakuha, sino nagkaladakpan?
8: Okay. Kay Pep Julius, ang nadakpan diri, kay Pep Julius, ang ining si Clarence Morales, 46 anyos, taga Sitio Lumboy, Barangay Oringao, na kumpiskar sa
7: Bert!
8: Otoridad.
7: Bert!
8: Yes.
7: Wala ginpaalyasan sang pulis ang ngalan sinang suspect?
8: Wala, wala. Amugin siya
7: nga ako no?
8: Ambot lang.
7: Tipro kung kilala nila, hindi pagpagwa ang alan. Do hindi amo. Sige, sige, proceed.
8: Ato niya, ano lang niya, alias, alias, kung naman no?
7: Gani?
8: Kaya, full name niya, no? Kaya, Jules, sa atong sining mga kaib, nakumpis kardere.
7: Bert! Bert! Klaroon ko lang, CIDG ang lead agency, dira eh?
8: PNP Maritime Group, gini.
7: Maritime Group? O sige, sige, proceed, proceed.
8: With Regional Maritime NIR, Kipa Julius, no? Nakuha diri, overall, na na-confiscate sa mga otoridad ang mga gamit na may total na kantidad na 134,290. Lakip diri ang pito ka orange LPG canister, Kipa Julius, pila pider lang check na lang aton sininga
7: pila ka bilog
8: may ari diri ano pito ka orange LPG canister.
7: LPG,
8: yes,
7: liquefied petroleum gas, butane nga type.
8: Yes,
7: abi ko butane nga LPG naman ang ginamuno.
8: Kagiba Julius, LPG ang actually ang LPG, kagiba Julius, may ang nakabutang diri sa spot nila ang LPG canister, pero ang pito ni kabilog, kagiba Julius, do tubo ni siya kadako.
7: Okay.
8: Do tubo ni siya kadako, kita na sungi na to. Do oxygen bla pa ito. Amoning nakita na to dito kay na. Ito ka orange nga LPG canister, amoning siya ang ginasudlan nila. Ginapasuyupan nila kaging pang
7: bali ang gwa, ang dako nga tangke, amune ang ginakwaan sang butane nga ginarefill sa canisters nga gagmay. Okay. So bali ang gwa, ga-refill sila nga unauthorized.
8: Yes.
7: Illegal nga refill.
8: Yes.
7: Oo.
8: Wala permit.
7: Oo. So bali nga, imbis nga reference ang ma-refill diri sa Bacolod, sila ang gamatumato to sa kabangkalan.
8: Yeah, amugid na.
7: Sino nang dakpan, paano kuno ang ilan ni illegal operation kag nanong ambal sang Maritime Group, nanong mga kasuguan kuno nga nalapas, kag ano ang ila legal document nga ginsandigan para ipatigayon ang ina nga raid?
8: For monitoring no?
7: Ha?
8: Luwas sa monitoring kag Julius, may mga reklamo na halim dito sa Tupad Balay man nga kay ti ang baho kuno sang gas bala.
7: Okay.
8: No? Amo ni ang isa sa mga reklamo nila, no, baho kay ti ang balay abi nga ginready dito sa may kabangkalan.
7: Wow.
8: Medyo residential siya.
7: So, kapisan sang Maritime Group ba to sila sa dagat, pero labot pa ya silang reklamo sang ara sa duta, no? Guwapo. Oo.
8: Actually, ang ang kagibang Julius, gali pa agad nga lang, tama no, abasi balay doon, no, in, ano, connected sila ni, o kung may mga ara, gito sila ya, I mean, on land, no, ng mga operatiba, ang mga nang usisa, o natong iti magkabaka Maritime Group, pero Julius, siya mo na ilapas ng mga boundary.
7: Na, may mantaning bantayan nilang shipment sang shabu, no? Di ba? Kay galusot, pinagi sa dagat, eh, nga, hindi nila ya maiksido na. Nga kung mga mo ni refill, dasig sila. No? Anyway, sige, yeah. Sige lang. Ako pamangkot man lang na. Sige. Matian ta na ito, Roberto.
8: Kay Feb Julius, ang suspect ni, kamutambal mo kayo na, naglapas isang Section 155 ng RA 8293.
7: Ano na siya?
8: Ining intellectual property code. 40 ng RA11592 o kung LPG Industry Regulation Act.
7: Ah, ah.
8: Julius, no? Ginalasubong suspect dira sa HRMU NIR office sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City para sa documentation kaga disposition. Amo to ambal mo kay na Chief Julius paano ini siya nadakpan. Luwas sa monitoring amo to gani reklamo sang mga pumuluyo kaga dito kaina kahapon dito nagbalandra din yung mga canister. Amo to ambal mo kay na nga hindi lang to ya may mga fiesta bala canister full brand kaga amo ning roof runs Chief Julius. So, ang roof brands lang nakuha na ito kay na kaya po mostly amugini ang ilang naging gamit.
7: Ang gwa, sinabert sa simple nga istorya kung may gin-operate ng CIDG nga piki nga magic sarap, iniya piki naman niya nga butane nga ginagamit ang ngalan sang roof brands.
8: Yeah.
7: Oo. Oo. Okay. Sige, sige, sige.
8: So, Chief Julius, amot nga ambal ni
7: Sir pero, Louis. Bert, kung arang CIDG ang gwa sinakunta ni organized crime ng ila specialty, tinano may ara kuno sindikato o organized crime sa likod sin eh?
8: Kaya Julius, wala sa pagid na ano ang CIDG, pero te, mayo man na nga question, follow up din eh, kung magluwas si Nick, pero si sunod diri rampant na ni Kaya Julius eh. Magkakarampant, damo na ni, damo sila grupo, no?
7: Magambal karampant, Bert, lap na, gun na, lapta na, blati. Ambot nga do wala, tinga do wala, Diaz Bacolod.
8: Iba Julius, ang singkang tumatigan si Mana, nakadakop man ni sila, the same man eh.
7: Ay, to odd? Oo. Oh. Pero at the end of the day, may complainant, may ara, reklamo halin sa roof runs.
8: Yes. Yeah, sila mismo gigani nagreklamo.
7: Okay. Ate, okay, understandable.
8: Sa K5 na post na ni, ang tanan nga mga interview which is si Sir Luigi Rom Corpus sa mismo nag-interview sa aton kag siya mismo ang tag-iagid sa nga roof runs which is damo man sa branch. Ang ginapaliligpan lang nila kag ina problema kay ti ang kung halin ang ilang refilling illegal posible malupok gid ya no kag wala sing process gid and the same time kag ginadala ang pangalan no for example bi matingala ni sila karon nga mo naglupok ni then dali indi dali ya manufacture
7: dali Bert,
8: mismo sa rukan
7: Bert, buhas ko na lang napadayunon kulang na ko tiempo.
8: Yes.
7: Ayos.
8: Tulong sa tanong sa kaluan sa BTX 500, D3 Bayo, may physical BTX government. Ito si Kisa Berto Gatsit na K5 News FM.
7: Ayos! Fisto. Ang ibanta nga mga balita, pabuwas Santa, ang bagong nga drone sang Amerika sa away nila sa Iran, buwas, tutukan ta nga. Because talalo pang doon karon nga sige plastada ang Amerika, nga hindi away, hindi na yan. May bago kami nga mga armas. And that is very telling. Because anambal ko na, ining inaway sa Iran, audition pa lang ini sa eventual nga ginalantaw inaway between America and China.
0: Lorgo,
7: buwasa sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy with K5, Remuel Alcantara and Adrian Gantalao sa technical side. Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko sa Negros. K5 News FM.
0: Lorgo Fisto. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na.
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
9: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
14: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani, yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi, isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na ngayon.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
17: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
18: Mabakal sa malapit na butika.
19: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
22: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend!
23: Number 1, 101.5 K5 News.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
25: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
26: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
27: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
28: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
26: Hindi lang gini-carots.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
26: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
25: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
25: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
26: Basta.
25: Ano na yung interval?
24: Maedukar ka pa.
25: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
29: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
26: Ang pag dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
1: Sakto.
26: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yuda ga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga? Paano bala nagadako ang aton buyon Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
1: Ganda ko ang buyon kay aga paga kaon tinapay. Tani, inom ka ni TX 500 kag may TC. Amo ang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo ni TX 500 kag may TC, exercise ka na yun. Kaya nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang kapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig, kag DTX 500, kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist, kag mga health experts, ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod, ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas, kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
26: Ang galika, ini tubig.
1: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadu wala sang gana kaon kung aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga. Kag, siyempre, parisan mo, DTX 500, may TC, pero si, dako ang maiban mo nga timbang labi na kun, ga-exercise pagid ka kun aga.
26: Uy, mas nami daw kuno, Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kag, sudanan, tinapay, ubihon.
1: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang... Ay, hindi ka na matingala kung nga awala ka kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kaya gali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. Sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kon aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sang mga fat cells.
26: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
1: Ina nga transfer antioxidant, Sir GP, ang aton kinanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man. Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
26: Magluwas sina, Dok, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
1: Siyempre, ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi syudad, Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sang mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kung aga. Kay kung laswa ya damo paka seremonyas ni mo no, ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo, ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga, Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga may TC or Pure C, samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong nga lawas. Gamit ang DTX 500 kag may TC matapos magbangon halin sa katrikon aga, Sir GP.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500!
4: Di na nalasubong
0: mo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo kuman 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500 20C ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Pagsubong ka namin isa akong paminsara.
4: Mighty C mapalit sa mga butika.
7: Informasyon sa ikaayong lawa.
26: Para sa dugang pa nga mga benepisyo ngayon makuha sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
1: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir JP ka trader nga balatyan among stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kon clots. Meaning ang blood vessels nga nasga supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
8: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress Sir JP, no? Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days, no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imuya nga lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sa nga DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
26: Dr. Mel?
1: So correct duk sam, no, ang bone marrow ang nagareleas ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stubs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibody sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Dere makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million urac units, sir boy.
10: There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang Mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun, no. It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinaka-kampyon, ang pinaka-bakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na per Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
0: DTX 500!
9: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-DTX 500 na!
9: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna!
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka!
9: Mag-DTX 500!
0: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
9: DTX 500!
0: DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
13: Informasyon sa ikayong lawas.
14: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effect sa my TC.
10: Uh-huh.
14: Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
10: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
1: Biskan, ano, kagwapo mo, kagagwapa. Kung baho imo ilo, gaka-turn off ang mga gwapo sa'yo. Mga laki sa'yo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off ka sa dalaw, mas turn off ka sa baboy.
10: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilo ka. Naman maligo, adlaw-adlaw, no? Ang pares.
1: Siyempre.
10: Ang pares.
1: Clinica Diofresh.
10: Ay na. Clinica Diofresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
1: ako, sir,
10: hours.
1: Ako, sir, boy, di ko na hulat 48 hours. Kada tapos ligo.
10: Ah, swipe.
1: Swipe ka na yun.
10: Swipe na yun.
1: Para hindi, wala
10: doble
1: ka BI.
10: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Diofresh. Adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung stoyahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix.
1: Oh.
10: Ang kape nga gahuga sa imo silyula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
1: Sir boy,
10: mo
1: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
10: Uy! Uh-huh. Uy, ala na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang kambalok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may
1: pero
10: mga
1: samtang wala pa na, amon himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
10: Uy!
1: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
10: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom gintingob na tanan sa DTX Premium Coffee bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
8: Lain niya ginabubod, ha? Engineer.
10: Lain niya ginabubod. Mm-hmm. Para pugaon. Extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant which are called clavowasca and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sang dugo. Saka tanan.
0: DTX 500.
9: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka.
0: Mag DTX 500 ka na.
9: Ang DTX 500.
0: Bastante sang antioxidants.
9: Panghontra sa mga halit nga free radicals.
0: Likawan ang baratian.
9: Mag DTX 500 ka.
0: DTX 500.
13: DTX 500.
15: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
13: Wow.
0: DTX 500
13: Mighty C
0: ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako galing si Arjen at kanto sila kisang nagligad sakit kaya katama di ang basang tiyo ko tumarko sang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kaadlaw wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C
13: mapalit sa mga butika.
18: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Roas City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
13: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
17: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
20: Informasyon sa ikayong lawas.
21: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation? With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
22: Ang D3Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no, inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginuubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga ang infection. But kung maglawig na, lain na, Dr. Ramil. Ano madugang mo, Dr. Ramil, regarding this?
1: Si Lolo Cobla, Sir Boy Herbert George Wells.
22: Oo.
1: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
22: Oo, sa state. Dumayo.
1: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
14: Ay, gusto.
1: Kung di mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa itong lawas, na infeksyon.
14: Among papatay si mo?
1: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Diri nakabulig ang D3Bio tungod kay ang D3Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untato niya ang away sa sulod. Kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya bini mo, tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
22: nanabili.
1: May inflammation pa na katabo. So, which is inang inflammation, gadugang pa nga, galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
22: Correct.
1: Or ang BCO mo, dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituwag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3Bio. Kag ining gituwag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
22: Kampiyon!
8: So, of the night, Sir Boy, si B-cells at si T-cells, no? Si B-cells naman yung nagapangmarka sa mga infected na nga mga silulabla, Sir Boy.
22: Pinapang pintahan.
8: Oo. X. Tapos si killer T-cells, amo ni ang naga-himos. Naga-himos.
22: Sa naga-pintahan.
8: Naga-eliminate, naga-pagwa sa ginatawag mga infected niya mga silula. Kung damo ang namarkahan ni B-cells, damo man ang trabaho ni killer T-cells sa Sir Boy. Wala siya sang pahuway. Pero kung naka-D3Bio kita, may arain na sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb, sang virgin coconut oil sa aton nga tiyan para maggamit ni killer T-cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3Bio sang aton nga killer T-cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatawag acute inflammation, no? Para kuralon black o dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
22: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontras ang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
1: Correct.
22: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
1: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
22: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan, are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga paghubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3Bio. Paano? Si D3Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit perme kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells, ginapadamo ni D3Bio to its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3Bio. Ano ginoobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild ng B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na. Kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3Bio, hindi lang ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Dr. Ramil.
1: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Ihubagi na yan, Sir Boy.
22: Hubagit.
1: Kaso lang, kay pala inom ka D3Bio. Ang D3Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha. Kay may natun-an na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy. It's the cytokine storm.
22: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
1: The inflammation.
22: Ang inflammation, traitor, gid, no? Basta na bala nga may problema.
1: At kung may mga author na ang hambal mo, inflammation is a silent killer.
22: Also. Correct. O ang hambal nila ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa yung mulawas.
1: Puro hindi na mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, gidya, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
22: Inflammatory stage.
1: May ara inflammatory ko ana marker.
22: May markers. Cytokine markers nga magyatanaw nila, no? So, di mo makita ang D3Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
1: So, ang churid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
22: Dipinsa ka na.
1: Paano dipinsa? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3Bio.
2: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Matatas mga butika. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: May DC.
6: Para sa libre nga check-up, bisita halan.
23: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
23: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
23: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
23: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
23: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
23: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
25: Informasyon sa ikaayong lawas.
27: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyong adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio. Dr. Mil?
1: Ang D3Bio, hindi ba't pahango kapag inom mo sa D3Bio matulugan ka? It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tubtob nga mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kay nga man, ato nabaluan nga ang D3Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3Bio kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
8: So, sa una, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay, gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
1: Correct.
8: Oh, so, ginamoisturize gali sang D3Bio.
1: No? Subong yang, iba niya, nabuhawa na kwan.
8: Oh, ten D3Bio ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
1: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
8: Why? Lubi lang.
1: Lubi lang ginausang ang butang sa ano?
8: Oo. Ginamoisturize ang virgin coconut oil nga sa D3Bio, Sir GP, ang aton nga scalp ko, ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir GP, nga nagaak bilang moisturizer, no? Sa mga nagadry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir GP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ang imong kaspa, Sir GP.
27: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga do hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3Bio kung tatlo kay duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan sa imo guya kung nag D3Bio ka sa imo facer boy.
4: Kampiyon. Kalaw, ay gilit sa mga natawagon ka, kas nung abim. Hindi ko man ito pa kaisa. Hindi, kas pa ako. Hindi ito. Kas, kumusta nga ng kas? Anyway.
27: Ito, BI ka kas.
4: Ang D3Bio, nga pa namin man sa absorption sang imo vitamin E. Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3Bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
1: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking D3Bio.
4: D3Bio. Eh, champion.
1: Kisa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga
27: na-miskin ko.
1: Wala ko gagwapo, wala ko na-miskin ko. Kulang ka D3Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong Ayong Lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto si Rekki sa nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix,

0: sa mga butika.
1: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
2: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko nagamit sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
1: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sa amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
3: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
4: Ako galit si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon nito. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Maayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalmati sa atong napalatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa siniing kagabihon, sa gihapon, nalayaw ng Diyos. Pasalamatan taman siya, bangod siya marakong magugma. Siya nga proteksyon, pagatipan sa aton. Kag tanan-tanan ng mga pagkamaayong physical, mental, spiritual, financial protection, aton nabaton sa iya. Amuna nga sa siniing kagabihon, aton siya pasalamatan sa gihapon. Hindi tagid pagkalipatan, kaya mulanggit ni ang pinaka-importante nga malipay ang Diyos sa aton nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matutuod ni Kristo anon. Kag nangkay nagadayaw kita, kag nagpasalamat, permi siya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginabuo sa aton. Kay kabaroon na kita nga sa permi naton dire ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamaayo biskan pa sa mga malaot upon na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga pasalamatan siya. Kag sa kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan. Sa gihapon, aton nga pasalamatan gid ang Ginoo. Kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid magkadto sa aton nga pagtuon, mo aton nga kabiyanan, padayonon ta tong aton nga ginatun-an ligad nga modern revivals. Gayon, may dapo gali nga ang tanan ang suwan sang Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumarulog sa banal na ruklukan, pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon mag-uturan nga suno sa aton nga ginatun-an nga ang pagpakabalaan gali gin kinahalan gid sa Ginoo tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagbulaganay.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful git kada ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako kali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Max4 Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
11: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Gana ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
9: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
18: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: K-5 News.
1: D3, Bio.
2: Problema sa pangkaso?
1: Hinana, sipon, kagubo.
2: Tugasong virus, kagmikrobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid.
2: Nagginahimo monolaurine sang atong lawas.
1: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
1: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
1: Ang VCO,
2: yung may D3,
1: mabagat sa mga butika.
2: DTX 500.
1: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
1: Masamihin na kapalatian?
2: I-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka?
1: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubin sa edad ang itsura.
1: DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwaalan ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maelstro kaga pag-usang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na kuno kapoy.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Squalene Capsule.
13: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Muterna. Ako si Danilo Brito. So good siyang paggamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
16: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
17: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
18: Makakal sa malapit na butika.
19: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
20: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
21: Performance mo bala. Maluya na.
22: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
21: May bakaw kag Vabuwaska.
22: Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
19: Di pre, musta po lang agabi pre?
20: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Tikasin!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Deo Clinica. Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
4: Mabibili sa mga butika.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my too short.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa ligro, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano tayong engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sang headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag masi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, ti pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakaulogan nga madula na siya. Ang cause ng headache amon niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta pression o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinang diskusyon si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
8: Base sa research dita sang Philippine Heart Association sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
4: Bao kataas.
8: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kung ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
4: Grabe, no? Pinoy, ha?
8: Siyempre plakaon parat. Duha lang niyang bot silingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
4: like lifestyle, no?
8: Lifestyle gidya eh. Rason nga dapat doble aton paghalo. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
4: Paano na itong Dok Ramil malikawan ining high blood pressure?
8: Actually, may ginapagawa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC Sir GP kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang siyempre maparat or maasin, paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate. Oh, laban amo ginay. Ang kung wala na ginti, parat eh. Sudan kuan asin. Kag tuyo, magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant japon ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom man ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties, halin sa gitawag di sugar cane extract.
4: isa man gali Doc Ramil nga pangpugong sa pag-develop sa high blood pressure, amo ang pag-lose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
8: Di ang DTX 500 gagmay TC kampiyona sa mga nagajita. Bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin, agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwas sa jita, kinanglan man manginpisikali active ka man. Kinanglan nga at least no, exercise ka 30 minutes daily. Or lima ka adlaw kada semana ka nga isang gitag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
4: Tamo gina. Oh. Tamo Pinoy manigarilyo.
8: Especially kung may high blood ka na, no? Oh. Pero kung wala ka pa high blood, ati ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka high blood ka. Magka

0: kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imo nga blood pressure, kag kun permanente nga kulang sa puway ang imo mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imo nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imo nga kurason kag kaugatan mo, biskan ang imo nga kidney. So your best option agud masigurado nga hindi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imo nga gituag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC, bangod dako ang mabulig sini agud hindi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC, hindi ginaton paglipatan.
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
2: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500?
3: Di na nalasubong imo sugar.
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tawo. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
0: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir JP, is B12, iron, protein kag zinc man lang mo.
5: Oh.
0: Di makita mo na sa utanon ang other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Ako nga sources, mushroom, suya, legume, sun beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang gitawag DTX 500, may TC Pure C. Imagine, may super antioxidant ka na, Sir GP. May alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot, Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amuni kung palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gitawag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog na tambok nga buyon sa lechon baboy.
6: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis.
0: Sana, sir,
6: of course, that's correct, no? So ano pala mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amunin sila ng mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Nga hindi kaya katulog. Nga ahe, Vicky, 2 to 3 bottles a day malang na. Kay, ang liver mo wala pahuway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang. O ba, ayugid, wala. Okay,
0: okasyon lang, okasyon.
6: Okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
0: Kag makaregenerate.
6: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang tambok kakaayo. Amo ni ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. Mm, ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Maamon ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is

0: is the detoxifier of your body. Kung sino yung ma-detox ang liver? Mm-hmm. Wala. Ang DTX 500, ang muna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. Mm-hmm. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imong tawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung mm-hmm. ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
1: Ako sir boy pala inom ko.
2: Tubig.
1: DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung ginom DTX 500 kag Mighty C sir boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Mm. Niwang ka, madakot yan mo. Mm-hmm. Tapos gusto ka kaitom, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So, sa mga palainom da, may chance pa nga magbag-o. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C before ma-damage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag-inom ang DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ito itong score ganit?
5: 470.
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako gali sa Abigail Luzer. Sa estudyante. Ka problema gid ko. Kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
7: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
3: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yuna Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
3: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
3: Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
3: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
5: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
0: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
9: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng ato niya mga silula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghatag sa aton sang matinlo ng silula tungod yung ginadetox yung ato niya Seltzer Boy,
0: mm-hmm.
9: DTX sa coffee mix.
0: Correct, no? Mm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo, adlaw-adlaw. Magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, mm. para 48 hours of freshness. Ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag DTX.
1: Especially kung ano, ara ka sa gitwag, may ara ka degenerative disease.
0: Nan. Na,
1: may stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka.
0: Mm-hmm.
1: Mas ginarecommend mo ang gitwag DTX Premium. Because DTX Premium, may ganoderma mushroom sa sir boy.
0: Mm-hmm.
1: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
0: Mm-hmm.
1: Plant sugar sir boy, amo nang nami da.
9: Natural.
1: Mm.
0: So, kung immunocompromised ka, no? Dapat ang kape mo DTX Premium, no?
1: Plus.
0: Hmm? Plus, kung pugahan mo pag sa duwa ka DTX Bio, ay kampiyon.
1: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
0: Autoimmune disease, no? Mm-hmm. Kung feeling mo nubo na stinsas ang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka DTX Bio. Protektado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa DTX Bio sa imo DTX Premium Bulletproof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
1: Oh.
0: Lain yan.
1: Kainom siya kape.
0: Mm-hmm.
1: Duha sila ganyan kapi. pero ang iya ginabutangan niya, no?
5: Extend.
9: Manisikal ito ng engineer.
0: Hindi na high blood, fast blood.
1: tapos na palapi, gapamasahe din siya. Ay, gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
5: Tanang alawas, masahe.
1: Ka-all E.
0: Isang paide, engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
5: Magpamasahe si engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
5: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
2: Talk ni Doc.
0: Thank you Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si Dietri Bayo makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
1: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
0: Ang ginapatay
1: doon? That's 11% total
5: every
1: date.
5: Every year?
1: No. Which ranks number 3 in killing Filipino every year.
5: Grabe.
1: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
0: Para.
1: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man, no? Maski mixed stroke.
0: Mm-hmm.
1: So ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
0: Mm-hmm.
1: Ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tuma-prevent ang blood clot, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Number one, exercise.
0: Mm-hmm.
1: Hindi magpatambok.
0: Mm-hmm.
1: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
0: Mm-hmm.
1: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize na, Sir Boy.
0: Correct.
1: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang Dietri Bayo, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Di may extra virgin coconut oil atong Dietri.
0: Mm-hmm.
1: Bayo, ang iba niya, wala na
0: why
1: mo. Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: Nga kaya niya ma-prevent kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Ang research kag study nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa Dietri Bayo,
0: mm-hmm,
1: kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema
0: pag-upa
1: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
0: Wow.
1: No, di ba? Ti ang inyong vitamin D3 may garlic acid,
0: wala,
1: may polyphenol, wala, makita lang na iya sa Dietri Bayo. So protektahi ang imo nga mga immune cells especially ning microglia, Sir Boy.
0: Mm-hmm. No? Amo na ila immune cells ang brain.
1: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
0: May ilaman sila yung soldado.
1: Makabulig dra ang gitawag Dietri Bayo para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So kung once nga nami ang imong brain health because of Dietri Bayo, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
0: Mm-hmm. Abi naton ang Dietri Bayo gaprotekta lang si mo kontra depression,
1: mm-hmm,
0: kontra sa pagkulang sa tulog kag ano pa nga health sig imo brain gatindo sa brain mo ginaprotektahan kag gidli sang Dietri Bayo kontra sang kun pinaka kontra sang brain no which is ischemic stroke. Dok Sam?
9: Yes, kore kun naka Dietri Bayo kakadadlaw Sir Boy nagapromote ina Sir Boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kag iban pa nga klase nga stroke, Sir Boy.
1: Mm.
9: Tungod nga ang medium chain triglycerides ang Dietri Bayo nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya, Sir Boy, sa green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amoy ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang chance nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad, Sir Boy. No?
1: Kina-recommend yan ato sa aton mga clinic. Duksa mo,
9: yes,
1: ang mga magnesium,
9: oh,
1: potassium, nami siya sa mga kwan para malikawan, sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo ng rason nga magka ischemic stroke.
9: Yes, kag gina-reduce niya by 8% Sir Boy nga magka stroke ako naga Dietri Bayo ka, mm, no, tungod sang magnesium, Sir Boy, nga gina-absorb niya kag hindi lang ina, Sir Boy, mineral nga potassium,
1: mm,
9: ginapanami man ang sang absorption ko naka Dietri Bayo kita, Sir Boy, kay nga man ang potassium nagabulig na, Sir Boy, nga hindi ka magka high blood, eh.
0: Mm-hmm.
9: No, so makabulig mo na siya para hindi magka tiner ang sobrang asin sa aton nga dugo kay sobrang asin it can lead sir boys ang ginatawag hypertension no pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga naka D3 bio kag napanamin niya ang absorption siya na, especially kung pala kaon ka sang patatas mga beans mga liso-liso bla sir boy kag mga prutas no kag sang asaging kag avocado amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium sir boy kag isa pa lauric acid nga sa D3 bio no makabulig man sir boys pagpatay sa mga viruses kaangay sang ginatuwag varicella zoster virus ini ginatuwag HIV virus cytomegalo virus amo ni mga virus sir boy nga kamagdanan man sang pagka stroke sir boy
0: kaya kamo ipastukon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus no ini tanang ginatapna sang munawlaw din nga makuha mo sa D3 bio no ginambalidok sa nga mga mineralis nga kinanlan sa lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke ginapasulod man ni D3 bio sa atong lawas magnesium potassium ini nang mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong siyang D3 bio sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok no anong pagkikinobra ni D3 bio ini ang gallic acid kinimensional ni Doc Ramil pertigid besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Kaya isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon ng gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permit sa opisina. Anong mabulig ni D3 bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga D3 bio ka adlaw-adlaw, uy, kamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni D3 bio para mausas ang imulawas for energy. So this is how D3 bio protects you. It also protects you from blood clots. No? Kaya ginatawag niya ang D3 bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
1: Layo, sir, boy, sa blood clots. Hindi pa mag hindi pa dasig magano hindi ka dasig mabarahan
0: hindi ka dasig mabarahan kung may blood kung layo ka sa blood clots layo ka sa bara correct si Dr. Ramil kag angga paduga angga pakwa sa bara ni ara man lang sud sa lawas ta pure probiotics is capable of producing folic acid nga tawag nila folic acid ano pagid B12 this gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 bio, ginapalayo ka pa ni D3 bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke. Kung ikaw, ga D3 bio, adlaw-adlaw.
10: D3 bio, problema sa pangkaso, ilanat, sipon, kag-ubo, tugasong virus, kag-biklobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sa atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo mag D3 bio adlaw-adlaw D3 bio with Physio.
11: Ako si Ana before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gidang resulta subong normal na gid
10: D3 bio ang D3 bio yung may Physio ang Physio yung may D3
12: sa mga butika
10: may DC ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika kudlayan ko mangingi kay gali may UTI ko ang tiya ko nag hambal, try ko ang My TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa My TC, epektibo.
10: My TC, mapalis sa mga butika.
12: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
14: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
14: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Emil?
1: Sa mga adlaw-adlaw gainom sa D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan yung mga klaseng stroke or even hypertension. Tinabaluan na ito, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio, isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel.
0: Capsule.
1: Namin sa mga hapuon. Adlaw-adlaw kainom na. Dakong bulig, number one, kaya niya nga no, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid, kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo kong kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganyan ano, D3 Bio. Why na ginahapo? No? The combination sining fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptoms. So, sa mga pala, inom D3 Bio, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Kaya nga man, ang hapo mong babuligan.
9: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatwag Parkinson's disease, no? So ang D3 Bio makabuligid no ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang D3 Bio may rasang gallic acid no nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga nga brain no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons no nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang naga-control sa aton nga movement, nagahatag sa nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung naka-D3 Bio ikaw, may gallic acid din na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Emil Oy, magasin ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nagkahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, kaya ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an app. kung itong nalamat sa Mighty C.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
17: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap.
22: Mabaka sa mga butika.
23: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
24: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Oras las 4:33.
28: Alita K5 sa umaga.

0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Tula panahon.
1: Kalamahal ta sini tanaw. Live on location. Play anay binitan. Tan.
0: Tula panahon. M1.

0: Mayong agaw, mayong hagaw! Welcome sa pagpagalagad sa Balitang K5 sa umaga. K5, itandi mo ko pagpabayan ha. Kay bago ang aton nga salakyan subong, nag-a-adjust pa kita sang manibela. Oras sa Pilipinas, aton yung pagpagalagad, last 4:36. Aton yung mga tagpalamati, welcome sa aton yung pagpagalagad sa Balitang K5 sa umaga. Adlaw kita karon sang Martes, bit sa 11, sa bulan sang Agosto, sa tuig 2026. In behalf sa inyo, regular anchor man, Jackie 5 Babes Gantalaw, ako ang inyo alagad, Jackie 5 Robert Pacardo. Magbakasyon lang si K5 Babes Gantalawa. Nag-leave siya subong sa importante ng mga transaksyon nyo man subong adlaw. Nga tida hindi mapaiway. Magabiyahi guro long distance si K5 Babes. Antes na mga K5 sa ato niya pagpangalagad. Pinabi-abig natin magkauturanta sa tagsa kaaga nga nagabugtaw para magmonitor sa aton palatuntunan sa Balitang K5 sa umaga. Kaya kung wala kamo sa nasiling na, wala man kami diri. Kagkalaw ay nga nagaprograma nga si Itan Sarmiento lang nagapamati sa amon, wala kamo. Gani sa tagsa kaaga, samtang kamo nagapangapis ang DTX Coffee Mix, diri naman kami sa inyo, magadulong sa inyo sa mga balita nga naglinabo sa sunod sang 24 oras. Ihapon ninyo alagad, K5 Robert Pacardo. Tumtob kita na size imidyang takna sa aga. Mangkaupod mo naton ang aton nga mga kaupdanan sa patrol. Upod kay K5 Vincent Dominic Curralde, K5 Carla May Defensor Lunga. Sa pagtulong man sa mga balita nga naglinabo sa sunod sang 24 oras, nagalumbayag na, lakip na ang presyo sa merkado, sitwasyon sa palibot. Mabatian sa aton nga pagpangalagad kay sa aton nga mga out of town nga mga follow-up. Mag-a-upload makita sa aton yung mga reporters, sa aton yung mga sister station. Just in case ng mga dalag ko nga balita sa ilang mga areas of responsibility, mabati Andre sa aton nga pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga. Kanami na gito sang research ta, daw ay pa ma... way pa madala. Daw na lipatan pa. Mga ka-K5, ining bulan sang Agosto, ginatawag ining tigkiriwi. Oh. Kung maghambal kita mga ka-K5, tigkiriwi, nag-originate ining word dito sa siyudad sang Iloilo. No? Actually, nabatian tani sa kay K5 Julius Maraviles. Or Maribeles, but sa aton man kaugalingon nga pag panalawsaw, wow, lalong nga iligay nun ba? Sa aton nga pag panalawsaw o kung pag-research sa pagtuon, mga ka-K5, ang tigkiriwi, isa ini ka hiligay nun term na nag-umpisagid sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Hindi nyo lang ni nahibaluan, pero sa tutuod, nahibaluan nyo ni nga basta tigkiriwi, tigurotom, pero nga ah, nga ang ginatawag nga tigluto mga ka-K5. Isa ini kahiligay nung term nga naga-explicar sa ginatawag nga difficult period. Ginatawag nga difficult period mga ka-K5 o kung ginatawag nga lean season. Ginatawag man isa nga time of financial struggle and imbalance. Daw hindi bala balance ang pangabuhi tungod sa kinawad unsang pagpangabuhi kag ginatawagan nga lean month season. But silingon maghambal kita nga lean month season, tig-ululan, mahina ang harvest, mahina ang income, kag uras pa lang sang tig nakatanom naman, pero hindi pa ma-harvest. Alang-alang bala nga mga binulan sa tagsa katuig, diri sa aton sa pungsod sang Pilipinas, kag ang ini nga panahon ginatawag nga rainy season. Kahit sa aton diri sa Pilipinas may ginatawag nga dry season kag rainy season. Isubong natuon kita sa tig-ululan kag tigtalano man. Ugaling kay do mahina ang income bangon sang tig-ululan kag ang mga pananom alang-alang pang-i-harvest mag-ambal gani sa mga katigulangan, maayo naman ipag-abot sa bulan sang unang semana sang September. Kaya may mga matamat na ning harvest, may mga alanyo na. Ang ining tig-kiriwi, mga kakipay, ang pinaka-root word jagid sini, kiwi. Kiwi, maghambal kita kiwi, asymmetrical or out of balance ka sa mga baba nyo blada kung nagakiwi. Ginatawag man ni sa Espanyol nga chimpo muerto. May di balaw na kamo ha. Chimpo muerto, mga kakipay. Bot silingon si na, dying time. Oh, grabe ba? Tamaan pagid ka dalom ng Espanyol gali. Dying time, mga kakipay. So, ang hardship, ang kabudlay sa pagpangabuhi, budlay makakita sang income, ang mga negosyo apektado. Kay balaan nyo man nga nag-rely man lang kita sa mga customer ta. Tikuntikululan ang tao, nagapahimunong lang si ila balay, gaantos na lang sang kung anong pwede da. Pero sa siring naandan nga bulan nga tigkiriwi ang Agosto, mga kakipay, may araya nga nag-enjoy kag nag-survive. Paano ang diskarte sa pangabuhi bla? Maghambal kita diskarte sa pangabuhi, like sa uma, kung daw pigado gid, ang ginapaaliwin sanan kung daw mahina pa ang harvest ng palay, kung sang humay, ang ginahimo nila sina iya, nagapundo sila sang ilang palay sa mga kamalig nila. Ang iba na ginatawag nga tambubuhan. Maghambal kita sa ilang kamalig, may mga stock sila sang palay, na pagabot sang tiguluto, mamuna ang ila ginabulad na nga daan na para nga kung mag-init lang dyo, tayo lang nga bulad ugana kang ipagaling. Kung daw short gid ang supply sang bugas, ang iba natin yung mga kuturan, nagasalig man sila, mga kakipay, sa root crops. Halimbawa, balinghoy, mais, kamuti, saging. Wala sang gutom sa umah. Ang problema, apektado ang taga-syudad kung tigulutom na. Mas labi nga, ini nga mga binulan, nagataas ang presyo sang bugas. Kag sa subong sa umakon, madiskubrihan mo, ilabinagid sa may mga rice field, sa mga kaumhan, ang ila subong na experience sa mga kakipay, tigulutom gid eh, kay nga ubos ng ilang produkto, sila naman ang nagapangutang sang bugas sa banwa o kon sa mga kapitalista. Amo na kon ka isa nga tindi malikawan, may mga kinawatay sa uma, sang manok, sang mga kasapatan. Amo man diri sa syudad, bisan ano na lang, kita mo to scrapan, to ginkawatan. Scrapan na gid, nga ginpangumpra ang mga scrap, ginstakya ang scrap niya. Ang pinangumpra niya nga scrap, pinangkawat pa gid. Kag ang masakit kay ang scrap nga ginkawat, sa ila man ginbaligya, nahadlok man tong cashier, nga hindi pagbayran, kay ang manugbaligya nga kawatan sang scrap, sa ila man mismo nga scrap, may kutsilyo. Hindi kundi daw ka haladlukan. Ang natabo, binaligya na lang, binakal. Kaga muna hambal nila nga resulta sang kapigaduhon. Pero resulta man sang kapigaduhon, kung nakahimo ka sang sala, hindi niya mangin valid sa aton kasuguan niya. Kung pigado ka, mangawat ka lang. Kay kadamo sang pamaagi, basta wala ka lang sang balatian, wala ka lang sang sakit, makahulag pa ang imo nga lawas, makapangsyon pa ang imo tanan nga parte sang lawas, kasubong sang kamuti, ilma, tailong, ba-ba, talinga, o kundalungan, mga kakipay, makadiskarte gid kita sa aton nga pagpangabuhi. Oras sa Pilipinas, sa aton nga pagpangalagad, las 4:44 na. Sa aton nga pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga. Nagapangapina kamudra sang DTX Coffee Mix, mga kakipay. Ang kaping healthy DTX Coffee Mix, labi na gid sa aton yung mga K5 Solid Supporters. Naaga pa nagabugtaw, labi na gid sa aton yung mga KSS Leaders dire sa Metro Bacolod. Dire na kita sa aton nga pagpangalagad sa balita naton sa balita lokal. Bisayas grid liwat nga ginpedalom sa red alert status. Dire sa ato nga pagpangalagad, bantayan sa Balitang K5 sa umaga. Samtang 858 ka mga pusil, voluntaryo nga ginsungka sa kapulisan dire sa Western Visayas. Naiban pagid niya mga balita pagluthang patay sa isa kalalaki sa Himamaylan. May person of interest na. Sa pihak nga bahin, may reaksyon si Mayor Greg Gasataya. Angot sa foreclosure order sa mga transports cooperative, ilabinagid sa Bacolod Modernized Jeepney Transport Association o kon BMGTA. Bangod nga ini sila wala makabayad sa ilang nga balayran o kon loan sa land bank para nga maka-acquire sining modernized jeep. Kay pierde sila sa kita bangod man nga ginapatronize ang tawo. Masami nga nagasakay sa mga salakyan nga mga ang daan nga mga salakyan bala ni mga K5. Di kay tagpulo lang yang plite mo. Di daw hindi nila priority ang modernized jeep. Kay madamo sang kompetensya ang aton nga mga kauturan. Di wala pa Japan ma-face out kag padayon pa nga nagalumbayag ining mga salakyan o kung mga traditional jeepney diri sa aton sa siyudad sang Bacolod. Sa pihak nga bahin Alex Yala naluto sa pag-inkwentro sa tennis dito mga kakipay sa Toronto, Canada kontra sa isa ka taga Switzerland. Wagid katantan siguro kapoy man kag daw mahina na gid ang stamina sa asod-asod ngampang ni Alex Yala may pariente. Samtang sa pihak nga bahin madamo sang simpatiya ang 14 tanan ka mga Marines, ex-Marines mga kakivibe. Pagkatapos nga may apat sila ka mga kaupdanan nga nagbaliskad sang ila testimonya. May kang tanan sining malita isyo nga puno sang kwarta nga ginhakot kagindulong sa mga matag-as nga opisyal sang aton gobyerno. Lakip na ganit dirigin mention sa lugar o kon sa balay mismo sang aton presidente, Presidente Bongbong Marcos, kay Speaker Martin Romualdez, kag si pila pagid ka mga congressman. May nagbaliskad kay daw tungod sa ila, tungod suno sa ila nga patong-patong ng ila kaso kag madamo na sang pamahog sila kabuhi. That is why ang apat ka mga miyembro sang Philippine Marines nga naghatag sang testimonya nga sila nagapamatuod nga naghakwat, nagdulong, nagdeliver sining minalita nga kwarta apang wala madala ining 14 tanan kay gusto nila nga magpanindugan kag suno sa version kag allegation nga ining 14 tanan ka mga Marines nga naga-expose sa anomalihan sa flood control project na binigid sa kwarta para kuntani budget sa baha nga nagasigi-sigi sumong ang baha diri sa aton sa Pilipinas. According sa ila nga may offer nga 22 to 25 million kada isa apang wala sila matinag mga kakivibe. Kay panindugan nila ang matuod kag para ini sa buwas damlag sang Pilipinas, para sa buwas damlag sang aton nga mga kabataan nga kun mahimo maperyoda na matuldo ka na ining isyo sang korupsyon. Kabalo ka mo mga kakipaib nga ang Pilipinas ha, sa pagpungko lang ni President Bongbong Marcos naglabot sa 5 trilyones pesos ang ginutang mga kakipaib. Kag sa karon amuni ang ginabayran sang mga pumuluyo nga ordinaryo. Mga ordinaryo nga pumuluyo sang Pilipinas, pati ang mga tricycle driver, pati ang mga kargador, pati ang mga construction workers. Kag ang mga minimum wage nga mga kauturan tangayara sa pribado nga daw halos hindi na makabakal sang Blue Marlin. Hindi nakasarang magbakal sang tangigi. Hindi nakasarang magbakal sang dalagko nga pusit. Hindi na nga makabakal sang ginatawag nga maya-maya. Hindi na makabakal sang lison. Hindi na makabakal sang karne sang baka. Kay ang ginauna amo ang pangbugas-bugas kag panggatas-gatas. Kag sa ilang nga buwis mga kakipay, kinabuhinan ina sa tagsa kapag bakal nila sa mga grocery, makita nila sa ilang mga resibo ang tax, ang value-added tax nga ara sa ilang mga resibo nga amuna ang ginakulikta sang gobyerno. Nga hindi mag nga ang kasaysayan sang Pilipinas, utang lang nga utang mga kakipay. Bangod man nga ang Pilipinas humalin sa history, pangutang lang nga pangutang. Kag ang ginutang, husto lang man nga kawaton. Kag hindi lang kontento sa pagpangawat sa mga racket sa gobyerno, kundi pati ang utang sa World Bank, kawaton pala. Kag ang ginahimo sang una, substandard lang, dali maguba kay uho naman kay may porsyento sa budget. Pero ang katabo mga kakipay, wala na gid subong na uta, mautang kita kag hindi na gid pagpatupon ang proyekto. Unsang una ang dako nga kita ara sa karsada, nga nami pa ang karsada ginabakbak na, kay ginaisla naman sang bag-o, kay mapisan kuno ang aton nga mga opisyal, litik pa lang ginabakbak na kay island sang bag-o nga simento pero substandard. Litik pa lang ginakayo na. Para nga manami kuno pero sa iban nga mga lugar gabaha halos nagalatay sa mga hanging bridge kay wala sang tulay nagamantiner sa lupa nga dalan o kon rough road. Pero ang mga simento nga dalan mga kakifay ginabakbak na kag island. Daw makagalaba. Hindi lang kay makagalaba, mag-aabot pagid ang mirisi. Ang masakit kay manggaranon ka na, kawatan ka pa. Amo na kung manggaranon, kawatan ka daw, budlay ka padakpon. May due process, pero kung ang tao nga nagpamudyot sang balaklon sa kung nangawat, abida sang gamay nga items, sigurado dakop kag prisohon ka. Amo na yung sistema sa aton sa Pilipinas, bago pang dalan sa nasiling na, ginabakbak na pero domahin ang kwarta, mas madamo ang kwarta sa flood control mga kakipay. Pero wala na nagatupa, sa baylo ang baha, aton sumong ginahigop, ginagalulubog ang balay ta sa baha, kay ara kita sa malapit sa suba, sa baylo nga ang kwarta ibutang sa flood control. Kabaylo nga ang kwarta, himuan sang housing sa mataas nga porsyon ng aton nga mga kauturan. Wala ina, magluwas lang niya sa iba niya mga politiko ha. Ang mga politiko nga nangin maayo niya sa pagservisyo para sila pumuluyo. Pero kung ang budget ginakamal malang mga kikipay, butuhon taman gyapon, basta may 500 pesos sa 1,000. Madala kita sa 1,500, sa 2,000, sa 3,000. Butuhon ta kay magpinitin siya kagsagad kita ka reklamo. Oras sa Pilipinas, las 4:54 na sa aton nga pagpangalagad, kipaibitan. Alert abi kipaibitan, thumbs up me kung nagamonitor ka sa akon kay hindi ko makita ang imo nga nawong nga tamburoko. Aw, tamburoko. Ang imo guya nga guwapohon. Mga kakipaib, diri sa aton nga pagpangalagad sa balitang kipaib sa umaga. Sinyas ka na kipaibitan kung ready ka na daa kay mamugno tanay kung wala ka pa. Oh, diri sa ato nga pagpangalagad. Sa balitang kipaib sa umaga. Ma-refresh tanay kaya hindi makita ang aton live kipaibitan. Oras sa Pilipinas, sa atong pagpalangad, alas 4:55. Sumong adlaw, hindi nyo pagkalipatan ang pag-inom sang inyo nga mga suplemento kasubong sang DTX 500 Mighty Sikag, ang Klinika D3 Bio. Patpata na dugay-dugay mga kakipay ba? By the way, sa kasaysayan na i-explicar ko sa inyo, sang Pebrero 1980, dito sa Davao, sa Upper Limot mga kakipay, may 30 ka mga, hindi lang gali ang mama sa pano, no? May ara man nga 30 ka mga miyembro sa Philippine Army ang ginambos dito nang masobra isa kagatos ka miyembro sang CPP-NPA. Kagina 1980 kag ini malipatan sa kasaysayan mga kakipay. Bangod ya ginambos apang may isa ka survivor. Ining isa ka Master Sergeant mga kakipay, Master Sergeant Granfield. Nga tribli ang ginpakita nga isog nga gitagaan siya sang award nga Medal of Valor o kon pagpasidungog bangod sang iya kaisog. At tungod sang iya nga ginhimo nga pagsalbar sa iya nga mga kaupdanan, bisan nga may napatyan sila sang 30 kabilog apang napaisol niya o kon napapalagyo niya ang sobra isa kagatos ka miyembro sang CPP-NPA. Abi mo kung ano mga kakipay ba nung natabo? Nang nagkalamatay na yung kaupdanan kang mga pilason, nagkamang pa inisya ka magkuha sa mga matagas na kalibre sang armas kagang upod nilang half-go, gintagaan niya sang pusil. Nagkayo pa siya sang M60 machine gun, mga kakipay samtang galinupok, sige kayo niya para maibato. Kag pinamulot niya ang armas ang iyang mga kaupdanan sa sari-sari ng mga armas, kag magsaylo-saylo sang lugar, kag palukpon ang anuman niya klase sang armas, lain niya klase sa piyak nga pwesto, lain niya klase sang armas ang impanupok sa piyak nga pwesto, samtang nagasaylo-saylo siya. Di mabatian sang kontra nga siling niya damo pa sa gyapon sila, hindi sila maubos-ubos kay ti abi niya, abi sang kontra, lain pa nga pusil ang galinupok. Gali, isa lang katawo ang nagapalupok mga kakipay, ining si Master Sergeant Granfield. Yan natabo mga kakipay, iyang napaisol ang kontra, kag nasalbar ang iyang mga kaupdanan, kag ang mga pilason niya nga mga kaupdanan, kag 30 gid ang napatay sa ila. Outnumbered sila ng mga miyembro sang CPP-NPA. Nagahanga kita sining kaisog, sining huldado, nga mga kaupo niya, ubos gid sila patay. Kung halimbawa, wala siya maghimo sang taktika, mga kakipay. Oras sa Pilipinas, sa ato niya pagpalangad, last 4.58 na, kipay baitan. Si Dolphy, napatay ng isa kakomedyante, bangod sang balatian. Sa pihak nga ini siya, naghimo sang pelikula, nga ginhold up siya, kagusto siya nga, gusto niya nga patyon, ha? Gusto siya magpapatay sa hold-upper. Pero wala mapatay mga kakipay buhay sa gintiro sa iya nga pelikula ti ha. Nga gintampa niya pang hold-upper. Dire sa aton nga pagpakalagad sa aton nga good vibes, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa kipay bitan.
1: Pare, hold up to. Wallet mo o buhay mo?
2: Buhay ko.
1: Hindi ako nagbibiro sa'yo. Papatayin kita.
2: Patayin mo. Gusto ko nga mamatayin eh.
1: Ano? Nagbibiro ka ba? Hmm?
2: Sige, putok mo. Hmm? Putok mo na. Putok mo.
1: Mabakad ba huwag mo kong hamunin ha? Hmm?
2: Sige, hindi ako nagbibiro.
1: Papatayin kita.
2: Patayin mo na. Patayin mo na. Putok mo. Putok mo.
1: Go! Sige. Papatayin kita talaga.
2: Patayin mo na sabi. Tagal mo eh. Putok mo.
3: Huwag mo tayin. Huwag mo papatayin, ha?
2: Huwag yan! Ako, paputokan mo! Ako! Ako!
3: Sige, iputok mo! Iputok mo!
2: Ha? Huwag kang nakilam dito!
3: Nasa patuloy ako eh!
1: Ha? Putok mo! Mag-aulol! Mag-abaliw!
2: Luwag!
0: Amo na ginapilit niya pa, nalagyo pang hold-upper, kaya ginapilit niya nga patyon pa sa sang iya nga pag hold-up. Ginapilit niya pa. Dili kita mabugno, mamugno kita. Basta YCK 5 bibs tigaanta lang ni para nga madulungan ta sang nagkigong informasyon ang aton niya mga kauturan kag makahatag sang goodbye. Shout out dira sa kay Ma'am Rani Pahi, dira sa Tutong Tres, sa Pilisa mga kakipay, Rowena Villaran Erbito, Alejandro Elbuen, Villa Hermosa Jr., Jen Montesino Arroyo sa Libertad, sa tanan nga nag-monitor sa ato nga pagpangalagad, thank you so much gid ha, sa inyo nga pag-upod sa ato nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Ari pagid si Kate Skitsinet, Ranel Estanillo Magilio, kag Emilyn Balmoreda. Thank you so much gid sa pag-upod ninyo diri sa ato nga pagpangalagad panga pinakamuda sa DTX Coffee Mix. And of course si Majubi Liserio Tumlo, sir, mayong aga sa imuda. Nagalaswan na dira sa Adila Man Silingan ang ato nga mangkuturan si Nanay Indebiliasa sa Kabug, nagakapi-kapi naman sa mga tricycle drivers samtang nagamonitor sa ato nga pagpangalagad. Kipaibitan, i-play ko lang anin ng story bala ang ginambal ko to kaina, kung paano nagmadilagon o I mean nakasurvive ining isa ka miyembro sang Philippine Army nga na-outnumbered sila, 30 ka mga upod niya ang nagkalamatay kag napapalagyo ang napapalagyo niya pa ang sobra isa kakatos ka miyembro sang CPP-NPA. Kipaibitan, bongsay sa Lumaino may aga kag sumuman si Bernard Rojas nga nagamonitor sa Tampalon Kabankalan. Kipaibitan, oras sa Pilipinas last 5:01 sa aton nga pagpangalagad ining history nga ini malipatan nga nagahatag kita sang pagsaludo sa aton nga mga kasoldaduhan nga nagabuhis sang ila kabuhi para lang mamintinar ang kalinong kagatawid diri sa aton sa Pilipinas, maproteksyonan kita nga makapangabuhi kita sang tawhay tungod ara sila nga nagabantay sa aton mga kagipay. Kipaybitan,
4: sa Upper Limot, Tarragona, Davao Oriental. Dito nangyari ang isa sa pinakamatinding ambush na sumubok sa katatagan ng tropa ng gobyerno at nagluwal sa isa sa mga living legends ng Philippine Army. Habang nagpapatrol ang isang combined unit, Operational Team 1103, kasama ang ilang miyembro ng CAFCU, bigla silang tinambangan ng tinatayang nasa 100 armadong rebelde. Outnumbered at lihado sa pwesto, marami sa mga sundalo. Kabilang ang kanilang patrol leader ang agad na nasugatan at na-pin down sa mismong kill zone. Tila wala ng kawala, pero imbes na umatras, dito nagpamalas ng hindi matatawarang tapang si Master Sergeant Francisco Granfil, na nooy isang sergeant. Sa gitna ng heavy enemy fire, gumapang si Granfil papunta sa kanyang mga sugatang mga kasamahan para ilikas sila isa-isa. At hindi lang siya basta naging rescuer upang hindi mapunta sa kalaban ang mga armas, nirecover niya ang 12 high-powered firearms mula sa mga nasugatan. Agad niya itong ipinamahagi sa mga walang baril na miyembro ng CAFGU upang madagdagan ang lumalaban nilang puwersa. Siya rin ang naging main line of defense ng tropa. Mag-isa niyang hinarap ang kalaban, inayos niya ang isang nag-malfunction na M60 machine gun sa gitna ng putukan at palipat-lipat ng pwesto gamit ang iba't ibang armas mula sa automatic rifle, grenade launcher hanggang sa pagpapaputok ng 60mm mortar. Ginawa niya ito para lituhin ang mga kalaban at iparamdam na marami silang nakikipaglaban. Dahil sa kanyang matinding opensiba at taktika, napilitang umatras ang mga rebelde at nag-iwan ng 30s patay sa kanilang panig. Ligtas niyang naiuwi ang kanyang team. Dahil sa conspicuous gallantry na ito at risk of life above and beyond the call of duty, iginawad kay Granfil ang Medal of Valor, ang pinakamataas na parangal militar sa Pilipinas, isang tunay na bayani na nagpapatunay na sa tapang at diskarte, walang imposible. Saludo kami sa iyo, sir.
0: Master Sergeant Francisco Granfil, saludo kami sa imo nga ginhimo para sa aton pungsod kag sa imo mga kaubdanan. Magabalik kita pagkalikag gid lamang sa nila 5:04.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3, Bio ka na. Ang D3, Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3, Bio. Adlaw-adlaw. D3, Bio. D3, Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3, Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3, Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C! Mabaka mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gid ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan, masaminabudlaya.

0: Toy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
1: Muter na Max. Tato si Pimbididog, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo, nagkuhan ang akong sugar.
2: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
3: Mapakal sa malapit na butika.
4: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
11: 101.5 K5 News FM. News FM.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Oras sa Pilipinas natin yung pagpagalagad. 11 minutos na ako nakaligad. Natak na nga alas 5 din sa atin yung pagpagalagad sa Balitang K5 sa umaga. Ang DTX 500 mga kaki-5, permi namon gina-remind sa inyo kay adlaw-adlaw, nagakaon kita sang kinapay, gakaon kita sang kanon, buot silingon, grabe ang karga sang kalamay sa aton nga lawas. Humalin sang gamay kita na anarantang pagkaon nga kanon, siyempre amon kita mga Pinoy, gutom mon kita kundi kita magkaon sang kanon. Pero nakahibalo ka mo nga kung nagakaon lang kamo sang damuutan, gamay nga kanon,

0: takon, half rice lang abi. Ginadamo lang ang utan. Ginadamo lang ang isda. Kay kung nagakarga kita nga nagakarga sang kargado kita sang sugar, may tendency nga mangin diabetes kita kag kadelikado klase ka balatian ina. Una, i-blurred niya ang imo panulukan hasta nga mabulag ka. Ikaduha, kung ikaw mapilas, dugay magpali. Kag may tendency nga utdon ang porsyon sang lawas mo, for example, tiil na pilasan ka. Taulihi, gaukok na gaukok, hindi mag-ayo, utdon ina siya mga kakipaib. Kag sa ulihi, ang pinakalala mong sitwasyon kung i-dialysis ka. Kaya nagahina nga nagahina ang imo nga immune system. So adjust, damo kita dapat kaon sang utan, gamay lang nga rice, kagbakapan na naton sang DTX 500 mga kaki-5, kag may layo ka pa sa balatian, ginaproteksyonan ang imo kidney, ang imo mata, makahatag pa sang vitamin A para man nga makabulig sa aton nga panulukan. Ang Klinika Detribayo, importante man ini sa mga kaki-5 nga ha. Ang function sang Clinica Detribayo with virgin coconut oil, inay siya ang nagapaabtik sa aton kaisipan ma hindi ka mangin malipaton, labi na gid sa mga tigulang da. Kag kun nagahina ang imong siyempre immune system, maluya ang lawas mo. Isa man dira sa ginalantaw nga ang imong mga tulan, medyo mahina na. Ang imong ngipon, siyempre nagakapungil na, kakataltal na tungod nga siyempre nagaedad ka, pero makabuligali ang virgin coconut oil. Nagapainhan sa aton isip, nagapanami sa ilig sa aton dugo. Kag kun daw hindi ka makatulog, sa gabi pa lang, antes ka magtulog, inom ka na sa Clinica Detribayo kag pagkaaga, imnan mo pagid, para nga manami ang imo pamatsyag mga kakipaib. So muna ang mga suplemento nga gina-introduce sa inyo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Plus ang maulanon, init, nga kung maulanan ka subong, nagasakit ang imo ulo, trangkasuhon ka, kung mahina ang imo immune system, kulang ka sa vitamin C, sigurado gid nga mabagdown ka. Ilabi na gid sa kapigaduhon subong sa pangabuhi, ikaw pang ginasaligan sang pamilya, kag kung magbalatian ka, paano na lang? Di kung nagakita ka, badyiti man sang gamay, ang imo nga lawas, pinaagi sa pagbakal, kag pagtumar, sa mga suplemento nga makabulig sa aton ikaayong lawas. Ang Klinika Detribayo, DTX 500, tiyaga ang Mighty C, mga kaki-5. Kag kung nagapangapi ka mo, ang kapi nga healthy. Oras sa Pilipinas, sa aton niya pagpangalagad, 15 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5. Kung ang EI pa pahambalon, alas 5.15 na, mga kaki-5. Check natin ang mga balita sa Patrol upon kay Kakipay Vincent Dominic Corralde sa Libertad Public Market. Kaya sa mga balita ang iyan natipon sa aton nga pagpangalagad. Kakipay Vincent.
1: Kakipay Robert.
0: Ulayhon ko lang ibalita ko sa imo nga ang hangin habagat nagalaslas pa kag ginamonitor subong ang bagyo. Ang ara pa sa outside of responsibility ang Tropical Storm Palu. No? Sa diin makitaan siya sa 3,355 kilometro sa Northern Luzon. Pero may maximum sustained winds nga 85 kilometer per hour malapit sa sentro mga kaki-5 kag maulanon ang tiempo sa kabukusan sa aton sa bugos nga Pilipinas bangod sang south twist monsoon o kon habagat. Kumusta ang chimpod sa Bacolod, Kipay Vincent?
1: Kipay ba, Robert? Ka mga gabunok ang ulan sa buong kapay pa ba? O kapay nga hindi ka magsulod sa far ka, Kipay ba, Robert? Pero paglantaw mo, be, do matigayon, gate nga magsulod ka, Kipay ba, Robert?
0: Dapat so, mangin far sa par.
1: Maging far sa par naton ka, Kipay ba, Robert?
0: Oo. Maging far sa par, pare.
1: Kag gabunok ang ulan sa mga kakipay babes, kakipay Robert, sa aton diri subong sa may Libertad Public
0: Kiki,
1: Market.
0: Kiki, 5 babes gabari kotot pato subong sa aircon nga lugar kay nagpahuway-huway gid sa subong. Nagpa-relax-relax gid sa subong.
1: Tamahan do ra kay bado.
0: Gaya dalam guhanon tuya subong ambot kun ano damgo niya mang kuton ta lang sa buwas.
1: Gabari kotot sa subong kag magkabalo ka naman na. Kag kick-five na first. Subong na sering na naton gabunok ang wala na rin sa Libertad Public Market.
0: Gabaha na, wala ang baha na, wala na.
1: Why ang naliga to nga nakita mo nga baha diri sa mismo sa sulod sang merkado. Why kakipay pa Robert pero kay naliga to big
0: nasolusyonan na to
1: nasolusyonan na goro kag ang ulan hindi magida tanto gid nga kwan pero sa naliga di kumpara naton nga nagbaha kakipay pa Robert so far kang may mga porsyon man may mga lugar diri sa aton sa may syudad sa Bacolod nagbuong ulan ang iban wala man kakipay pa Robert do lapta-lapta bala pero subong gabundak ang ulan na sa aton diri sa may merkado kakipay ba Robert so far ang aton nga gin na monitor subong ang aton nga presyo sa baboy kakipay ba Robert ang aton nga local pork 260 ang local pork naton mga kakipay ba ang baka 370 ang aton nga karne sa baka kag makita naton diri sa may Libertad Public Market yapon diri ang imported naton nga mga baboy 235 ang kilo mga kaki 5 naton diri ha mayong aga dira sa may Parenyos Eatery mga kaki 5 ara dira sa may ma'am na Tessie Villanueva guys ng ma'am Flor kay ma'am Juliet condolence kay like ma'am Juliet dira sa iyang mga himata dira kaki 5 ba Robert
0: condolence
1: condolence kagara dira sila ang iban pa nga mga staff sa Parenyos Eatery sila ni Boss Jobert, Ma'am Christine, si Juan, si Boss Jimmy, mga kakipay para dra. Sa may kwan ha, sa may Kunsing Eatery, may aga kay Ma'am Norme, sila ni Big Big, kay Ma'am Jo dra, sila ni Ma'am She, ka may aga dra Kunsing Eatery mga kakipay. Kag sa may Floor Eatery, kag Mami Kate Eatery mga kakipay. Kipay Robert, ang aton nga produkto ara sa may barangay Sumag kining produkto naton nga Clinica de Alternative Products products mga kakipay ba ara sa may barangay Sumag Sheila Trading Clinica de Tribayo Clinica de Tex 500 Mighty C kag ang atong Detex Coffee Mix available dra kay Ma'am Sheila dra sa may barangay Belmonte mo man ara sa may Juliano Store produkto ng pampa sexy
0: dra sa Juliano Store no may ara man da ang feed store gaingod lang da sila
1: gaingod da sila
0: balbala na ida pila imo da kada adlaw pila kada semana ma dispose mo da
1: ang konda hindi man sa pag kwat bangko kag 5 kada semana ga order sila ni Ma'am dra Ma'am Juliano 15 ka kape kag ang aton nga power trio
0: ako siguro daw pulo lang kay do kada dua kasi mana 20 ka box ang order mo. So kay ang mga taga Belmonte mahiligid magkape sang DTX sa coffee mix mayong aga na sa feed store sa kay Sir Felix Bulutano no nga naga monitor gid kada aga.
1: Ngayong aga Sir Felix dira sa may barangay Belmonte kun hindi ko magsala dira sa may Purok Sabis na K5
0: sa lugar ni K5 Red Salgado da mayong aga man sa taga Bilya-Bilyeta sa The Angel Store halos naga 20 man ka box kada dua ka semana ang ila order nila no kung isa ka semana 20 depende no depende sa pagpangapi sa atong kontrol labi na gid maulanon subong bisan diin lang nakagakapi sang DTX coffee mix kahapon nagdeliver ta sa Busay kay Ma'am Inday Beliesa nagadeliver pa lang kita may nagpungko na nga tatlo ka tawo nga mangapi sang DTX coffee mix ka kay baby
1: mga gadara sa inyo mga kakipay ba may damog ito salamat sa pag baton kag kapag
0: si Ma'am Nanette yung kursiga sa City Village naga isa man ka case ang order no ang unod sang isa ka case si Sinta nakabox ka kay Vincent pero mag-order sa akon isa man matodya case pero unod 20 ka box lang tanoy yan ni punon man tanoy yan ni butaon man ha
1: at least na yun sa case na deliver mo abin na nila grabe dagko ano pero tida ko na mag-20 kakipay ba Robert damo sa tamat sa inyo mga kakipay na ito agri kay Sir Gideon kung niya dito mo palayo kakipay ba Robert ari si Tatay Gideon cooking stock available ang produkto na kundira kay Ma'am Cecil, kay Boss George, may nga gadra, kay Rolling Boy, kay sila ni, kung ano sila ni Giovanni Cordero, sila ni Ma'am Arlene Canoy, eh that binuman kapit ng bags aki pa so far
0: oh si Sir Romy Pasigado ga di text coffee mix man dira sa dinasa basi antog na one corner babes si Jovi Kadanya Pinyafiel sa IB Magaluna naga kapi man sa mga kauturan tabla nga naga monitor live 89 bini ka naga monitor mo kung kamo naga negosyo kag kung kamo naga kapi 89 bini ka mo nga naga live. Why not nga hindi nyo pagtistingan nga mag-detox sang DTX Coffee Mix, no? Kung wala ka mo, or message nyo lang kami, kag kung nag-changi ka mo da, istoryahan ta na kung paano ang payment, no? Para nga at least naka-income man kita gamay-gamay, ang importante pagin nga nakabulig kita sa health sang aton nga mga kauturan kay ang kape nga DTX Coffee Mix, may amargoso, nakakapi ka na, naka-detox ka pa mga Kaki Five.
1: Sa mga nabudlayan, dira magpamuhin. Marami mga edad-edad na. Iti budlay magpamuhin dira ang kape ng mga 3-in-1 dira. Iti pabayaan na natin. Magsailo kita sa may DTX Coffee Mix.
0: Sa pia, sa kay may Mr. Pia Dutse, grabe man ang orderanay kada simana Kaki Five Babes. Tagduha na iya kapawi, DTX 500, duha ka may TC, duha ka Ditribayo kag taga pulo ka kape nga DTX Coffee Mix nga order. May DTX Beauty Soap pa Kaki Five Vincent.
1: Apo, kamon man kay friend ra Kaki Five Robert kag sila ni Ellen Berto Sio kag Evelyn kag diri sa may kana available man diri ang produkto naton diri sa may kay Ma'am Arlen mga Kaki Five. Sa liwat sa mga eatery naton.
0: Ang baboy sa liwat sa naganegosyo pila gani?
1: 260
0: ang kilo
1: sa 250. Ang kilo sa local pork kag 260 mga kaki 5.
0: Gadjas lang na konti lang imo baklon mga tag 240 to 30 lang no.
1: Kag kung mag-adjust ang presyo kaki 5 ba Robert sa nila pag nagdangat at pag nagpat atong tong na sa mga bermans mga kaki 5.
0: Pero ang supply sang baboy kumusta tungod sang balatian?
1: Supply ako man na sufficiente mga kaki 5 ba.
0: But siningon why na to ang ESF kakayang-kaya nga lagpasan sang aton yung mga hog growers.
1: Sige gapon na kon ha, sige gapon na baka lang ato mga kauturan diri Kaki 5 ba Robert so far mga Kaki 5 hindi magkalipat ka ang atong produkto sa liwat available sa pharmacy kag sa mga kapurukan naton dira mga Kaki 5. If I Robert kung makita mag gamit deodorant anong ginay sa paminsar mo permi? Ang una mo paminsaron, di ba?
0: Ang una ko nga paminsaron nga 24 oras kinanglan protected kag mahamot ako, no? Ang Clinica Dio Fresh. Si Kip Pabitan, aga pa, ano nang imo yung isa na?
1: Ang atong nan, hindi lang sa mga
0: Clinica Dio Fresh. DTX Coffee Mix mga Kiki Five, in-serve ni Ethan Sarmiento.
1: Kag hindi lang sa Clinica Dio Fresh, Kiki Five Robert, hindi lang siling mahamot kita 24
0: oras. Ibagid man. Matiibla na yung kaya mahigup ko na isang DTX OP. masagamsaman mo kitya kay Vincent ang DTX Coffee Mix. Daw may sound da sa imo ako.
1: May sound. Kaya nang matalas ko ganda kay kakanta nga tonting PWD para kakanta ba kay Five Robert.
0: Nagaharana sila. Wala na kapi kuno si Ma'am Nanette Leong Cursigaw. Gaspar Coronel, Ginapurano, kag NN, Yabla, mayong aga sa inyo da. Message lang liwat sa wala ko mabasa kay na pop up na ang inyong mga mensahe. Sige-sigihan nyo lang message kay basahon tana. Salamat kid kay Vincent.
1: Kaki 5 ba Robert, Clinica Dio Fresh na ton, hindi lang pampapresh kundi pampaputi ilok pa mga Kaki 5.
0: Batian mo higop ko?
1: May kanido na kanido kay gupon ko naman gani pag nabatian ko ng imo higop sang kapitra. Hindi na kumbla kong pabatia.
0: Daw matyag ko daw higop sang karabaw nga naisahan ka adlaw sa latagon.
1: Kano siya sa tugbaw, sa tugbawan, ano na?
0: Daw isang adlaw sa initan nga nagdalagan to sa suba, kag mag-inom kay uhaw-uhaw. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Oh, 98 na ang gapasalamat kay Kipaiba Robert.
0: Sa gusto mag-consignment, hambalon tanagid mo lang. Sa gusto mag-consignment, hambalang sila sa akon. Ha, consignment boat silingon sina, bayad utang. Ah, di ba? Pero kung pwede man galing ang utang sila, hindi na lang nila pagbulubayran kakipay.
1: Ha? Oh. Yeah. Kung sino gusto mag-umpisa, message lang kakipay, Robert.
0: Samtang may kapital, ta, utang pa sila. No? Tikon po to nila, wala na tanigusyo. Utang lang ka mo, pwede gid, kag wala bayad-bayad. si Sir Pedya, si Sir Felix Bulutano ya sa feed store ga cast niya. Tamaran siya manumdum sang utang.
1: Kaya may sa mga produkto ta kay bisan kan si di man salingan kay K5 Robert may mga produkto kita dra mga
0: bagay gid man kay ti siyempre mga tambok na dang ginaserve. Dapat may pampatunaw dayon sa kolesterol ang DTX coffee mix.
1: May ka pamangkot kay K5 Robert kun sa kan si di man salingan kun birthday ko na libre ti kun shall be makadto biti okay lang na, why so pot? Okay lang na goro.
0: Kung birthday mo, libre.
1: Tingko ni siya lang isa, libre o man siya pot.
0: Muna ang pamangkot.
1: Ang pamangkot lang. Basi. Kaya magkanto ko to be.
0: Sige.
1: Sige lang, kakipay po birthday.
0: Kipaybitan. Ma-feature kita sang isa ka ambahanon nga madugay na nga wala na to nabatian apang pasikaton sang balitang K5 sa umaga. Ining kanta ni Flipper, mga kaki-five. Ano ganing title niya, kaki-five, Vincent?
1: Pangako.
0: Pangako, mga kaki-five.
1: Ganun kay Maninoy Manay, sila mo, kaki-five, Roberta, Delmar Delpen, kaki-five, Roberta.
0: Ang pangako by Flipper, mga kaki-five, manamigid sini ang lyrics niya. No? Song by Filipino, kag ang history niya sina, isa ka classic Filipino love song, na agin tukod sang Manila Sound. Ang ginatawag nga era banda Flippers, mga ka K5. Kag ini siya ang gin kanta sang na 2008 ka K5 babes ang pangako mga ka K5. Kag pagkakantahon i-revise hindi lang.
1: Hindi
0: pag i-revise ha, basta i-revise mula sang the Lunchbox Kings. Kaya yung number one nga revision niya nga nag-revise si K5 Vincent mo. Sige. Ara naman migo ta.
1: Okay, katara ta migo ta.
0: Sino nga migo?
1: Ang PWDV. PWDV.
0: Galibot sila. Sunod ka sang PWD. Taga i-discount sa DTX ko, coffee mix. Okay! Pangako mga K5 itan, take it away anay be, bilang background.

0: Ang tangi kong mahal!
1: Lumayo ka man!
0: Magahulat ako! Amo kita sina kapalangga. Okay, Kipay Vincent, thank you so much. Si Mita. Kipay Vincent, take it away.
2: Lumayo man ako lang dahil sa'yo.
0: Hindi pagbasaha.
2: Di ko magagawang magaling ng totoo. Pagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko, pag-ibig ko'y sa'yo. Ang aking buhay ay lagi nang masaya.
0: Sige lang.
2: Buhat ng tayo ay pinag-isa.
0: Oh, sige.
2: Pag-ibig ko sa'yo.
0: Oh. Patik, anak ko, no?
2: Lang ibibigay pagkat ikaw lamang ang tangi kong mahal. Lumayo ka man, ako'y maghihintay. Ganyan kita kamahal.
0: Oh, mangkutabi si ma'am kung mahal yaman partner niya, si sir. Arang tindiro.
3: Mahal mo man ang partner mo, sir. Ang partner mo, mahal.
0: Tinatan ko, musta ang budget, sir? Mapaigo-igo man sa tigiliwi?
3: Musta ang budget, sir? Maigo-igo man sa tigiliwi?
4: Ang ginabudget, good, sir.
0: Mangkuta naman ang tindiro kung paldo ng binta?
3: Musta ang ba kita, paldo na, sir?
4: Paldo.
0: Titingan taman, be. Lumuha man ako nang dahil sa iyo, di ko magagawang magalit ng totoo. Pagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko, pag-ibig ko'y sa'yo.
3: Pakpak!
0: Ang aking buhay ay lagi nang masaya. Buhat ng tayo ay pinag-isa.
3: Yun, may aganda lang kay Nonoy. Agabaligyagata sa buka kay Five Robert. Nag-ngisi-ngisi kita sila ni Ma'am Jean Arroyo kaki Five Robert. Kampiyon.
0: Lumayo ka man, ako'y maghihintay. Ganyan kita kamahal. Bala na. Thank you, Kipay Vincent. Sa imong revision, nambal mo kayo nini pag-revise. Gina-revise mo guli.
3: Tiwai sa may mo. Hindi tayong kimasunod ng original.
0: Revision sang the lunchbox king. Salamat, Gid.
3: Opo sa patrol, kaki 5 Carla may defensor. Ano naman si kaki 5 Vincent Corraldi para sa kampiyon ng balita sa Revisyo Publiko Kagkalingawan. Sa Negros, K5 News.
5: News FM. Kampiyon Report.
0: Mayong aga kay Ma'am Cecilia Banson sa Mandalagan, Ginilin Francisco Chavez. Salamat gid sa pag-upod kag ara man lang gali. Oo, Gina Purano, ha. Thank you so much gid sa pag-upod, ha. By the way, may isa ka hit and run nga natabo kahapon nga dlaw, bag-o lang nagkaon na Ruscaldo, binungguan sang isa ka multi-cab mga ka-K5. May kampiyon nga balita, K5 Brad Salgado.
5: K5 News FM, kampiyon report.
0: Sika K5 Garland, naka-standby? K5 Brad lang anay? Oras sa Pilipinas, sa ato nga pagpangalaga, Jean Montesino Arroyo, Leonardo Sibilia. Mayong agagid sa inyo nga pag-upod sa ato nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sino? K5 Carla? K5 Red? Check nato ng mga balita. Ma'am Merlita Malbas sa mga balita sa patrol. Upod kay K5 Red Salgado.
5: K5 News FM. Kampiyon Report.
6: Good morning kay K5 Babes and kay K5 Robert. Kag sa aton sini mga tagpalamatik ag followers ang number one nga programa kada aga, ang balitang K5 sa umaga. Aton sini nga balita sumunga aga, padayon pa kang ginapangita sa kapulisan sa Bacolod, ining driver sang minivan nga Suzuki nga nakabunggo sa isa ka lalaki nga nagtabok dara sa may Dalan Lacson malapit sa isa ka Aruskalduhan kagapon nga adlaw, pasado las 12 sisang kaagahon. Sa impormasyon gikan sa mga himata kay 5 Vibes and kay 5 Robert, ang biktima ang una ka nagtabok dira sa Mindanao Lacson matapos ang ila sining pagkaon sa aros kaldo kag inisang nabugguan kag giniyud-yud sa Suzuki minivan nga nagaduag puti gikan sa tubangan dira sa aros kalduhan. Ining biktima nga naglabot dira iya sa may tubangan sang business inn bangod sang pagyud-yud sa salakyan. Nakaangkon sang pila sa ulo, dughan, tuhod kag tiil ining biktima kay man ni Shaki Fabinski Robert nalapakan sang salakyan. Matapos aksidente nagpalagyo ining driver kag ini siya padulong dira sa may norting dalan sang Lacson kay Fabinski kay Robert. Karon ining driver sang minivan nga Suzuki nga puti ang padayon pa ginapangita sang kapulisan sa syudad iya sang Bacolod. So panawagan sa pamilya kung kamo iya familiar sining Suzuki minivan nga salakyan nga nag hit and run sang lalaki nga taga Barangay Estefania, pwede ka mo iya maghatag sang impormasyon sa Police Station 1 o kun sa Traffic Enforcement Unit sang syudad iya sang Bacolod. Amo na aton sini nga balita nga madulong sa programa nga balita K5 sa umaga, ginadulong sa aton sa Power Trio, ang aton sini nga DTX 500 Mighty C ng D3 Bio. Kaupon si Patrol kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, Sir Bisyo Publiko kag Kaligawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
0: Kampiyon, kampiyon, report. Kinapanawagan ang driver, kag ini ka magkabalaka. Kay balita namon sa imo ang latest diri, yara na sa stable nga kondisyon ang imo na biktima, pero kung tani ato bangon mo ni duham lang nakabotang eh. Either nga nahadlo ka para nga makastiguan ka sa mga tao da, pero hindi amo isina. Dapat nagsurrender ka dayon sa aton yung mga otoridad kag atubangon ang responsibilidad kay hindi ka man malain nga tao, kay hindi mo man hungod ang disgrasya, pero ugaling may mga konsekwensya. Kung ikaw nakabunggo kag ikaw tagiyas ang salakyan, atubangon mo ang imo responsibilidad mga kagibay. E check nato ng mga balita sa Patrol of KK5, Carla May Defensor Lunga, alang-alang. Diri sa aton nga pangalagad sa balitang K5 sa umaga. Salamat gid sa liwat sa aton nga mga viewers. Ha, hindi ginamon mabasa ang inyong nga mga mensahe, pero halin sa among tigipusoon, salamat gid kay nagapop up ginatabunan ang inyong mga mensahe kay Juna Dugaduga, rin nakasulod ang iyang message kay Ma'am Tere Vergara Sancho. And of course sa Mikmik Store kay Ma'am Ron Martorillas, mayong aga kay may Priscilla Piadotse sa Panukoy, and of course maayong aga sa taga Barangay 27 sa Piadotse family. Sa tanan nato yung mga listeners kay KSS sa Gonzaga Takuling, maayong aga kag sa BM kay Flor Danoy, maayong aga mandira. Kumusta ka na Ma'am Flor Danoy? Kay Sir Tanalyon, no? Alan Tanalyon, Galiego, Alan Galiego. Kag kay Sir Engineer Danilo Herotse, kag kay Inday Gamay. Na Inday, may nga ganag pangapida sa Alihis, kag sa Gwardiya, no? Sa kay Dadboy Mendoza. Mayong aga gid sa inyo nga pag-upod. By the way, subong adlaw ang feeding program sa K5 Solid Supporters. Members nga mga pigado sa idalom sang Ramil Y. Oy Foundation Incorporated mga K5. Incorporation sa Orasan Seafoods Restaurant mga K5. Magpa-feeding kita sang 30 ka mga miyembro sa piyak sang Tagkiliwi. I-share nato ng pagkaon nga mabusog man sila upod sa ila pamilya. 30 tanan ka mga individual, idon to pila ka pamilya ni. Ang magpanyaga upod sa ila pamilya sa sponsor sang K5 News FM Philippines, K5 News FM Bacolod, sang Rayo Foundation Incorporated, sang K5 Solid Supporters, and of course sa mga miyembro sang Takuling, no? Ginrapol ini kung sinoong pwede makapanyaga, tinaswertihan ang miyembro ni Rachel Herminado. By the way, condolence ha, kay Rachel Herminado, nagtaliwan ang iya iloy. Pero salamat sa pagserbisyo sa aton K5 Solid Supporters, miyembro sang RYU Foundation. Kagibalita man namon sa inyo nga ang RYU Foundation magpamiyembro ka mo diri sa K5 Solid Supporters. Ginalibre na kamo sa insurance kag siyempre may mga livelihood kita kasubong sang Rayo Grocery. Kung anong presyo sa Fairmart, anong presyo sa Pure Gold, anong presyo sa SM, Anong presyo sa gaysa, no? Amo man ang presyo sa inyo. Kag hindi na kamo magplite, kay iga dulong na sa inyo. Kag may patong nga gamay ang Rayo Foundation, kag ang kita amo nang ginabulig man sa nagakinahanglan. Nagpadala kita sang financial assistance sa miyembro ni Ma'am Erlinda Cotillo sa Granada. Financial assistance sa Tangub sa miyembro ni Ma'am Cristina Lariosa. Nagpadala kita sang financial assistance diri sa Takuling sa nanay ni Rachel Herminado. Kag may mga iban pa nga ginabuligan naton sa tiyon na nagakinhanglan emergency ang aton nga makuturan. Kaya may ginaprocess kita subong sa insurance na kinagat sang kuring ang aton nga leader sa Pilisa. Ginaprocess mo naton subong sa insurance para mabalikan ang iagasto sa injection sang anti-rabies. Magpamiyembro na mga kakipay bisan diin man kamo nga lugar kay labuto namon kamo sa RYU Foundation. Last 5:41 na, check naton ang aton mga sister station sa karong matinion, kakipay bitan, check naton sa aton nga pagpangalagad.
7: Happy 11th anniversary, Gabi, gulang gig kamo sa amo, no? Good morning, Antike.
8: Good morning, Sir Rick, Ma'am Baldad ko, SM Rick. Good morning, Sir Rick. No, nakapuro pa nga, pirin kami ka DTX Coffee Mix. Salamat kay Jack kahapon ang presensya ni Doc. Hindi lang kami manukit kung ano ginto grow na. Balik ka ni mo, Sir Rick.
7: Ara, naman ba kita da? Umalhin sa may antik eh. Sa ilohan naton ang bakulod nung nagahisahan. Nung din na si Daddy Babes man. Ano na, tamaan? Check naton si Sir Robert. Good morning.
0: Bawon na, abtan nyo gina nga kung paghihigop ng DTX Coffee Mix ba? Sige pa, iba babes, nagabarikotot pa to subong kag nagadalamguhanon sang iya buas damlag kag maayong palaaboton. Kampiyon ang signal diri sa Bacolod, K5 Rec, mayong aga sa taga-Kalibo, Antike kag Kapis.
7: Ang isa mo na kaupod, kaub-kuob, kita ano ng ulo?
0: Ama, ayong performance sa subong, allowed ko na siya nga magkaon litson subong kag isa ka litro nga coke mga kagipay.
7: Good morning, Leda, kay Sir Ethan James. Pumalin sa backload, sa iluan natin ang Rojas kay Sir Jubert. Good morning.
9: Good morning, Sir Rick. Good morning, King Pabuas and Visayas sa Negros Island Region. Tiba-tiba subong antike. Sitwasyon sa probinsya sa Capiz, sa siyudad sa Rojas, Makanay-Kanay, wala nagaulan sa buong samon sa Ligapalibot. Ang probinsya sa Capiz, Matawai, Basko, kasigdan sa Iloilo, aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, si Rek Iloilo.
7: Alin sa may probinsya sa Capiz, sa iluan naton ang Kalibo Aklan, kay Sir Michael. Sir Michael, good morning.
10: Sir Rek, good morning sa atong tanan. Bacolod, Iloilo, Kagrohas, Santiki. Congratulations sa inyo, anibersaryo. Kampiyon ng signal, naka-DTX Premium Coffee na ako. Pagkatapos, naka-MyTC pa. Sir Rek, balik sa imo.
7: Naka-pangapi naman, DTX Coffee Mix, ang Iloilo, mabubog na ako sa ninga aga. Umpisaan ta na, all set ng tanan. Unahon ta naga sa ulog si ka-unsing anibersaryo. Kagbalan ko, may good news. Ang tambalang hindi kumukupas. Tambalang Nismar sa madalag kong balita. Go ahead.
8: Sa mga talalupang doon naman yung balita dyan sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas, Sir Rick, siyempre ika-unsi naman yung anibersaryo kahapon. Nagbisita dyan Chief Executive Officer na si Doc Ramiloy kag nakipaghinon-anon sa bilog nga team kang K5 News FM kahapon. Kag nangin masadya ang pag-inistoryahanay namon rin dyan K5 Western Visayas. Pero magluwas dyan kara na buta man kami dyan kabalita. Kay kung may buhawi dyan sa Iloilo, may buhawi man dyan kami sa may probinsya kang Antique ho, sa may Kulasi. Siya man kabarangay K5 Western Visayas ang naagyan kang buhawi. Nagdangat sa 38 ka mga pamalay ang nagkaragba bangod sa pag-agi kang nasambitan nga buhawi.
11: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, isudyante jao na bulan kang mariwana kahapon kang hapon sa Barangay San Angel San Jose de Buenavista. Adyang isudyante ang ginkilala kay alias Niel, isa ra ka street level individual o kung SLI sa Rick taga ano, Iloilo City, apang temporaryo nga nagauli sa may Barangay Funda Dalipe San Jose na beol sa nang posisyon ang pulo ka gramo kang ginapatihan dried marijuana leaves. Saka siya, arigyan sa San Jose MPS, nagakit-kitrihas ang diyang estudyante.
10: O dyan so far mga balita, namon dyan sa probinsya ka, Antique, balik ka ni mo, Sir Rick.
7: Nagpang sa buwag, alita ang taga-Iloilo, Antique, sang iligang droga, ha? Eh, kwanta na karon istoryahan. Pumalin sa may Antique, sa iluan naton ang Bacolod kay Sir Robert. Ano madalag kong balita da sa may K5 News sa Bacolod, Bilog, Silingan, Negros Island Region.
0: Sa mga balita, diri sa aton sa Bacolod, sa Negros Island Region, nagpahayag si Mayor Greg Gasataya nga dapat may accurate nga solusyon ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o kon LTFRB angot ini sa 11 ka mga kooperatiba, 8 na diri ang ginwarningan sang bangko nga i-foreclosure bangod nga ang mga modernization jeep wala makabayad ining mga kooperatiba sa bangko kay palpak ang implementasyon sang modernization program sang LTFRB diri sa Bacolod kay madamo sang mga jeepney nga mga daan, traditional jeepney nga nagabiyahe ang gina-priority man sa mga pumuluyo nga makapliti sila sang barato kay pulo lang kapisos ang plite samtang ti 13 pesos ya sa modernist jeep kabangdanan nga ti utang pa ni wala sila makabayad bangod sini palpak ang implementation sang LTFRB kag nakaabot sa atensyon sang mayor sang syudad nga kabay nga may solusyon nga accurate ang LTFRB mga ka-K5. Balik sa imo K5 break.
7: Diretsa mo nagatinga-tinga pa man. Pero abi ko sa Negros na ginapiko ginapalang kwarta sa 10 ka pesos na way nagbayad.
0: Pala na subong agpiko ginakwarta.
7: Umalid sa may Bacolod sa ilan naton sa may area sa ang probinsya kang Kapi sa pod kay SM Jobert. Good morning liwat. Ano madal kong balita da?
9: Good morning once again mga nagapangunan ng balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis sa siyudad sang Rojas kahapon ginpaidalo mga probinsya sang Kapis sa state of calamity ini matapos mga ka K5 nga dako ang epekto sa karon sa aton sining mga nagapangampo mga ka K5 sa sining red stripe soap scale insects mga ka K5 asang kunya ang panalawigan pinagi sa request ng aton sining provincial governor Fidel Castro nag aprobar sang resolusyon nga deklarar ang probinsya sang Kapis sa state of calamity. More or less mga ka-K5, 3,331.6 hectares ang apektado sa kabugusan nga area diri sa probinsya sang Kapis sa sining nga sambit nga piste kag ang pinakadako nga banwa nga apektado mga ka-K5 amo ang banwa sang Pilar nga may 535 ka mga farmers kag may aras ang 729.24 hectares nga apektado sa nasambit yang may ginatawag naton RSSI mga kakifa. Di makahulag-hulag ang probinsya karon para makabulig sa aton sini nga mga mangunguma mga kakifa. Samtang si Mayor Escolin sa lutod-lutod o President Rojas ginakalipay matapos naging basura ang reklamo agen sa iya sa Provincial Prosecutor's Office nga usurpation case batok siya pagpungko sa ikaapat niya nga termino mga ka-K5 matapos nga tigin deklarar sa naglikad sang kwan sang Commission on Election ang nasambit nga pagpungko niya sa korte wherein nga Solosayati, may forum shopping pa ni mga ka-K5. Kag suno sa iya, ang hambal din isang provincial prosecutors, hulaton nilang mando, mga ka-K5, halin sa Supreme Court, mga kautura. Ako naman ang kapangunang mabalita din sa amon sa probinsya sang Kapis, sang Sudan, sang Rojas. Back to you, Iloilo, Sir Rek.
7: Alin sa Rojas, ilo natin ang Kalibo Aklan upang kay Sir Michael. Sir Michael, madal kong balita.
10: Mabalita sa Banos ang Kalibo Kabilog nga probinsya Aklan isa ka 14 anyos nga dalagita mga K5 ginhana nga sudlon sa iya kwarto sang suspitsado nga 24 anyos nga hubog mga K5 kag kung sa dinggani ang 14 anyos nga dalagi talaga isa hanon sa Ilabalay kay nagalantaw basketball lang iya pamilya mayo na lang kay nag brown out mga K5 kag nagpauli ang pamilya niya sus naaktuhan nga ang lalaki nagahana na nga magsulod sa bintana sang singgitan ini sang iya nanay sang babae nagdalaga ng lalaki pero nadakpan man siya mga ka-K5 kay damo man mga residente nga nagbulig Kag nagapati ang misis o ang nanay isang babae nga dugay na gid niya nga ginaistudyuhan ang sitwasyon sang nasambitan nga babae kay pirmi kuno na siya daga tindog dira sa prentis ang ila panimalay. Abi nila gay gaps pasilong lang kun maulan gali kay may plano nga malain. Sang gid pamangkot ang suspek gid pamalibaran niya kag naghambal siya nga wala siya sang madumduman. Nakapiansa na siya at trespass to dwelling ang kaso mga ka-K5 sang nasambitan nga suspek. Samtang may drug by bust man diri sa amon sa Banwasang Buruanga. Ang subo lang mga K5, ang suspect nakadalagan. Nadakpan siya, tani, no? Matapos sa mabaklan sang isa kasi siya isang suspected siya kung may by bust money nga 1,000 pesos ang suspect nga si alias Noknok sang ginapusasa na ini ng pangin padlos ka nagdinalagan, ginlagas ang pulis pero wala madakpi kay brownout. Kagdugang ang mga balita, no? 120,000 ang kasamaran niya gintugas ang sunog na tabo sa istansya diri sa Banwasang Kalibo stock room ini kay may salakyan nga wala nagaandar na sunog, no. Ongoing pang investigation kung ano ang rason mga ka-KV. Balik sa imo si Rex.
7: Mga dalagkong balita diri sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, speaking sang illegal na duga sa may barangay Bakaw may nakita na magdubya nga kahita pero ang unod ya hindi kwarta kundi illegal drugs. 22 ka plastic sachets ang suspected shabu ang na-recover. Tigna imbisgaran subong kung hungod nga nawigit o kung hungod nga ginbilin dira agod nga kwaon lagid ang nasambit nga kahita. Kag may masubra isa man kamilyon nga balor sa illegal na droga na confiscate sa Baybas operation sa Baybanwasang Barutak Nuev. So, pwede may nalagkot yung balita pagkita sa amon ining mga nabiktima na sa nga buhawi to amat-amat man nga naka-recover kami natang mga bulig ang ato nga Iloilo City Government. Wala ka chimpo, salamat. Gayon kita na kita, boss.
0: Oras sa Pilipinas, sa ato niya pagpangalagad, 52 minutos na ang nakaligad sa tag ng alas 5. Aliwat ang amon nga feeding program. Thank you gid sa Hunasan Seafood Sir Restaurant. Pagapakaon sa miyembro sang RYU Foundation in cooperation sang K5 News FM. Panyaga sa miyembro sang 30 ka miyembro sang KSS. Ma'am Angie Aloy dira sa Kapisan na Vista Alegre kay Ma'am Elnora Siasa at mayong aga DJ Kanyete Panlaan. Kumusta ka na ma'am? Balik ka na sa KSS ma'am. And of course, sa kay Aragin Jasper, Dina Dipol, kag Eric Dikito, thank you so much. Sa mga listeners naton, dira sa Bangga Tutong, kay Ma'am Carmencita Olvido, kay Jun Rose Lorejo, mayong agagid. And of course, dira sa aton yung mga kuturan, sa Mansilingan, no? Sa taga Adilada, thank you so much kag sa mga miyembro sang K5 Solid Supporters sa Granada. Kay Ma'am Alma Dornila, kay Ma'am Winnie, kay Ma'am Josie, mga Taliti Family, kag Dayon Family. Thank you so much. Magkakita na naman kita buwas ng law sa balitang K5 sa umaga upon kay ka-K5 Babes Gantalaw. Nangalan sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Amil Uy, aton nga Vice President for Operation K5 Eljan Castaño kag sa bukos ng puwersa sa ang K5 News FM Bacolod sa pagpanguna ni K5 SM Rod Salgad SM Rod Palma. Inang inyo alagad sa K5 Robert Pacardo. Salamat gid mayong aga para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
12: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: night shift,
18: OT,
19: breadwinner.
18: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy,
23: let's go with the flow.
24: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Salunpas, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Man, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo nga, kitang-kita.
27: Ganado kaya malusog.
26: Kitang-kita.
27: Timbang ay mabigat.
28: Mula batok hanggang tingke.
26: Kitang-kita.
29: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
28: May kontrabaho formula pa.
26: Walang amoy. Kitang-kita.
27: Ang pangarap ng pamilya.
29: Sa B-Make Premium. Kitang-kita ang galing.
30: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
31: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
30: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Napit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa ginuma na, hinebra na. Gins tonalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Seth Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cashali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the rewards: champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy, first runner-up 15,000 pesos, second runner-up 10,000 pesos, and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
12: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
14: Yeah.
13: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region. Nagkapalig ng DTX 500 Morning Newscast sumungaraw sa Martes, Agosto 11, 2026. Makita kagbabatian man kita live anywhere in the world. Pinagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa atong mga pangulong, dinalan
11: Bitang Regional.
13: Paglutang patay sa isa kalalaki sa Himamaylan, may person of interest na.
11: Bitang National.
13: Extradition request sa Amerika para kay Pastor Kibuloy gindesisyonan matapos sang duha ka semana.
11: Balita International.
13: Cancer ni Ana US President Joe Biden naglapta na sa tulan suno sa anak nga si Hunter Biden.
11: Balita Sports.
13: Napulo ka medalya na pauli sang Philippine Jiu-Jitsu team sa 2026 JJIF World Championships.
11: Balita Entertainment.
13: Nikki Hill nagtapos sa ikaduhang college degree.
11: Balita Negosyo.
13: Kagresyo sang gatong mabuhinan sang masobra 4 pesos kada litro subong ng Martes. Sa detalye sa mga balita.
11: Balitang Regional.
13: Paglutang patay sa isang kalalaki sa banwa sa syudad sa Himamaylan, may person of interest na. Mayara na sang person of interest ang kapulisan angat sa paglutang patay sa isang kalalaki sa syudad sa Himamaylan, Negros Occidental, Domingo nga adlaw, Agosto 9. Ginkilalang biktima si Eman Mumbai, 31 anyos, residente sa Barangay Tanawan, syudad sa Kabankalan. Samtang ang person of interest mo ang giningadlan nga si alias Reggie. Sino kay Police Lieutenant Peter Henovea, Deputy Chief of Police ng Himamaylan City Police Station, handa nga magbasaga sang kaso batok sa suspect ang pamilya sang biktima. Ginatanaw man nga may kaangtanan sa illegal nga droga ang motibo sang krimen. Samtang bagong bunag nga lapsa ginsulod sa eco bag kaginbilin sa kampo sa San Carlos City. Isa ka bago bunag nga lapsa nga lalaki ang nasapuan sa mga estudyante pasado las 6 ang aga Lunes nga adlaw, Agosto 10 sa Barrio 2, Barangay Guadalupe, syudad sa San Carlos, Negros Occidental. Suno sa duha ka mga estudyante nga nagkakita sa lapsag, nakibos sila sa nakabati sila sang hibi gikan sa nagalakon samtang nagalakad sa kampo. Dito natukiban sang duha ang eco bag nga may unod nga lapsag. Wala sang may nakahibalo kung sino ang nagbilin sang lapsag o kung apang kumpirmado nga bag o lamang inigin bunag bangod wala pa mautod ang pusod sini. Sa karon ginaimbestigaran na sa mga otoridad ang nagluntad nga insidente.
11: DTX 500 Morning Newscast.
13: Samtang storage room sa Kalibuaklan na sunog sa lakyan kag motorsiklo na ulamid. May balita si K5 Leonard Viray.
11: DTX 500 Morning Newscast.
2: Inamon sang kalayo ang isa ka storage area sa Barangay Estansya Kalibo kahapon sang aga Agosto 10. Sunod sa pila ka mga residente sa lugar, nakabugtaw sila sa mabaskog nga lupok kag nakita na lang nga dako na ang kalayo. Madasig nga nagresponde ang BFP Kalibo kagagilayon nga nagpaligayon sa nga firefighting operation. Kaupod ang Clan Filipino Chinese Action Group. Naglabot man sa masobra isa ka oras antes nila nga nakontrol ang kalayo. Bangon sini nasunog ang mga motorsiklo sa lakyan, oxygen tank at iban pa nga mga kagamitan nga nakatago sa sulod sa nga storage area. Samtang naglabot naman sa 120,000 pesos ang inisyal nga kahalitan sang sunog nga posible nga magatagas pa kung magasubmiter sa nga affidavit of loss ang tagiya. Sa karon, padayon pang inihimong investigasyon sa Bureau of Fire Protection o BFP agad nga mahibaluan ang tulid nga gintunaan kagaginhalinan sang sunog. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
13: Iloilo City DRRMO nagapahanumdum sa publiko nga unahon ang safety antas ang

0: Facebook Live kaysa ipasiguro nga yara na sa secure nga area. Dugang pa sa natungdan nga dapat man magprepara sila sa tiona sang emerhensya.
1: Let's ensure nga during periods of severe weather, panumdum mo naton permi ang aton nga kaugalingon nga safety and safety sa family naton. Let us not go into the bandwagon sa viral videos. Dito ang pagunahon ng pag-selfie, dito ang pagunahon ng pag-live sa incident. Ensure na yung safe ang aton yung mga kaugalingon, safe ang aton yung mga pamilya, at least kita ng sugod sa kung gusto pag-inman nga mag-viral kita sa...
2: Nagapanugyan ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO sa publiko nga magpaghanda sa tion sa emerhensya. Kagin pasalig man sini nga preparado ang Iloilo City Government sa anuman nga emerhensya. Report nagikan sa Iloilo City, inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kap na balita sa DTX Publiko. Kagdalingawan sa Iloilo, K5 News.
3: DTX 500 Morning Newscast. 38 ka mga balay sa Colasi Antique naggalaguba matapos maagyan sang buhawi. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Nagdangat sa 38 ka mga kabalayan sa Colasi ang nagkaraguba matapos maagyan kang buhawi. Kadangan kang malain nga panahon nga ginpabas kag pa kang habagat kang Sabado, Agosto 8. Suno kay Mr. Diosdado Macua Jr., ang head kang MDRMO Colasi. Siyam ka barangay ang naagyan kang buhawi. Lagipre ng barangay Bitadon Sur, Naba, Buena Vista, Centro Norte, Simbula, Balakbalak, Bita, Paningayan kag San Luis. Sa diin 38 ka panimalay ang partially damage, samtang tatlo naman ang totally damage. Nagdangat naman sa 38 kapamilya nga may 145 ka-individual ang apektado, apang wara man timay nagbakwit sa evacuation center. Namanaan nga ang barangay Centro Norte ang may pinakadurungan apektuhan sa nasambit nga insidente. May nagakaiguran man nga bulig ang banwa para sa mga apektado para matugruan kang relief assistance. Magluwas sa buhawi nga nabatsyagan, naka-experyensya man ang iban nga low-lying areas kang pagbaha. Liwan naman nga nagpahanumdam ang mga otoridad nga mag-uligmat sa talad nga panyempo kag mag-preparar. Kagbalita regional, halin Ridja sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag galingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 11 sa ngaga. Samtang probinsya sang Capiz, ginpaidalam sa State of Calamity bangod sa RSSI. May balita si K5 Barrett and Son.
4: DTX 500 Morning Newscast.
6: Ginpaidalam na sa State of Calamity ang probinsya sang Capiz bangod sa tuman nga paglapnag sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon ang RSSI na nagahalit sa mga katubuan sa probinsya.
7: Ginaprubahan sang sanggunian panlalawigan sang Capiz ang deklarasyon subong adlaw Agosto 10 matapos ang rekomendasyon ni Governor Fredenil H. Castro kagang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Resolution Number 6 Series of 2026. Ang resolusyon ginaprubahan sa ikatatlo ka pagbasa matapos ang unanimous vote sang mga miyembro sang sanggunian panlalawigan sa isa ka special session suno sa Office of the Provincial Agriculturist sa ilang datos tubtob sining Agosto 10, naglabot na sa 3,331.61 ka-hektaryas ang sugarcane areas o kon katubuhan sa Capiz ang apektado sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI. Capin, 1,819 ka-sugarcane planters naman ang apektuhan sa 11 kakabanwahanan. Iniamong kwartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Hamindan, Maayon, Panitan, Pilar, Pontevedra, President Rojas kagang banwa sang Sigma. Ginakabig nga seryoso nga pamahog sa industriya sang tubo ang RSSI bangod hindi lamang ininagahalit sa mga pananom kundi nagapiligro man sa pangabuhian sa mga mangunguma kag ilang nga mga pamilya. Ginalauman nga paagi sa deklarasyon sang State of Calamity mangin mas madasig kag mas malapad ang pagresponde sang gobyerno sa pagpugong sang paglapnag sang peste, pagprotekta sa mga pananom kapag hatag sang kinanglanon nga bulig sa mga apektado nga mangunguma. Naibaluan nga hindi lamang pag sa industriya sang tubo ang ginatutukan sang gobyerno probinsyal kundi labi nang pangabuhian kag palabuton sa mga pumuluyo nga nagasalig sa sugarcane industry.
6: Si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning.

0: newscast. 18 kakaso sa pagkakuryente na record sa SFE Lakpo. May balita si KK5 Eileen Sanchez.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: 18 insidente ng pagkakuryente ang naitala ng San Fernando Electric Light and Power Company o SPLAPCO mula Hunyo 2025 hanggang kasalukuyan. At karamihan sa mga biktima ay mga manggagawang nagtatrabaho malapit sa mga linya ng kuryente. 9 na insidente ang naitala noong 2025 at 9 din mula Enero hanggang sa taong kasalukuyan. Kabilang sa mga biktima ang mga construction worker, pintor, roofer at installer na naaksidenteng nakahawak o nakabangga ng mga live wire habang gumagamit ng mga bakal na tubo, steel bar, scaffolding at iba pang kagamitang metal. May isang manggagawa ring nasawi sa lugar matapos tamaan ng primary power line habang nagpapalit ng roof flashing. Ayon sa SPLAPCO, ilan sa mga insidente ay dahil sa hindi pagpapanatili ng ligtas na distansya mula sa mga linya ng kuryente habang may mga trabahong isinagawa ng walang building permit. Paalala ni SPLAPCO spokesperson attorney Cathy Diaz na ituring na laging may kuryente ang lahat ng power lines, panatilihin ang tamang clearance at makipag-ugnayan muna sa SPLAPCO bago magtrabaho malapit sa mga linya. At ngayong tagulan, iwasan ang mga naputol na kawat, baha malapit sa electrical facilities at sirang electrical equipment para makaiwas sa peligro ng pagkakuryente. Balita mula sa San Fernando, Pampanga, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
0: Mga granada, balak at pusil na kutkot sa mga militar sa Anay Kuta sang NPA sa Leyte. May balita si K5 Roger Tilana.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: 12 granada, 2 M16 rifle at isang kalibre 45 na baril at mga bala ang narecover ng mga otoridad mula sa umano'y nakatagong mga armas ng New People's Army sa Sitio Buak, Barangay Tinag-an, Alcuera, Leyte. At ayon sa 93rd Infantry Battalion ng Philippine Army, nasa critical na ang kondisyon ng mga granada kaya agad itong pinasabog on-site ng mga tauhan ng Explosive Ordnance Disposal Unit. Pinaniniwalaan na kalaan sana ang mga armas para sa mga bagong recruit ng NPA sa Burawin, Leyte noong nakaraang 2024. Hindi umano ito na ipamahagi matapos masawi sa engkwentro ang dalawang recruiter nito na sina Rolando Caballera alias Chow at Crispulo Agunos Jr. alias Maniwang. Na-recover ang mga armas sa unang test mission ng mga trainees ng Explosive Ordnance Reconnaissance Training para sa CATGO at Reservist ng 93rd Infantry Battalion. Tumulong din sa operasyon ang Regional Explosive Ordnance Disposal Unit at K9 Unit ng Police Regional Office 8. Para sa GTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa Himpilang, Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
0: Sa katapusan ng balitang regional lolo patay sa birthday mata o kon sa kaugalingon ng birthday matapos magbungguana yung duha ka mga salakyan sa Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
1: GTX 500 Morning Newscast.
4: Nasawi ang isang 84-anyos na lolo na nadiriwang sana ng kanyang kaarawan matapos mabangga ang kanyang sasakyan sa National Highway Barangay Maluway sa Buangitan, Negros Oriental noong Sabado ng umaga. Ayon na sa inisyal na impormasyon na ang biktima at ang lalaking driver ng sasakyan ay galing sa isang simbahan upang magsindi ng kandila bilang pagulita sa kanyang kaarawan. Ngunit habang sila'y pauwi, bigla sila nabangga ng isang sasakyan na may namaneho na 17-anyos na binata na residente ng Dumaguete City. Isinugod pa sa pagamutan ng biktima, ngunit nagkarangad dad on arrival. Samantala, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang eksaktong sanhi at mga pangyayari ng humantong na sinasabi ng aksidente. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kumpiyon nga balita, serbisyo briko ng halingawan sa Negros, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
5: Balitang National.
1: Balitang National.
0: Sa balitang national extradition request sa Amerika para kay Pastor Kibuloy, desisyonan matapos ang duha ka semana. Ginpalayag ni Palace Press Secretary Alcon Undersecretary Claire Castro nga ginatunan pa sa maayo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang extradition request sa Amerika para kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagapangatubang sa kaso nga sex trafficking kag racketeering charges sa Amerika ang nasambit nga religious leader. Sunod kay Castro, mapagwas ang announcement ang Pangulo hangot sa iya desisyon matapos ang duha ka semana. Samtang epekto sa habagat sa pungsod, hugot nga ginamonitor ni Pangulong Marcos. Hugot nga ginamonitor ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang epekto sa southwest monsoon ug habagat sa Pilipinas. Sunod sa presidente sa iya social media page o kun sunod sa post sa presidente sa iya social media page, iya na nga ginmanduan ang mga ahensya sa lokal nga gobyerno nga padasigon ang relief operation. Iya naman nga ginpangunahan ang situational briefing kaupod ang pila ka mga miyembro sa gabinete kahapon nga adlaw. Sa pinakaulihing nga update sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC, nagdangat na sa 39.37 million pesos nga balor sang ayuda ang ginhatag sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD kaupod ang mga lokal nga gobyerno.
1: Balita International. International.
0: Sa balitang international, cancer niya na US President Joe Biden naglapta na sa tulan sunod sa anak nga si Hunter. Ginkumpirmar sa anak ni ana US President Joe Biden nga si Hunter nga naglapta na sa tulan na sang anay presidente sang Amerika ang iya balatian nga cancer. Sa isa ka interview naging emotional si Hunter kunsiniin, iya ginpabutyag nga masakit para sa anay presidente ang iya balatian kag amat-amat na ini nga naghihina abangod sang cancer. Ginpalayag man ni Hunter nga masubo para sa iya nga makita ang sitwasyon sang iya nga amay. Sang tinalik din nga Mayo 2025 matapos nga nagpanaog sa puesto bilang presidente sang Amerika, ginbulgar ni Joe Biden nga positibo siya sa prostate cancer.
1: Balitang sports.
0: Para naman sa aton nga balitang sports, na pulo ka medalya na pauli sang Philippine Jiu-Jitsu team sa 2026 JJIF World Championships. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
5: Nangin madinalago ng hinampang sang Philippine Jiu-Jitsu team sa 2026 JJIF World Championships ngigin patigayon sa Abu Dhabi UAE matapos na magkapauli sa pila ka mga medalya. Nakip sa mga medalya ngayon na pauli ang duha ka gold, duha ka silver, kag anum naman ka bronze. Ang duha ka gold medalist ang musaray Kimberly Custodio sa 45 kg kag Ani Ramirez sa 57 kg. Para sa balitang sports, singinadulong sa DTX 500, D3 Bayou kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: Para naman sa aton nga balitang entertainment, Nikki Hill nagtapos sa ikaduhang college degree. May balita sa K5 YV Cordova.
6: Gipigbahin sang aktres nga si Nikki Hill ang naangkon nga kadalagan matapos ini magraduar sa iya ikaduhang college degree sa edad nga 38 anyos. Nagtapos ang aktres sa programa nga Bachelor of Science in Interior Design sa School of Fashion and the Arts Design Institute. Luwas diri, nakuha man ni Nikki ang pakilala bilang highest distinction kag best thesis. Nagpasalamat man ini sa bana nga si BJ Albert kag iladuha ka anak nga si Finn kag Mari. Nga suno sa iya, wala untat ang pagsuporta para sa iya nga hando. Naghatag man sang mensahe ang aktres para sa iya nga followers. Kunsa diin iya ginsiling nga it's never too late to pursue your dreams. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: Presyo sang gatong mabuhinan sa masobra 4 pesos kada litro subong nga Martes. Mabuhinan sa masobra 4 pesos kada litro ang presyo sang gasolina, krudo kag kerosene. Sunod sa Department of Energy o kung DOE, magasugod ang implementasyon sa price rollback sa mga nagkalain-lain nga gas station sa Martes, Agosto 11. Gari ang price adjustment sa tatlo ka mga produkto. Sa gasolina, 4 pesos and 70 centavos kada litro. Sa diesel, 4 pesos and 30 centavos kada litro. Kag sa kerosene, 4 pesos and 88 centavos kada litro. Mga ka-K5, mamuyad ko ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si K5 Zyro Vanalbay, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagit hungut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
20: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy.
22: Charmy, let's go with the flow.
25: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
26: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga!

0: kita.
1: Bimek Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimek Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
6: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Araw sa K5 News FM Philippines, Lasay Street, 33 Saga.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
15: Kaghimay-himayon, standby!
16: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
14: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
15: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
14: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
15: Sobra!
16: Objective and analytical.
14: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
15: Di pagprangka lang bala.
16: Informative.
14: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
15: Inaiya!
16: No holds barred discussion on hottest issues.
14: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
15: De, ano nang resulta sa kaso?
17: Hulat-hulat lang!
15: Ay kanami! Karoon lumpatan!
14: Oh, come on! People of the Philippines!
16: With K5, Aljan Castanio, and K5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
10: Isa ka may naing morning sa ato naman ng mga suki ka mga palangga ang matag palamati. Medyo mabulubog na ang aton sa ning Wednesday morning or Wednesday, Tuesday or Tuesday sumuko, no? Kung dali, kung mag-Merkulis ba? So sa aton sini ka makulturan, Grego Ponso mong adlaw, ginabantayan ta kung pila naman kakipay Merik ang ihatag sa ato nga pagnubo sa presyo sang gatong. No? Kahapon, may report 40 centimos. Ha? May ara man report nga maganubo ini sang 4 pesos. Tanawon ta kay dugit tanaw ko to kay ina. Duhay man nagaulag ang oil prices sa ring adlaw.
0: Between 4 to 5 ang diesel ta, 3 to 4 ang gas.
10: Pesos.
0: More or less, oh. More or less.
10: Di tanawon ta, di dapat kung mag 86, 83, 83, 80, no? Pero may pa-movement, no? Di ka lang tanay.
0: Tugulugay na size, ah. Patrol crown.
10: Wala size medyan ka, ne?
0: Ay, susah. Di movement pag gaki.
10: Paglabay ko, may pa-movement, may pa-pagliso sa nga presyohan ay.
0: Agawalat pa kami memo, ah.
10: Memo, pero di kung magsiling silang nubuan ay.
0: May memo, tanay.
10: Automatic man ang nubuan ay, no?
0: Hindi, may memo lang, tanay.
10: Di sa ato ka mautod, by the way, kamustang makutunan ta si Gan sa Baybayo tungkol sa kamahan. Ibabaw sa kamukiran lakip na sa Binuga Provincia sa Negros Occidental kanakbanawas ang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, Negros Island Region. Good morning, world.
12: Good morning, Foro de los Pueblos.
10: Kami gihapon ang inyong Power Do every morning. Ako naman si K5, Eljoin Castaño.
0: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
10: Well, kami ang inyong riding in tandem until 9 in the morning. By the way, ginakamusta ta mga Pinoy abroad. Okay, pa Amerika, balok ka mga Pinoy sa abroad. May malaki sa kalingawan eh. No? Ang ilaman na gusto mo naman nanuga ka rin nabo sa aton sa ding syudad, probinsya sa Negros Occidental. At the same time, sa bilog sa ding pungsod. No? So, di mga mga bayan sa kalibutan, ang gusto niyo ma-feel nga doon, rilakamos sa Negros, kanto ka mo sa aton official Facebook page sa 101.5 FM, K5 News FM Bacolod, 101.5. And of course, meron man kitang K5 Negros Island nga page. Kaya pwede ba mo doon na makabisita in YouTube channel, amo man, sa aton sa official platform, ang aton ba na mga ka-K5 nga streamlining, ang K5 News FM Philippines. And nagasagana nga signal sa Northern Negros, 89.7. Southern Negros, 102.9. And of course, Bacolod, 101.5 FM. Ano man ang inihimo ninyo abroad, kami ni K5 Yarika. Gatamayo sa inyo sa more night. Good morning! Kagnay.
12: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
10: Sa ato naman yung makauturan, nga nagupon sa mga aga, it's Tuesday. May man declaration nga may cancellation of classes. Regular ang opisina, regular ang klase.
0: Yes, yes.
10: And sa tanan lang may mga obra sa mga aga. Di ba sising nyo na, may pabarikutot nyo, iba ka ninyo. Bung, grabe, kinasang aga. Keep up, Eric. At around 12 to 1 in the morning, no? Or alas 2, nabugtaw kita kay gulpi naman nagbukbuk ang babaskog mula. Di lang yan kay ulan-ulan nga.
0: Alas 2, kinsigid.
10: Matsagan ko daw, ginaula bala sa ibabaw sa atop mo.
0: Ang kay nagatuon ko para sa 4:30 ng program sa Bangkalan, abi ko may naglabay ng aeroplano nga nahugnak ang iyang
10: gulpi lang yan. No. Ba't siya gano'n magiging nami tulog mo? Gulpi lang. Tingin mo naman kung si Linaban. Ikaw mo nalang magmala sa mga Linaban mo. So, sa ato ko mga utod, ba si Iban sa inyo, nagabarikutot pa tala dyan, kanagatuan-tuan pa. Yama nagabarikutot pa tala dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kagmagpararigos. Adlawundo Jo! Kami nga pa rin yung Power Do every morning, K5 Eric and K5 Belgian. Hitting and law is a wonderful day and a blessing to all of us.
0: And let's remember that we are in the holy presence of God. Ginoo, salamat gid sa sining adlaw nga Martes. Salamat sa bagong adlaw kag sa paghatag mo sa amon sining bago naman nga kabuhi. Salamat Lord sa padayon mo nga paggiya sa amon tanan. Ginapangamuyo namon ang imo balaan nga protection, dear Lord. Ilayo mo kami Ginoo sa kalamidad, baha, bagyo, linog, kag iban pa nga mga peligro. Be our refuge and our strength in every season. Lord, we are also asking you to bless its family. Hatagi ang tagsa-tagsa kapanimalay sang love, understanding, forgiveness, and harmony. Buligi kami nga mangin instrumento sa ing paghidait kag pagpalangga sa kag isa. May your peace fill our hearts today and may we become bearers of hope wherever we go. Initanan among ginapangayo sa ngalan ni Kristo Jesus ang among Ginoo. Amen.

0: A mon donné, Foro de los Pablos. Ayos na board. Ang inyo makita subong isa ka mabasko galinog 7.4 ang iya magnitude sa Colombia. Reportedly 22 ng patay kag madamo ng mga building ang mga nagkalawasdak. Grabe ka gi Fiberic. Ginalinog kita sa Davao in the Philippines. Yes. Nagdigag ang mga sinimana.
1: Way untat man ang Davao.
0: Way untat ang Davao, no? Tapos naglinog man kita ka K5 sa Colombia. 22 ang reported nga patay mga ka K5, no?
1: Tan.
0: Medyo masubo, no?
1: Tan. Ano? Dako ako bitan. Tan, sulod yan ay tan.
0: Do pa na naong pusubok sa imo. Do,
1: sa kadulom. Tan, nagawatan.
0: So sa ato naman, yung magkausto ng gupon sa mga law. In Colombia, mga KK5, 22 ang reported patay. And ang pinakadami is the solidarity sa nagkalain-lain ng mga simbahan.
1: Yes.
0: Nagapangamuyo for a fast recovery. Nag-safety sa mga utod natin sa Colombia. Regardless of your faith, importante ito mag-isa. And this is still a reminder, K5 Eric, ha? That the end is near siling sa mga prophecy. But isa lang ang aton siling nga bot nga ipalabot kami sa'yo. Nga hindi kita kabalo kung san o ang panahon nga maabot ang kaangi sa Bagyo Baha at the same time linog, no? Isa
1: okay
0: you total the while everything is just okay.
1: Gata okay lang.
0: Huwag kagalikang balong gulpi lang sa lakayong kasi mabaskog galinog.
1: Just like what happened siya, hindi nilinog na eh. Have you remember the other day na tabo sa Haro? Itong gabi nagyaw na din sa ato.
0: Tumba mga puno sang kahoy.
1: Gulpi lang bumbahon lang sa buhawi.
0: Tumba puno sang kahoy.
1: Tumba puno sang kahoy.
0: You mga century, like mga decade old yung mga puno sang kahoy. So, it's a reminder.
1: Oo.
0: Nga kinanglan taman kang ipabirik gihapon nga magpabiling nga maging babakod sa aton pagtuo. And let us not forget that everything that we have ang tutuod gid yan, no? Doon nga ting tanan gambal nga tanan patay gusto na titemporaryo man kalibutan
1: na yan, normal na yan.
0: Pero nga aton lang ihambal is may nanuman sa aton katunto kag whatever man ang aton sa mga kakulangan. Hindi man niya ulihi pa man nga magbalik kita kag buhio ng aton nga pagtuo.
1: Dumayong imo nga tirada subong.
0: Di kinanglan gig kag ipaberik.
1: Gab lang ligpos blay.
0: Daw gambal guro ni nga repentance.
1: Kulpi lang may magplasa TV abi. Kaya magbag-o ka mga luwa.
0: Daw mo na gani. Actually tani nga tawo ginagan. Amo ning nami kay nga ang mga insidente pareho sini is giving us a chance to reflect kag ipaberik what yes, really yes, matters in
1: yes,
0: life,
1: yes,
0: no?
1: Yes, yes.
0: Eh kung kaisa ko puro na lang daw okay lang do hindi mo na ma-realize.
1: Abi mo sir, just nakita ko ng video in pagwa ko blabago lang sa Colombia. At 2 o'clock in the morning. You know, first kinadumduman ko ikaw gidayon. Pagkita ko sang linog. Kaya kinadumduman ko ikaw gid ang naghambal siguro natong may prophecy something yung nakita.
0: May hambal may namangkot sa Mateo na naghambal. What are Lord paano na mo mabalaan nga pagbalik mo? Yeah, there will be earthquakes, famines and floods.
1: Those signs
0: on
1: the, of
0: the signs of time sila nila.
1: Dumduman ko dahil ng ambal mo sa nagaprogram to din nga nagambal.
0: Tige, guro ka kipabiri ka nga ito lang niya is reminding everyone nga kung kaisa kinanglan man naton magbalik and revisit our Christian faith.
1: Our faith.
0: Revisit. Hindi man tanan ta mga perfecto kay di pa kulangan kita pero
1: everyone
0: hindi pa man
1: is
0: uli.
1: A senior man.
0: Actually, way man ginsang perfecto sa kalibutan.
1: Ang pinaka hindi ka ni perfecto eh.
0: Ngalan niya lang eh. Sa iban pa ang alagabaga kag mainit ka mga balita, may person of interest na. Doko na mi, no? Doko na Sing Development. Dumduman nyo kahapon itong si Eman Mumbai. Itong taga-Kabangkalan bla, nga dito siya nakitaan nga patay na nga gintiro, may duwa kalupok na batiyan, ang mga kabataan nga nagpanginhasto sa suba. Nabatiyan na duwa kalupok sa magpuas, nagyan ini siya sa higad sang dalam, gahuray adway na sang kabuhi. May mga creepy messages man itong magulang babae, ang iautod gilang babae gahambal, yung tika-tiga, ginabi ito sa ulo mo. No? Di, ano ay hinamadalong mga motibo, Drik, kay may mga bagay hindi pa naman marilis, basi isubong may update na si Kipay Mubre, tukanta. May 73-year-old nga tigulang nga babae nakitaan patay dito sa Sagay City. Kung may patay, may kalipay sa Sagay because ang ilang champion team sa softball, sa junior softball.
1: Okay.
0: Baga pauli, subong adlaw kag ipaybari, kag may ara nga matabo nga motorcade guro sa bilog nga Sagay.
1: So, yeah, kung amu iya sa Sagay, subong.
0: Tiara si K5 Kulinto, nagambal gid siya, likuti mayugid kay nga, at least para sa akong tiyaki pamerika, worth ini nga gaan sila yasang dungog kag pagkilala, bangod sa gindala nila nga kadungganan sa sagay kag Negros Occidental, yung and bilog nga Pilipinas.
1: Sporting team, ang softball team,
0: from Sagay,
1: is world the champion, mapuli subong.
0: Correct.
1: Kay Pavel dyan, and another son of Sagay will okay. become the Bishop of Bacolod today.
0: Grabe, no?
1: Bishop na barat.
0: Doka significant nila talan si Bishop
1: Louis Galvines.
0: Galvines. Kung kahapon.
1: Kung patrol ta?
0: Nag-kwan siya? Nag-travel? Ang panawag nilang historical nga ano
1: the
0: to?
1: Historic crossing of Bishop Galvines from Bishop.
0: May ara siyang footmark dito?
1: Yes, sa Tanulo Bridge.
0: Tito tatlo na sila to?
1: Si Bishop Navarra, Bishop Francisco Buzon, and the Bishop...
0: Puro gisila rin sa kala, no?
1: Halin sa kabangkalantanan, grabe ang send-off sa tao. Ang subungan kay Galvines, one of the best. Mga K-5, hindi ka mo magalin, pamati ka mo.
0: Tutukan tari
1: ka taga, rin. Taga sa guys siya. Mm. Nagsailo siya sa Bago, dito nag-eskwela. But may mga istorya ining si Bishop Galvines, nga antes galing sa K-5L dyan, magsulong sa seminaryo, jutayan lang wala makapare.
0: Grabe.
1: The full story, hatag na dugay-dugay.
0: Oh, dugay-dugay, standby ka mo. Anong istorya sa likod, ha?
1: Jutayan lang
0: ni Bishop Galvines, sa ato naman yung pagparang grabe. Subong, kagapunod na mo, ginataw mo.
1: Ah, grabe.
0: Grabe. And Subong is the installation, no?
1: We
0: and,
1: have right now 352 priests all over the Philippines ka nagabot.
0: Para mag-join.
1: Well, abot sa nga ito, hindi ka pare. All the bishops of the Philippines are, and the papal nuncio is here.
0: Kay siya ang ma-install.
1: Siya ang ma-install. Grabe on the birthday subong ni Bishop? Then Bishop Antonio Fortis, subong pa i-install si Galvines.
0: Kaya amo ni mga historical nga mga katabo, plus mabot niya subong adlaw ang championship team sang Sagay. Tino iyag isang Sagay subong.
1: Iyag isang Sagay subong.
0: Tiga yung guro to si Congressman Tordi Marañon. Kiti, imagine nun mo, ang iyang mga bugal nga mga players from abroad, mabot.
1: Mabot, no. Di makita ta na sila karon?
0: Kaya mo gito makita ta. Si K-5 ko rin karoon, kaanta to kung ano oras masugod, ano? Galing, eh, magluwas din yung masubo ang balita kami na sa pod na patay abing 33 anyos.
1: Ako, subuan ko yung subo ngayon si K-5 Bejaling kahapon, subo matiyag ko.
0: Naman?
1: Ah, perdi si Yala, pero champions, plakpak ka.
0: Gano'n yan, na-perdi, hindi kapoy siya actually.
1: Kapoy to, bali
0: itil. Natipalo ang itil. Kaga, na-notice mo to sa ngampang nila ni McNally. Oh. Kasi no, ni si, no, na McNally. Yeah, McNally. Oh,
1: McNally.
0: It's Kathy McNally.
1: Oh.
0: Gaginigot-igot yung nga sapatos kag nag medical time out siya. Oh. Kaya nga ang uncle kag Ipaberic, na-notice mo, nakano siya gregintan ako ang replay, nakatipalo siya kay Ipaberic.
1: Tipalo siya, takilay gid yatil
0: yan. So napektuhan gid ang...
1: Tita mong hampang niya kagapon, hindi siya kontra kay Vincent, hindi siya kadlagan mayo.
0: Hindi yung mga kadlagan, mga amu-amu lang to yan, kaya ito lagzon.
1: Ginatulok yan lang.
0: Ang report na nabaton, he will be playing in the Cincinnati Open porque tanglan niya na ito kung magpaayo kung pa-recover.
1: Ang nami ang ubraho niya kuno una ang yan ay buhok ipakayo ya kag magpa-manicure siya.
0: Agree ka? So, motong balya kay ti
1: niya daw pigaw ng buhok.
0: Pigaw ng buhok ng kunano. No? Amo gali na. Sa piyak na bahay na. Sa iban pang mga balita. Dumduman niyo kapon gi-present na to ni K5 Eric. Ining report na nungod ya mga ka-K5 sa pagpadala na sa notice of foreclosure sang bangko sa tanan ng mga kooperatiba sang modernized jeepney sa Bacolod. Sa 11, imagine walugid ang may notice of foreclosure. May reaksyon ang mayor sa Bacolod, Mayor Greg Gasataya. Kaysa linya, doon ako ginigurong epekto kung maimbargo ang mga salakyan sang bangko. Ipabangkot na ito, anong preparasyon niya pag-imuon, no? And kinanglang guru magpatawag meeting ang LGU for purposes nga may ara comprehensive plan or mitigating measure nga pag-imuon kag ipabiri. Kiti kung saan o gibilabutuhon ni sang bangko?
1: Or basi pwede makaayo nga hindi.
0: Maka-negotiate, anay.
1: Hindi, anay, anay. Idog-idog ta. Luoy man ta mo.
0: Ang panawag ta, may ginatag tala nga dojo time lang nga holiday for the meantime sila. Ngayon, hindi sila anay pag-alaw sokton. Galing ta maka-recover.
1: Abi mo kay Pabil dyan ang kita mo amo na ning balita ta subo ning balita sa modern jeep pero makita mo bla ang support sa publiko do ka alang-alang tungod kay siyang pagwabi sa modernize, doon nagdalalag ko ng ulo siyang mga konduktor, siyang mga driver, nga daw nagkuhan ba lang.
0: Hindi kag tapos damo issue sa ila,
1: damo issue sa ila. Kag
0: nagasinuplag do, abisla.
1: Muna, no? Oo, tindo ka.
0: Kaya ang modernize jeepney actually, katahong gini nga program. Tahong
1: program.
0: Only that, wala bala mga tanaw, maayo, kung anong mangin impact, ang feasibility. Kagabi mo, kalami, mantan isang plan sa gobyerno, first year, why ka ba yun, kag Ipaberic?
1: Why, tani?
0: Tani, dito sila na yung nagsupot kag Ipaberic, no?
1: Ah.
0: Ang ginobra nila, tani, nagpain sila bisan portion ng sila ilang cam, nga himuon nila nga buffer, nga kumalang-alang sila, may cotton sila kag ibaya.
1: Di mo nang wala agad mapreparahan.
0: Di medyo masubo, ina, but this is the reality of life, danong reaksyon ni Mayor Greg Azataya, ilang aton niya pagatutukan sa aton ang pagpalagad sa karon nga adlaw. Sa iban pa nga mga balita, may ara itong nabungguan lang lalaki duway pagkikasulbaran. Ginhit in run siya kay Ipaberic na sa Lacson. Pero ay mabalaan kung sino nagbunggo sa iya. And sa ato naman niya pagpalagan sa Foro Trivia upon kay Lori the Explorer. Mga ka-K5, kilalahon kay Gibalonta. Kung ano ang pinakaunang istasyon sa K5 News FM Philippines.
1: Mamon na siya.
0: So sa ato ka mga utod ka namin, ginbabulubog ng tiyempo, di silingkog, nagdala ko pulo ka kapi kay Baydan kung ako utang ka kapi kay Kipaib Robert Pacardong. Kay bangod nga si Kipaib Robert, gayom-yuhom lang. Silingkog doon namin ng yom-yuhom, pero nga akong pulo ka kapi nga ginagawa sa imo.
1: Solo siya. Oh? Kay Lib ang iya partner.
0: Nag-iisa lang siya.
1: Ati kinagawa sa kids Kipaib.
0: Di tanin lang, tandem na lang kamo kadoa.
1: Silingkog ni siya, sinyas ka tanin, tandem na kadoa. Pero sa kaya Lib, bukulo yan si Rel dyan. Kasi nga ako mo ni Kipeb dyan, nga huwag ka mo yung kadala script nyo sa announcer's book.
0: Ay, hindi na nila uso ah.
1: Hindi ko nga script na mo, nari sa cellphone na mo, kasi sa laptop na mo.
0: Normal yan?
1: Nga nga ako, kay Kinan, nga nagkasinyas ko si Mo, kakita, nga buligan mo ko anay, kay script niya ko noon, nabilin si Lablay. Sini ko nga kasulat ka pas papel nga may cellphone ka. Liko, ano, iti ano yung mon ko, liko, bakal ka to karoon sang tablet to, kung magbakal ka dito, tablet. Tablet gamitan, ano ka pa yung mga, sulat ka pa.
0: Ang panawag na paperless technology na
1: to. Nga, huwag ka mo yung gabit-bit-papel, gabit-bit kami papel.
0: Ano ng cellphone, no, ready na niyo, ha?
1: Ready na kami.
0: Di basta, Don Roberto, mainom tas ang DTX ko, Pimix.
1: Ano na yung DTX mo?
0: Maaari ng kape mo niya. Nakakapi ka na nakadito sa pang oras sa K-Pan News FM. When we come back, tutukan ta. Ining reaksyon sa alkalde sa Bacolod, update sinin pagpatay kay Iman Mumbai, kag ining paglinog dito naman sa Colombia. Inang ato naman yung pagtutukan. Oras sa K-Pan News FM Philippines, Lasay 55.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Subong adlaw tunanta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag ng Clinicas for Biotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, putiktahan ang ilalaw was kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga Probio Tandem sa Clinicas for Biotics and Clinica D3 Bio?
5: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio, may ara extra virgin coconut oil.
4: Mm-hmm.
5: Di damo siya sa MCT.
4: Wow.
5: medium chain triglycerides. Nga i-consider sang nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sang monoglyceride sang ditribayo pakadto sa monolaurin. Wow. Ang monolaurin nga ara sa ditribayo, kaya niya patyon ang candida.
4: Fungi na no?
5: Which is a UTI-causing fungi sa lab serboy. Mm-hmm. 90% sang candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
4: Grandasig ba?
5: No? Ditribayo? Amo na ka strong ang ditribayo. Kung palainom ka ditribayo, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin serboy, nga ara sa ditribayo, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
4: Uy, isa ng bacteria.
5: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka ditribayo, layo kaya mag-UTI serboy.
4: Wow.
5: So, kung may UTI naging man ka, inom ka ditribayo.
6: Ditribayo! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
7: Ditribayo. Ang ditribayo. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mga
5: ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo ditribayo haluan pagid mo Sporebiotics,
4: champion.
5: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. Ditribayo plus Sporebiotics. Kay ang aton nga Sporebiotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, sir boy. Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So, ini nga klase nga mga probiotics, sir boy, nga makita mo sa probiotics, create galing sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
4: Hindi na infectious.
5: Kundi no? Kupitisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, ditribayo plus Sporebiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira sir boy ang bintaha kung nakainom ka sang ditribayo kag Sporebiotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
4: Oy, bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem no, ga complement each other ang ditribayo kag Sporebiotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka, hindi doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners kini kisa poor hygiene ni no, dugay mag-ilis ang underwear,
5: wala hugas-hugas
8: sa lang panghugas
4: o gapungko sa bedsheet nga medyo higko, usar sa mga towel sa mga hotel nga wala gin tinluan mayo. Ay, so kisa hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, magsuplemento ka na sa klinika ditribayo kag Sporebiotics para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how ditribayo and Sporebiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Sporebiotics kag of course sang ditribayo.
7: Ditribayo with physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa ditribayo, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
7: Ditribayo. Ang ditribayo. You may physio. Ang physio. You may ditribayo. Ditribayo. Ditribayo. Health news. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Masami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtingulan kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad sakit kaya katama diyan ba siyang tiyo ko Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika, kudlayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. MITC efektibo.
7: MITC! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
7: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa glawas para sa mas astig nga performance.
16: Ka! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
21: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
22: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Cheers sa barkada nating
26: night shift,
25: OT,
26: breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go.
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy,
7: let's go with the flow.
29: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards from bingo big wins and daily bets.
0: to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng maka-apekto

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. 101.5
8: K5 News. K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Mga K5, alas 7, Jess sa aga.
9: Gwapo sa mga itong naging herdos mong kay Pebe Rica. Ano ang lao? Yung uli, ino naman mong ang lao.
8: So sa aton, yung makauto na gupon sa mga aga, abin nyo, gistorya kami ng kay Pebe Rica. 5 Mayo, giguro samtang pagbalik na nagainom na ta di TX Coffee Mix. Ha?
10: Well,
8: nanotice ko kadugay-kadugay, gali ka damit, no?
10: Kagduwa na ni Kaga, yung kadibina sa akong. Loko nga, ha?
8: Naman?
10: Kaya nga timpla ng kape ko, Vice President. Pagkaya mo. Hindi ka kita sila. Ang iba niya, niya, boss, ako matimpla kape. Ako yung pagkagawa ko sa non-tisbon, naduhulan ka sa Vice President niya ng kape na partner.
8: Pasalamat na ito kay Umpoy, kay giniinitan niya tatubig. Kaya natin ko na yung mas mapos, no? So, by the way, sa itong mga kauturan, abin nyo, istorya lang kami about gawagandog si nga, nai lang kami yung kipay break. But, ini panahon naman siya doktog now. Namin ganyan ko nalaga, pag bugtaong bla, may nintinitan sulok-sulok. No? And, kung DTX coffee mix ang giniinom mo, natural, hindi ganyan mag-taas asin. Mm. Okay, yun ang kape, wag ganyan problema. Kaya gusto tayo mga Pinoy, may ligin na mag-inom kape mo.
10: Oh.
8: I know that everybody will agree to that. Mm. But the problem is, sa sige mo inom kape, either mapalpitate ka, mataas pressure mo kag mataas ang acid mo.
10: Mm-hmm.
8: That's why si Doc Ramil Uy nagdisenyo ang kape upon si a chemist.
10: Mm.
8: Ang kape lang healthy. Ah.
10: Mm.
8: May chia seeds, may ampalaya, kag may DSE.
10: Mm.
8: Ang tuyo iyo sa niis. Kung mag-inom ka, feeling mo blacky fabric daw, hindi ka dali gutumon because of the fiber nga dalas ang chia seeds.
10: Yes. Ang imo nga dyan doon, kabusog.
8: Kabusog. Yeah, that's why nga doon, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaya ang chia seeds gali, nagaserbi man siya nga cleansing sa imong gut sa sulod.
10: Tinlo.
8: So, amun nga kung nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Yan, amun nga kung isa, makalabukan na mong kamukapi. Bla, kaya antes kami po na yun. Bla. Stand by, keep up, Carla. Ako.
10: Wow. Galing
8: ko na gindi. Tiga, why sa kalabay ang sukit na ganun ba? Ang gambal na recorded.
10: Ako yung kadibuina sa akong muraga.
8: Mambala sa na yun yung malunggay pandisal. Malunggay pandisal.
10: Doc, thank you. Doc, Henry mo kukin pa para. Sire, dyan do ka.
8: Sile ni Missy. So, nga nga kadasig siya mo mag-withdraw ka, pinis balayaw. Inabatayan na mo si stocks to flop. Linga, kay Pulo na, linga nga daw sa isa kasama ka, duwa ka na yan nagkwa daw. Ate, ano mo na kaya ang pangapin, nilang isa ka business mo.
10: May bugder sa yan.
8: Ayo, pero amo ni Kipa Birik. Basta mambala kami yung mga PTD TX Coffee Mix. Now this time around sa nung program. Samtang nagaulat kita sa signal ni Kipa Garla Defensor Lunga. Let's talk about Father Louis Galvines. Sino ni siya? Kakipa Birik, in-mention ni Kakipa Birik kaina. Jutayan na lang ni siya nga wala magpari. Tani, Kakipa Birik.
10: Yes.
8: Because the story makibot ka mo, ha?
10: Mm.
8: Ang istorya sa likod ni Father Louis Galvines. Sino ni si Father Louis Galvines, Kakipa Birik?
10: Si Louis Galvines, bata ni sa Kabo, sang isa ka siyenda dito sa Sagay.
8: Sa Sagay, okay.
10: Na-picture ta na din ang ligan sa program ta. Then later on, ang tatay niya, ginsailo sa Bago, sailo man siya sa Bago. Dra sa nag-eskwela. Nag-eskwela siya sa ang high school niya, Our Lady of Peace, sa Bago, mga ka-K5, valedictorian siya. So, pulo sila kabilog nga gusto magsulod sa seminaryo,
8: mm-hmm,
10: alin sa Olpa.
8: Okay.
10: Sa pulo, tatlo lang silang nakasulod.
8: But magsiling ka nga siling Olpa, Our Lady of Peace Academy.
10: Academy, yeah. So Catholic school.
8: Mm.
10: Galing kay pagpa-enroll na nila sa kwan, sa Dres sa Lupit ba?
8: Mm-hmm.
10: Hindi pa-enroll sa Salupit, kaya sa makuha theology, hindi sa Baton.
8: Okay.
10: Bulok hindi sa Baton.
8: Kay?
10: Why sa baptismal certificate?

0: Kahit hindi sila Katoliko.
1: Okay.
0: Adventist sila.
1: Sabanista sila. Sabanista
0: sila. Ako
1: si Father Galvines.
0: Oo. So sila yung sinanay, yung mapare ka ngayon, hindi tayo Katoliko.
1: Mm.
0: But he is very persistent, yung mapare gid. And so, before he was accepted in the theological school diri sa Lupit, Sir Eljan, yes, he was baptized as a Catholic. Bindisyonan siya kag para nga mangin isa ka Katoliko.
1: Okay. Sa munang istorya.
0: Sa napulo sila, subong upod jaman nga mga pare, ang upod jagid nga mga pare subong, ang mga grupo niya gid sing una, subong mga kaparian na, amuna ni subong ang sila ni Father Lyndon Jong. Kilala ni nga mga pare sa Bacolod, mga kabatsigli ni.
1: Okay.
0: Father Bert Absalon, Father Mario Tihada, Father Virgilio Mahinay, Monsignor Imbong Mendoza, Father Gregorio Neri, kilala gini nga pare Father Neri, kagang isa gid kakilala si Father Fernando Magic Villanueva.
1: Okay.
0: Kilala ni si Father Magic. Amo ni mga bats niya. Pero ang nag-ubispo siya, tungod kay dito siya nag-proceed sa niyang theology sa Ateneo de Manila. So do taas-taas sabi. And after Ateneo de Manila, nagpa-Vatican siya for further studies. Amo ni nga nag-angat siya sa iba niyang mga classmates. Pero iba niya niyang mga classmates sa ginlawag ko mga K-5, kilala na niya mga pare sa bakulo ni Father Magic, mga makilala na ni Father Neri, kilala gini niya. They are good priests subong ng mga generation sa mga kaparian. Pero kita mo ang iya perseverance mula na hindi siya tani magpare, hindi siya tayo pwede, kaya hindi siya Katoliko. But he was baptized on the day before he was accepted sa seminaryo sa Lupit. Tungod kay hindi ka pwede makasulod sa seminaryo, siyempre, eh, nga hindi kayo mo'y Katoliko. So he was baptized as a priest, as a Catholic, before he entered the theological school sa, diri sa Lupit. Sang dira na, sang nag-ubispo na sa Sir Eljan, dito sa Kabankalan, Chicks area, he was called as the Laughing Bishop. Palakadlaw.
1: Okay.
0: He is always called, kag makita ni sa singuna sa Kabankalan, Sir Eljan, kung why siya bigasako, kung yung iba nga obispo, doon may bayo sa Perminga, grabe, gid, no? Ang iyan ni nga opisyo, galagaw-lagaw sa Kabankalan, he's always in Kabankalan.
1: Okay.
0: Gakaon-kaon na panawag naman sa Kabankalan, Michaels mo. May
1: kilid-kilid. Okay, okay, okay.
0: Dahil sa makaon sa Michaels, kisa makantun sa sakundi nga kalanaan, ka magkaon-kaon, dahil sa wala lang. So he's called the Laughing Bishop.
1: Grabe,
0: and today he will be installed as the 7th bishop of the Diocese of Bacolod, on the birthday of the first bishop of Bacolod, nga ginatawag nila the Bishop of the Masses, nga si Monsignor Antonio Yapsutko Fortits, nga taga-oriental naman. So
1: Cut
0: first bishop si
1: istorya,
0: Fortits,
1: ha?
0: Seventh bishop subong si Galvines, kag daw it went on full circle tungod kay si Fortits champion the cause of the masses, kag mga tao sa kampo, kag subong anak sang isa ka kabo sa kampo ang bag-o nga obispo sang syudad sang Bacolod. Amo ining istorya ni.
1: Imagine nun mo ha, kanami no? Amo ni ang calling para kay Bishop Louis Galvines.
0: Kuni
1: mo imo gid budlay no? Imagine nun mo. Nabilong siya sa amuning grupo kag pamilya, yes, mga pastors ang iya sining mga tiyo.
0: Tiyo, oh.
1: Pero amo niyang path kag gimpili.
0: Yes,
1: so kun ako tigin suportahan man siguro kay amo niyang iya gimpili at the end of the day, nami man ang path kag gimpili ti tanaw la bishop de sa Subo. Ubispo siya. Kag diri siya maserbisyo sa aton sa Archdiocese of Bacolod. Ibante ante kami misa subong. And aton nga paglaom Eagles sa Club Rescue Group sa mga magabulig para mag-maintain sang sitwasyon, linog kagatawa, ikag kung damo la tao kasi hindi malikawan may kalalipong da.
0: No? Dahil kagapon nag-alabot ng mga pare,
1: Black Bilog pare,
0: 352 ang nag-abot na kagapon and counting. Why labot sa
1: ang papal nunsyo muning ma-install sa iya.
0: Yes, si Archbishop Charles John Brown. Ari na nag-abot mga kahapon.
1: Charles Brown,
0: na? Ara na, papal nunsyo.
1: Vatican, ha?
0: Hindi, Papal Nuncio of the Philippines, daw Vatican Ambassador to the Philippines. So si Papal Nuncio, ginang ma-install sa iya.
1: Very good.
0: And Jutay lang lika nga trivia sa itong tagpalamate, inang pulong kuan, bala nga ginapong kuan sang kuan, sang obispo, kundi may duwa na kabangko na skilid, no? Inagdako-dako nga pulong kuan, bala mga K-5 nga ginapong kuan sang obispo, ang panawag sina, hindi na siya papal chair, no?
1: Ano panawag?
0: It's called cathedra.
1: Cathedra.
0: Ang so, simbahan is the cathedral.
1: Yes.
0: Kung kuhaan mo, El, kung cathedra, amo ina
1: pulungkuhan na siyang bishop?
0: Siyang bishop. Mm. The seat of the bishop is called cathedra from the Latin word seat of power.
1: Seat of power. Grabe. Cathedra.
0: Cathedra. Oh,
1: sabo ng aton sining damo ta na learn subong kay Kipay Berik subong adlaw. Sa ato naman yung pagpangalagad.
0: Mapari man tani mo.
1: Ha?
0: Mapari man tani mo.
1: Hindi man ay.
0: Why madayon? Mapari ikot tani. First love ko gid mapari.
1: Oh, first love mo gid.
0: Mapari gid tani.
1: Ti tani way nakalahi eh.
0: Sa ngiling may nakapangilay ko.
1: Oh, pangilay ka tis tita Gina na dalahig. Actually, Tita Gina, nagutik ba ako? Sige, mamadream siya tali ko, no?
0: Ay, baka dami ba? Ugal na ba ako, di? Hello, sister. Yeah, hello, father.
1: Tita, way ko di kay Lamtanan, ha? Gambal mo lang ko di, ha?
0: First time ko kita ni Mapare, no?
1: Tuntun ka?
0: Yes, sir.
1: Actually, namigid man niya, no? May mga bokasyon nga mo. Pero kung hindi mo, kuling, kabalo ka kung sino, ganyang tuntun, ginagpare, kag nagmadre. Si Ma'am Lailin Bonilla. Si Ma'am Laila Bla, Bonilla.
0: Sa kwan sa seminaryo?
1: Kag si Sir Bonilla, eh.
0: Aho, kati,
1: pare na mo. Seminaryo na.
0: Seminaryo na.
1: Tiyanong mo na kayo dito, ya, guro, kita nais sila. Ang ilak uling, doon masaway, gin sila yun mo.
0: Tiyan mo na.
1: Pagwa nila, ya, nagasaway, gin sila nga doon. Hindi ko disin mo, may Bonilla pamilya, tiyan kag upod tayang Sir Bonilla di sa BCPO. Kag damo, may accountant nga si Ma'am Laila Bonilla.
0: Damo sina eh. Ang ako nanda nagato na ko sa Cebu mapare gid. Galing kito timpo sa aktivista bla pinapuli ako. Suling ko malasal brother na lang.
1: Monsignor na ko noon si Father Imbong Wilson Mendoza Sir Eric.
0: Monsignor na. Monsignor. Oh. Duales lang Monsignor.
1: Linya ka butbuhot gali kay Sir Eric, no? No comment na ko daya. Pwede, hindi na lang ko daya mag-komentar, sabi. Kaya kuya, mag-agree mo lang ko sa tanan mo. Nga na, may ikinya si Bishop Louis Happy. Higit ko nga siya ang Bishop St. Mercy. No?
0: The sige. Laughing Bishop na wag na siya.
1: Now, this time around, while we are preparing para sa installation ni Bishop Louis Galvinez, doon sa Bacolod, ang number one nga pamangkot, ano nga mga tikang aton pag-imon in order to prepare for the possible shortage of public transport? Imagine mo magsubra 300 ka mga modernized ka jeepney ang hindi na magbiyahe. Damo pa man sang mga salakyan nga traditional pero kalabanan sila kay Paverick hindi na kadalagan.
0: No, ayun na. Oo.
1: Gurutod ng ila sining ano panawag na kinis likod? Ang ano panawag nila na yun?
0: Center bolt.
1: No? O kung ang iban sini ang iyang mga salog guro si buslot na. Yeah. Nga basi kung pwede pa man siya pero hindi siya makabig nga roadworthy. No? And bangod sa plano sang DBP, kung may tiyempo ni bisitahan tagurong DBP, pabangkot, doon ano kadagko, ibang utang sa modernized jeepney, nga naglabo. Kiti, kung isa duwak bulan, doon patawaron ka pa na mo.
0: Duwak tuwi ka rin iban?
1: Ang iban, magduwak tuwi, guway kagabayan ba? Siguro nga, tinga nga nagamu naman.
0: Huwag siya nagabayan siya.
1: Kung huwag kaya nagabayan, duwak at tuwig mo, siguro nga kagigintensyon mabayan kay Paverick. Ang panawag si Naya, bang chupi nga, hindi mo niya.
0: Tinuwag yung kabayan.
1: Hindi niya normal. Kaya kabalo ka manotis mo niya kay Paverick mo, no? Ang isa kariso ko nagautang sa bangko, actually, like mga salakyan ganyo, na may umong imo credit line. Because para sige-sige, tanawag na sige kay Paverick. Pag hubas siya sa HSBC, ano gidugaya, replenish naman niya dayon mo.
0: Dugay-dugay, makadpikantuan ka.
1: Okay na yun. Replenish na niya katapat mo. Actually, ang problema kay ginggaan man isla isa tuig ang moratorium ngaway sukot-sukot kay Ipabirik.
0: Lawig, sir.
1: Tita, di sa isa ka tuig to, dito mo naging preparahan, mabuffer ka kayang salakyan mo in the first 2 years. Actually, kung bagong salakyan mo, kag mayo maintenance mo, first 5 years kay Ipabirik, wala kaya problema mo. Ang first 2 years, ang imo lang naiyakin ang lanon, change oil. Amulan na.
0: Minor,
1: ang guma hindi pa nagani masyado. It will take, bisan 1 year na lang, bawi ka na.
0: Okay pa na.
1: Ang gasugod, naging bumitin na si katatlo nga tuig. Kay confirm na siya, usually ang mga guba mo na, mga bushing, rubber bushing, ang imo nga mga shock, mapikto, magagkarga ka mo.
0: Gagmay.
1: Ti inaya, mapreparahan mo na kang dapat may percentage ng income nga makadtugin niya dapat sa maintenance.
0: Dapat may ginasin-aside ka da mo.
1: Tika, nang kaya ginistorya, tahu, oh, kipabil dyan, kamalo kami na.
0: Oo, oh, galing.
1: Problema kay ang income namon, hindi ginaya ka sarang magbayad sa 50 mil kada bulan ngayong amortization. Amo na masubo-subo, kipabirik. Now, question. Ano karon ang tikang kaganing reaksyon ni Mayor Greg Gazataya at Mayor sa Bacolod? Kay gusto talang niya klarohon, kay kung kaysa, abi mo sinong ginabasol kay Ipabirik? LGU? Ang aton local government unit, ginabasol sa transportation sector ta? Nga kung tanawon tagid, ini nga programa, ang LGU ya has nothing to do with it.
0: Gamay man lang lino, ang 50,000, kung 30 days ang biyahe, 1,600 lang ang iyang adlaw, dapat lagsun. Kaya man lang guro?
1: Kaya eh!
0: Kaya, mag-1,600 ang adlaw.
1: Tikaiti, damo man na karga mo mo. Oo. Pila ka mga tributang sabi, kakipaberik, ang pliti, 20. Aling gabi Granada, 15, 20.
0: Oo.
1: 20. Okay. Butang tabi ng karga ka kada trip mo kakipaberik, may pinaka-persa mo na, 20 man, 20, 25, 20.
0: Oo.
1: Nakatrip ka lang, may apat, pila?
0: Nakatrip ka apat. Ang akon, ginimo ko, ang 1,666, gindivide ko sa 20 pesos, 83 ka pasahiro, kinanglan mo kadadlaw.
1: 83.
0: Oo, bang diri ka na?
1: Ti sa isa kadlaw, kagipabiyari.
0: Tikon mag-unod abing jeep, abing 20.
1: 20, no?
0: Apat ka biyahe, bang diri ka na?
1: Tigalik ito yung gasolina, paano sila?
0: Oo.
1: So, mag-20 pesos ang plite, butang tabi, 15 na lang vibrato po, chotso. Times 20 ka pasero, kada trip mo, 360. Times mo sa 4, may 4, may 1,440
0: lima ka. Lima kakabalik-balik, biyabawi, bang diri ka na?
1: Tingguasin eh. Kung maglima kakabawi-bawa, kabalik-balik, ang pabangkot sila kung puno o blapirme, muna ang pabangkot.
0: Dito mostly puno man si Kuan, si...
1: Kaya inimodernize siya, pag pinakadubo nga pa siro siya na 30.
0: O, tinubo man siya, may Kuan siya.
1: Tidipindi lang na guro, tiya, ton, kipem, very quite, kabalo ko na nung kausa, pero aris, kipem, Carlaw, ah. Realidad, dali ka dapat natin atubangon because the first face ko no, para masulbar mo problema is to admit that there is a problem.
0: Siya pala.
1: Kay kung hindi mo pagkakuhon yung may problema, hindi kay kikakita solusyon. Denial na mo.
0: You cannot face the problem if the problem is your face.
1: Ay, inaya, gusto na. Sa salaming ka na lang na iyama. Kagipayam ka lang, anong reaksyon ni Mayor Greg? Kag na nung plano, abi, sa nga itong alkalde, doon at iwan ni kailabtanan ng LGU, ta, tiko mo, galing ko na apektado, emosyonad. Ang ikaw nga mayor, hindi ka giniyakpong ko. Because ang pumriyo mo, mareklamo ni ngaway sila sa salakyan mo. K-Pab Carla, good morning. Anong reaksyon sa atong syudad na nungod sa enclosure o pagpadala sa notice of foreclosure sa mga modernized jeep na itong Bacolod, K-Pab Carla?
2: Yes, K-Pab John, K-Pab Eric, good morning. Kaysa po sa mga K-Pab, susunod rin kay Mayor Greg Gazataya, dako din niya epekto sa publiko, commuter, sa transportasyon sa syudad sa Bacolod. In kaso nga kung maadayon inino ang pag-embargo sa mga modernized jeep sa atong diri sa syudad sa Bacolod kay K5 Eljon kay K5 kasi problemado gidi no kasi syempre apektado ang transportasyon naton problemado na tangadaan sa tradisyonal nagka problema pagi sa modernized jeep kasi abi naton mangin maayo ang epekto sa modernized
1: actually na may magiging epekto sa modernized jeep ni kay doang tao bla nagkomportable ang problema lang yan hindi maayo epekto sa operator ito hindi akbawi
0: malangin na malangin na.
2: Tigaling kiti amo na apektado sa Gyapon ang aton sining mga sa ang publiko kay Kisag Aljan at Kisag Garita. So tigiri ginat na lang diri ni Mayor Greg Gazataya kag nagala og ini siya nga makahatag sa accurate solution ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board agud nga masolusyonan ini nga problema kay Kisag Aljan kay Kisag Garita masolusyonan nga wala sa nga dihado bala no wala sa may madihado nga mga drivers and operators at the same time mga commuters sa diri sa syudad sa mga Bacolod kay Kisag Aljan kay Kisag Garita. So far sa pagdapungko ni Mayor Greg Gazataya diri sa syudad sa Bacolod do lakalanggid ang ano ni ang pag reklamo ni sa mga ano ni mga drivers and operators na sa syudad kay Kisag Aljan kay Kisag Garita kay ti pagkagto nila kay Mayor Greg na istorya man ini sila kay gati ginatagaan man sa gagmay nga solusyon dapat lang paper dyan kiti pwede kung hindi man makadeside ang LGU sa siyudad sa Bacolod nga matagaan inis nga franchise ang mga nagapangayo sa franchise at the same time ini nga mga modernist and bookermize nga nagduhaw sa karon nga ti may utang ini sila sa bangko kakipag o dyan kakipag pero tigre magbulig ini sila o kung magabulig ang Bacolod LGU sa maapektuhan sinisa nga pag-embargo sa mga modernized ship dito sa siyudad sa Bacolod. So, di ako pa na sino nga iga, ano ni, i-coordinate pa si LTFRB kung ano gid ang maging solusyon. Agad to nga maka-performan sa nga bumbid.
0: Okay.
2: Okay pa ba, Jackie?
0: Yes.
2: Yes, agad nga
1: maka-performan sa nga
2: bumbid ang LGU. So may ari diri sa nga pahayag nga kay Mayor Greg Sotaya aton nga pamatian.
3: The national government has been working on it, no. So nag-meeting man sila with the LTFRB, no, and iban man nga mga sanga-sanga to especially sa finance sector. So amo ning isa sa mga dako gid api nga mga challenges all the way no ati. Ang iban sini ni may mga concerns man internally. So, hopefully, more accurate solutions ang pwede man nga mahimo sini, no? Okay, I think ang LTFRB himo man sa ilatikang para nga hatagang kaklaruhan ang ini-concern natin sa modernization. Well, any reduction in terms of numbers atalmente maka-improved, no? At ang pinaka-importante siguro at this point in time ang pag-up man isang plan kung pwede may po, no? Especially with the LTFRB if needed for an additional or kung paano masulbat, no? Kasi ito malo kita isa sa mga challenges kasi ang impact gani there are over number of units na nag-apply sa mga lugar, so i-streamline lighting probably para nga ma-address kundi in ang may gap in terms of number of units. In terms of franchising, definitely it's the call of LTFRB, no? But in terms of any assistance, the LGU, di man pwede hindi ko mag-trapao for it.
2: So, kakita mo dyan, kakipag ari, kaya mo na, no, piling mo ng syudad ang nga magabulid, pero tika pangabay ini sila na mayara sa accurate solution ng muon ang LTFRB. Ang gusto nga, ti, hindi maapektuhan ang commuters, drivers, and...
1: Kakipag Carla, nabatian ko. Kipab Carla, kakipab Renz, pwede po natawagan si Atty. Jerry Lien na may number yaka da. Okay na si Director?
0: Okay. No? May ginang mismo.
1: Hindi kay gina, kakipab Carla, kung interview nyo kay Mayor Greg, kipab Carl, Gambals Mayor, nga ang national government, kagang LTFRB, nagsugilano na kung paano ma-address hindi nga problema.
0: Yes.
1: That's why nga makunik kita kipab Carl, kay Gambals Mayor, dako ganyan, natural, grabe si Mayor, natalaw yan ni mo. Kiyos ni matabo kay Pabirik. For example, labi ko may kabataan kay giskwila, malate si Leila. Kung go pisina ka, malate ka. Like say mo kay Pab Carla. Like sa ito, nag-commute ka man, Carl. No? Like kay Carla, nag-commute siya permisa, grabya. So sorry, Carl. Wala ako.
0: Di o, di ba sakay kayo mo yan?
1: Di ba ginanabla, masakay ka.
0: Mabiriya?
1: Hindi lang mabiriya, kundi kulang din sa lakyan.
0: Kita mo ilang na. So, mayroon ni kung ma-check ta si Kwan, Atty. Liena.
2: So, sa mga online, ano ni, tawag ko kayo pa dyan, online na wala nga mga service, amo na may pag-usot sa online service.
1: Hindi na sila kasarang, ibang Carla, kag hindi tanan makasarang sa online.
0: Mahal galing, Carl, na makaisa mo kakatusob sino, tag 300.
1: Hindi tanan bi makasarang, okay lang na iya kung ang imobilido, ya, depensor lungga.
0: Na isa pa na, isa pa na. Kaya may sinlas dos kagahon niya, kagawa ang palay mo.
1: Carl, hindi ka magdugay si mo, kasi Atty. Jerry Liena, rasubong slinya.
0: Good, very good, Carl. Very good, kina interview mo si Mayor. Very good. Resibo na.
2: Yes, so kay Kiki Valdan, kay Kiki Frederick, report kay Kiki Patolo po sa Patol, kay Kiki Five Vincent Coralde, kay Kiki Ngabalita, kay Dulong sa inyong Sandiri, ex-favorite, Mighty Seekers, D3 Bio. Hindi kay Kiki Five Carlo Defensor para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko ka kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Salamat kay K5 Carlo Defensor Lunga sa pinagka-latest report. Ang Balimayor, dako ginipekto kay Paberic. kon matabo nga madayon nga ang ma-foreclose no. Oh, oh. Nang pabangkot dato kina mention dito nga may meeting nga ginimo ang LTFRB National Government nanukod sa sali nga problema sa linya tabing ko punta ang Regional Director sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB sa NIR.
0: Yes.
1: Attorney Jerry Liana. Director, good morning.
0: Morning, good morning.
4: Good morning, K5 Indian.
1: Pod ko si, si K5 Eric, ang gwapo eh.
4: Wow.
0: Morning, sir.
4: K5 Eric, morning. Agagid, bonahidlaw mata sa inyo, man. Go ahead, go ahead. Anong mabulig ko?
0: Bao, ikaw gid ang starring subong attorney Liana, kay ikaw ang among regional director sa NIR sang LTFRB. And now there is this problem about foreclosure sa mga modernized jeeps naton. Kag na-mentionar gid ni Mayor nga ang LTFRB kag national government dugay inistoryahan nay kamo kun anong mahimo ta direktan lang ang pamangkot attorney. Anong mahimo tas ni kay pang foreclosure ning mga sakyan tang modernized jeep
1: tas makulon?
0: Bargohon na sang DBP?
4: Sige. Tama ka. In fact nakita ko gani ang ano ni ang media conference ang aton modernized jeep ni no. But in fairness, okay, firstly, gusto ko dyan ako magbulig kaya ang ako na function is really sa LTFRB. No? And ito gusto makita na nagkahulaan ang aton mga, ang concern ko actually yung palabuyan sa aton mga driver. Eh. E pag sulod ko plan, duduman mo, ari na nilagaan ang aton mga utod na modernized. And I really do not know sang mga details sa ila financial well capacity and feasibility and condition. No? Mm-hmm. However, ginapabalo ko sa ila nang LTFRB, why na iya nagabuya? Kanan para sa ako niya, kung may mga problema nga mamuni, may mga solusyon ni. Now, nakita ko to ang ilang final demands ang bangko. Okay? Bilang abogado, kabalumang po may mga period din na, no? Especially ng ating ginatawag na redemption period. No?
1: Okay.
4: And then also may legal redemption. In other words, may ara pa kami panahon man. No? Yung una nga solusyon, dapat mabalan ko na yung ilang financial status no, para makagiho man ko immediately. So para nga mabalan nila, hindi nga mga problema, ginpabalok na sa central office. Okay? In other words, ang amon LTFRB ng opsina, niling na na mag-istorya sa ila kay para gusto namon mamabalan kung ano gid ang puno nagpunta sa bilang financial status.
1: Okay.
4: Na nga mo ni, nga doing digit kasaran. Mm-hmm. No? Dito, correct, dapat mabalaan pa kaya hindi kita ka-decide kung kulang data. Subong, sa prangkang istorya, kulang ako data K5 Eric. No?
1: Mm-hmm.
4: I cannot speculate. Pero ang akong lamang mapabalo sila is feeling kita yan mag-extend that gain.
1: Okay.
4: Is the... basta ganun may problema, ang gobyerno dapat maglantaw bikin sila sektor man sa atong transportasyon.
1: Wala kamo.
4: Pag lang ang traditional ta, pag may problema na, niyang ganit mamati, kay para sa akong drakuya mabalaan, ang matuduod na istorya sa atong transport sector, kay ko ng tanan, in good faith lang sa pagplastar, kanang kita gusto man mga buhi mo. Ang driver gusto na mga buhi. Ang operator gusto man mag-inansya. Both traditional and modern. However, kung may mga kulang sa programa, kita malantaw. Pinanamian ko na. Ngayon, may harap kita i-recommend dito sa Manila kung may kinanlan i-reform sa atong programa. Hindi, i-reform ta. Importante magsigi-sigi, that's why ka-Eric, ka-Eljan, sa pagsugod ko pa lang, bisan wala pa ko full functions, hindi niya justification. Ang napangayo ko lang, duwa eh. Yung safety and comfort sa pasahero, pag mag-ubaydan sa sila sa naming transportation, ako na yung mandate ko immediately. Now, kung yung mga problema, ibang-bilig wala niya solusyon. Ha? Tanang kita, kung kabalo may solusyon man, but we need to be to act in good faith, nang kita dapat mag-plastar sa kartada kung anong natabo kung nga nag-amuni. Wala man sa tao gusto mapirli yan gusto mo.
1: I see.
4: Kung gobyerno, wala man sa gusto nga mag-failure ng yung programa. So, gusto kong bala na namihan ko niya. Then, pag nabalan ko na nga muna yung tutuod na kausa, then I'll make a certain decision or recommendation dito sa aton central office or sa DOTR. Right now, kulang pa. That's why naghangi una sa ilang madialogi kami.
1: Okay, then, very good.
4: Start, mabalanta ang mga background kung paano natin sulbahon ang problema kay Eric.
1: Okay. San may ara ginabi nga target date kay patawag sa nami ang tinaga dialogue para mabalaan ko na dugi ng problema, kulang ba lang income, kulang ang support, anong pwede mahimo. And may ara ka na in mind or kung saan nga petsa, and were you able to officially communicate with the different modernized jeepney cooperatives or corporation nga apektado sang possible date of dialogue, Director Lian Azara?
4: Siyempre, in fact, sigiran ka sila, the most immediate na chimpo na maka-istorya kami kanan, the better. Subong gina-set up ko na, and then after ko set up, maybe few days from now, pag ready na sila, then I will ask them, really. In fact, may ara na ko sa ginatawag natin din na meeting date for all of them. Pero gina-confirm ko lang ang posibleng presensya.
1: Correct, attendance nila.
4: Ang mga personnel dito sa Manila. Kay gina-set up ko para na kung makakadto sila, better pa again. So ako naman, before man sila makakadto, they need to know practically all the background man. Kasi, well, how could I apprise them properly? Kung
1: correct.
4: Kung kuya mismo background, kasi kabalo makamo ka Eric ka Il dyan, pagsulod ko ari na sila man nila.
0: Correct.
4: Tutungod kay Ari ka di, samantaya ga pang ginausan problema like this. In fact, I always invite, you know, may mga problema sa programa. Kaya that's the only time I could correct, I could rectify, I could recommend. Ikon wala gigo, ikon di, wala mang kosang may mahimo.
1: Okay.
4: Dibla, wala mo siya may mabulig. So right now, I know may mga basic na kong data, but it's incomplete. When you say basic, kita ko ang demand letter sa bangko. Kita ko man ang naging pahayag sa ito mga utod sa modernize. Nagaw, may kompetensya sa nananisa, traditional. That's why nagakompetensya sila sa isa kalinya or sa isa karuta na damo man siyang nagabiyahe nga traditional. No? Iwaton ko Ikil dyan, para sa akong hindi ni dapat away sa traditional niya at sa modernize, no? Kada isa ni sa Isaiah, gusto mga buhi man.
0: Correct.
4: Ang gusto ko lang taon niya, kung di na ang posible natin rectify sa programa, pag kung sinong nag-istorya sa insakto, para ang mga data na makuha ko, amo nang pagdabasihan sa isalang kadesisyon.
1: I see. No, Director.
4: Amo ni, ang una, sa akong pag... sa akin niya nga pag-research na ang aton nga mga ruta diri T5 Iljan, T5 Eric, nabasi ini sa pagtuon ng tawag naton LPTRT o Local Public Transport Route Plan. In fact, ikaw ganit T5 Iljan, I suppose kabalo ka man sinay kay nakaagi ka official sa barangay. So, simple to, binubra ini sang simpo pa ni Mayor Bing basta na-aprobahan sa simpo na ni Mayor now Congressman Albi.
0: Okay.
4: Nakag nabasi na sa pagtuon kung pila kinanlan ang pasahiro, pila kabirog ang unit kinanlanda. Ining ginapang award sa ila, nabasi na na iya sa kadamuon sang pasahiro. Okay? Dala na lang traditional. Kaysa record dere, why pa ganit na ubos consolidate? Mga 85% lang ang consolidated sa Bacolod. In other words, inang 15% something, amo lang ang consolidated ang aton ng mga traditional. Kag sa pagtuon nila, ang bisan ara pang traditional, may mga gapanginanlanon kita Japon. Okay? Nga mga pangpasahiro. Amo lang nga kada strikes ng aton mga utod. Nga problema kita dahil sa kakulangan sa naton pampasahiro nga kuan nga
0: sila kaya
4: kaya mo lang ang akong ginalangkaw. Kung nabasin sa pagtuon, basi ang pagtuon to sa una, basi medyo kayo man na, I'm not trying to question, ha? Ang ginalangkaw ko lang, basi hindi na relevant man. Subong,
1: basi kinanglan may pag-revisa o amendments, okay,
4: basi
1: no?
4: Basi kinanglan man pag-revisa, you're right, i-revise, ha? Kinanglan natin itong anliwat, tagpungkuan anliwat, kung kinanlanan, di bilang nagdra sila ng ruta, kasi pwede ta sila
1: isa. Attorney.
4: O pwede ta sila ibutan sa na viable na may market gate. Ako lang akong punto.
1: Director, Director, may isa ka factor nga gina-raise ang aton nga transport sector. Mm. Ilabi ng mga operator sa modernized jeepney. Mm-hmm. Kasi gilanaon naton kaya may mga feedback. Anong possibility if we can find ways nga hindi na masyado mahal sa maslakyan nga baklo nila, bla? Kay isa sa mga mabudlay, di mataas nga presyosang unit sini mga modernized jeepney. Mm. Basi may alternative nga aton sa gobyerno, may ginatanaw na siyang alternative nga hindi man masyado sakit kagugat sa bulsa sa aton nga mga operators.
0: Correct.
4: Agree ko, sa gindotsoy ganit, gusto ko lang taon ng operational cost man para makaubra kita sa maayong nga solusyon kag-suresyon. Right now, I don't have that. Tip ko sa mga basic na lang, kitaon ta lang, pwede kita ka-speculate na kamahal sa unit,
1: kamahal
4: sa operational cost. Dala na gitna pati mong may crisis kita sa fuel. No? Amo na nga ito ang panglantaon. Ganun kung istoryahan tayo na hiniguin dyan, masunod na siya sa ginatawag na ito, intra-management.
1: Correct.
4: In other words, kung nagalantaw ka ng mahal ang unit, mahal ang operational cost, then dapat kung ikaw sa management, may guon ka na. Nahuya man kong mag-suggest sa ating mga authority, kabalo kung mga negosyante na ni sila. Kabalo ni sila magpadalagan sa ilan negosyo. Kung perdigid, sabalo ka na kung anong solusyon kay perdigid ang negosyo, di ba? However, ang gobyerno hindi na nga magtungko. Amo na ang barko sila. Hindi ka magtungko kay pagkakita ta problema. Ululihan ta ni nga masolbar. Whatever it is na ma-extend sa gobyerno. Hindi man mano ang ating gobyerno. Ika'y kalaway man na kung ikaw, ganigusyo ko sa gobyerno, tapos ang tanan, ado pareho lang na bilang wala takagin tudloan niya mang maganimimang pang ikuha sa isda, no ganit? Mangisda. Natagiging tudloan mang isda. Kung tanan, i-provide sa ino, kundi may malain man na parte.
0: Correct.
4: However, pangimoon sa gobyerno ko na ako kumangkuton niya ngayon, taron, pagkatapos kukuha sa nila tanong na data, kapita formulate sa sang tawag nila, sa lasting lang na solution, hindi lang band-aid. E kung band-aid, may mabalik malang ni Japon. E kung ako, for example, T500 dan, subong arrange ng bangko, that's the immediate. Arrange ng bangko for rescheduling, of course, ang bangko. May possibility man na ma-agree.
1: Okay.
4: Kita kasigurado, kasi lay naman na silang solusyon.
0: Correct,
4: now,
0: correct.
4: Next question, Uldan, T5 Uldan, T5 Eric. Next solution, kung ang bangko magsunod yung schedule, anong mimuon sa natin mga utol sa modernize differently na maka-finansya na sila this time? Para makabayad siyang loan. Diba lang? Amo nga, ang next nga pala mong kutanon sa bangko man sa ila, magkakasya ako man. Anong imuunta next? Para this time, di na tama atib eh.
0: Ah, correct.
4: Ikaw kung buligyan sila, reschedule. Amo man Japon ng operation, amo man Japon ng boss. Kaya anong resulta kung di amo man Japon?
0: Correct.
4: Amo na, hindi ko gusto kaya hindi na sa lasting. That's why I encourage ko, i-prepare nilang tanan ng possibly data ka. May data, ang ilang financial capacity, operational cost, ang ilang study sa probable market.
0: And review it, no?
4: Or existing market.
0: Correct na, Antonilien, na, Sir Eljan. Kay tuwad na, sir. Ayon tabi, example abi no mapatunga ang LTFRB. For instance, it's you mapatunga ka sa DBP. Ayon ta ni abi nga tagaan ta ni moratorium. But the question is, okay, kung tagaan ta sila moratorium, anong capacity to pay nga mabayaran to ang pundo kag ang dason ang subsequent. So I think it's really good to look at the financial side of it and the management capability of those who are managing the cooperatives to make sure
1: basi tunduan sila kita, paano nila panalaganon mayo
0: kay basi ayoon mo din subog din suntuhay ka mo magyapon tabos ni
1: kag isa pa ko di
0: diba?
1: Subo ang first part gilistorya sa Pedro Nilina more on how to address some posibleng pag-embargo.
0: Yes,
1: ang isa kag ginapabangkot sa aton mga listeners, paano ta naman ma-assure nga while gina-resolve ini nga mga bagay, hindi maapektuhan ang riding public sa possible shortage sa public transport na Tornillana.
0: Hindi ma-prejudice ang tanan.
4: Yes. Amo nang aton kinalag daw ang immediate na problem niya.
1: Correct.
4: Well, of course, ang quick answer nila, mangita kita paagi na may ara, gid nga mabiyahe. Diba? Muna yung very easy. And there's so many ways to do that. Kabalo man kita tanan, no? However, hindi man ko gusto nga ang aton niya, ang una na priority kuya, ang isalbaan niya sila.
1: Mm-hmm.
4: Kaya mo nang the quicker eh, salba nga magsigi sila.
1: Mm-hmm.
4: Kaya mo na yan ang hitting really the problem.
1: Correct, correct, correct.
4: Siguro lang, then I cannot speculate K5 mm-hmm. Eric,
0: uh-huh.
4: but I know solutions. Hindi mm-hmm. pwede wala solusyon. Mm-hmm. Gambal ko, kada problema may solusyon and I love it. Why? Because that's the only time that we could rectify, you could become better the next time. Problema, kung ining mga problema, kaya kabalo kong problema, ni nag-recur, wala solusyon, hindi na yung mayo. Para sa akon, kung may problema, a chance to rectify and make lasting solution, then implement it. Amo na yung mapumisa ko sila, and parang doing it now. Studying, pangita ko sa mga detalye nila eh, para may isa batman ko.
1: Importante sa tanan is you understand it.
4: Sa mga taga-Manila na.
1: Uh-huh.
4: Taga-Manila na.
0: Uh-huh.
4: Pero ang ako ng Balsila, I am going to help. That's why I am setting up now a meeting sa atong mga taga-Manila at sila.
1: Uh-huh.
4: Okay? Uh-huh. So it will come soon.
1: Si update lang kami attorney ah, no?
0: Mm-hmm.
1: Ma-update kami sa imo ah. Kay para at least after the meeting, no?
0: Oh,
1: pwede man nagari, gulong ara lang kami sa gwa para pagkatapos maka-interview kami kung naging kasugtan niyo.
0: Oo. Oh, oh, oh, oh.
4: Sure, imo ko gid.
0: Okay.
4: In fact, oh. I say soon at base libuy na song kita buwas na.
1: Okay.
0: Oh, kasi sige, may,
1: immediate ni.
0: Because this is a may matter of urgency ni attorney.
1: Kaya mapito na riding public eh, no?
0: Oo.
1: Kasi sige, attorney, ma...
4: Kasi siling ko, di boy na son ni Buas na. Takapakot. Kaya nga ako man yet, we want it immediate.
0: Oh, immediate man.
4: Ang pinapabay ko sila, get ready of all the data na ito, ang aton mga modernize.
1: Gaila kami na yung attorney sa ano ah, information din kay ma-aral lang kami na sa gwa para mag-monitor kung anong development.
0: Masimot-simot lang kami mag-balon kape ah.
1: Ma-update na lang dayo na, no? Mga pilang kami yaya sa gwa. Attorney Liana, salamat. So by tomorrow ni? Sure ni by tomorrow or ginahulat niyo pang feedback from Manila?
4: Okay, subong amo ni ang activity. Subong, mayara kita distribution sa taxi driver sa Ayala.
1: Hmm.
4: I-plug in ko lang nga muna, what? Because, uli ko na-realize, yung mga nagreklamo sa isa ka radio station din, yung mga taxi driver wala mag-uli ka baton. Uli ko na nabalaan after maybe a month or two, no? Kasi, hindi ko man mabaso nga itong driver pa sige man sila kung napalo up, wala. Kasi, anong, nawa niyo din din. So, now what I did is, I really discovered kung nga nagamunan na ito, isang chintuto, gabaka-baka tagani para na maka-avail ang tanan.
1: Mm-hmm.
4: At itong wala prangkisa, ginawa tagani na pangabay sa itong mayor, sa itong congressman. Padala sila bisan dito na lang sa BSWD. And we did it, di ba? Para man kita. Pero subong, mayara ko lang. Then,
1: subong ang distribution.
4: Problema sa lista na naman. Kasi ikaw sa lista, problema. Now, pagkakita ko nga, nag-reklamo, nag-verify ko sa Manila, again, sintay nga problema si Lista din, solved, are, mag-distribute. Hindi ni bago, gali, by the way, kita din dyan. Daan isa na distribution, ipanghatag ta lang ang wala na kabaton.
1: Oh, bali nagligad, so, nakapanagtag na ta. Mga more or less, mga pila ni silang wala kabaton, nagligad, ginpalag. Ang gwasi ni, ginpalagsad sila, attorney. Ginpalagas.
4: Pagod sa kagulpi, pasinsya, again, may isa kagulpi, sa kadasig, kagsa ka, Iborik man kung ginaprubahan dahil lang mag-distribute sa wala ka baton. Wala pong kakuha data. Pero kung ako nakaroon
1: sila. Sige, sige, sige.
4: Kung ako nakaroon and how much.
1: Makipintats kami, attorney, especially para sa meeting kung madayon man by tomorrow para at least makabantay kita sa mga development. No?
4: I-assure ko sa ilang sa side namon, dayon din.
1: Okay.
4: Hindi.
1: Sige.
4: Ang audience lang nila ang akong gina-require, akong gina-require.
1: Dining binyo niyo nga gin-target, attorney? Dining niyo himoon?
4: Wala ko pa. Hindi ko pa na yung ma-reveal kay may mga security issues, kay may Manila group na, you know, mga dalag ko ng mga tao na gusto din mag-met sa ila. So therefore, may security issues.
1: Sige, sige.
0: Sige.
4: Pa, hindi lang ko na yung mag-reveal. Pero I'm telling you, very, very soon, kagkabalo ko, kabalo na sila.
1: Sige.
4: Kabalo na sila nga ma-meeting.
0: We are one smile away, attorney.
1: One smile away, ah. Arila ka media. Attorney, thank you so much, good director. Salamat, good director.
4: Pasalamat gani ko. Pasalamat ko nga may mga nag-prop up like this. Kahit bisan pa nga, wala pa ko full function, no? I am willing naman, may pwede pa man ta mahimo.
0: Oo. Sige. Ikaw pa, harap pa.
4: So, ayan mo na nga, salamat kay Tia si Arlias Liz, napabalo na ko nila nga may mga problema. I will solve it and telling them, it may not be really that very quick, but I'm telling them, mapangitaan to na solusyon.
5: Sige.
4: Na, aram na ang solusyon, ginalawag ko na gani, very basic pa lang.
5: Mm-hmm.
4: But of course, there has to be certain kind of participation man sa itong mga utot.
0: Uh-huh.
4: We cannot do this alone. You know, the government's program cannot make the business really prosper.
5: Mm-hmm.
4: Neither can make the business really profitable. Mm-hmm. In other words, there has to be certain kind of, participation, if not partnership, in good faith, both na parties. Kaya mo lang ginabiliver.
0: Mutual effort, ah. Para nga daw nami, ah.
4: Mutual effort.
5: Buligay, ah. Kag-cooperation from the
4: kaya hindi na mo na buyan
5: transport sector.
4: Hindi ko man na pagbuyan, tiyari na siya. So, I will embrace that thing. Ang pagitaan ko dahil sa plagic, sumung ng balkong, immediate gani siling ko rescheduling ang bangko.
0: Yes.
4: Pero if you have to get ready, kimamangkot ang bangko.
0: Capacity to pay.
4: I am in between there, the bank and the Manila people. And the bangko does, what are you going to do differently?
0: Correct.
4: To pay? Diba lang?
5: Sige.
0: Correct na.
4: So therefore, get ready na sila. Ginambalan ko na in advance. Take on mga gambal sila. Lower operational costs is the thing. Lower money or give us, certain leverage repayment, kundi mas mayo-mayo na.
0: Sige.
4: Namin na. Ko na ang tips. Yeah.
0: It's a good thing.
5: Director, thank you for your time. Salamat sa ring update, Director Liana, sir.
4: Pero from this hour, at K5, Eric, kung may ara sila additional info, katag na nila na dahil sa inyo. I don't mind at all na mag-quan kita, mag-deliberate kita, even sa media pa, kinamihan ko nga transparent.
0: Na
4: people would know. Okay?
0: Sige. Thank you, Attorney. Thank you again.
4: Salamat,
5: Attorney Jerry Lieda, Director LTFRB NIR.
6: Headlong.
0: Tara na.
6: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos.
5: So, matabo, galing kang G5-Eric. Number one, may mara na sila plano nga mag-asapol with some executives of LTFRB from Manila. Nga mag-asapol sila. Sa mga modernized jeepney, galing pamati subong, makipintats lang kami, araman si G5 Carla, para ang namin din kang G5-Eric is immediate solution, hindi pwede maglawig ni.
0: Dami itong kay Attorney Liana, kay i-facilitate niya. But kaya on the side of the...
5: Ginapangayon niya, Attorney Liana, abiyan mo ni. Kabudlay nga i-explicar niya ang sitwasyon sa problema kundi wala siya sa kumpleto nga datos.
0: Correct. Ipakita
5: That's why, pakita niyo ano blang problema nga nag-amon yung sitwasyon ta. Nga hindi ka bukabayan sa inyong monthly amortization.
0: Nga tinuig, nanik mo ikbayan. So, anong inyong libro di benta?
5: Duang ginatanaw ta, base ang ilarota hindi effective.
0: Hindi effective.
5: Ikadua, base ang fiscal management man sa ilang kooperatiba.
0: That is very, very true. Kag internal
5: why
0: na,
5: kami ni Kaki5 Eric intention to malign any cooperatives? But you know, ang perception per misang tao is kooperatiba. No? Inang kootaib lah. But we don't mean any harm. Ang pinaka-importante, Abi, is we have to admit that we have a problem.
0: Because this is now a matter of public general policy.
5: Hindi na kakamasaling inyo lang na eh. Kaya ba ko ng publiko ay sakyan?
0: Apektado na
5: ni publiko.
0: General kung interest na ni?
5: Kung hindi ma-address properly.
0: Yes.
5: Di, kung kulangon tas lakit, mga problema, mga estudyante, LTFRB workers.
0: LTFRB will help in negotiating with the bank. Di, but question is, what is your capacity to pay?
5: Now question, kung i-allow ka mo rescheduling,
0: can you pay? Na dira sinang bottom line. Now, dira ka mo focus.
5: Mapahuway ta kadali. Pagbalik na ito mga kakipain. Mabatian ta si Lori the Explorer, ang pinakaunang estasyon sa K5 News FM. And of course, ang pagtutok natin sa update upo naman kay K5 Ariel Apas, may napatay ito kag kay Aubrey Suspenye ning development sa kaso ni Imam Mumbai.
0: Yes.
5: Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 Lashete.
7: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by
8: Live. Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Para sa matinong na dugo.
8: DTX 500.
9: Para sa healthy gatay.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas na antioxidant.
9: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: Epektibo.
8: DTX 500.
10: Istoryahan ta karon, ano bala ining super fruit na ginatawag or some others others call it the complete food. Amo ining avocado. Kaupod to sa nakaroon nga discussion si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
11: Madamo ang health benefits ang hatag sang avocado sa aton lawas or GP. Hmm. No? Ang avocado ang ginatawag man nga alligator pear or gitawag nila butter fruit. Ini ang loaded sang monounsaturated fatty acids or good fats nga may madamo sang vitamina kag minerals. Hmm. Balo ka Sir GP kung paano ma-maximize ang healing power sang avocado.
10: Uh-huh.
11: Dapat ipares ini sa super antioxidant nga combination sang DTX 500 kag Mighty C. Hmm. May good fats ka na sang avocado, may pampabakod ka sa imong kaugatan. Halin sa Mighty C. May anti-inflammatory compounds ka pa halin sa DTX 500. Sigurado, layo ka sa cardiovascular diseases, kangay sang heart disease, kag stroke kung gainom ka DTX 500, Mighty C, kag gakaon pagika-avocado.
10: Of course, ang avocado ang may vitamin C, vitamin E, vitamin K, kag vitamin B6. Subo man sang riboflavin, niacin, folate, pathothenic acid, kung but mo silingon, amun yung vitamin B1 to 12. Ano? Mm. May araman sang magnesium, kag potassium. Ini man ang may lutein, may beta-carotene, kag omega-3 fatty acids.
11: Ang naming epekto sang good fats halin sa avocado, Sir GP, ang paghinay sinisang breakdown sang imo nga carbohydrates. Mm-hmm. Sa good mangin stable ang blood sugar levels. Kampiyon para sa mga may diabetes, kapin pa kon adla-adla, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, tapos ang imo pamahaw avocado, at dasig makontrol ang diabetes.
10: Wow! Mm. Ang tunga pa lang sang avocado, Dr. Ramil, may ara na sang 160 calories, may 14.7 grams of good fat, kag 6.7 grams of fiber. Amo nambal ni Doc, pamahaw mo avocado goods na. Kay may calories ka ng 160, tunga pa lang. So sa isa ka avocadong bilog, may ara ka na mga 320. Ina nga food fat ang essential sa kada selula sang lawas. Iniman ang nagapanami sang panit kay nag-enhance sang absorption sang fat-soluble vitamins kangay sang A, D, E, kag K.
11: Mm.
10: Kag iniman ang nag-enhance sang imo immune system.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Garantisado.
9: DTX 500.
11: Ang isa kabilog na medium size nga avocado ang may 76 milligrams ang natural plant sterol or ang gitawag lang nga beta-sitosterol.
10: Mm-hmm.
11: Ini ang mga gapanubo sang imo nga cholesterol levels. So attention sa may mga hypercholesterolemia. Kaon na kamu avocado agud magmunubo ang imo nga cholesterol. Kag gusto ka dasig nami ang pagnubo parisan gid DTX 500 kag Mighty C para nami ang epekto.
10: Nagapanami man sang panulukan ng avocado, Dr. Ramil.
11: Correct, because of lutein.
10: Oo, bangod sang lutein kag zeaxanthin.
11: Pero kung butangan pag hindi mo DTX, super antioxidant plus lutein, sige ng mata.
10: Duha ka mga phytochemicals ngayon makitaan sa eye tissue. Sila ang nag-provide sang antioxidant protection agod nga matagan amaganhagan ang damage sa mata, especially hilin sa radiation, sa mga cellphones, kag computer screens.
11: Sikon problema sa mata, Sir GP, permita na ginabalik-balik, pabalo sa ila ang oxidative stress ang ginahalinan sang glaucoma, cataract, kag mga retinopathy gani. Kung nagainom ka DTX 500 kag may tisi adlaw-adlaw, nya kaunan mo pagid abukado, labi na gid kung may diabetes ka or kung may family history ka mo sa mga balatian sa mata. Amo ginang combination, abukado plus DTX 500 kag may tisi or pure
10: C. Nagapabakod man sang mga tulaan ang abukado, Dok Ramil, bangod sang vitamin K sini. Gani mas ma-enhance ang calcium absorption kag ginapunggan man sini ang kidneys nga mag-excrete sang calcium sa ihi.
11: Ari ang gusto ko staran nga health benefits ang abukado, Sir GP. Anti-cancer. Suno sa mga pagtuon ang folate kag carotenoids nga makuhalin sa abukado ang naga-prevent sang cancer. Now, kung naga-DTX 500 ka, naga-MITC ka or PureC, which is anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory, mas naga-fortified kag solid ang imo protection batok sa ginatawag nga cancer.
12: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound! Nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500. DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nagapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nagahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas?